0: pili ka, mapadialysis ka or mainom ka DTX500 kag MITC para protection sa imo kidney. Amo na pamensaro naton. Live long, stay fit and healthy. DTX500 MITC kag PureC adlaw-adlaw na.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio.
2: Problema sa trangkaso,
1: hilana,
2: sipon, kagubo,
1: tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid
1: na ginahimo
2: monolaurine sang atong lawas
1: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Senior citizen ka na bala?
1: Kag medyo
2: lipato na.
1: Ibalik kag protektahan ang memorya.
2: Mag D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio
2: nga isa ka sahi nga brain food.
1: Kagantin luman sa aton uto,
2: rason
1: nga gandami ang memorya.
2: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract
1: nga bugana sa charantine
2: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
1: Likawan
2: ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DTX 500 na.
2: DTX 500,
1: ang free radical neutralizing supplement.
2: Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan
1: sang antioxidant.
2: Likawan
1: ang komplikasyon
2: kag balatia.
1: Mag DTX 500,
2: ang pinakakampyon
1: ng antioxidant.
2: DTX 500,
1: MITC,
2: ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MITC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: MITC.
1: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
1: babaka
2: sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
10: Mags 4 Biotics ka.
9: May 45 probiotics
10: na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion.
9: Sa 4 Biotics,
10: kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
13: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men.
14: Extend food supplement for men.
13: May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya.
14: Kag stamina sang lawas.
13: Para sa mas astig na performance.
14: Extend.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
21: OT! Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go! Go with the flow!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow!
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
23: Charmy!
25: Charmy, let's go with the flow.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
27: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
29: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI First Aid Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
28: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
30: Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. This is a mental call for last account for. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. 101.5
3: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.
4: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Puro de los Pueblos.
6: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
5: Puro de los Pueblos.
6: Last and final stretch kita sa itong pagpangalagad. And subong adlaw mga K5, sulo kita gihapon tungod kay ang aton nga regular nga partner si K5 Eljan Castaño is still on official travel.
5: Puro de los Pueblos.
6: Mga ka-K5, Lunes subong. Kag kumo Lunes, basta gani Lunes kag Miyerkules. Tandaan nyo gina perming duwa ka adlaw, Lunes kag Miyerkules. Kunara ikaw sa Kabankalan, kunara ikaw sa Ilog, kunara ikaw diri malapit lang sa mga area sang Kawayan, libre subong ang check-up sa aton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Texas Street, Barangay 1, Kabankalan. Aros building kita mga K5. Kay dira sa Aros building do may kalan-an gani da pwede ka man kakaon mientras gahulat ka. Ang importante sa tanan nga libre ang imo konsultasyon bangod kay ang doktor nga makonsulta gin si Doc Ramil na iyang gabayad. Free si Doc, charge kay Doc. So kadto na kamo kung gusto kamo magpa-check up because it's a Monday, libre ang konsultasyon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ara kita sa siyudad sang Kabankalan hasta lang alauna sang hapon. Kay pagkakuha na masailo na siya sa Himamaylan eh. Sa Himamaylan, ara naman kita ya sa Old Public Market dira sa may DRRM dan lang area sa Old Public Market ara da. May doktor man kita kun hapon. So you can go there and have your check-up nga libre mga K5. Wala sang bayad.
5: Puro de los Pueblos.
6: Kag hindi man pagkalimtan nga ang aton nga D3 Bio nang magagapalanakit na lutalutahan mo niyo. Kisa na may mga edad-edad na mo ginapirme. Hindi lang ganin sa may edad eh. Dipinsahan mo nga daan, layo pa ang tanan, imugid dyan nga health, dipinsahan mo. So mag D3 Bio. Nga importanteng D3 Bio. Kita ka mo sa salsalon mga K5. If you expose the salsalon sa isa ka lugar nga dali siya matuktukan, ulan init, exposed to elements ang panawag na sa Ingles, matuktukan ka, nagapanawag siya sa tuktok, oxidation process. Amo man ang aton tulaan, nag-oxidize, nag-katuktukan kung baga. So, sakit lutalutahan mo, sakit hawak mo, sakit tiil mo, sakit tuhod mo, ibitar los bukoles mga K5, mag-D3 Bio ka. Kaysa D3 Bio, ang imo nga mga joints, ang imo nga tulaan, ginabutangan niya sang coating nga kung tawgo naton sina, may ara siya nga virgin coconut oil coated na iya ang imo nga tulaan. So di daw nami ng pangisay-kisay mo. D3 Bio, don't forget.
5: Puro de los Pueblos.
6: Amo man na nami, manasimo, balposadas mientras nagabike-bike ka o nagabantay ka muna sa mga gwardya tabla, mga security guard ta. Ang ayan, ginisinyo ang D3 Bio ta. Agod nga magtindog ka mulawig, hindi ka mudali kapuyon, kay naka D3 Bio, naka MITC ka. So sa mga security guards, amo gining kampiyon sa inyo. Okay, larga bola. Mga K5, pabati ko sa inyo, ang 2026 nga Maskara Music naton, kag ipabati ko man sa inyo ang aton nga 2025 nga Maskara Music. Makwanta na ya. masulusumba kita anay kadali bala para nga daw ka ang ayan sa aton kay si Gilbert Cordoba subong sige nang pamati ya gayuhom-yuhom siya eh. Nagayuhom-yuhom si Ma'am Pearl Padronya subong nagayuhom-yuhom man upon kay Sir Giovanni. So salamat gid sa inyo padayong pagpamati Sir Russell Gaudiel, good morning sa imo. Sir Vani Kilayko, good morning man sa imo da.
5: Foro de los Pueblos.
6: Okay, tan. Basta uton, tas lana itan kadali, tan. Kaya masaot na si Romar Durano. Okay, ready, here we go. Tira! Tira!

K5 Mascara Music 2026. Iyan yes ang K5. Gabira, da si Romar Durano. Yeah, da ko siyeng nombres. Gabira, da man sa inyo ba ano? Gabira, da siya mascara dancer. Hahay! Hanot, hanot! Bigs Delfino, no, sa wala lang ah. Always kid siya monitor ah. Nga, Ninet Marquez, mayong aga man sa inyo. Okay. 2025 version. Tira! Paborito sa tanan mo. 2025 version. Foro de los polos.

0: Okay, ginbalhas na kamo, pamahid na nai, pamahid. Subong adlaw mga K5, September 21, 2026. Ika-54 anyos na sang gindeklarar ni former President Ferdinand Marcos Sr. ang bug-os nga Pilipinas sa idalom sang state of martial rule o kon martial law. Mga K5, si Marcos, if you will recall, una siya nga ginpili bilang presidente sang pungsod Pilipinas sang 1965, kag gin-re-elect siya sang 1969. Sa idalom sang aton 1935 Constitution, sang una dapat duwa lang ka-term ang re-election sang presidente. Kag dapat tag-apat ng katuig, kag dapat magatapos ng iyang term of office 1973. However, 1972 nag-issue sa sang Presidential Decree number 1081 proclaiming and declaring the Philippines under the state of martial rule, and therefore wala na to ang term limit, and he ruled the presidency, the Philippines, until sang people power sang 1986, mga kakaypipe. So dapat 1973 wain na to siya, pero nakalabot pa siya 1986, so 13 years ang extension niya ni Ferdinand Marcos.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mga kakaypipe, damo ang nagasala sini. Okay. Today, I will tell you a short story parte sa pagdeklarar sang Presidential Decree number 1081 or placing the Philippines under the state of martial rule, mga K5. Antes sang martial law, mga K5, may mga series of nagkalatabo sa pungsod Pilipinas nga kontanawon mo masyado gid kagamo. Ginbombahan ang Plaza Miranda ang rally sang Liberal Party nga sanday Jovito sa Lungga to. Ginbombahan to gamo Pilipinas. Si Ninoy Aquino kasabad sagi sa reklamo kontra kay Marcos, nagagamo ang utok ni Marcos. Mga K5, manog tapos na ang term ni Marcos, and he was thinking, kung manaog ako sa pwesto, do alanganin pa. Alinganin pag urong kaudas na dyan sa tunga time. Mga K5, may mga ambush kontra kay Enrile. Although later on, it was proven nga fake atong ambush. Ambush lang to. That lead to the declaration of martial rule, mga K5. Ang September 21, subong adlaw, 1972. Eyes to the board, eyes to the board. Mati ta, eyes to the board. Ang September 21, itan i-ready na si Marcos ta itan ha. Itan i-ready ang hambal ni Marcos. Ang September 21, 1972, mga K5, subong adlaw, ginpermahan ni Marcos ang Presidential Decree 1081. Nagperma pa lang siya. Sang pagka September 22, 1972, mga K5, gintipon ni Marcos ang tanan ng mga generals led by his cousin, General Fabian Ver, mga K5. Gintipon niya. Pagtipon niya, ara sila ni Fidel Ramos ang Metrocom. Kompleto. Ara ang mga pulis, mga army. Gintipon niya, kag maghambal, we are now under the state of martial law. Nakibot ang iban nga general. Nakibot ang iban nga mga kernel. Pero wainis lang mahimo kaysa isa ka sikreto nga pamaagi. September 21 pa lang iya, sikreto sa Malacanang. In his room, ginpermahan ni Marcos ang 1081 or Presidential Decree number 1081 placing and declaring the Philippines under the state of martial rule, mga K5. So, napirmahan niya na sikreto sang September 22, ginpatawag niya ang tanan-tanan nga general kag opisyal sa police army. Gintawag niya and told them, "We are now under the state of martial rule. You should do what I want you to do." Maghambal ka martial law, mga K5. But singanon, ang military amo ang gapadalagan o galing kay revised martial law ang ginimo ni Marcos tungod kay ang iyang mga general ara eh. Sanday Day Ramos ara sa Metrocom, si Ber nga iyang nga pakaisa amo ang ara sa militar. So kontrolado niyang military. So imbis nga martial law nga military, ara ang military, ang gwa sa military do bastonero niya. Siya gyapon ang gakamand. So tandaan niyo kay the date, September 21 is the date when martial law was signed. Subong adlaw. Signed. Pagka 22, when he informed the army and the officers that we are now under the state of martial law. Sang ready na sila ang tanan, mga K5. Ang tanan nga mga kontra ni Marcos. Ang tanan nga kontra ni Marcos, mga K5. Ang tanan nga mga tanaw nila nga mga maisog nga mga tao. Ang tanan nga mga tanaw nila daw mga rebelde. Ang mga maalam sa UP, ang mga abogado nga mga matanda ginlista na to kag sang February 22. Ang mga palibot sa mga balay nila may naka-standby na nga mga Metrocom kag mga army kag mga PC si una. Ara na, standby. Why pa na idinakpanay? Pero sang gabi mga K5, sang gabi, sang September 22. Ang una nga gindakop amunin day Edgar Hopson, mga K5, mga aktivista sing una sang UP. Amunis lang una nga pinangdakop gabi sang February o sang September 22. May mga pinangdakop na nga mga politiko, may mga leader na asta na sa mga dress aton sa Negros. Sila na Eli de los Santos sing una to gipanguwa na to. Na pangsikop na sila. Mag-announcer na si Unas para Eli de los Santos. Pinang ginkordo na lang sa singunan tanan. Hasta si Luilo, Planibik Mercado, naging pang ginpangbantayan na lang sila. Hasta sa iban nga mga lugar, na Edgar Kadagat, ginpangbantayan na lang sila, Marcelo. 22 na mga K5. Bantay! Bantay! Sa Manila, ginpangbantayan tanan. Pero ang mga king mga tao, ginpangdakop na. Gabi na sang 22. Pagkaaga, mga K5, pagkaaga, September 23, nag-announce na sa media si Marcos. Nag-announce na siya that we are now under the state of martial law. Kuha niyo? September 21, sekreto, ginpermahan ni Marcos ang Presidential Decree 1081. September 22 sang aga, gintipon ang tanan nga generals and he informed the generals that we are now under the state of martial rule. Tapos may order of battle, listahan per region. Bantayan kag dakpon. Wait for my orders. Pagkagabi, ang mga king at tawo pinangdakop. Gindala mga K5 sa kundiin-diin nga mga lugar nga hindi ka pwede mabisitahan. Pagkaaga September 23, gin-announce niya nga martial law na kita. Pero September 23 sang kaagahon ang dinakpanay imo mga K5. Grabe to. It was, many people were caught by surprise. Although sanday ni Noy Aquino gahambal martial law na ni, waay pa sang kapamati sa ila. Sanday Jovito sa Lungga gahambal martial law, why pa sang kapamati? Pero sang 23, ginbuyan na ni Marcos ang alas and he said, we are now under the state of martial law. Dakpanay imo mga K5, grabe. Dito nagwa ang alan nga stockade. Damo sang gindala sa mga lugar or prisuhan, but they don't call it a prison. They call it a stockade, mga K5. So damo sang gindala sa stockade, many died. More than 4,000 died on record during the declaration of martial law. Gin-islan ang tanan, mga K5. Islan tanan. isa na lang ang kontrolar sang kalamay, sang periodiko, ang mga media gipangdakop ang ABS-CBN ni Lopez, sirado tanan. Only one radio station, mga K5. Iya sang government radio station lang. Even the periodiko, pinangsirado ning mga periodiko, ubos na sirado tanan. Ang nagkalabilin ang mga kontrolado ng media ni Marcos, mga K5. So, September 21, the signing. September 22, preparation of the military. September 23, the official declaration to the public. Itan, ipabati ang declaration ni Marcos sa Presidential Decree 1081. Roll tape. Tan? Din ka, Tan? Oh, tira. Volume.
2: As of the 21st of this month, I signed proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy.
3: Let no man, friend, relative, or ally, presume to frighten because of these relationships. If he offends the new society, he shall be punished like the rest of the offenders.
0: Okay, mga K5, debatian ninyo si Marcos. Liwata itan sa puno. This is a very rare statement. Ang iya ini paghambal September 23, ha? September 23, 1972. Liwata tan kay Iban Way Cabot. Go ahead. My countrymen.
2: As of the 21st of this month, I

0: The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution, to protect the Republic of the Philippines and our democracy.
1: Let no man,
2: relative, or ally, presume to seek license
1: because of these relationships.
2: If he offends the new society, he shall be punished like the rest of the offenders.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay, mga kakay-five. So, amo ini ang natabo 54 years ago. Ang gipangdakop una, Jose W. Duke, no? Gindakop si Ninoy Aquino. Gipangdakop ang mga student leaders, Edgar Hupson, ubos na kay UP. Ang rason ni Marcos nga gingamit mga K-5, kay kuno nagagamo ang Pilipinas, ginambos si Enrile. Kuno nagagamo ang Pilipinas tungod sa MNLF sa Mindanao. Mga K-5, ang MNLF nagtukod ang kay Normie Suwari nga grupo after sa isa ka sikreto nga ginhimo sa Makinarya Marcos during that time in what many now call as the Jabida Massacre. Dira sina mga ka K-5 na ginamo ang mga Muslim. Kay nakita nila daw ginasimo-simo na sila. Kag ang atong gamo, amo tong ginagamit ni Marcos nga may gamo sa Mindanao. Ang mga NPA ari na sa Luzon, ang estudyante sa UP nagarebolusyon na tungod sa first quarter storm, mga K-5. Ang media hindi na maintindihan kay grabing birada ni Ninoy Aquino, ni Jokno, sila ni Maseda perting birada. So sila niya dapat kontrolahon ta na ini. Dayloksin to si una grabing birada siya. So, ginkontrolar ni Marcos and he declared martial law. And curfew was imposed, mga K-5. Ante si Kao Singuna magkadto sa eskwilahan, you have to sing the hymn. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong dangal. And that hymn nagalagabong na sa bilog na pungsod. No one controls the Supreme Court except the President. And his name was Marcos. No one controlled the military except for one individual, and his name was Ferdinand Marcos. No one controlled the central bank except for the name Ferdinand Edralin Marcos, mga K-5. He controlled everything. He is everything. Kag ang tanan, mga K-5, nag-upod sa iya. They controlled the banks. They controlled the economy. They owned the banks. They owned even the Philippines.
3: Foro de los Pueblos.
4: Considered as one of the dark days in the history of the Philippines, mga ka-K-5, today, we remembered the declaration or the signing of PD 1081. And along the way, as we remember the signing of the martial law, we also remember those people who died, ang nagkalamatay, tungod sa sining deklarasyon, mga ka-K-5. We just hope, no more martial law. No more tyranny in our country.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay, mga K-5, sailuhan ta si K-5 Red Salgado sa iya nga mga balita antes ko magsailo sa mga roadblocks naman naton nga mga balita. K-5 Red Salgado, may balita siya nga dito naman kuno sa Silay, ang K-5 kay K-5 Red, may ara siya nga in-use dito. So, while gina-contact naton si K-5 Red Salgado, kwaon ko na bitong foro trivia ta itan kay may trivia si K5 Lore, no? Kung ano kuno kabalo bala kamo kung ano ang gina-produce sang imo nga bone marrow. Ang imo bala nga bone marrow do utok bala sang imo tulan. Anong gina-produce niya may ara siya nga kwan eh. Pagkatapos ng trivia ni Lore, ipasunod na dayon to si Red Salgado, K5 na K5 Red, ha? Okay. K5 Lore, sa imo nga K5 trivia, tira.
3: Foro de los Pueblos.

0: to? Dire? Dali lang. Hindi ko makita din trivia. Dahil i-play na lang ng trivia ta na aran na si Imo. I-play na lang da.
1: Maayong buntag mga K-5! Ine, ang Forum Chief Jackson Sadiin at yung Hibaloon, ang mga butang na posible makadugang sa atin sa alam.
2: Mga ka-K-5, kay balubala ka mo kung ano ang ginaproduce sa isang imo nga bone marrow? Ang bone marrow o kung utok sa tulaan, ang isa kasahi isang mapino kag spongy nga tissue nga makita sa sulod sa aton mga tulaan. Ini ang nagaproduce sa aton nga red blood cells. Kada adlaw, 200 billion ka mga bag-o nga red blood cells ang ginaproduce sini. Kaupad ang billion man nga mga white blood cells kag platelets. Ang aton nga bone marrow amo ang may duha kasahi. Ang red bone marrow kag ang yellow bone marrow. Ang red bone marrow amo ang responsable sa pagtunga sang red blood cells, white blood cells kag platelets pinaagi sa proseso nga ginatawag hematopoiesis. Ang yellow bone marrow naman amo ang nagastore sang fats nga nagabulig mag-supply sang energy kag chemical support para sa kaayuhan sang aton nga mga tul-an. Ang aton nga red blood cells ang nagadala sang oxygen pagkato sa aton nga lungs o kun baga, padulong man sa iban nga parte sang aton lawas. Ang white blood cells naman ang nagabato sa mga infections, bacteria kag mga viruses na nagasulod sa aton kaluwasan. Kung ma-damage ang bone marrow sang tawo, mauntat ang pag-supply sini sa mga blood cells, kag posible nga magtuga sang seryoso nga mga balatian.
1: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Forotivia!
3: Foro de los Pueblos!
0: Kampiyon na, matiyak ko mag-amoning balita ni K5 Lori, no, hindi na ko mag-kaon-kansi. Sumagay mo kung kaon-kansi. Pero kamo to, ang bone marrow ta may ginaproduce, so may red, may yellow. Ang yellow mo na gurong ginakaon-kaon, yung naman kaon ka mo kansi, bla. So fats ginaya, grabe, hindi magwanta na. Hey, grind.
3: Foro de los Pueblos!
0: Si Ma'am Kay Fejedero, ara subong nag-monitor sa aton. Si Ma'am Imalin Cordova, Romar Duran, Mercy Martisano.
3: Foro de los Pueblos.
0: Okay, now, sa inyo sa balita. K5 Red Salgado, naka-standby na mga ka-K5. Sa iya balita, mainit-init pa.
3: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, good morning.
4: Yes, good morning, K5 Eric. Kaya sa aton sini mga tagpalamati sa Foro de los Pueblos, nagapanawagan inyong pamilya sa the hit and run dra sa Maydala Necropolis, parti sa Barangay Zone 15, National Centralisay, kaya ba sinagligad gadlaw si Terendre de Sinwebe adlaw sa Sabado. Nung halos kaduha ni K5 Eric, ha, sang tingin aligar, malalaki nga nagsaka dra sa poste, ginaligar nga nakawat sa kabli sa kuryente, tinatabo na yan sa 8 sa gabi. Pero ini ha, mga pasyado lang sa isgid lamang sa gabi dira sa may dalat na propolis malapit ini kay K5 Eric ha, sa may Goldcrest 2 nga subdivision dirigini sa Bacolod kag syudad iya sa Talisay kay K5 Eric ining nagsakay sa motorsiklo actually driver sini ginamaneho ni Ryan Asunson ang iya sini nga angkas 2 kadilog ang iya sini nga asawa amo si Virgie Asuncion agang iya sini nga Iloy nga si Violeta Jimenez hindi e nagaedad sa 37 anyos training driver kag isa sini kapasero ti mga 30 plus ang ilan sini nga edad sa gulpi na lamang sila paliko sila eh pagkanto malapit na sa cementerio sa Rose Lawn Captain Eric sang sila ang nabungguan sininga sa lakyan nga nag-overtake dito pagkabunggo at si Kagarek lumabog ining tatlo ka mga sakay isang single na motorsiklo scooter type nga Rusi di ginabulubanta yara sa mga 5 metros ang ginlabugan sinisang tatlo nga nagsakay kag bayo gid lamang nga wala sila manasakan sang salakyan kaya Captain Eric sa atong gira ka CCTV footage na nakuha gira sa pamilya sinisang nabubuan sa kahit sa motorsiklo hindi actually klaro eh kay ang direksyon kaya si Captain Eric di kan gira mula sa may circumferential amo actually ang kwan eh gira sa may mega world padulong ini sila sa may Ayala subdivision kung magdiretso ka dira malabyan mo sa may tuo nga bahin ining Ayala subdivision
0: yes.
4: Kung magdiretso-diretso ka malapos ka dira sa may Tanga dalan, main road na siya padulong dito.
0: Amo ni siya kay Five Red ang laktura, ni nang lapit sa nasambayan mo nga daw golf course, ng gamay.
4: Abo. Oh, dira ka kay Five Red, sa may bara para. O magliko ka sa wala, na bugin na siya pakato, kay Five Red.
0: Okay.
4: Ang ini kay Five Red, ang masakit-sakit lang dire, kay may sinanay Violita, ang bugin na siya nakamaan eh. The rest ni nakaangkon sa mga minor injuries, nakagawa na sila sa ospital. Pero ining sinanay Violita, nalampos niya ng iyasin ng ulo kay Five Red. Nakaangkon in isang balik-balik si iyasin ng fracture, yung si iyasin ng kamot, botkon. Ilid sa iya sininga hawak, pati ang iya sininga tingin kita Derek na balik ang tulaan. Ang pinakamasakit pa Derek, kiti siya pinamangkot, ini siya kita Derek, wala na niya madumduman ang kunsin o ang iya sinin mga kabakaan. Kag kung ano ang natabo, sang Sabado, sang gabi, kita Derek, no, naamis siya, ini si Nanay Belita, nga padayon pasubukan ginabulong sa may Corazon Locsin, Montelibano Memorial Hospital, kita Derek. So, nagpanawagan ng pamilya sini nga kung sinugin man ang driver, magsungka, labi sa PNP, ang kung mapunigan man sila sa mga grastuhon sa ospital, kagda kung may ara, dira sa klaro ng CCTV footage, pidigid nga mahatag sa kung sinig na kapulisan, ang bubabalaan ining plate number kay Tenerik. Kaya mati sa atong dira na video kung ginpadala dira sa atong sinig na GC, hindi klaro kay Tenerik eh. Tungod nga siguro masisakwalitisan nga kamera ang siguro magkakitin Eric sa madating magkapagpadalagan sila sa salakyan. Though hindi gin matumod, tunan nga sa isang salakyan, kag labi na gin ang plate number, even ganing ining mga nagkanabungguan kakitin Eric, ganaglatagra sa may dalan, medyo buron, kag medyo dulom ining pagkakuha sa CCTV kakitin Eric.
0: Kay Five Red, pamatsyag ko ining lugar ni, kundi Goldcrest.
4: Yes.
0: Dira sa guwas ang Goldcrest along Talisay side, may lakturan dira pakadto sa patio na lang?
4: Oh, yes. Dragon.
0: Amo ni siya sa corner kay pamatsyag ko, amo ning balay nga dako na sa corner gid eh. Ining tangiya sa CCTV.
4: Amo gid. Amo gid ka si Eric.
0: Kay daw ka pamilyar gid sang lugar sa akon kay permigo glabay din.
4: Nandira gid kita ni Eric, mati luwas ka dira sa kwan eh, sa problema sa traffic ko dira pagagi. Kag tikon na lin ka tubi sa may barangay Bata, dira ka mag-agi.
0: Pwede gid
4: mangin sa traffic.
0: Ano oras ni natabo kay Five Red?
4: Natabo ni siya mga pasyado la sa isgid sa nagsanag pa na dira nga area kasi
0: sang sanola lang sa Sabado.
4: Sabado kay Five Red.
0: Bauti busy traffic na dakon mga alas 6 kag Sabado. Damo ka pala uli sa Ayala, sa inyo dabla, lugar nyo, sa subdivision mo, ginda nga bago, no? Dada ka nakagapuli, subong. Ang iba ni Galacto, di siya kay Five Red, pakadto sa Bata, pakadto sa may patsuda, no? Tapos, anong nasakyan lang, motor?
4: Motor siklo, ni nga scooter type, ni Rosie, kaya kita Eric. Tatlo ni sila nagisakay sa motor driver ng duwa sila ka ang kasya.
0: Okay.
4: Kaya ang ilan sila ka plano magparindahan na bakal dira sa ilan sila ka mga sulod anon bala.
0: Sa Bata?
4: Sa may Bata. Galing kay
0: di maliko ginadis na sa bangga red. Ining gamay nga bangga ni sa wala maliko ginadis lang?
4: Hindi lagi sila maliko kay Eric. Actually siya pagpayag siya ato ni Rami Jimenez ining Bata sinigniti o ni Ma'am Violita pagliko niya sa wala na actually nakasignal man siya kay Eric eh.
0: Nakaliko na siya Malita. Liko siya na galing kay Dasig ang dalagan sa isa kasalakyan ni Watme. Bawalang-alang amo man ni abi mo kay Pebred without kwan ha without offense to anyone. Mga ka K5 eyes to the board tanaw lang ka muna tanaw ka muna kaya may importante ning balita ni K5 Red ha aksidente ini from election tanga makita eh itan ready ka pagamba ko ka post ha itan ready ka da may makuha tanga election dire eh. I think this can serve as a very good lesson sa aton oh post balik jutay tan balik jutay balik gamay balik gamay are ready pakita ko post are ready oh mga K5 eyes to the board tanawan nyo. Ari ang scooter nga nagasakay ang mga biktim. Ang driver kag ang duwa niya kaangkas, tatlo sila tanan. Sa makita ko kay Five Red, nagliko siya sa wala, right? Liko siya, liko sa wala. Pagliko niya sa wala, malayo pa siya sa corner, actually nagliko na siya, nagkaon siya. Ang isa ka sa lakyan nga ari sa likod dya, I think daw isa inisang SUV ining sa lakyan, dasig ang hirit, kaya ang suga sa lakyan, makita mo na rin daw, makita mo na. So, dikit kaayo. Ara lang sa lakyan, nagliko ang motor. Sige tan, roll tape, hinay lang tan. Hinay lang. Eyes to the board, roll tape, hinay up, pause. Ara gid dyan rin, kita anon gini kayo, klaro-klaro na ni. Ara na nagaliko ang motor, ari ang salakyan nga naga harurot sa iya nga kilid sa wala niya. Nag-overtake actualing salakyan sa iya. Ang motor dapat way anay nagrikta liko kay Pibred. Kaya ara siya, way siya anay nagrikta liko, kay iguon siya sa salakyan. Okay? So may diferensya man ang daan ng motor. Ang salakyan may diferensya man, ining nakabunggo. Kay kabalo ka nagid nga intersection na da, what if kung may naghalin sa bata kag nagliko da, kundi igo uman siya?
4: Yes, correct.
0: So, ini mga K5, silbi nga leksyon. Ay, so the board, tanawan nyo bala? Silbi nga leksyon. Okay. Tan, roll tape, tira. Roll tape. Pak, impact. Pag-impact niya kay K5 Red, inigo niya ng motor, ang SUV, nga puti ito mangiya nga babaw, igo yan na, ari na sa siya nga lugar, pero nagpawala na siya. Roll tape itan. Tira. Pause! Ito na. Tumiyog ng motor, na wigit na to si Nanay Red, basi siya sa puntagid.
4: Tagid sa punta, kay Manti.
0: Tara, wigit kay Jawar, kita anong gig kayo?
4: Sa may puntagid niya sa motosiklo, nag-angkas sa pinameric si Nanay Berita eh.
0: Na, tiyamugid, amugid sa estimate ko? Tiyamun ni siya. So, kay Pebred, duha kabutang. Tan pabalik-balik ka Joe Titan, kampiyon ng report ni Kay Fibron, I hope nga nakakuha kita leksyon. Pabalik-balik ka Joe Titan. Nga kita ang gamotor abi mo red ang ginaugtasan kuman kun magbiyahe ta you know ka biyahe ta adlaw. Ang ugtas ugid sa motor kag tricycle di hamak. Indi sila kabalo kun din sila maliko kag aras tunga dalan. Oh, pindi na itan pagulpihatan. Balik-balik ka Joe Titan, antes ang impact, antes ang point of impact. Palabi ang ulo sa motor kag i-post dayon. Dapat ni Kay Fibron ang motor, ara ka permi sa outside lane. Kag kung magliko ka, siguro, oh, pause! Pause itan! Pause, ala, paaw natan. Ang ako suspecho red, hindi makita sang driver ang likod dyang side mirror, yaka kay tatlo ang kasya. Waay niya makita nga may ara nga nagaharurot nga isa kasalakyan, nga SUV, nga ara sa likod. Ay, dyan ay red, hindi SUV daw, auto. Tanaw ko daw auto eh. Hindi kayong iyang kurtis ang iyang lang stoplight sa likod. Pamatsyag ko daw kwan eh. Daw auto eh.
4: Auto nga puti. Kasi generic. Kasi timber.
0: Oo.
4: Muna yes. Sinang itsura
0: eh. Auto. Hindi siya SUV. Auto ang naghirit. Tikon auto. Nagamay ni siya. Nubo. So suspicio ko red. Why makita sang nagamotor. Tungod kay atras at tatlo ang angkas niya eh. Muna yung suspicio ko. Leksyon isa. Tuntanan red ha. Go ahead.
4: So dali ka kinemeric, karoon na kapangayo isang kopya kung sino nakakuha kay Gapati ining mata kinemeric, sino isang mga biktima na nagdampi sa may Ayala sa division, di ara ina na sa klaro ng CCTV kay kinemeric eh.
0: Hindi
4: akong pwede siya sa may makahatag.
0: Layo, Red? Layo? Hindi niya makuha? Ang CCTV sa pinakapunta nga balay da, kilala ko na da, pinakapunta nga balay nga daw may kuan bala nga may kudal nga dako nga puti na siya kag yellow ang iyang ribite. I know the owner pero layo red hindi ni makita. Guwapo na lang si CCTV niya pero hindi ni makita. Ang ini nga balay ining sa corner nami ni may isa na da red ka kuan may isa na da ka CCTV antes dragit sa gate sang kuan sang Goldcrest. Aragid may isa pag isa likod lang sa sining balay lang nga kakuha may isa pag inada kasi CCTV nga daw dok tanaw ko daw mas klaro kay daw puti na nga CCTV nami klase basi kun makita na da pero kun ang ayala sa division I'm sure hindi ni makita layo ni siya mga 300 meters pa ni hindi ni makita
4: gani man kita metric pero ilan sini nga basi pamalang bala nga bahagi pag plate number
0: after ah oo oh, oh. Ako plate number kita gid kita ni
4: kay dali ka kita merit, talik ba na matandog, man ko na ba na tiyagon, sinisang driver, kamanti si Nanay Belita na daan, nadula, nag-iya, sinigang memorya, tungkol sa impact, kamayin na lampos, ginang iya, sinigang ulo, kita merit, kaya sa picture na itong nalagin padala, doon halos, kamanti na edad, na sinanay Belita, ubok ng iya sining katulaan kan ining pagkalampos niya sa karsada dira kita ni Eric nagkalabali ang iya sining katulaan. So ari pamatian ta may pahayag sini sang kimata o bata inalay bilita sa nagluntad dira ang aksidente. Yari kita ni Eric.
0: Roll tape.
5: Wala ko na sir ang tigulang ni mama ko na tapos ang babae na mangot ko, tapos ang laki, ang bay ko lang madalas ang laki natin, kaya tatlo na lang tabo mo. Nag-ano na, nag-sinalize lang sa wala, sulpi lang nga may sa auto, nga nag-birtek, sila nga likuan sa wala, para sa ano, sa paruslo na mo, hari lang dito sa banda sa Santa Maria 1, kundi rin sa alasang Ayala. Ang single sila sir.
6: Ah, single nga mo
5: kaya, to? Oo, kaya si mama ko lang siya ang mangod ko ng abay, kagang bayaw ko na, nagpatindahan tani sa bata, sa Ruslon.
6: Okay.
5: Tapos nagsignal na sa layo pa, nga ano, nagsignal na sa layo, nga maliko siya, wala kayo mapa-Ruslon sa memorya, pati amo ng lakturan na mo. Pati siya magka-Ruslon. Doon may kasunod niya sa lakyan, tapos sa iya. Tapos may isa po sa lakyan nga nag-vertex sa isa ka sa lakyan nga nakasignala ito nga po nga bayaw nga maliko nga naano matapakasali sa piyak, binungkit niya.
6: Oh.
5: Binungguan niya.
6: Okay, pero kwan sir, din sila halin sir? Anti-accidente?
5: Ang accidente na sir, ang sa lakyan sila, halin na sa, nabaw, sa ruin o sa mega ward.
6: Okay.
5: O, pato pa ride pa ito sa Honda.
6: Okay.
5: Sa Talisay. Ang sa CCTV, medyo the white na sa din, maklaruan ang yapit number. Tingnan yung ano nga, sa Ayala, kahit yung bago daw ang CCTV, kung pwede tali nga mapag-verify sa ila, tali nga CCTV, kaya para makikita ang
0: number. Okay.
4: Rami, at si kumikupiya mo lang blab, makilalaan ang isa lakyan, bato mo din ang driver, kaya kung makapalatid sa ilang kikig Eric, mamuligan sila, miskan na ang ginagbay na kamulig, agon to ti mapiyan-piyan, at sa nagalas tuon sa ospital, kikita yung Eric.
0: Okay.
4: Okay, so mura pa sinig balita ka matulong sa programa ng Foro de los Pueblos. Kinatulong siya ito sa Power 3 yung katon sinig at DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 Bayon Visio. Kanyang aton man sinig at DTX Bitiso, sinig ko na nakaparit kay Aras ng Alap-Up. Muli pong kinyakling paggamit ng DTX Bitiso pa. Dahil sinyang resulta, maging kutis artista ka pa. Kanyang aton sinig at DTX Coffee Mix, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, K5 Benson Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, Servicio Publiko Kagalingaman sa Negros, K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos.
0: So I hope, kung sino nakakita sinisang salakyan, kang iya plate number, ma-report ha. Kag kung nga pamati, masibutang iya sang salakyan, na may insurance mo na guro, ibalik doon talang ha. Kaluoy man isang nabiktima na tunda. Kag sa ga-drive sang motor, amo ginapirming problema nga dako. Mang ga-drive sang motor, always businahan mo yara ka sa tunga, tulukon ka pa masakit sa motor. Dapat saigad ka mo, right gig ka mo na pirmi. Iningalin di sa Bacolod, agi ka di sa may pakantukan sila yan Mursia, pakanto la Carlota. Ah, grabe da, hindi ka nakagwanta. Ang hari, da yan motor sa tunga dalan. Tiko ni ikaw yung aslak yan, ikaw na lang yung magpulo pahigad sa ila. Ikaw na ma-excuse me. Cecil Mumbay, mayong aga Cecil, good morning din sa imo. George Cecil Dora Raman, siling ni kuano, siling ni may komentar diri namin, ni komentar ni Tanahon Tabla. May komentar diri si amigo naton nga risin naton kinitsyongko. Singa halong gid mag-drive. Kung hindi ka kabalo, hindi na magpatuga-tuga. Tanbak itana tanang sa lakyan, tan kay basi magkalabungguan tatan. Tanbak itana.
3: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka K5, it's a Monday. Mayong tiyempo pero hindi lang kita magkumpiyansa. So ang aton nga power trio, hindi gid pagkalimtan ang DTX 500, ang aton nga Mighty C, kag ang aton nga D3 Bayo. Mga ka K5, mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga DTX Coffee Mix, hindi man pagkalimtan ang kape nga nakakape ka na, naka-detox ka pa. In behalf sa kay K5, Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tinerefe Negasiling, madamong salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman!
3: K5 News FM.
7: D3 Bio.
8: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas Astig nga performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips,

0: Rosa, Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Sa adlaw subo nga Lunes, kag ang oras, alas 9:04. Welcome kamo, kag dire naman natong istoryan sa sining nga programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang mga suplemento nga makabig naton nga nagabulig sa aton permi adlaw-adlaw, no, para kita manatiling healthy, no, kag likawa sa mga bisyo para maging mabakod ang aton nga lawas, maka himo ang aton lawas sing iya dapat nga hilimoon nga wala sa gabal nga maging masakiton. Welcome kamo kagaupod natin sa aton nga programa, Sir Boy Sulweta, kaya ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga, partner, Sir Boy Sulweta, ano ang aton nga duma nami ang imo yung sining kagahon?
2: Good morning, Engineer. Siyempre, mayong yung ta kay 7th year anniversary ko na sa Klinika de Alternativo NT5.
1: No? Doon sa ulang. Doon wala lang, no?
2: Do san o lang. And I'm so proud, no, to be a part of this company, no. And of course, K5 News FM as well, no. Yeah, salamat gid sa suporta lalo na sa ISIR.
1: Uh-huh.
2: Sa D3 Bio kag DTX 500 and Mighty C. And of course, kay aga pa, ha, dapat naka DTX 500 ka na. DTX 500 kampyon ini, no, sa ginatawag nga pagkontra sa ginatawag nga premature aging, kontra sa epekto sa mga bisyo nyo sa pulaon nyo na tanan-tanan ga degrade ga panubo sa kalidad sang ginatawag nga health sang inyo lawas, no. So ang DTX 500 would basically strengthens your body in a cellular level by protecting your cells from oxidative stress. Amo ning oxidative stress, amo ning tuktok, amo ning ginatawag nga ang latak sang metabolismo ta kan sa mga bisyo ta nga ga pa ano gaguba sa aton selula. That's why kaway hindi kalabot ini sa iya edad nga ginatag siya sang nature, no.
1: Gakapugbay lang sila,
2: no? So hindi tayo makailis ang aton lawas sang aton ginatawag nga cells ti ang DTX 500 ginapunggan niya na para malabot ang ginatawag nga prescribed age sang imo selula para healthy ang bilog mo nga lawas. Remember, your body is made up of cells and protecting your cells with DTX 500 will prolong your life, no.
1: Okay.
2: And of course, ang paaman sin ang DTX 500 rich in charantia extract, no, kampyon. Ah, amuning ga panubo sa imo blood sugar naturally, no. Kay ini ginasunod-sunod ini ang term sa English, ginamimik niya ni ang ubras ang insulin. That's why, ah, why di magtiner ang imo glucose sa imo dugo. That's why nubo imo blood sugar ginadiritso sa selula mo para mausal as energy. So layo ka na sa diabetes, layo ka pa sa ginatawag nga pagluya sa lawas kung ikaw naka DTX 500. Kung gusto mo yung i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas pa makabato man sa ginatawag nga mga invaders, mga micro-invaders nga gasunod sa atong lawas, no, mga bacteria, mga virus, mga parasites kay na mga fungi nga na ma-check na dayon sa mga soldado sa imo lawas kung condition ini kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman kampyon ng skin, ha, kampyon kay nami ang production sang collagen and nami man ang pag-produce sang imo atay sang glutathione kay bastante sa alkaline vitamin C ang lawas kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C every day. Pero kung gusto mo ya kampyon ang imo eye health, ah, kampyon ang health sang imo mata, mag eye care gold. Literally, this is the gold standard when it comes in promoting good eye health, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract, working together to give you optimum eye health. Para ma-maintain mo man ang ginahandom mo nga 2020 vision, bisan sa kwentahon ka na, para mahagan-hagan man ang ginatawag nga pagnubo sa kalidad sang imo vision o sang panulukan mo, no? Mag eye care gold. Parisan mo ni sa ginatawag nga eye care eye drops. Ang eye care eye drops nga ini, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes, no? Kung gapamasahi ka, gapaspa ka para ma-relax ang imo lawas, dapat kabulo ka man magpa-relax imo mata, no? Mapatuloy sa nga tawag nga eye care drops and basically relaxes your eyes from a tiring day. And of course, ang paborito ta, kung tatang kaso ubusip on kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 bio.
1: Okay, okay. No? So, amoy niya, pinaka-purpose natin kung nga nag-programa kita dari informasyon sa ikayong lawas para adlaw-adlaw magiyahan tang atong mga tagpalamati, lalo naging atong mga suki gid sa kahanginan nga nagatutok permi sa K5 News FM. Ang pinaka-purpose nga ang damgo ni Dok Ramilia nga tanan malayo sa mga masakit. Reason nga nag-create kami, nag-himo kami, nag-formulate kami sang nagkalain-lain ng mga suplemento para makabulig sa aton nga maging healthy. Sige, no? So, padayon kita sa aton nga programa, maliban sa introduction lang to ni Sir Boy, makadtog ito ya sa main topic, ang mga benefits nga mahatag sang DTX 500. So, gaprepara na siya nga magadulong sa inyo si mga bago or sa gyapon makadulot sa inyo sing kaayuhan kung mag-take ka mo adlaw-adlaw sining aton DTX 500 kagbuligan sing mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sir! Mm-hmm. Sir Boy,
2: yes.
1: Ready ka na?
2: Ready na.
1: Okay, sige. Okay. Benefits nga mahatag, duga nga benefits mahatag sang DTX 500.
2: Mm-hmm. So, permitan nga suyahan, no, ng DTX 500 is a super antioxidant. Amo ni nga pahubin sa imo, amo kita nga, kiginatake yan ni, ginakontra yan ni, ang ginatawag nga oxidative stress. Oxidative stress galing sa free radicals, dinalin ang free radicals ngayon na halin sa imo normal nga metabolism, halin sa imo stress, no, kung stress ka permi, permi ka gaugta, siyempre permi ka gausa sa imo glucose kag oxygen, the more stress you are, the more ang lawas mo ara sa ginatawag nga kung may salakyan ka high RPM, no? Kumbaga ga-revolution.
1: Oh, oh.
2: Well, may ang imo lawas, kung ga-revolution ka sa lakyan mo engine, no, gani, hakog sa gasolina.
1: Correct. Ha?
2: Amo man ang lawas ta. Kung ang stress ka permi, ha? Taas imo cortisol level, your stress hormone kay gaugtas ka permi, ta permi kay ginugtasan o dali ka lang gid magugtas, ha? O dahil mo ka problema, amo man na. Perti man nga usas ang gatong sang aton lawas. Anong gatong sa aton lawas? Of course, oxygen and glucose. Perti ang pag-usa sa ginatawag nga oxygen and glucose. Kung wala pala mo ka PR, kung gaugtas ka mo, dali ka mo gutomon.
1: Mm-hmm.
2: Ang gutomon, kaya ang lawas nyo, ang imo to mga ginpangkaon, to ginusaw din na to. Ti, when ang tanong problema, engineer, no?
1: Mm-hmm.
2: Kali ang problema da, ha? Kung stress ka per me, overwork ka per me, wala ka per me kapahuway, ha? Damo, wag problema nga damo nga gatong ginusaw mo. Ha? Ang problema, ini nga mga gatong ginusaw mo, may mga latak.
1: Latak, ini naga... degrade sang quality sang aton nga blood flow.
2: Ang latak nga ini hindi man blood flow sa imo selula, ang latak nga ini tawag ni free radicals. No?
1: Uh-huh.
2: Ano ni free radicals nga ini? Amo ni ang gitawag nga waste product sang imo metabolism. Okay man ta ni free radicals nga ini kay ginausal man ni sang aton lawas, pero kung magdamo na siya, ang tawag sina oxidative stress. So klaro, dinalin ang oxidative stress halin sa pagdamo, sa sobra kadamo nga gitawag nga free radicals. Te, kung damo, kung oxidative stress state ka na, then hindi na ni siya mayo sa imo selula, ha? Okay, amo na ni ang gapatay sa imo selula kini napangwaan ni sa mga electron o kumbaga ginaimpuyi mo ya unstable ang imo ang molecular levels ang imo cells, that's why gakapatay ini. So hindi lang ni isa, hindi lang ni duwa, milyones ang gakapatay, ha, kung ikaw o stress permi, kung ikaw palapulaw, kung ikaw bisyuhan, init anang tanan, nag-accumulate ini through time. Hindi man ni nga duwa kadlaw, matigulang kadayo na hindi. It will take around years that you see nga, uy, nga do, do ka tigulang sa akon ha, kumpara sa akong mga kaedad. Mm-hmm. Ano nga tabo sa akon nga sila yung medyo hubin patalawon ako yung medyo nagtigulang gid ko. Uy, base kulang ka sa ginatawag nga antioxidant. Dira gasulod ang ginatawag nga DTX 500. So gin-explain ta na no kung ano ang ginatawag nga oxidative stress, kung ano ang ginatawag nga free radicals. Explain ta naman ang antioxidant. Ano ba lang antioxidant? Karuhon ta ni. Ha, ang antioxidant nga makita mo sa imo prutas, ha, lalo na kung tapol, ha, medyo medyo violet violet sa imo mga utan nga mga tapol man, dahon nga kamuti, mm-hmm, ha, alugbati, and all of those green leafy vegetables and those colorful colorful fruits, they are basically rich in antioxidant, and there are different kinds of antioxidants. Ha, damo may flavonoid, may polyphenols, mm-hmm, ha, but simple honta lang, all of them counteracts oxidative stress. Meaning to say, kung bisyuhan ka, kung palapulaw ka, kung palaugtas ka, the more you need to eat your vegetables and your fruits.
1: Tama na siling nila ko no, sir boy, ang pag-smile lang, mm, nagabulig, elevates ang imong nga mudo, sir boy.
2: Very kaga important.
1: Maging healthy ka man, mm-hmm, smile lang.
2: Smile lang. Smile ka lang, ha? Kaya namin, you need to cope. Don't regarding sa stress niya, masagway ta na gamay.
1: Oh, okay,
2: mabalik
1: okay
2: na. Coping is really important. Kung may problema ka, kung hindi ka magdala, hindi ka balo magdala sa problema mo, base ang problema mo magdala sa iyo. So, ang punto da, you need to cope, you need to adjust. That's why, ha, importante man ang ginatawag nga emotional health. But going back, no, sa ginatawag nga antioxidant ka ini, ang ini nga antioxidant nga makwa mo sa imo bayabas, sa imo mansana, sa imo mga cherries and berries, sa imo mga saging, ha? Ini tanan-tanan gabuligay upod sa mga antioxidant alin sa imo mga utan, sa imo laswa no kumpleto, laswa mo big the better. So ano ginoobras ini? It basically counteracts the effect of oxidative stress. Kung ang free radicals gapangkwa ang gigapangkwa sang ginatawag nga electron ang iniya ang mga antioxidant do si Doc Ramil niya pangatak niya electron,
1: oh,
2: ha, pangatak niya giver ni giver, meaning to say di mo makita nga giving is really good even in a cellular level kinga a kini nga ma antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag sa mga utan kag sa mga prutas. These are givers, making the molecules or the atoms of your cell more stable. That's why hindi sila makalapatay dahil malabot nila ang ilang ginatuga nga edad. Mm-hmm. Tawag nga prescribed age. Meaning to say, if your RBCs is 120 days, malabot yung 120 days niya. Meaning to say, your body has time to replace those cells. Kaya kung 60 days pa lang to, ay di pa kasarang ang lawas mo mag-replace na.
1: Ay, hindi automatic na sila nga islang tabi, parang permi lang hubin ang mga silyula to, sir boy. Bisan wala pa nag-mature tabi, islang na dayon.
2: Sad to say, hindi.
1: Hindi,
2: hindi pa akong mature. Kung hindi pa akong butangan mo na akong immature nga silyula, ano mo, Brian, ha? Hindi na siya karoon, ano? Hindi na siya efficient.
1: Okay.
2: Hindi na siya... Kumbaga, hindi na siya sakto nga silula nga parada.
1: Okay, noted, sir boy.
2: Da mo makita, engineer, nga ang nature is really intelligent, engineer. No? God is really intelligent. That's why, kabalo siya, nga ang tao maedad.
1: Mm-hmm.
2: Tungod sa simple nga pagbuhi lang. Simply by living, you produce free radicals. And basically, kung sigiyon-sigiyon na, dali ka magtigulang in order to prevent nga ma-counteract ang free radicals that causes oxidative stress, gingaan ta sa mga ginatawag nga mga answers o mga sabat kontra sining problema. And that is antioxidant nga makita mo sa DTX 500. No?
1: Okay.
2: So, simply saying, kung wala ka utan, kagpruta sa imo diet, then the more you need DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ha, ikaw kumbaga stress pa me, the more you need to take DTX 500. Because, of course, DTX 500 is really effective, but of course, you need to change your lifestyle as well. Kung gusto, kung kung gusto kayo magdugas sa inyong kabuhi, you need to basically remodel yourself, that your lifestyle, para makabato man ang lawas mo sa ginatawag nga aging ini, no? We could agree, what we could not stop aging. We could just delay it.
1: Okay.
2: Amo lang gid na, yeah, no? So the way to delay it is taking a lot of antioxidants. And of course, when it comes to antioxidant, adri sa local market, nothing could beat DTX 500. Balana sa mga gatiks ang DTX everyday, ah, kita na nila, nagamat-amat sila hubin, naglubo nila blood sugar. All of those benefits comes from ginatawag natin nga DTX 500, the superior antioxidant.
1: Ah? Iba, ang ibang sir boy, pilito lang ganyan magbinutig, bala? Nga, wala ko yung tigulang, ha? Bisa kakabalo na ganyan sa tigulang, galing kay Gapasif, pa nga hubin, sir boy. Kabalo siya nga, pirmi lang nagasakit ang iluko-lukuan niya, ang arthritis niya, nag-amat-amat na activate, sir boy, pero hindi gyapon, da binutig gyapon, sir boy.
2: Balo ka, engineer, magtapak kasing kwinta, kung sa salakyan pa, gasiga na tanang yung magic eye mo.
1: Oh, ganyan.
2: Ha, mga change oil, ha? Tanan-tanan-tanan.
1: Mga sensor, gaya ko na.
2: Tanang yung sensor, gasililiga na na is because you've reached 50. And when you reach 50, ha, ang advantage nanda, medyo alam ka na sa kabuhi. Pero ang lawas mo, nagnubo na na ang ginatawag na kapasidad. So, it's really important to take care of your health. Remember, ha, antioxidants like DTX 500 plays a great role in prolonging your life. So, magkaon-utan prutas everyday. Ha? Sa mga bisyo, handa, amun yung sabat. Hindi niyo mamuntat ang bisyo niyo, piyungin niyo ang presyosang utan kay prutas. Kikilanlan mo na. Kag, kung hindi ka sarang, ay, tiya mo na na. Ari, 14 pesos. Ha? Super antioxidant, mag-DTX 500.
1: Okay, okay. No, salamat sa itong mga informasyon ginatag ni Sir Boy. Kaya nga itong mga tagpalamati, nagkakuanggay, inudyak yun niya another day of information na naman. Pero hindi ko siya pagpapawayon, si Sir Boy, hindi ko napapawayon. Eh, sa talk ni Doc, siya manggiapon, ang mga benefits naman sa D3 Bio, Sir Boy. Ready na?
2: Mm-hmm.
1: Okay, ready niya, Sir Boy. Every now and then, ready. So, Sir Boy, benefits nga mahatag sa D3 Bio para kita magiging handsome, beautiful, and healthy, and happy.
2: And protected, no? Okay. Ang importante, no? D3 Bio is, I think, is a very rare food supplement. Winas kita may D3 Bio. Why? Di sa Dr. Anta, kung paano bala, ano gid bala ang mabulig sang D3 Bio, the superfood supplement. Kaya nga, ay nga tawag siya the superfood supplement, no? Sa tanan-tanan nga food supplement nga natun-an ko, engineer, ang nabasahan ko, talagsa sa malaka nga may antimicrobial properties ini nga mga food supplement. It's only D3 Bio because of its cold-pressed extra virgin coconut oil and its vitamin D3 that has at least a well-researched base effect when it comes to antimicrobial properties. Damo iya pagtuon, damo iya mga research nga nakita nga ang cold press extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio is a superb natural antimicrobial agent. Kumbaga, hindi mo na niya matawaran. Ha?
1: Mm-hmm.
2: Facts and science prove that medium chain fatty acids nga makita mo sa cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio, kita kaya under the microscope nga kapatay ini sa ginatawag nga viruses, bacteria, fungi, and parasites. Even, pigaw ng immune system mo. So, ideal gini. So, may mga edad, ha? May mga medyo pigaw immune system, mga diabetic, para hindi ka dali masakit through infection of my harmful microorganism. Hindi ka dali magmasakit tungod sa mikrobyo. Kay nga, kay ang D3 Bio will fight for you, no? Will fight those microorganisms even though pigaw na ang immune system. So, ano na bala ka-importante si na-engineer, no? Ha? Importante na sa mga tao nga dali magmasakit pero wala kwarta para magpaayo sa ospital.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Importante nga ginasuplementuhan mo gini ang lawas mo sa ini mga bagay ini, kasi remember, lalo na tag-ululan na subong, ha? Ha? Damo ang gagwa ng mga tawag ng mga flu-like na mga
1: masakit,
2: mga masakit, no? Not basically caused by viruses and bacteria as well. Ti anditri bayo ya putik tahan nya kani biskan diabetic ka, putik tahan nya kani biskan immunocompromised ka because ang iya niya cold pressed extra virgin coconut oil nga may medium chain fatty acids, ha, is basically a potent antimicrobial agent. But besides that, no, ini nga medium chain fatty acids kay ini, ha, becomes 200 times more potent once ma-convert ang lawas mo into their monoglyceride form like monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Ini tanan-tanan nga benepisyo nga makuha mo si D3Bio will protect you during these rainy days. But D3Bio does not stop there. That's why ina-explain tagig nga a superfood supplement kini siya. Kay besides protecting your body, besides sa pagprotekta sang lawas ang tao kontra mikrobyo, ini nga D3Bio nga ini agahatag man sa ginatawag nga energy source. This medium chain fatty acids, ang ginatawag nga MCFAS or MCTs nga ini are used to basically provide instant energy. That's why makita mo ni sa mga mahalon nga mga energy drinks, engineer, ang ginatawag nga MCTs, kiniti, makuha mo ni sa D3Bio. Ano bala ang importansya sa ginatawag nga instant energy source? Ikaw bala atleta? Ikaw bala hardworking klase nga tao, no? Nga panghakwat ka, gym ka, no? Kalandan mo yung instant energy nga dutay ko yung dugay po makakuha sa glucose. Ang namin sini instant energy may antimicrobial protection ka pa. Amuni yung ginakampiyon sa D3Bio. And besides that, we always talk about the advantage of D3Bio in promoting good brain health. Last gusto yahan tani last week sa Friday, kampiyon sa brain health ang D3Bio. Gigatag ketones, gatinlo sa imo brain, gatag man energy sa brain mo. Kampiyon man, engineer, sa pagpanubo sang imo yatawag nga bad cholesterol. D3Bio is a good kind of fat, na rich in high density lipid. Ang ining high density lipid nga ini amuni ang gapanubo sang imo yatawag nga LDL or your bad cholesterol, no? Ini amuni ang tagabitbit, taga dalapuli sang LDL mo pa hindi na magtinya sa imo ugat kag magimo da bara, no? Amo ni ginahibo sang ginatawag nga D3Bio every day. So abi mo gatumad ka lang D3Bio kay kasuhon ka, kadamo gali ang nami nga epekto nga ini nga ginahatag sa lawas mo. But for me ang pinakanami gid nga sa D3Bio, it promotes excellent absorption of your fat soluble minerals and vitamins, which is really really important, no? D3Bio itself, no, besides the MCTs, is a good kind of fat. Important ini kay kilala ni sa brain ta, kilala ni sa mga blood vessels ta, kilala ni sa cell membrane ta in order to maintain itself. So din ka pa sa 14 pesos, ha, nga gintumal mo, ha, gabi nga binibisyo, isa ka palmasya sa isa ka kapsula ang ginatawag nga D3Bio, the superfood supplement. So kung kontrat ng kaso, ubos, ipon, kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo, mag D3Bio.
1: Amo ni epekto, no? Kaya ang ining tatlo, ining aton nga DTX 500, D3Bio kag ining aton nga vitamin C, alkaline nga vitamin C, may synergistic effect ini. So ginabala plaster tagid, kung pwede pa lang, kada take ninyo ing tatlo, permigid present sa inyo mga ginatake, no?
2: Correct.
1: Na, may ara kita D3Bio, may DTX 500, may TC, ti inaya, sobra na ya, nga makabulig sa aton, confident kita, nga mabuligan gid ang aton, nga ginabatyag.
2: Kompletuhan ang daan.
1: Correct. Oh.
2: Pamayuhan man ang imo, ay health mag eye care gold, and eye care eye drops. No, kompleto, combo na, nga tawag sina, nga to give you optimum health and to protect your body and give your body the supplement it needs to have a healthy life, no? So da mo makita nga ang Clinica de Alternativo is striving to give to continue to give those quality kind of products sa aton mga utod, no, lalo na sa mga utod na nga hindi kasarang, no? That's why ginapabarato, gininamon ang aton produkto para available para sa tanan. Pero kung gusto mo yung kampyon ang skin mo, engineer, no? Maligo, kaadlaw-adlaw, importante. Gina, remember, you need to shed off all of your dead skin. Kita mo na maligo ka. Matyagan mo, doon may mga flaky sa imo, sa tubig, no? May mga gabilog-bilog na puti. Abi mo, habon to. Dead skin na siya. Mm-hmm. Kalandan mo na siya mapagwa, makwa, para magwa ang bagong mga skin. Para mag-glow. Para magnami ang imo skin, no? Ang DTX Beauty Soap may VCO. Nga kaya tap na on mga mikrobyo, nga gatuga sa nga tawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, and even ang ginaproblema mo nga pimples, kayang-kaya na sang lauric acid. Nga ara sa VCO, nga ara sa DTX Beauty Soap nga kakasunin na. Patay man ang mga mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. When it comes to beauty properties, hindi matawanan, may papain nga gapaputi sa imo skin. Mayara man sang guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin. That's why kung gusto mo hamis ka na, mumot ka pa, ay isa lang dapat ang habon mo, hindi na magbakal duwa nga antimicrobial beauty soap. Mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Okay, speaking sa mabaho nga ilok, sir boy, isa man ini nga daw masiling ka bala nga madula ang kakumpiyansa sa imo lawas kung may ara ka sini. Kaya ang imo barkada mismo magalikaw mo. Ang lain pa da kung himuon ka bala nga chismis, ang nga hindi ka da magpalapit to kay grabe na yung baho ni ko ni Mr. Amuni. Ha? So dapat may iba news kada sir boy. Ha? Nga siling naton nga anti-perspirant bala kag nagapadula sing baho sir boy kinang lanta ining klinika Diofresh 48 hours nga protected ka sir boy.
2: Feeling mo bala may force field ka? Nga feeling mo ang tao ay hindi makapalapit si mo sa isa kadupa?
1: Oh.
2: Ay base, ha? Base. Kurasi medyo melon ka. Melon amoy ang ilok. That's why magputanggit sa klinika Diofresh, the natural deodorant. Again, ang bani engineer, because it deals with the cause of underarm body odor through its VCO. Ah, nga muna ginapatay sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa ilok. It gives you longer freshness. Mag DTX, mag klinika Diofresh deodorant ka na. 48 hours of freshness.
1: Pero ang kapiya, sir boy, dapat adlaw-adlaw. Aga-aga, sir boy. Pagbugtaw kaya,

0: Gatawag DSE ang pinakakusog ng antioxidant ginputang sa kape para kontrahon ang oxidative stress in the morning mamuna, which is the highest level of oxidative stress level. So kakape ka natuod, ga-detox ka pa, no? Ang chia seeds nga ang engineer cleans your colon, no? Para layo ka sa ginapag-accumulate sa mga mucoid plaque na, sa mga that cause colon cancer. Makakas na kipang scabonas ang chia seeds, tanan-tanan pagwa kung mag-poops ka. So kung din ka pa, no? Gakape ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX coffee mix. Pero kung gusto mo yung double barrel, ang detox ang lawas mo, gusto mo yung duwagid ka antioxidant, ang kanalan mo sa imo kape, kibisyuhan ka, palapulaw ka, stress ka, pelme, ay ari na, tandaan ang ngalan na, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergotinin nga rin sa ganong mushroom. Muling ang tawag na Herb of Immortality sa Japan. Kay it's really, really powerful when it comes to its antioxidant properties. This is the only antioxidant besides vitamin E that stays longer in the body. Muling nga buliga revive sa mga vitamin C mo para mausal libat sa lawas mo. So kung bisyuhan ka, the more you need sa ginatawag nga ergotinin nga sa DTX Premium Coffee. Ginduangan pag ini Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para mapaputiktahan ang mga bisyuhan magkape. Ang sweeteners ni Stevia. So sa mga gusto yan magpahubin by drinking coffee, pwedeng-pwedigid. Mm-hmm. Ang DTX Premium Coffee, kimaan limo na siya. No, you could drink this 2 to 3 times a day and not to worry and not worrying about your blood sugar kay Stevia ang sweeteners ni. So again, kung gusto mo kampiyon ng kape, kontra sa bisyo mo, o gusto mo lang din magpahubin, mag-DTX Premium Coffee ka na.
1: May arap man kita isang kape, Sir Boy. Inang pre-bio coffee, of course. Nami na ya kay gamultiply ang mga good bacteria sa imong sulok-sulok. Mag-inom kasi ni kay wala niya kulba, Sir Boy. Bisan mainit nga kape, nga tubig, abing, kung mag-timpla ka, iwala iya nga kapatay, Sir Boy. Kay bisan pa may aksido, grabing aksido, sang imong nga tiyan, Sir Boy, o imong nga sulok-sulok. Sa giapo niya, manatili niya sang effective nga maging solusyon kag magatinlo man sang imo nga sulok-sulok, Sir Boy. So kung grabe ang nagmultiply ang good bacteria, positive niya sa tao, Sir Boy. Kinanglan tayo sing positive kag madamo nga good bacteria sa aton nga sulok-sulok. So kinanglan ta mag prebio coffee.
0: No, muna ang coffee nga rich in spore-forming probiotics that basically improves your mood in the morning. So prebio coffee para ni kasi no sa mga boringot kung aga, mga hindi morning person, ang mga wala gana kisang sa aga pa, dapat istin yung kape nyo, mag prebio coffee, your mood enhancer coffee. And of course, talking about probiotics, so kung feeling mo yung kulang ng probiotics or good bacteria yung mo dyan, kay bago ka lang ng antibiotic therapy, nagmasakit ka, palainom ka, stress ka, pero may initanan-tanan ga-degrade, ga-panubo, sa ginatawag nga population, sa imo good bacteria sa imo chanti, kung magdamo ang bad bacteria to kontra good bacteria, IT, pigaw na tanan ang imong tawag nga bodily functions, no? Mag-Clinica Spore Biotics ka. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics that basically hindi niya kakapatay sa asido sa tiyan mo. So the best thing about this, you get those 80 billion good bacteria into your gut that improves your metabolism, your digestion, your ability to create your gut derived B vitamins, and of course the usage of your antioxidant. And ang pinakaimportante gid, alert ang immune system mo kay kampiyon ang health sang imo probiotics, no? Mag Clinica Spore Biotics. Ang paaman para sa mga babae, sa mga medyo melon.
1: Melon
0: amoy ang flower, ha? Ibalik ang normal natural flora sang inyo the flower by taking Clinica Spore Biotics. Tip lang na kay iniyakis ang probiotics kini engineer, hindi lang sa tiyan, aray mo na sa aton sa mga private parts, kasi aray mo na
1: correct,
0: sila.
1: Correct, correct.
0: So, kanalan, ikaw naka-Clinica Spore Biotics.
1: Kinanglan naman, Sir Boy, sa mga may edad-edad na bala, Pag-inang lang ito maging happy, para may self-confidence man kita bala, magulid kita kami sis, daw may ara, tabla nga ibuga, sir boy. Kinanglan mo mag-extend food supplement for men, kaya nagapanami ni isang blood flow, nagapanami man si

0: function ni Manoy Saboy. So dapat kita heads up kag bottoms up. Kinanglanta, no? So kinanglanta mag extend food supplement for men. Nami sang sexual libido, Sir Boy. Grabbing energy, ang stamina grabe pagid. So ginarekomendar ta mag-extend food supplement every other day. Sir Boy, kag hindi lang niya para sa sexual nga portion sang aton mga tigulang nga mga partners. Ang mind nila, Sir Boy, gapanami
1: man. Hindi lang sa mga tigulang, ha. Oh, yung mga hubi na subo nga hindi maka-perform kay diabetico, hypertensive, ay, kung hypertensive ka, hindi niya. Ano man eh, ang meaning to say, may ara na yung subong mga hindi na age-related ang sexual prowess. May ara na iba nga pigaw na kailangan good help, no? That's why, kung gusto mo natural nga way, nga ma-improve ang imong tawag nga performance or sexual prowess, mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon ang imong blood flow, pwede gid magpamasahe, no? 2 to 3 times a week. Ang sikreto sa masahe kay amo ni abang gina-need kada abang gina-rub dang imong likod, no? Ginamasahe ka, ganami na ang daloy sa imo dugo. Di mas nami sung ginamasahe ka kung may init-init nga balanyos, no? Di ka sulod ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginahatag sa imo tired muscles nga sa mga kasukasuan mo dang may mahinangin. Habang gina-need ka na ginamasahe ka, matamakwa ang sakit sang lawas mo with DTX liniment oil. Ang paaman, kampiyon man ni for aromatherapy, no? Kung gusto ko yung mag-relax, simutan mo lang ni. Or kung gusto mo kontrahon ang imobiyahe, hilo, pwede ka man kausal sang ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
0: Okay, okay, Sir Boy. Do wala na kita chimpo. Abi sa unang adlaw, Lunes nga adlaw, Sir Boy, tagay sila sing mga tips kung dapat paano maging healthy kag anong dapat din sila makabakal sing aton mga suplemento.
1: I first of all, I want to thank all my listeners, no, for 7 years, no, nga pamati sa ISIL, no. I cannot mention all of you. Pero salamat, no, for the support of this program.
0: Anniversary gili subong adlaw sa imo, Sir Boy. Di maka may pangkaon gini karon libre.
1: Ata muna, amba ko gid daw. Amon ning kampiyon gid ya sang nga tawag nga isa ISIL followers and of course as Slow Rubs, KSS supporters. And of course, I want to thank my boss first and foremost, no, si Doc Ramil Uy.
0: Doc Ramil Uy, salamat man, Sir Boy.
1: And on my abilities and sa akon pag-uyat, no, of course with particularly with D3 Bio. Thank you, sir. Thank you, boss. And thank you also for my colleagues, no, sa klinika, ang mga VPs na po na giday Miss Jo, Miss Cha, and Miss Rika, thank you so much. And to, of course, to my colleagues here in K5 News FM, no. And hindi kayo maglipat, ha, mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold, oy kampiyon sa mata, ha. Kung gusto ko mo mag-improve ang inyo health sa inyo mata, mag Eye Care Gold and parisa na nasang Eye Care Eye Drops. And of course, ang paborito ta. Ang paborito sa tanan. Ang gaputik ta sa aton kontra sa mikrobyo, ha? Ang gapalayo sa aton kontra sa tangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ha? D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
0: Okay, salamat man sa liwat in behalf ni Doc Ramil Uy. Ang nagadalagid sa sining programa, wala sa iyati, wala man kami di. Salamat Doc Ramil kag sa aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, atong Station Manager, Sir Rods Palma, kag sa atong mga grabe, gwapohon ng mga technician dari, Sir Riniel, kag Sir Eitan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Star.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ati, okay, mami, ah. Noted, mami, ah. Kay para kung mangawat si Kap, ang mga awas-awas, makaambit man tanong.
2: Ay, kuriku! Amuna, para makatilaw taya, kabigon ta nga bulag, bungol, kag-apa ta sa amo sina nga isyo.
1: Ngay! Sadya-sadya, ino!

0: Daddy, kung ikaw, Abi, isa ka sa mga kagawad sa barangay Kalising ko.
1: O te, ano man dayon, my son, Jupiter?
0: Kung ikaw ba yung reklamuhan sang pumuruyo sa mga isyo sa barangay, ano ang himuon mo?
1: Simple. Mahipos lang kag magpabungol-bungol. Mauntat na sila kung wala sila may makuha ng impormasyon. Mapawala lang, kuya.
0: Di, kung sigiyon ka binareklamo, dad.
1: Mapawala lang, kuya. Gani. Kimatakaan na sila reklamo, daya.
0: Hindi ka gaya magsabat sa ila, dad?
1: Hindi. Para wala sabat, wala sala. Kaya kung damo ka sabat, damo ka man sala.
0: Amo na gali, dad?
1: Oo, oh, pawalaan mo na na sila. Kay kung magsabat ka na sa ila, malawig pa na iyang istorya.
0: Marukoy ka gadya, daddy, no?
1: Oo, oh, eh. Dapat gadya magminaro ka para hindi ka maiyawan sabat sa mga pumuluyo.
0: Maya, daddy, kay sa subong ya, daw tanda ka na gadya, daddy, ya?
1: Oo, ah. Mas mangin matanda pagid ako kung makapungko pagid ko na kagawad. Mangin expert na ako sa barangay sa tanan nga maginihiw Aida.
0: Ati, sige, daddy, ah. Suportahan, tagigadaya.
1: Oo, ah. Kita magyapo na makabinipisyos na.
0: Amo na ya, dad.
1: Tuduhan tayo pangawat sa barangay samtang may kalawaton pa.
0: Grabe nga, ando mo, dad ba?
1: Nga sobra pa dang matabo kung ara na kuna sa barangay.
0: Basi ko magsuya ay kumumbala ni Kapitan Ugakong, dad.
1: Ay, hindi ah. Kaysa bayan ko man siya kung sa diin sa bangawat, idigto man ko eh.
0: Gali ka, dad?
1: Sabayan ko sa tukob sa mga tulokbon ah. Para busog ito yung permiblaw.
0: Sadya-sadya, no?

0: Hi, good morning, class.
1: Good morning, Ma'am Burakday.
0: Welcome naman sa aton nga Sunday school nga Lunes ang klase.
2: Ma'am, Burakday na guwapa ka na rin yan.
0: Na.
2: Tapos bala, ma'am, nagsekse ka na. Kag ang kotis mo, nag-aalapur sila na ka pa.
0: Ay, aba.
3: Kinahinto naman nila si Ma'am Burakday, oh.
4: Gane man, Meg?
2: Di, tantan?
5: Mga amiga, do hindi man tood ang nila ginahambal.
4: Bo, hindi mo pag-gigits, how?
5: Binoteg na ila yan, mga amiga, yan.
3: Bo, tantan? Kapasakay lang na yung ilaya. Kinadayaw-dayaw lang ang ilaya si Ma'am Burakday.
5: Hindi na tood, mga amigo, ya. Sala na magbutig, ya.
4: Pag-ipos na pala, tantan, ah. Ipos pala.
5: Ati, tigimig, ah.
2: Ma'am, may activity na siya ba?
6: Ay, hoon man, ma'am. Kaya excited na kami ni Migo Bungkoy.
2: Ah. Katola kong pagbima mo. Kami mo na Japon, mama, makakos ang taas nga grado.
0: Aba. Ay, natural eh. May ara kita activity.
1: Ano na, ma'am?
0: Katika lang kinisang duwaya, Angelina, no?
7: Oo pala. Dukay na lang.
0: Daw ilalang tanantikan.
7: Papay, ilan da sila, ah. Kaya ang katikalo nila, mapasok. Gina sila ito dito, Kay.
0: Dugay pa ng guro, eh.
8: Ay, daligid lang bala. Kay ang attendance book ko, nabilin pa sa CR. Macheck ko dayon sa aton attendance, ha?
1: Nga, nabilin sa CR, mamahaw.
8: Ay, kay nagpaksi ko to kainas ang pila kapanid. Kay ginhimo ko na yung tissue.
1: Hala, sa CR,

0: Magdali na.
1: Sigiin ka maagi, Burog.
0: Sa secret entrance tayo. Okay, kadamos ang tao sa barangay hall.
1: Nagano sila?
0: Wala ka pa kabaluaw? Gawil ga eh. Nga mo gani nga digto ko nagagi sa sikreto at tangalag yan eh.
1: Wala pa sila na ganin sa guha?
0: Wala pa eh. Gahulat sila nga magwa man si Kapitan o Gakom.
1: Dintabo, magwa si Kapman.
0: Ay, abaw. Magdalina, may bad news kung adala Magdalina.
1: Ano naman na?
0: May mareklamo kay Kapitan o Gakom sa DILJ.
1: Hala.
0: Tapos, mga paradyo pagin sila kuno.
1: Ay, ano na nga radyo?
0: Sa programa ko nung Bumba Marites.
1: Ano?
0: Oo, oh, mareklamo sila kuno para mablahuba ang barangay ta nga may kapitan dani nga kawatan. Tapos gini si kapitan magamusin eh.
1: Hala, sadya-sadya, gagaliin no?

0: Live News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
0: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Ah, Jupiter, my son, sa din ka naghalin?
1: Daddy, dito naman ko halin sa barangay hall. Bago lang git. Naglagaw ko to.
0: Te, kamusta dito?
1: Damo tao, daddy.
0: Ga?
1: Gapura gait.
0: Gawa, iwiit pagid.
1: Gawiit, gayamit, ga pigado gid.
0: Amo nagsinggit nila.
1: Oo, dad.
0: O, te, ano, te, kagawin ito sila, ginatubang sila ni Kapitan Hugakom?
1: Wala man, dad.
0: Bisiling ko na, Bisan ako, hindi ko na sila pag-atubangon. Pabayaan ko na sila yung magwaldati na itudo. Kung mangga mo sila sa gwa, tawagan ko sila yung pulis na yun, agod nga maglapriso mga animal nila.
1: Hala mo na, daddy. Diba si madumot na sila mag-eleksyon kay Kapitan?
0: Amo man na gihapon. Madalaman na na sila kung magbaklanay na buto. kung matapala na sila ka kwarta, malipat na na sila sang malain nga hinimuan ni Kapitan Hugakom.
1: Sa bagay, no? Ang tao, abido, mga ilintuon ng kisaw. Makumod, tapos kung hatagay na gani, kwarta kong eleksyon, malipat naman da yun.
0: Amo na gani ang nami, kibisan hindi kaya mag-perform. Basta mamakal ka lang kong eleksyon, madaog ka man gyapon.
1: Sadya-sadya dad, no?

Wala kaya klaro ang mga DJs mong sa radyo, no? Kung hindi mga sutab, mga marukoy. Rok-rok ang lakat. Ay. Daw hindi ko kay Chindi, ha? O galing, wala man ko abit choice kiti. Wala man ko ibang niya kalingawan mo. Magani nga ginasustiner ko lang sila, eh. Ang isa man to ka DJ to, si DJ Sutab. Imbes nga masolusyonan ang mga problema nga ginapadala siya programa, dumatya ko, naglala pagidahat. Do ka namin nalang singgit nga. Pigado, gil! Ay, do nagdugang ang lingin sa ulo ko sa ila. Dumapiyait ko, dumasinggit ko sa kapigadahon. Pigado, gil! Wah!

0: Hala, itapos gini si Kapitan kung matabo nga magreklamo sila sa DILG, Madam Magdalena eh.
1: Hindi lang si Kapitan, pati kita dala sa amang tada.
2: Ay, ababa.
0: Amo man gani, Magdalena eh.
1: Mareklamo gini siya kung how?
0: Oo, gahara-hara gito siya nga daan niya. Eh, hindi gito siya mapunggan niya.
1: Hala, pasi madala pa lang tada kung hatagan ta sang kwarta.
0: Ha? Amo lang ang ula ko mabalan eh. Mayo kun pareha sa aton kiti madala lang tes kwarta.
1: Ba, kuma para jong barangay tay sikap kita sini.
0: Ho. Kaya ang lain da. Kun mao kayan ang tanan tadi nga baho sa barangay.
1: Te, tapos gidi.
0: Amo na nga dapat makay balog ini dayon si Kapitan Ugakom ya.
1: Oh, to siya ho. Nagbalik na naman tulog. Nga daw wala lang kuno abi problema.
2: Ay, ba.
0: Animal, amo na ninga katabo, tulog-tulogan niya lang.
1: Basi abi, ado sa wala lang eh.
0: Mokon matabo niya, mabaldag kita di kay mareklamo gito sa DILG. Madalahi kita si niya.
1: Amo na gani nga dapat solusyonan ta ni.
0: Amo gani nga pukawon ta siya. Kag pabalon, nga may mga pumuluyo nga mareklamo sa DILG, kag iparadyo ta.
1: Sadya-sadya eh no.
2: Ha!

0: napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya ng ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag DTX 500. Agbut maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. My DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang My DC. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My DC.
0: My DC, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masame. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. K5 News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
0: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. This time check is brought to you by
1: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa abaga, liog kag likod. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang Salon Pass. May direkta ini nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 oras para sa nagapanalakit
7: Bakit nga baka? Liyaw kalikot sa Lawn Pass.
13: This is a mental couple acid camphor. It's generic name sa Lawn Pass. Symptoms persist. Consult your
7: doctor. Sa Lawn Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakas mga butika.
2: Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil wala kaagiinit, sir boy.
2: Pinaka-campion klase.
3: Pinaka-campion nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang halo black sini. Lipids.
3: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation. By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
2: Uy, ara na.
3: Ara na, glutathione
2: na.
3: Nga nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repair man.
3: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
2: Ano pagid mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaloon siya maprotect sa cell. Kabaloon siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imusilula. Ano ginapagwa sa imusel membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imusilula. Kung na ang cell membrane healthy ang cell.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar, nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Kung wala kaga inom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imusilula, guba ang silula, hindi lang isa ka silula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka silula ang maguba bangod sa gituag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na siya mga ayoya bulig sa imo ano? Immune sa imo nga immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada cellula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, sir boy. Kung damo ka kwarta, damo a kay wala man na sang ano, wala side effect, tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
0: D3 Bio.
3: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. D3 Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Guys, na sa mga balita kag issue 11 Mbps,
3: 11 Mbps,
2: mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto,
3: 11 Mbps,
2: iniang
3: 11 Mbps.

Mayong nga naman sa ato sini nga mga ka-K5. How are you today? Today is Monday, September 21, 2026. Anong ma-remember nyo? Anong madumduman nyo subong adlaw? Of course, amo ini nga adlaw nga ginasaulog, ginasilibrar, ang ginatawag nga anibersaryo sang martial law. September 21, 1972, when the entire archipelago, ang archipelago sang Pilipinas, ginpaidalom sa martial rule sa mando ni Santo Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pihugid, subong adlaw, kadamo sa mga nagarali, kadamo sa nagarali kontra martial law, kadamo sa nagarali kontra kay Presidente BBM. Sakyan nila ni ang martial law anniversary, agud galabi pa. Nga papanaugon ang popularidad ni Presidente Marcos. And ini sila ang magapanawagan sa iya sining nga pagpanaog sa pwesto. Pero kita iya diri sa K5 News FM, padayon lang nga nagaserbisyo sa inyo, padayon nga magadala sa inyo sa mga impormasyon, mga balita. Nga hindi lamang mag-inform sa inyo, kundi makabulig man sa inyo nga hindi kita mangin manol sa nagkakatabo sa palibot naton. Because K5 News FM niya, masaligan sa mga balita. Masaligan sa mga balita, pero ng aton nga gobyerno daw hindi gid masaligan. Nagakatais ng aton mga puwak sa pagdebate, pagdiskusyon parte sa postponement sa barangay election. While majority of the Filipinos believe that the barangay and SK elections should push through, ang ato niya nga kongreso, by virtue sang bersyon sang Senado, nga ginadoptar sang Kamara de Representantes o konsang kongreso, inikaroon na nagahulat na lang sang perma sang aton Pangulo para nga manginlay na ang pagpaiway sang pinili ay. Ang mga nagapungko karon sa pwesto nagasiling, padayon, padayon ang ila sininga pangurakot, padayon ang ila sininga pagpalapaw, padayon ang ilang pagtunto sa tabo. Ang pumuluyo yan nagahangla, nagasiling ba Diyos ko nonoy? Inday, tama na na da. Huwag man kamuya kabulusgan man, abi tama na na. Pahuway-huway na kamo sa banga. As of this time, September 21, 2026, siling ko gani, kadamo na sang diskusyon nga nabatian ta, kadamo na sang debate nga ato nasaksihan parte sa pagpostpone sang piniliay, pero until now wala pa sang finality ini nga topiko. Because ang barangay and SK election postponement bill ara na sa Malacañang, nagahulat pa sang pirma sang presidente agud ini mangin isa kalayi. So therefore, for as long as the president has not signed it yet, wala niya pa na pirmahan, hindi pa inalayi. Otherwise, kung hindi siya magpirma, pagkaligad sang 30 kadlaw ang nasambit na postponement bill mangin isa na kaakto, isa na ka kasuguan, isa na kalayi. So meantime, hulatunta ang official announcement, hulatunta ang concrete action nga patigayunon sang presidente, President Bongbong Marcos Jr.
And as far as the proposed barangay and SK election postponement, kay kadamo subong sa mga tao nga luyag na inaisla ng ilang nga mga opisyal, inyo da? Okay man kamo sa mga opisyal nyo da? May aragin man, mga barangays nga kontento man sa pag-servisyo sa ilang nga mga opisyales. Pero kadamo, gidya sa mga barangay nga hindi na mag-aguanta. Madugay na nga nagareklamo, madugay na nga nagasupreher sa ginatawag kurakot nga panghimanwa. Meantime, sa aton sining mga balita nga pagkadalon sa inyo subong adlaw, Certificate of Candidacy para sa Barangay and SK Election, pagabatunon sang COMELEC mientras wala pa sang postponement law. Kunway pa kundulay, mamato niya sila sang Certificate of Candidacy or Certifico de Candidatura kay ti amo na yang ilang mandato. Ahay ang isa ka senior citizen nga nagaangka sa motorsiklo nga nakabunggo na aksidente sa Talisay. Ahay nadulaan kuno sang memorya suno sa iya pamilya. Security and traffic plan para sa 2026 Mascara Festival plastado na. Dito sa siyudad sang Cadiz, lalaki ginbanggaan kagintiro patay. Ambutan nung sala ni isang 21 anyos nga nagamotor-motor siya, ginbanggaan siya kagtapos gitiro. Ang nagtiro sa iya reportedly 42 anyos na no ni nga problema ang nagluntad sa ila. Sa Bago City, tricycle driver nga nakuhaan sang ginaligar Shabu sa isa ka bypass operation, ginpasakaan na sang kaso. Liton kita dito sa siyudad sang San Carlos, ang Philippine Coast Guard kag Klinika de Alternativo Medicina nagpatigayon sang medical mission. Labing una nga art exhibit sa mga kabangkalanon artists gin showcase sa City Mall Kabankalan. Kag dito sa kuano, sa Manwasang Ilog, senior citizen dakop sa bypass operation. Ay Diyos ko nga mga tigulang, sige gyapon pasaway. Ano na man, huwag katapusan nga pasaway ne. Sige yun talang ne. Uy mayong agagali sa kay Jean Montesino Arroyo, Gina Porano, of course kay Johnny May Ritita, Alma Imbang, good morning, Julie Hinovea Lumugdang, mayong aga. Salamat gid sa kay Port Allen Pinyalosa. Mayo gid nga pag-upod sa aton sininga aga. And kindly share sa aton sininga programa para mas madamo pa kita sa malapot subong aga, Ma'am Gina Purano. Share man pag may time. Drua Jennifer, ay good morning. And shout out lang sa tanan nga mga KSS members. Jovel Okelyasa, mayong aga dira sa barangay Binagyuhan Escalante. Ariman si Maria Cecil Delinila Ortilio, good morning. Bibina Sanisit Cordero, mayong aga. Welcome sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sa nagapamati sa radyo, base na tingala kamo,
Nagapamangkot ka mo, ka nagahumaom ka mo? Kung ang tingog bala nga inyo nabatian, tingog. Ni KK5, Jean Paul Generoso. Ang sabat, hindi! Nagsala ka! Ako naman si KK5, Elmer Ubaldo. Temporaryo nga nagatalo sa ato si ni Regular Rankerman. Si KK5, Jean Paul Generoso, nga mayara lang sa emerhensya siningaga. Good morning man sa kay Ma'am Gina Borja and of course sa kay Angie Aloy. Amo man sa kay Jonah Dugaduga, May Dagay Almensyon. Good morning. Alan Diasis, good morning sa mga taga-Lakalota. Te, balikan ta bala ang barangay election. Kay Dugay-Dugay, i-check naton. Si KK5 Michelle Patino, may angot sini. Ining barangay election bala nga ang tawo nagalingin ang ulo kay may ara nga naga do atat na nga magpapili o tapos gulpi lang daw ginbasyahan katubig nga may ice nagpalangusog nagpalanig ah kay hindi pagali madayon tiyamak mo nga excited na taning tawo gulpi iya kihiun taton nyo. Sino ba lang gusto iya nga magsagad na dakatiner ang mga nagpapili na iya nga barangay officials? Nga palawigon pa da sila? Kay ang tawo natakana na sa ila, ang iban sa ila makatalakan na ginman. The right of suffrage is a fundamental right. Ang diretso sa pagpili sa mga leader o officials isa ina kaderetso nga duna sa tanan nga mga Filipino nga yara na sa husto nga pangidaron. Inabalang mga Filipino who are of voting age nga makailiher na nga mga Pinoy. Di ato na iya diretso. Tapos may ara man nga ginhatag sa ilang termino nga ang amunipermi ang aton iyang gobyerno, no? Ang permi gid iya nga ma-extend nga mga posisyon ang sa barangay. Kaya sa barangay amo gina iyang forefront gani. Amo gina iya gani mga opisyal da nga kun mga tigaulo tigagid. Mga opisyal nga kuntani, mga first responders, kung may problema sa barangay sila nang una nga maabot. Di ko nang imo nga barangay official sa lawayon kundi wala pulos.

0: Fe Galimba Guanzon, good morning. Susan Guillem o Guillen, mayong aga from Barangay Araal. Aber, kantuan naton ang mga reports ang aton sini mga kaupdanan sa sini nga mga tinion. Unahon naton sa pag-check. Si KK5 Michelle Patino may angot sa panindugan sa Commission on Elections sa Barangay and SK Elections Postponement. Ano gining pananawan sa Kumilik? Ano na kunong pinaka-latest how? Sa Kumilik man lang ta nakabalo ah. Kung mapirmahan to ni Presidente ang layi o hindi? O kung ano na to? Hindi nyo man kami pagbitina ay? Kaya ang iban sa amo nagaplano pa lang yung madalagan. Pero ang iba niya nakabuhi na yamo. Nakasugod na. Aber, detalye sini nga balita i-check naton si KK5 Michelle Patino.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, mayong aga.
2: KK5 Elmer, update no, may angot sa BSKE. Tiapisar nga pila na ka mga resolusyon ang napasar sa Kamara. Saga sa nga aton mga kongresista, wala sang giyapo na sang layi nga na ipanaog, wala ka kay Elmer, nga i-delay or i-postpone ining barangay and sangguniang kabataan elections. Sa karon ang pila ka mga magkandidato no sa tagsa ka mga barangay ang sako ng pinamangkutanay kun bala madayon o kun hindi kay Five Elmer ba sabahin sa Commission on Elections at wala sila yasang may nabaton na mandate kumbaga na hindi sila magbaton sining COC or Certificate of Candidacy kay Five Elmer. Now tuno sa regional director no si Sir Lionel Marco Castellano ng Comelec Nugot Island Region padayon ang ila preparasyon ng kay Five Elmer kag pag-operate ning ahensya samtang wala gidya ginagwa nga mandate halin sa kamara nga hindi madayon ining BSKE 2026. Now this coming September 28 magasugod na ang filing sang Certificate of Candidacy kay Five Elmer kag isang tinalikdan nga adlaw September 18 na nagsugod na ang pagban no sang pila ka appointments sa barangay disbursements sang pila ka mga bulig bala like for the public works and social services daw wala anay hatagay ayuda ang halin sa barangay nga kwarta kay Five Elmer. Kompleto na ang tanan nga preparasyon kag tisuno sa COMELEC before the 28 kung wala gid man mandate mabaton sila sang COC kay Five Elmer. Kaya na ang schedule kung baga sang first day of filing sining Certificate of Candidacy. So, klaro ha, gikan sa COMELEC kay Five Elmer on the 28 kung wala mandate before that day, padayon ang filing sang Certificate of Candidacy kay Five Elmer.
0: Shell, kabati ka?
2: Iban.
0: Singko na kabati ka, nabatian mo?
2: Ang
0: din po. Nabatian ko nga na may dumay naga inudyak bala nga doon nasadyahan. Ina bilang mga ang nagapamati bala subo nga may plano nga magpapili nasadyahan sila.
2: Correct. Kasi sa Belmer, mga kilala ko galing nga mapadlagan ready na itong pagbayo nga suktukon sa 28. Kasi sa Belmer, may nag-audyak, meron man nga ginakulbaan na kritikon ikaw incumbent nga barangay official sa hindi mayong imo track record daw ara na daw amat-amat na ni Isol ang tiyak mga tiil kay siyempre do kulbaan kasi kay Sa Belmer nga basi this time hindi ka na makalusot sa next term kay Sa Belmer but then again siya mo na no ang panugyan sang COMELEC samtang wala sang mandato before the 28 dayon ang filing sang COC kasi complete naman ang ila paraphernalia so kay Sa Belmer kag ready na nagbakal na ni sila gani isang pila ka mga gamit nga gamito no sa pinili ay kay team may iban nga hindi na magamit or nagkalaurot na so amo tong ilag yung pang purchase kag ang tanan nga mga makinarya sa ara naman kompleto na ka kay Five Elmer.
0: Tiwal ka gid inimbitar da sa barangay niyo sa mga leader da nga abi upod ka?
2: Alang-alang, goro, busy ta, busy.
0: kay usual target pala na nila ang taga-Midyang upon sa ila ticket?
2: Gani, amo na isa pa na. Pero daw, wala kita da mga mamo na.
0: Di ka gani, tangob, no?
2: Tangob.
0: Abaw, ti sila ni Nuling niya. Hindi na lang papawayan na si Miss Gilia.
2: Tako na saya.
0: Busy na siya?
2: Si pila ka mga barangay manong balantayan hindi lang diriya sa Bacolod kundi sa Bilog no ang Pilipinas inara yasang initay na no nga kumbaga do ang tawag na nila nga do silent campaign ang tiwala pa man gid ang proper nga campaign period mi ara na yasang tagsa ka mga grupo nga nakapili na no ang ila yang kandidato kay Pavel Marti amo ning sadya bulubantayan ni naton kay basi may plot twist bala at the end of the day but wala pa man as sa broadcast time kay Pavel Marti.
0: Aha, okay.
2: Mm-hmm. So ina nga to na balita no nga update naman niya para sa BSK 2026 balita gikan sa provincial capital nga ginadulong man sa aton sa Caluan at sa GTX 500 MyTC kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ay kasadya. Ay kasadya sadya. Ang masadya kay man ang mga nagatuyo nga magpapili, you know, they are hoping against hope. Kay hindi pa man ulihi ang tanan, hindi pa man sarado ang tanan. Sila nagalaom nga samtang may ara pasang parte sang puertahan nga nagatikabla, naganganga, liliun nila kay basi pa lang. Inang pagtikab sang ganhaan, amo ina ang maserbi nga dalan para ang pinili ay hindi mapunggan. Iban gani kabataan niya ginpaandaman niya na nga hoy madlagan ko di sa barangay pag-abot sang eleksyon ha. Waay sa inyo sang absent ha? Basi mag-absent ka mo kag tapos bawa toto inday padal inyo ko di ayuda. Kay pahimo ko sang mga campaign materials. Ay ti pang kinanglan mo ang t-shirt, bawo inday kinanglan ko gid ina. Tribling ang mga preparasyon sang iban. Only to be told that the elections will not push through. Di kundi, dismayado man eh. Anyway, tiining mga outgoing bala ng mga barangay officials, kabalo man eh sila nga ginpapilian nila tatlo katuig na term. Kung pahalin nun sila ya, okay lang gid na. Galing kay ti in the absence of any election, they will stay in office as holdover officials. Bawat silingon, kay wala sang eleksyon, di sila gyapon anay eh. Hold over inang panawag, under the law. Sa proposed postponement, ara ina, ginplastar ina sila bilang mga hold over officials. Anthony Sibunga Mayong Udto. Busyo, oy, good morning! Lunita Kangke Mayong Aga. NN Yen o Jen Yabla. Nakamonitor lang ko di sa Tutong 4, Sir Elmer, o sa mga taga Tutong 4. Mayong udto da, mayong aga sa inyo da. E ano na, preparado na dang panyagata? Kung may ara da sobra, ipasa lang di ah. Kaya mga, why gid di? Why gid? Pigado gid! Pero nami bla magkaon laswa. Dira sa Tutong 4, damo na gumaligya laswa mo. Melissa La Chica Gador, good morning. Dira sa Barangay Uringaw, Kabankalan City. Amo man sa kay Mierna Hambre Hambre. Good morning sa imo, have a nice Monday. Always monitoring diri sa radio, salamat. James Bornales, good morning. Papang John Elmer Ubaldo, please greet happy birthday to my brother Francis Goles Bornales. Francis Goles Bornales, happy, happy, happy birthday. Halin sa imo mapinalanggaon nga utod James Bornales, kaghalin man sa K5 News FM Bacolod. Ma'am Nanilin Desinal Chiflet, mayong aga. Evelyn Hulgin, good morning. Mayugid si Dodge Libre, mayong udto. Orlin Vergara Hinsoli, pamati lang kami diya. Basta wala lang brownout, steady ang amon nga radyo nga naka-tune in, nagaragaak sa tunga sang talamnan. Wow. Sa talamnan kaga-istar, ara ka sa tunga talamnan, paghuyop sang hangin, nga mabulubugnaw. Wow. Castillo Alan, good morning. Sa Barangay Kabog, Felma Joy Saril Versosa. Uy, pangapita sa ang DTX Premium Coffee. Down by the seaside, sinking sand. May mga times, ilabi na ako nagadugang kag nagasaka na nga itong edad, nga mabatsagan naton sa lawas naton ang mga disorders, ang mga hindi amo bala, nga daw nagaliwat. Nagaliwat, hindi ang lawas ta. Nagaliwat ang aton pamatyagan. Ngayon nang daw kadasig sa imo mahapo, tapos daw katigas ang tiyan mo, nga daw nagabutod, perme. Usual na bala sa mga senior amuna. Sa medyo may 50 plus pasaka, inang pagbutod sang tiyan, inang pamatyagan nga daw puno kahangin ang tiyan, usual na bala nagkakatabo. Anong himuon mo? Kung amo inang pamatyagan mo? Antoson mo? Pulaton mo lang kung saan umaumpawan ang pamatyagan mo? Punano ka man imo iya man? Kadamo sang pwede mo on, mahulat ka lang imo iya? Inabalagi na siling bala nila nga, man proposes, God disposes. Ang tawo maghimo sang tikang, kay ang Diyos magaubay lamang. Kung hindi ka maghimo sang tikang, wala may matabo eh. So man proposes, God disposes. Himo ka tikang. Kung nagabutod ang tiyan mo, kagdopermilang puno sang hangin ang tiyan mo, kinanglan mong detoxifier. Kinanglan mong paglimpyo sang tiyan mo. Paglimpyo sang kolon mo. And sarang mo ina nga mahimo kung nagainom ikaw sang DTX 500. Inablang siling blang nga hulaton ta na lang madula malang ni guro. Uy, sang una pa na iya nga panahon nga amon ang mentalidad, amon ang mindset naton sang una. Nga kung may ginabatyag kita, pabayan lang anay ah, madula malang na. Subong hindi na napwede. Subong ang moderno ang panahon, kung pabayan mo na subong ang ginabatyag mo, basi buwas hindi na na matatapan, basi buwas hindi na na masarangan. Himo ka ng adaan sang pamaagi. Pinagi sa pag-inom sang DTX 500. Tanan nga higko sa lawas mo, magwa, mapagwa niya, malimpyo na ang lawas mo. Kay ang epekto sang DTX 500, daw pariho lang sang auto mo, magindala mo sa car wash. Kita mo ang auto, kung ipakarwas mo pagkatapos, pagkuha mo, kag magsakay ka, kanaya-naya sang pamatyagan mo. Do ka tawhay, do ka sulhay sang pamatyagan mo. Amo man na ang lawas naton kung nagainom kita sang DTX 500. Oy, good morning man sa kay Romela Sumatra. And of course, ara man nagaupod sa aton si Marilyn Canietti Antinola. Wenz Escalera Robert Roberto Greet ko man ang amon nga barangay Kabagnaana, nga Kapitan Maninoy Bonbon, RB Bon sa Kapanyo. God bless! Uy, amigo ko, barangay Captain Bon sa Kapanyo. Good morning! Kamusta na da ang barangay ta? Kagamusta na da ang ginakadtuan ta? Ang ginabisitahan ta nga resort da? Is it okay? Ah, okay. Filma Joy Saril Versosa Samtang. Wala pa naluto ang tinigang mapangapitan ay DTX Premium Coffee with D3 Bio. Thank you, Filma. Bings Delphine, sige lang ko di gyapo nagapamati ka nagalantaw sa live. Salamat, salamat, good Bings Delphine. And of course, ara man gyapon si Elm o si Alma Imbang and Ma'am Gina Purano. Now, kadtuan ta ining senior citizen nga ang iya sini iya nga ginhimo nagaangkas man lang siya. Wag iya sala ah. Wag iya iya sala. Nagaangkas siya sa motor. Nano karon kay na aksidente ang motor nakabunggo. Ahay. Why ka preparar iyang tigulang ang senior citizen? Ah, pagkatapos bunggo, why na? Nadula ang animuya? Kagsubong? Daw hindi nakadumdum? Daw na wash out ang memorya niya? Amo ina ang natabo sa ining senior citizen? And kuhaon nato ng report upon sa aton sining Chief of Reporters, ka K5 Red Salgado may angot sini. May Gorzal Aujero, good morning. God bless you. Shout out lang kay Louis Domingo sang sitio Kahilamunan, Kabangkalan. Uy, tamyaw lang kuno si Nanay Feli, Ludime, and of course si Mary Joy. And si Ashley Villamor, ara na siya. And ara man si Ninita Delphine, good morning. Tita Ariola Hisona, mayong aga. Ari na, i-check naton ang report upon sa kay K5 Chief of Reporters Red Salgado.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, good morning.
3: Yes, good morning, K5 Elmer. Masubo dira tabo dira sa may Barangay Zone 15 na parte sa siyudad sa Talisay isang September 19 ering nilugtad kapag nabugo ka K5 Elmer isang isa ka single ka motorsiklo sa gini silang padulong kung tali dira sa may Roslon area nga sementeryo para kung tali maglapos na sa may Barangay Bata para kung tali magpangumpra bala sa ila siling nulukoon bala ka K5 Elmer. Sa ini kisah Elmer, angin bungguan sila dra sa may Acropolis.

0: o niya sa likod ga parte sirisag sa lakyan. Kagini kay Kevin Albert ang lumabog na estimate niya ni Guruwara sa mga 5 meters ang iya sini 5 meters ang iya sini ginabugan niya kay Kevin Albert. Nakaangkon ini sa mga balik-balik sa iya sini nga lawas. May nakuha kita ng informasyon sa bata sini nga si Rami Jimenez nga ang iya sini Iloy nga si nanay niya Benita ang may pinakamalayong gid nga naangkon sa iya sini nga lawas. Dahil nabali ang iya sini nga tulaan sa iya sini nga Butkon, nabali man ang tulaan sa iya sini nga Balangarigs. And then may ara man sa Matias kan may ara man sa iya sini nga Tigil kay Kevin Elmer. Ang worst pag ginadi kay Tigil na ligar man sini ni Rami ang iya sini nga bata nga nadula kuno ang memorya ni nanay Bulita kay Kevin Elmer kaya matinalampos ang iya sini nga ulo. Kag wala na siya makadumdum kung sino ang iya sini nga mga upod sa time na nagsakay ini sa single nga motorsiklo kay Kevin Elmer. Big drivers sini among iya sini nga son-in-law nga si Ryan Asunsona. Tapos ang iya naman sini nga bata na si Virgie Asunson kay K5 Elmer. Nakaangkon man ini sila sa pila si ila sini nga lawas minor injury. Pero ining duwaya, nakagawa na sa ospital. Pero ining sinanay Belita, nagpabilin si Gapon sa ospital, agod kay madapatan sa nagkaigo, yung pagbulong, kagmalawid-lawid pa rin siya kung sa ospital tungod sa fracture kay K5 Elmer. At may kabudlayan man, nga mabulong gila yun tungod sa iya sinig ang edad na 67 anyos. Wala gini siya maglaom, kung makapila naman sila kabes, kasi dira ka nag-agis, sa dira ka dalan, wala man sa nagluntad ng aksidente. But kung tarawo na itong dira sa may CCTV footage na itong tinigin padala, wala guro mapreparahan sinisang salakyan nga magaliko. Kaya doon nag-overtake ting salakyan kaya kay 5 Elmer. Pagliko, siguro wala yan makita katungod mo nagalipod sa tumangan niya sa isa ka salakyan. Pag overtake niya, tating man na nagbiko ining single ng motorcycle.
1: Ay sus, oh.
0: Ang sanag-sanag pa na actually yung oras si Kito ila sa isang gabi kay Kevin Elmer pasado. Masanag-sanag pa na ganit ito tungod siguro gabada si Kito ila sa pagpadalagan kag plus naliptan ining motorsiklo o single ng motorsiklo amunin ko nga ang nabungguan kag mailagid nga tip after sa accident kay Kevin Elmer wala malasakan ang isa sa mga nagasakay dira sa single ng motorsiklo. Galing kay Banti, panawagan sinisag na pamilya Jimenez ng Asunsyon na kuntane ang driver sinisang salakyan matapos sa aksidente. Ito nagdulog man ang balakit ng Elmer. Nagtitibalikin man ang iya sinig ang mga nabungguan pero wala yun eh.
1: Ano ni, so, ano isang, kaso sang hit and run eh?
0: Oo, hit and run gin siya kay Tim Elmer. Amuna ang pinakapunta sila sa atong sinig video among ina natabo sa Setyembre 19 dira sa may dalan Acropolis.
1: Si kami ari man CCTV wa gid nakilala tong salakyan ang iyang plate number to wa gid nakuaan.
0: Wala gid makuaan kay dira nga portion sa CCTV do kamuron nga kuha kay Brian Elmer. Hindi siya maklaruhan kung ano siya SUV o kung sedan nga salakyan niya kay Elmer. Hindi gid siya maklaruhan eh. Kasi pati ang pamilya Jimenez kasi kung magdiretso, kadara maagyan mong kilid sa nga Ayala sa tradisyon, masig pa man lang ang makahatag sa kopya, kaya matig dito direksyon sinisang salakyan, antes pa kalampot sa may dalan Araneta o dalan Lacson, gila kita ni Elmer, nga parte sa talisay, kaya matig boundary na sa makulad ng talisay kung magdiretso eh. Kung magliko ka sa tuo, sa punta-punta, yung tinakadalan, amuna na siyang direksyon pa katutay-tay, ti malabyan na lang DPWH. Masi balam inang salakyan na maklaruhan ang inyong plate number na kung na siya kaya si Kevin Elmer nga bulig para sa mga himata agud matumod inyong driver sa nasambit iyang salakyan kaya Kevin Elmer. Kaya lang man sila eh. Wala yun siya nagsuporta ba na si ila sining grastuhon sa ospital may mga bulong pa rin yung nakabitinans kung biskang patali ang siya pagkali ang nakagawa ni Kevin Elmer padayon pa rin sila yung gina bulong iya sa ospital sa panggilis sa maintenance ining mga antibiotic kag iban pa ng mga bulong kay Kevin Elmer. So ari pa matiyatang bahay sa payag sining bata sining si ninanay bilita ning da

0: accident kayare kay Kitang Elmer.
1: Sir, ang sigo lang ni mama ko na. Tapos ang babae na pangod ko, tapos ang laki, ang bay ko lang madalat ang laki din kay titat doon sa natabo mo. Eh nagano na nagsinala sila sa wala. Sulpi lang nga may sa auto nga nag na nag-birtek sila nga likuan sa wala para sa ano sa paruslo na mo ari lang yung tarbon sa pagdasa sa Santa Maria Uno kung dari sa alasang Ayala ang single sila sir.
0: Ah, single nga mo
1: kaya oo kaya si mama ko lang siya ang mangod ko lang nga bayi kasi ang bayaw ko na lang nagpa ano plan magpatindahan tani sa bata sa Ruslon.
0: Okay.
1: Tap. Eh, tapos na nagsignal sa layo pa, nga ano, nagsignal sa layo, nga maliko siya sa wala kayo maparuslon sa memorial, pati amo ng lakturan na mo. Pati siya pagkaruslon. Doon may kasunod, niya sa lakyan, sa iya. Tapos may isa pag isang lakyan, nga nag-vertex, isa ka sa lakyan, nga nakasignal ito nga po, nga bayaw, nga maliko, na ano matapakasan niya sa piyak, inungkit niya. Inungkuhan niya dito.
0: Okay, pero kwan, sir, so, lang, din sila halin, sir? Anti-accidente?
1: Ang accidente na, sir, ang salakyan din na, halin na sa limbawa, sa ruin, o sa Megaworld.
0: Okay.
1: O, pato pa, right pa sa Honda. Okay. Sa Talisay. Ang sa CCTV, medyo the white na sa dito, maklaruan ang yapit number. Then na, yung pa na, sa Ayala, kahit yung pato sa CCTV, kung pwede, tali nga ma... Papag-verify sa ilan tanong ng CCTV para makita ang plate number ng pagbunggo yung pagbunggo yan makita sa sound ng CCTV bagay sa tubang.
2: Okay, sabi yan to sa kisang Albert Bayan sa Payag sa aton siling one ora bata siling sa biktima na tinginit ang naradra sa may dalan sa Gatisay sa Ligadgadlao. Gati ko makapakita, wala ka kay Elmer. Sa isang tanagalakat, parang adlaw, biskit patuhon niya, ara sa may Corazon Loxin, Montelimano Memorial Hospital, padayon pa sila niya po sa mga maintenance, eh. Yung mga bulong pa kinala noon, although ating gobyerno, no? Hindi kita malikawan kay Femme Elmer, hindi bulong.
3: Oo, ti anong hambal ko no sang, ano ko nung hambal sang Talisay Police, nga ang bata niyang nag-apilar, sila ya dapat yung sa investigasyon nila, ya eh?
2: Namumanagani kita ng Elmer kaya ba't sa statement din isang bata during that time sa Larigunta din aksidente nagpadulong ko ng police nagkuhasang impormasyon galing ito kung kagapon wala ko nung mablatter magod wala ko nung isang opisina amo na kaligasyon kita ng Elmer pero ginakumpirman pa natin hindi pa dahil pa din gihapon ang backtracking sa katon sininga ka pulisan agud ba tumod ininga driver sang salakyan nga nag-hit and run kay Tim Elmer.
3: Sige.
2: Okay. Sa iduga ko nalang kay Tim Elmer diri sa barangay Hindumanan sa kagapon balangad lang po siya dulas dos diri sa police station 10 nga sakop area of responsibility may isa din nakapulian nga ginsalod bala sa kawatan tinapuha ining cellphone kag kaheta nga nagaulod isa kalibo ka pesos hindi isang kalibo ka pesos para papunta na ginog bakal bala siyang baston sini isang lalaki nga ori biktima bala nga nakatilaw siyang mild stroke kag ginopirahan ini sa iya sini nga utok siyang nagligad gabulan Agosto 20 kay Kita Melmer update na nato na kwa na na nabalik na sini sa suspitsado ining kaheta nga nagaulod sa ID pero ang cellphone kag ang kwarta huwag na mabalik kay Kevin Elmer. Kating panawagan, sinising himata, mabalik lang ID. Kamating ID kay Kevin Elmer. Ang muna siya ang ginagamit sa pagpa-check-up. Sinisang biktima.
3: Ah, ginbalik? So, ginbalik sa kawatan?
2: Oh, ginbalik na sa kawatan.
3: Oh, si konami nga kawatan, no?
2: Hindi siya nagbalik. Nagkatumbangay, police station 10, kagapon nga, lausunok sa atong sining source man informasyon dira sa Porok Rose Bell barangihan dumanan dire sila gato mga kitikilala man kuno isang biktima ining suspitsado nga tido as alleged yung mga saligligad ng mga binulan dira makuno ginapakaon sa ila sining nga puloyan while balong pamilya kun nga aga nang sumulod sa iya sining nga ulo kun nga ang nagtakla sa pader ginlokit atong sliding window sumulod kag ginkuha ining cellphone kag kiheta nga nagaunod sa isa ka libo ka peso sa Kevin Elmer. Pero ti natis na silbar na ang kwadra ni Kevin Elmer nga ti panawatan sa kapulisan nato na pangitagin sa mayo nga trabaho hindi magsalig sa pangawat Kaya ba, si bala kung kay Elmer, mag-wrong timing, balang kawatan, kaya sumulog sa balay, what if kuno kung may ara sa ibang dira nga preparasyon man ang tagbalay, kag may matabo, bala nga makain, kay Elmer, kag hindi niya, kung nag-trabaho, sa insakto, hindi niya ang illegal kay Elmer.
3: Aha. Okay.
2: Okay. Sabi na kay Elmer, ito siya nagbalita ka madulong sumunga aga, dulong sa ato sa Power Trio, nga ito siya nga DTX 500, Mighty Seek, a Clinica D3 by UNICEO, hanggang ato man siya nga DTX, Nitty Soap, sa ko, na nga panit kay Aras ang alap up, muni pong utin acting, magamit lang DTX, Nitty Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Hanggang ato siya nga DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakatitox na pa. Kaupon sa patrol, kay K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapiyan ng balita, servisyo publiko, pagkalingaman sa Nagyo sa K5 Blitz FM.
3: Crime does not pay. Hindi nyo gipagkalipatan na nga ang krimen hindi ginayadalayawon. Ang ginahimo nyo nga katuntuhan, may aragid na iya nga pagabayran sa ulihi, may suktanay porsyon ginaya. Hindi pwede nga, mahimo ka lang dasang ginago, tapos pabayaan ka lang, tapos pila kadlaw, tagaan ka pa kuruna. Kurunas patay, guro. Kung amunang batasan mo, amunang silig sa pulis, hindi ka mo magsalig sa pangawat. Hindi nyo himuang pangawat nga palangabuyan nyo. Pagbag-o na kamo. Ngita kamo das ang ubra para may ara income. Hindi kay saligan mong income sang iban kay kawtion mo para nga mabuhi ka lang. Tinuntong istorya. Ay karon himuon ta tinuntre. Halin sa tinunto karon, i-elevate na karon sa tinuntri, makita mo. Dari kita anayo ah. Sa ilo kita sa ining istorya si Nadia. Ladies and gentlemen, you are now listening to The Mascara Music of 2000. Hindi lang ko sigurado kung saan uning year. 2013. This was the Mascara Music of Mascara Festival 2013. Subong iya, moderno na, modernized na. Pati ang halin sa kay sa time ni Kwan ni Albi, sang siyang mayor. Oh, may ara ganito nga year nga sadto nga time nga ginya bago ang Kwan bala ang music. Galing kayo doon natamaan to sang time ni Albi Abi mo. Pero antes siya nagpanaog, doon na kuhan man to, doon na balik bala ang old June sang maskara. May isang primero ya atong foundation nga naguyat, Abi, do gusto sang foundation nga mag-establish sang ila nga own identity. Hindi ko nag-establish ka sang identity mo, hindi kaya mangupya. Mahimo kagadya sa original. Pero di kong original nga hindi matulon sa tao, hindi na pagipamilit. Libla. And talking about security and traffic plan para sa syudad sa Bacolod. I-check na to si KK5 Wilson Villena may angot sini. Kay plastado na kuno ang traffic and security plan. Pila ni ka mga festival sites ang ilabantayan? Nano kuno ni ang Mascara Festival Subong ang arena competition kuno dira sa SM? Sa SM hiwaton ang arena dance competition? Aber, kumpirmahon natun ini. Matuod bala ini nga dira na sa SM ang sentro sang aksyon. Check naton ka K5 Wilson Villena.
4: K5 News FM Live Report.
3: Ka K5 Wilson, mayong udto.
5: Mayong udto kay Sir Elmer, plastado na no ang security plan, kaga traffic plan sa Bacolod City Foundation at sa angot ni sa ni Mascara Festival kay Sir Elmer. So sa atong sininga pagpatigayon sa press conference sa Pintagdan Kapiapes, kaupot ang BCPO, ang CDRMO, ang PFP, kag ang katapo ng usang Gugma Foundation, nagululupot din sila sa Prascon, kag inaking pahayag na especially no, sa security na naton, hindi magdubo sa 1,000 ka mga personnel ang ipahabtang sa siyudad ng Bacolod no, angot sa patigayunon ng Mascara Festival. Mayara naman sa ipahamtang man ng mga area o sa TJEC areas ang CDRM po kung sabihin na may nakastandby ng mga rescue unit nila. Ila sila ng mga personal kay Fred Elmer kag rescue vehicle na in kaso por kaso no, may kinanglan sa kilayon ng butid no, ako sa Mascara Festival makadalagan sa ang ila sila ng mga personal. Aside pa niya kay Fred Elmer no, sa nakastandby sa command center naman niya na 911 hotline ang doon. So hindi ma-compromise ang 911 hotline sa tuba sa Mascara Festival. So para ayon lang niya sa Gyapon yung mag-servisyo sa rescue response ang ano ang 911 nato samtang may naka-dispatch na sa mga area nato niya sa Mascara Festival. In terms naman sa traffic plan kita sa Armor City, isa naman yung pagkadako na ginatutukan sa karoon especially kung Mascara, major concerns ginaton. Ako ni ang lakad ng traffic kung sa traffic plan kita sa Armor House. Ilapin na sa mga festival sites nato ang ato sila festival site tatlo ini. Bacolod City Plaza,
3: okay.
5: Bacolod City Government Center, kagang ato sila nga Lacson Street. Mauna, kita na yung kinamember sa Lacson Street, kasi major, ginini ang problema, halos na na. Ako ginini nga natutukan, anong mga lakad sila sa trapiko sa Lacson. Kumatandaan na doon sa nga 2025 kinamember, although two lanes, kaga two, actually, ano ni Dua, ni Kaalagyan, tanan eh, ang two ways ni Angkwan, ang dala sa may Lacson, pakadto kag pabalik ya pwede naman yan galing na nakita naman sa dumi sa problemado ni Kim Selmer kay sila sa mga instant pay o configure just speakers kada ang nagagalaksam sa dala na sa positive na talaga para sa mga salaklan. So para i-address ini mahimo na lang although tungkol sa Gyapon ang Lacson Street pero isa na lang one way na lang ini Kim Selmer so ang maagyan mo ining Lacson Street kung alin ikaw sa may south para kadto sa bata kaga mga halin naman niya sa bata o kung naman talaga na maagi naman niya pa gusto rin sa may Gatoslaw Street ako sa Tobang, San Juan sa Tawang Silingan isang Ayala kita sa Madri sila maliko sa police station 2 na hindi sila makasulod rin sa may Ramos sugod na lang na Lacson. So maliko ka sa station 2 rekta-rekta na patulong sa plaza. Ito naman sila makulong sa City Plaza kita sa Almer sa maabot naman nga 16, 17, and 18 sa highlights no. Sirado naman ni Mia Kisagalmer halin alas 3 ang hapon. So, sa alas 3 ang nakakaon sa mga nagsabihapo ini ang mga oras no, na nagasugod na tapo.
3: Son?
5: Yes, Kisagalmer.
3: I-close nila ang plaza for 3 days, 16, 17, and 18?
5: For specific time lang Kisagalmer, not all the time. For 3
3: oh. Pero di paano? Paano na da kayang plaza? Na da may mga kuber-kuber pa man da?
5: May rerouting lang kay Sir I mean, close na siya sa traffic kay Sir pero ang...
3: pero na-open na ang plaza? I mean, na-open na tanan ang ginakayo, daging open na nila?
5: Amo na ang panahon sa kay Sir Elmer, kasi ang impromesa po sa piyansa na hingagawon nila tapuson ang Bacolod City Plaza, Bacolod City Government Center for ano, maskara. So, hopefully, matapos na kay Sir Elmer at this month at magtakot ini ang bulan sa Setyembre kay Sir Elmer. Kita sa naman no, kagamo naman sa mga nagagulwa ng mga videos online na may ara na sa fountain na nagpinapandar labi sa Sir Elmer at doon mga suga-suga pada sa puno. Nakawas ako mahingagaw kay Manila given nga doon pila na lang kaadlaw ka mag September 30 na so pumisa nila tapuso nila sinigapunan kay Sir Elmer.
3: Aha, okay.
5: Ang closer naman niya kay Sir Elmer dito sa Yaseling at Idog Nagdaw. So during the highlights na lang niya 3 days nga remaining sa tatlo kad now manis 17-18 hindi ni masugod ang 3 a.m. to 3 a.m. na road closure pero may mga natalana na sinabi na mga rerouting para sa inyong mga area magkita na hindi na narin sa footbook wala ang mga motorista na magsusunta naman yan sa magamoy sa traffic kita na
3: aha okay.
5: So, kita na alam mo na lang ato sa mga tayo sa City Government Center na ginatubo sa inyo sa Kalwan sa Mike D3 Bio, DTX Evander, Sega DTX, Coffee Bisa Potaton, si K5 Wilson Corralde, and naman si K5 Wilson Pidiana para sa kanon sa Marita sa Biso Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 Saka.
3: Oy, maayo nga aga ko no dira sa may mga pumuluyo sa Purok Santol, Purok Sambag, and Purok Tuburan dira sa Barangay Mandalagan. Dalon ko na lang ah, ang Purok Carvic. Kay halin sa Carvic, panaog ka to sa Tuburan, lusot ka sa Sambag, lapos ka sa Santol, sa Barangay Mandalagan. Unload ta na isang aton sininga commercials, and at the same time, standby ka mo para sa aton sininga noontime newscast. Balikay kita karon sa ato sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps. Standby.
4: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rigar. Epektibo. DTX 500.
6: Istoryanta ang dugang mga benefits na inyong makuha sa DTX 500 kag may TC. Isa sa mga problema sa modern society amo ni ang kidney health naton. Nabalik-balik ta ni Permi. Ang availability sa mga alternative fluids, kangay sang soft drinks, artificial juices, ang ginasubstitute kung tani efficient ka water, tubig, nga hydration, ginaislantay ang mga kung ano-ano nga idimdon da, nga may mga sabor. Ang kakulang sang tubig nga ginainom, dugangan pa sang oxidative stress, ini ang nagadamage sang aton nga renal tissue kag nagapromote sang inflammation, leading to further tissue injury. Ang power combination sang DTX Memory kag Mighty C, nga amo ang capable nga magtap na sang mga amat-amat nga paguba sang imo kidneys. I-detox na to ng aton nga organ, especially kidneys, Tok Ramil.
7: Yes. Dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Kung gusto mo nga, ma'am, ligan imo kidney. Nga, pinsara lang bala kung ano ang function sang kidney. Ini ang nag-act as filter sang dugo. Ang mga impurities da, mahuig ko da sang aton dugo, ang ginasala kag ginapagwan as kidney upon sa aton ihi. In real sensor GP, bisan ano nga salaan, mapa-engine filter or water filter, kinanglan nga ang regular nga maintenance. Agon ini matinluan. Mayo kung pwede talang malabhan ang kidney naton, kay padala na to laundry shop para matinluan. That's why ugali ang pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw. Agon matinluan ini ang mahigko nga dugo, ma-detox ang atay kag ang mga kidneys naton.
4: Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant,
4: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
4: DTX 500.
8: Masaligan,
4: epektibo.
8: DTX 500.
9: Ang oxidative stress ang ginakonsider nga important player sa pathophysiology sang acute kidney kag chronic kidney disease. Dala mo na lang imo atay, no? Kay ang oxidative stress basically amo gini gaguba sang salaan sang aton lawas ang atay kag ang kidney kay grabe ang pag-usar sang ginatawag nga oxygen and glucose to make them function. So magwa sina, damo gid sang gilatak, damo gid free radicals. That's why importante gid ang DTX 500. Grabe ka mahal ang costing sang dialysis subong, Sir JP. Depende pa nina sa stages ang imo kidney disease. Kung mga late stage ka na, tag 3 times a week ka, kaya dapat magpa-dialysis, hindi magdubo 10,000 pesos kada semana. Imagine ka makuha sang 10,000 pesos taga semana, no? Kung ingin mo ya DTX 500, 14 pesos a day, ha? To imuon duahon mo, 28 pesos a day, protektado ka na, no? Of course, no one lives under the mercy of dialysis. Kay iniman, hindi cure, prevention na ni, prolonging na ni siya, no? Ginamat-amat niya ng palawig ang imo kabuhi. While ga-resolve, gaulat ka sang ginatawag nga potential organ donors ang imo kidneys. So, importante ginang DTX 500. Let me just say this. Ang DTX 500 ga fight oxidative stress. Ang DTX 500 ang ampalaya extract ga panubo sang imo ginatawag glucose levels imo lawas. Remember, glucose is a big molecule. Dako ni siya nga particle, mag-agi niya sa kidney mo nga sobrang nga glucose, gaguba ang imo tissues ang imo kidney. So, duha na ang kontra mo, no? Kung wala kaga DTX 500, ang imo diabetes, gaguba sa imo kidney, ang oxidative stress nga guguba sa imo kidney, dugan mo padang hypertension. That's why in DTX 500 is really important.
7: So, di ba? Daog kagid ya, sa health investment mo with DTX 500 kag MyTC. Daw pareho lang na Sir GP gabakal ka extra lifeline. No? Extra years para sa kidneys kag liver mo. And of course sa tanan mo nga vital organs. Amo na nga ako, ginom ko DTX 500 adlaw-adlaw kag MyTC kaysa magsigi ko pa dialysis. Di ba? Pili ka, mapadialysis ka or mainom ka DTX 500 kag MyTC para protection sa imo kidney. Amo na pamensaro naton. Live long, stay fit and healthy. DTX 500 MyTC kag Pure C adlaw-adlaw na.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag DTX 500 ka na!
10: Mag DTX 500!
11: Ang may powerful compound
10: na nagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: Whoa. DTX 500!
12: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
13: K5 News FM.
14: Para sa mata.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
14: Mo na lagi masakit ang ulo ko. Kabila lang siya at para akong nahihilo at nasusukas at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, nagtry ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko man na din malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
15: DTX 500, pang blabat sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
12: DTX 500.
16: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Panagsimula sa malaking daliri sa paa, may nakapagsabi sa akin na DTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng MyTC. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at MyTC 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at MyTC.
15: DTX 500, pang blaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon,
19: K5 News Philippines.
18: Sumasay niyo ang MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
18: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, PRO6 naka-full alert status sa 54th anibersaryo ng martial law. PRO10 nagbabala naman sa nihilistic violent extremism at 3 patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Capiz.
19: YTC Network News.
12: YTC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO6 naka-full alert status na sa 54th anibersaryo ng martial law. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
20: Naka-full alert status ang Police Regional Office o PRO6 kasabay ng 54th anibersaryo ng martial law ngayong araw, Setyembre 21. Nasa 5,155 na mga personnel ang idineploy kabilang na ang mga force multiplier sa Western Visayas. Ayon pa kay PRO6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, na ang deployment ang nakatutok sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang nagpapakita ng pagrespeto sa karapatan ng publiko na magtipon. Iniutos rin ito sa kapulisan na palawakin ang maximum tolerance, professionalism at pagsunod ng police operational procedures. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng PRO6 sa mga local government units o LGUs, iba pang law enforcement agencies, traffic management offices, barangay officials at stakeholders. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Samantala, PRO 10 nagbabala sa nihilistic violent extremism. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
0: Nagbabala ang PRO 10 sa nihilistic violent extremism. May mga istrangherong gumagamit ng online platforms para manipulahin ang kabataan. Sinasamantala nila ang kalungkutan, galit, depresyon at problema sa pamilya upang ilapit ang kabataan sa mapanganib na ideya ng galit, karasan at kawalan ng halaga ng buhay. Babala ng PNP ang paulit-ulit na exposure sa marhas na content at online communities ay maaaring magtulak sa self-harm, pag-atake sa paaralan o pagkapagpapakamatay. Hindi nagsisimula ang nihilistic violent extremism sa armas, kundi sa panlilinlang manipulasyon, pagbabanta at pamimilit. Paalala ng PRO 10, walang kabataan na ganap na ligtas dito. Obserbahan ang kilos ng mga anak, alamin ang kanilang online world at bantayan ang labis na pagkakahumaling sa marahas na nilalaman.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
17: At mga K5, tatlo patay sa magkahiwalay na aksidente sa Capiz. Balitang hatid sa atin, K5, Roldan Villarreal.
22: Tatlo ang patay sa magkahiwalay at magkasunod na aksidente sa daan sa lalawigan ng Capiz. Noong September 18, hindi nakaligtas ang isang minor de edad na angkas ng tricycle matapos itong bumangga sa isang nakaparadang tanker sa Barangay Colasi, Roja City. Sugatan naman ang pito nitong kasamahan kabilang ng driver ng tricycle. Lumalabas sa imbestigasyon na nawala ng kontrol sa pagmamanehong driver kaya sila bumangga. Kinaumagahan ng Sabado, September 19, nakataob na ng matagpuan sa kanal ang isang motorista matapos umanong maaksidente sa sinasakyang motorsiklo at nahulog sa Barangay Bolo, Roa City. Kinilalang biktima na si Elias Reniel, 26 na taong gulang at residente ng Bato-Bato, Mambusao, Capiz. Nabatid na pawisan na sa Mambusao ang nasabing biktima ng mangyaring aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Kinagabihan ng kaparehong petsa, nabulabog ang mga residente ng barangay sa Lokon, Panitan matapos marinig ang malakas na pagbangga ng isang motorista sa poste ng kuryente. Kinilalang napatay na si Elias Kurt, nasa legal na edad, kung saan nabatid na papunta sana sa lungsod ng Rojas ang biktima ng mangyaring insidente. Sa ngayon, patuloy naman ang imbestigasyon ng kapulisan sa mga naganap na aksidente sa daan.
23: Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
17: Gayun din balita mula lawaan ng Tike, 7 taong gulang na batang lalaki patay matapos malunod sa ilog. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
24: Wala ng buhay na matagpuan ang isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos umanong malunod sa isang ilong bandang alas 10:30 ng umaga, September 19, 2026 sa Barangay Lupaan, Lawaan ng Tike. Ayon sa ulat, kasama ng batang kanyang ina na nagtungo sa ilong upang maglaba. Subalit makalipas ang ilang oras, napansin ang kanyang ina na nawawala na ang bata. Nagtulungan pa ang mga residente at mga opisyal ng barangay sa paghahanap at pagsagip sa bata na kalaunan ay natagpuan sa gitna ng ilog. Agad na isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: At bagong laya sa bilangguan na patay sa pamamaril sa Isabel Leyte. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
25: Patay ang isang lalaki matapos pagbabariliin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Sitio Santol, Barangay Puting Bata, Isabel Leyte. Kinilala ang biktima na si Victor Lasso, may asawa at residente ng nasabing lugar. Batay sa inisyal na investigasyon, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang pumasok sa bahay ng biktima at bigla itong pinagbabaril habang natutulog. Agad namang tumakas ang suspect matapos isagawa ang krimen. Napag-alaman na bagong laya lamang sa bilangguan ang biktima. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang nasabing suspect. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 20 tauhan ng Coast Guard, sinanay ng PDEA bilang illegal drugs advocates. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
1: Sinanay ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 20 tauhan mula sa Philippine Coast Guard District Southern Visayas upang maging mga tagapagtaguyod laban sa legal na droga at magsilbing mga sunod na tagapagbansay para sa kampanya laban dito. Isinagawa ang 2 araw na training of trainers noong September 16 at 17 sa impila ng Coast Guard District Southern Visayas sa Barangay Lohok, Lungsod ng Dumaguete. Kabilang sa mga paksang tinalakay sa pagsasana ang kasalukuyang sitwasyon hinggil sa legal na droga, mga uri at epekto nito, mga provision ng Public Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang Drug-Free Workplace Policy at mga programa ng PDEA tulad ng Operation Private Eye at Isumbong Mo sa PDEA. Sumailalim din ang mga kakalahok sa mga pre-test at post-test, pati na rin sa mga return demonstration upang masuri ang kanilang kaalaman at kakayang magatid ng edukasyon ukol sa pag-iwas sa droga sa kanilang mga kapwa-tauhan at sa komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Samantala, IPMR board member sa Baler Aurora at sekretarya nito, timbog matapos di umanong tumangga ng 260,000 pesos. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
2: Naaresto ang isang Indigenous People's Mandatory Representative o IPMR Provincial Board Member at ang sekretarya nito sa isang entrapment operation sa Barangay Unog, Baler Aurora. Kinilala ang mga suspect na sina Randy Ogian Salo at Ronaldin Esteban Pasagian na dinakip matapos matanggap umano ni Salo ang 260,000 pesos na cash na kalaunan ay nabawi rin ng mga pulis. Ang operasyon ay bunso ng reklamo tungkol sa umano'y irregularidad sa kabayaran para sa mga serbisyo sa transportasyon noong 2025 Indigenous People's Day. Kabilang ang aligasyong idineklara ang 64 na van bilang transportation units kahit 11 lamang ang aktual na nirentahan sa pamamagitan ng isang kooperatiba. Sa ngayon, inihanda na ng mga pulisya ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga suspect sa Office of the Provincial Prosecutor habang tumanggi munang magbigay ng pahayag sina Salo at Pasagian at pinili munang sumangguni sa kanilang legal na abogado.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
17: At 2 kaso ng pamamaril na ganap sa 2 magkasunod na araw sa Negros Occidental. Mga biktima patay. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
25: 2 kaso ng pamamaril ang naganap sa probinsya ng Negros Occidental sa 2 magkasunod na araw kung saan binawian ng buhay ang 2 mga biktima na pawang mga lalaki. Naganap ang 2 insidente sa lungsod ng Cadiz at Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental. Unang naganap 1 kaso ng pamamarila last 15 ng hapon noong araw ng Sabado, Setyembre 10 in Huwebes sa Barangay Mabini sa Cadiz City kung saan napas lang ang 21-anyos na si J. Rossi. May angkas pa na menor de edad ang biktima noong maganap ang krimen. Binawian ang buhay si Rossi dahil sa tama ng bala sa katawan. Hindi pa matukoy ang motibo sa pamamaril. Linggo ng hapon, naganap na naman ang 1 kaso ng pamamaril sa Barangay Handumanan sa Bacolod City kung saan 1 ama ang binawian ng buhay. Bagong insidente, nag-away umano ang biktima na si Rene Abibas, 40 anyos, at ang kanyang asawa na ikinagalit ng sospek dahil nagdulot ito ng ingay at eskandalo sa kanilang lugar. Nang sumunod na araw, uminom umano ng alak ang biktima na si Abibas hanggang sa malasing at pinuntahan ang bahay ng sospek upang kumprontahin. Dito na binaril ang sospek na si Abibas. Isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian ito ng buhay habang ginagamot. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: Mga K5, suportado naman ang Philippine National Police o PNP ang whole community approach ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang mapigilan ang karahasan at mapanatiling ligtas sa mga mag-aaral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kailangan ang pagtutulungan ng pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan kasunod ng tatlong insidente ng pamamaril sa mga paaralan mula Hunyo, kabilang na ang pinakahuli sa South Cotabato nitong September 18. Hinimok ni Nartate sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, lalo na ang kanilang online activities, mga content na na-access at mga senyales na nangangailangan ng gabay o proportional na tulong. Binigyang din ng PNP ang responsableng pagmamayari at ligtas na pag-iimbak ng mga baril upang hindi mapasakamaya ng mga menor de edad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PNP sa DILG, Department of Education, mga LGU, paaralan at pamilya upang palakasin ang preventive measures at mapanatili ang ligtas na learning environment.
4: YGC Network News.
5: YGC Network News.
17: Samantala, magsasagawa naman ng caucus ngayong Lunes ang mga senator judge upang talakayin ang gagamiting voting threshold sa paghatol kung hahatulang guilty o pagwawalang sala si Vice President Sara Duterte sa kanyang nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Senator Judge JV Ejercito, pag-uusapan sa pulong ang kinakailangang dumaan sa botohan ng buong impeachment court ang usapin o kung maaari itong resolbahin ng presiding officer sa pamamagitan ng consensus ng mga miyembro. Inihayag ni Ejercito na kailangan pa niya ng sapat na oras upang suriin ang mga pananaw ng mga resource person noong nakaraang linggo bago maglabas ng formal na boto, habang binibigyan diin ang pinakamahalaga ay walang malalabag na probisyon sa saligang batas. Inaasahang ang magiging bunga ng pulong ngayong araw ang magiging batayan rin sa mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court bago ang formal na paghatol sa kaso ng Vice Presidente.
4: YGC Network News.
5: YGC Network News.
17: Mga K5, sa detalye na ating balitang abroad, pumalo sa panibagong record na 107,677 ang bilang na mga individual na may 100 pataas ang edad sa Japan ngayong taon, na ayon mismo sa Ministry of Health, Labor and Welfare. Ito na ang 56 na sunod-sunod na taon ng pagtaas sa bilang ng mga centenarian sa bansa, kung saan halos 88% sa kanila ay kababaihan. Ipinagmalaki ng pamahalaan ang mahabang buhay ng kanilang mga mamamayan na idinulot ng maunlad na medikasyon, masustansyang pagkain, gayon din ang aktibong pamumuhay. Bagamat nagpapatupad ang pamahalaan ng mga insentibo at tulong pinansyal, partikular sa pamilya, nananatiling banta naman sa pundasyon pangkabuhayan ng Japan ang patuloy na pagliit ng populasyon nito.
4: YGC Network News.
5: YGC Network News.
17: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Melmar de la Cruz sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: 101.5 K5 News FM.
6: K5 News FM.
4: News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3, Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3, Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Low potassium o kung hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 series of 2026.
13: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa salon pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikod.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: 11 Mbps. Balita kag public service.
7: Padayon kita sa ato sininga pagpangalaga diri sa palatuntunan ng 11 Mbps. Sa giyapon sa ngalan sa aton regular anchorman and Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyo KK5 John Elmer Obaldo. Mayong agagid. And welcome sa ato sininga pagpangalagad sa kay Jason Escalera, Angie Aloy. Good morning, dira sa may Purok, Kapisan, Barangay Vista Alegre. Boss Joe, uy, mayong unto ah. Hasta matapos ang program mo, ari lang ko di ah. Salamat, salamat, Boss Joe. Rogelio Claridad, good afternoon. Monitor lang kami diri sa Sitio Duong, Barangay Buena Vista, Murcia. Salamat gid sa mga nag-upod sa aton. Sining mga tinion kantuan naton ang report halin sa siyudad sang Cadiz. Ining lalaki bala nga nagamotorsiklo, may backride pa nga minor di edad, ginbanggaan, pagkatapos gintiro, patay. Ang pabangkod rin na ano kadalom sang kausa sang ila abi nga hindi pagintindihanay. Ano ang rason nga gintiro kay gidsya kag napatay abi? Ang tao bala subong, matyagan nila sang pareho nila. Daw manok lang. Kung mainit sila, maniro lang. Pariyo man to bala sa natabo sa Banga, South Cotabato, sa Banga National High School. Inang Banga National High School, personally, I was there several times. Sang dito pa ako naka-assign sa Coronadal City, South Cotabato. Kaya from Banga, from Coronaral, the next town amunang Banga. Santo nga time, ang mayor to sang Banga, si Ladot pa mo. Ara ko na permi sa Banga National High School, kay permi na nila ako naging inaimbitar nga mag-speech dira, magpamulong-pulong sa kunano man nga mga activities sang Banga National High School. So I was saddened by the report nga may isa ka bata dito nga nagpaniro sang iyang mga classmates. Daw ka random lang bala kung sino ang masugatan niya, sino ang makursunodahan niya, tiruhon niya lang. Ang pamangkot nga may armas, nga may armas luthang accessible sa kabataan. Several times na nga nagkatabo ining insidente, may mga ginikanan nga mga lipong, no? Mga ginikanan nga ginapasapayan lang ah. Ang armas nila, kung may armas sila, aral lang na sa igad ah. Tapos kung madula, why man dayon ginapangita ah. Kaya muna nga ang bata makahimo sa mga krimen kung may mga nagasugo pada sa iya, may mga nag-impluensya pada sa iya, makakomiter sang krimen. Using sang mga armas lutang o hingan niban nga ginapanag-iyahan sang ilang mga ginikanan. That is irresponsible gun ownership. Irresponsable kay muya. May armas ka, kabalo ka nga ina isa ka deadly weapon, makamamatay nga armas. Napabayaan mo lang. Katuanta ang report ni KK5 Bumba Marilo. Pabumbahon ta siya. Kung ano niyang rason nga nga ining 21 anyos ginbumba sang 42 anyos. Nga anong ang away nila haw? Nga nagresulta gid sa pagpatay sang isa, sang bata. Nga ginkwa gid ang kabuhi to sang 21 anyos abi. Ay nako. Amuning pangabuhi sang kalibutan ta nga. Ang pangabuhi ta subong ka pigado na. Kapigado na, kadelikado pagid. Sinuabi ning manamian sini. Ngamuning aton nga sitwasyon. Aber, kantuan nato ng report po naman sa kay KK5 Bumba Marilo.
8: K5 News FM Live Report.
7: KK5 Bumba, bumbahan na.
9: Yes, KK5 Elmer, masubo-subo ining balita nga pagadaloon ko sa imo subungad lao. Ay man sang kalikdan nga Sabado, mga takna la stress kinsi sa hapon, may isagid ka kabuhi nga nataas sa may bahin sa barangay Magini sa Dagdang Katis matapos ining biktima nga may angkas sa KK5 Elmer nga minor de edad. Puli na kontani sa Ilapuloyan. O galing ka Kipa Belmer sang malapit na ini sa Ilapuloyan sa may sakop sang nabukid niya bahin sang Barangay Mabini sa Hacienda San Antonio, Barangay Mabini, Sudan sang Cadiz, mapapuli na ini kontani ang kas sa isa ka minoridad. May isa ka suspect na nagwa iya sa may iskinita ayon or sa may bangga, kagulpilan ginbanggaan iling ila ang ilang motor na ginamaneho. Pagkatapos ka K5 Belmer, ining suspect ginkomprunta ang biktima kagamayong mga suspect. K5 Belmer, kagin papanaog yung minor de edad, kagin papalagyo. Now, ka K5 Belmer, sa santong mga tinion, mga taknala stress 15 sang hapon, sang adlaw nga Sabado, September 19, 2026. Ginkomprunta sang suspect ang biktima nga nag-gulpi tayo ka K5 Belmer sa iyang armas. Kintiro. Tatlo ka beses, pero ang unang pagtiro, wala naglupok. Ikaduwa, wala man naglupok. Kag ikatatlo, K5 Elmer, dito na naglupok ang armas kayong gamit sa suspect. Kag naigugid sa kilid sa tuong bahin ng biktima, kag napatay kay K5 Elmer, rekta kumba sa iya motor na ginasakyan ang biktima. Ang biktima, ginkilala, ili ka K5 Elmer, sa kay J. Rose Imartisanon, 21 anyos, kag-residente sa Hacienda Santiel, Barangay Mabini, Cadiz.

0: sa 200 meters, dilapitay lang ini sila.
1: Hmm.
0: O galing suno sa pagpangusisa sa may mga daan ng pag-inaway. Rason kaya kipabel meron nga daw na kabisado. Kabisado sa suspect ang gihos ang biktima nga papauli na kung tayo sila puluyan. Dito ginambangan o ginbanggaan kag patay ni kipabel.
1: Aha.
0: Karon, as of this moment, at large sa gihapon ng suspect, kag padayon ang hard pursuit operation sa kanis si kipabel.
1: Okay. Okay, go ahead.
0: So para mo na mga balita naton nga natin pondre iya sa may area sa Cadiz City Fever para yun ang hot pursuit operation sa mga kapulisan sa Cadiz City 20 sa pagpagita at ma-restar ining suspect na naghimo sa krimen diri iya sa may barangay Babidi siyudad sa Cadiz. Report na gikan diri sa Cadiz inis ka K5 at Chester Jan Broke para sa kampiyon niya balita sa Bisyo Publikong Kalinghan sa Negros, K5 News FM.
1: Kasimple lang ah. Init ang ulo niya, gadumot siya, gin gamitan niya armas lutang, gintiro niya, patay ah. Daw ambulan abla ka simple subong sang pakabuhi, no? Daw kamula na kasimple maghimo krimen. Ang problema, taman kung kaisa ko may krimen, kay man, mahimo niya mga kriminal, mahimo niya kay may mga criminal instinct sila mo. May mga kinaiya sila iya nga iya ka kriminal. Kita ni pagkatapos makakomiter sang krimen, lagsun man sang kapulisan. Galing ko sa mga uma-uma bla. Matabo abi Sabado. I-report sa ila, igo na makaabot sa pulis Domingo. Pagkaabot sa ila sa Domingo, masaka na sila. Pagkasaka nila, why na nabalik? Ambon silingon. Kung anong makuha nila to, amo nang ilang resulta sa investigasyon. Tapos kung anong mga development, pabalaan nyo lang kami ah. Buka na mi, bla, no? Amo na problema sa mga pumuluyo, sa mga nabukid, sa mga kaumhan, parte sa trabaho sang pulis to sa mga uma. Nga usual nagareklamong tao, kay di na-accept na nasang tao nga pareho bala sa pelikula, nga kung layo ang luntaran sang insidente, ulihi mag-abot ang pulis. Na-accept na naisang tao, nga okay na kahit amugin man layo mo. Pero inabalang pagkatapos, nga may natabo nga krimen, gin-report sa pulis, tapos ang pulis ng usisa man, pagkatapos pang usisa, daw halosun na madumduman sang pulis ang kaso. That's why, ang mga biktima, kung kaisa or pamilya sang biktima, di nagakadto, kadto sa media, kag dito na lang mag-report. Kaya para sa ilang maaktuhan. Kaya kung hindi nila pag-ipamedia, daw hindi na matalupang dan ang ila problema sang ila kapulisan. Ay, good morning, good sa kay Mercy Martisano. Salamat, Kenneth Chongko. Good morning. And of course, kaupon manaton si Glenn Infante. Thank you. Nora Urbanuzo. Happy birthday kuno kay Nong Elmo Lauron Senior. Sa tanan nga nagasilibra sa inyo kadlawan, happy happy birthday lang. Alin diri sa K5 News FM, ilabi na sa 11 Mbps.

Amunigin na si Ling Balanga. Kahapos lang sa ila maghimo sang krimen. Kagkon ang mga dungol nga tawo bisan ano kasaway, da wala gid ya nagapanuto, no? Pareho siniho. Sa siyudad sang Bago, tricycle driver nakuhaan sang Cebu ginpasakaan na sang kaso. Di drug possession mo, kundi kaso ang pasaka siya sa paghupot sang ginadilian nga druga. Pero senior citizen na, buot silingon, tigulang ka na.

Tigulang ka na, nagapasaway ka pa. Kadtoa nato ng report upod sa kay K5 Jerilon na Luis. Di ni subong ang suspek ni nadakpan ni siya sa kwan mo sa bypass operation. Pila ng edad dyan ni nga senior citizen? Baon ako. Hindi nyo bla pagamita nga rason ng edad nyo nga kay wala kamo pangita, kay may edad na kamo. Hindi na iya rason. Kadamo sa pamaagi nga mabuhi. Damo pamaagi legal. Nga masarang ka nga mabuhi. Hindi kay mag-illegal ka. And therefore, pagkatapos mo maghimos ang illegal, intindihon ka lang. Ano na iya nga pangabuhi man. Aber, i-check na to ng linya with K5 Jerilon na Luis. Ang what sini nga balita.

0: amuning mga kaso lang ah. Ang iba ni nagpanigulang na lang. Ah, hayway na ya nakabutwa. Tuway na nakabutwa sa problema. Naglumos-lumos na lang sa problema. Hindi maglumos-lumos kay ang rason daw muna lang na inabalaan niya yung paagi nga buhion niyang kaugalingon niya, buhion niyang pamilya niya. At ika nami ino, kung i-allow ka nga nagahimo ka sang krimen kay tungod sa pamilya mo, kung nagapangawat ka tungod gutom ka, kung nagapanghold up ka kay tungod pigado ka, di buot silingon. Okay man lang nga namatay ang isa katawo, nagpamatay ang isa katawo kay delikado siya. Ang isa bala ka krimen maka-justify sang imo kahimtangan? Ang isa ka krimen pwede mo bala himuon nga rason ang imo sitwasyon? Kung amo na, kundi nga ton pagabuhi ni mobster na ni, do puro na lang tagang bala. Gang. Upo na dirang ugang. Upo na dirang pangabuhi nga kagang. Kabudlay sinang nga klase sang life ah. Kung hindi malabot si KK5 Jerilo, kantuan to si Jong Versales sang San Carlos ah. Pila na lang kadlaw. Today is September 21. 9 days to go. Magabukas na ang Mascara Festival 2026. Ara na si Jerilo, si Jong, sa iluhan tanay dito sa siyudad sa San Carlos. Ang Philippine Coast Guard kagang Klinika de Alternativo Medicina nagpatigayon sang medical mission. Pila ka mga taong na serbisyuhan sini? Aber sa detalye, ka K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jong, mayong unto.
2: Mayong unto, K5 Elmer. Gina-expectar kay na sa aton sining team sa PNJ. Ang Klinika de Alternativo Medicina nga posible magalambot kay K5 Elmer sa masobra 200 ang mga recipients nga nag-avail sining libre nga medical mission nga gipatigayon sa may San Juan na Sipaway Island sining syudad sang San Carlos. Kaya dito sa lugar kay K5 Elmer may araw dito free nga consultation para sa blood sugar test. Mayara man nga ginpanghatag nga libre nga mga reading glasses at the same time ato mga nibulan nga naka-experience sa pagpalandipong kag ining taas ang dugo mayara man dito kay na kakita Elmer sa area. Ang mga beneficiaryo sining nasambitan nga aktibidad is ang ining mga pumuluyo dito sa may nasambit nga isla. Duha man ni ka barangay mong ang Sipaway Island, ang barangay San Juan kag barangay Ermita kaya na according sa
0: Jong?
2: Yes.
0: Abi ko bala na isang Sipaway na iabla resort.
2: Hindi ko na siya medyo dako man siya nga island kay K5 Elmer. Amo na duha ka barangay ang iya sining
0: pero may mga resort na da.
2: Mayara.
0: Kaya nga kung pag-inchindi sang una ang interpretasyon ko sa inasiling nila nga Sipaway Island, abi ko ya island resort. Nga isa ka isla, resort lang tanan. Gali kay damo man pumuluyo da.
2: Community. Oo, community siya. At the same time, may mga resort kay Kitchener.
0: Okay.
2: Oo. Take na, according sa kay Rear Admiral Danny Yap, dako ang iya sininga pasalamat kay Kaiva Elmer sa kay Dr. Ramin Uri, isa man siya nag-bulig, ano, para nga maging successful ang nasambitan nga programa kag sa mga officials sang barangay San Juan at the same time sa LGU diri sa San Carlos nga sang ila ini nga gin palapitan para nga iimplementar ang nasambitan nga aktibidades naghahatag sa ila sa mga clearance kita Belberg na makaproceed sa subong adlaw. Eh, sino pa siya, mintas nga may ara pa sila nga pwede nga ihatag nga servisyo subong adlaw. Magadepende lang kung ano oras sila subong matapos. Pero kay na, gindag sa gamit, kay man libre mong. According sa iya, hindi naman ang daan nga ang pagpa-check up sa subong kay Kipa Belmer, ang pagpa-consulta, medyo mahal.
3: Ayo.
2: Oo, amo ni nga ara naman sa ila sila nga tagipusoon na magbulig. Amo ni nga ilang agin hiwat diri sa siyudad sa San Carlos. Mangkot kita nga sa si Paway, is it because nga mabudlay? According sa, mabudlay ba para sa mga puruyo nga maghalin dito, matabok pa kanto diri sa mainland? According sa iya, hindi man. Ang ilagali sining set up na Kipa Belmer, kung diin itong mga lugar diri sa probinsya nga may ara sa substation sa Philippine Coast Guard, amuna ang ilang nga ginakantuan man.
3: Okay.
2: Na, hindi mo singgal, kaya hindi man masunod pa sa iya, pwede nga kung dira lang na yun sa Bacolod, may ara sa medyo malapit-lapit, dira na lang sila permi. Nag-asylo man sila sa ibang nga lugar. Okay na, liban sining medical consultation nga ginpatigayon, may ara pag ito inang pagpanghatag balas ng vitamins para sa mga kabataan, sinelas, nan, amo na ang nabenepisyohan kay ina sa mga taga Sipaway Island. Naku man ang ilang pasalamat sa PCG, kay sa Clinic of Alternative Medicine, bagod nga sa sininga tion, amo ni ang hugada kay Kipa Belmer nga nakabaton sila sa kaangay sini nga program.
0: Anong pala nga buhi anda sang pumuluyo sa si Paway man?
2: Kuan ini balang pangisda kay Kipa Belmer?
0: Puro pangisda na da.
2: Pangisda kag ara na dira ang ilang nga delicacy, dira na halin. Ning ginatawag nila nga salbaro.
0: Salbaro. Ano na siya man?
2: Kuan daw sa isang tinapay nga ginhimo sa manually basta daw medyo tradisyonal nga kuan, tradisyonal.
0: Katilaw ka na nasang salbaro?
2: Oo, ang ano na sa Tagal, sa Ilunggo man. Ina ba lang daw karaan ba lang na tinapay kay Kipa Belmer?
0: Daw atay-atay?
2: Hindi man, bali paano ko i-describe man?
0: Ano man, pie? Bali, pineapple pie na, no?
2: Hindi man daw.
0: Abi, hindi abi kung may chance, kung may chance kabe, dali ko bisang salbaro kay pag gusto ko matilaw kay pag pagdala mo disang salbaro, patilawon ka man amon sang salbami.
2: Ba! Maya mo na. Sige. May palaman niya sa sulod, daw bukayo ang iya sininga palaman.
0: Ay do pantso.
2: Diri lang sina may amo sina kay Kipa Belmer.
0: Daw kwan bla nang pandikoko?
2: Oh, daw pandikoko gali. Nan.
0: Amo na kun ang panawag na amo na sa diri sa Bacolod, pancho. Pero nationwide ang panawag sina pandikoko.
2: Okay. Na kung imo na sa ganito paron daw abs bla kun imo tulukon balao. Kaya nga kudul-kudul.
0: Okay. Oo.
2: Sila na ang nagpauso, sina diri. May isa pa na sila dira kadelikasi, malalipat lang ko sa. Pero pinakakumon gid nila isa mo gining
0: sabaro. Basi ang isa nila kadelikasi da, binagol?
2: Do wala. Do,
0: away? Kaya kung katilaw ka na sang binagol, ang sunod nga tilawan ta, binakol?
2: Manok. Inaya namin na yan. Pala malasun kita si Naya sa higos ng sabaw. Ay, perte. So, para mo na gagawin Belmer, sa subong, nagpadayon sa Gihapon dito, ano, ang medical consultation activity dito sa nasambitan niya lugar. So, mani mo dulo ito nga report subong hapon para sa 11 Mbps program na dulo sa ito sa D3 Body Text 500 CAG. Mighty siya po naman si Kikita Abzong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita sa Bish Publiko kagalingawa sa Negros K5 News. Sa pan.

0: Mayong hapon gali sa kay Rodel Lariosa and at the same time sa kay Joriel Caballo. Illegal gusto madakpan. Wala na iya pa senior-senior ah. Kent Bulacan Wanisa, mayong hapon. Lodigario Cadusale, salamat gid. And Mercy Dio. Of course, sa gihapon si Mercy Flores and Mercy Martisano. Why na tatsyempo sa ato sininga pagpangalagad subong nga hapon sa palatuntunan ng 11 Mbps. Ang ako na lang mabilin sa inyo nga mensahe, dumdumon gid naton perme sa pulong nga Ingles ginasiling, respect is earned, it is not being asked. Ang respeto ginahatag sa imo kag wala mo ina ginapangayo. Respetuhon ka sang pareho mo tungod deserve mo ang respeto. Hindi ka na pwede nga mangayo mo, sige maluoy ka man, ay respetuha man ko ay. It is not being asked. It is given to you because you deserve it. That is respect. Sa ngalan sa aton sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Oy, sa ngalan sa aton sininga Vice President for Operations KK5 Belgian Castanio, sa ngalan sa aton sininga Station Manager KK5 Rods Palma, sa aton Assistant Station Manager KK5 Marv Aranwez, kapartner ko subong nga hapon si KK5 Ethan Sarmiento, KK5 Brenz Alcantara, KK5 Renji Alcantara, KK5 Rimuel Alcantara. Ako naman sa ngalan sa aton sininga regular anchorman, Vice President for Administration and Human Resource KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyo KK5 John Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, San Negros K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso,
2: hilana, sipon, kagubo,
3: tugasong virus, kagbikrobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
3: nagginahimo
2: monolaurine sang atong lawas,
3: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio,
3: adlaw-adlaw.
2: D3 Bio,
3: D3 Bio.
2: Senior citizen ka na bala,
3: kag medyo
2: lipato na,
3: ibalik kag protektahan ang memorya.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
2: nga isa ka sahi nga brain food,
3: kag gantinlo man
2: sang aton uto,
3: rason
2: nga gandami ang memorya.
3: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: DGX 500,
3: di na problema mo bala
2: ang mataas nga blood sugar level.
3: Mag DGX 500 na.
2: May ampalaya extract nga bugana sa charantine
3: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
2: Likawan
3: ang komplikasyon dala sa diabetes.
2: Mag DGX 500 na.
3: DGX 500,
2: ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan
2: sang antioxidant.
3: Likawan
2: ang komplikasyon
3: kag balatia.
2: Mag DGX 500,
3: ang pinakakampiyon
2: ng antioxidant.
3: DGX 500,
2: may DC
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC!
2: Mabaka nga buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: good day, magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 11 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupon ninyo tubdob alas 3 sa pag-pangalagad dari sa K5 News FM, Sunshine Lacson. Thank you kag maayong hapon sa mga senior citizens. Hidlaw man ta sa inyo ba? Salamat gid sa mga KSS supporters, KSS members nga nag-upod sa aton nga program this afternoon. Syempre ginapasalamatan ko man ang mga supporters, followers sa page ko, Sunshine Lacson Original. Maayong hapon sa inyo, welcome diri sa aton nga palatuntunan. And syempre, gina-welcome ko man ang aton nga mga suki sa tatlo ka mga dalag ko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Intan or sino darang ara sa technical department, please ang akon nga kodigo di kalantaw.

Kahapon ba lang may nagdawag sa akon, tapos naghambal, nagpalapit gid ko sa ila, kay nagapanglimpyo sila sang ginapanguha nila mga hilamon sa kilid sang dalan dito sa Heslani Drive. Sila nila sa akon, tagpalamati gid sila sang It's Your Time to Shine program. Kada hapon ko na nagapamati gid si Manong Selena, ma'am, i-greet na bala family de la Cruz. Nagapamati sa Lirio, dari sa Barangay Dakuling. Salamat gid sa inyo. Manong, thank you gid ha sa tanan-tanan ng mga suki naton, especially sa mga tricycle drivers nga nagamonitor every afternoon dari sa Barangay Dakuling. Mayong hapon gid sa inyo, kag salamat sa inyo padayon nga pagsuporta. Alauna 14 nga aton oras, mga ka-K5.

hapon sa ato nga mga suki dira sa Banwasang Ilog, especially sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Una-una, gid sa nagpangamusta, Ma'am Nel, good afternoon sa imo. Thank you again sa pag-join sa liwat sa program It's Your Time to Shine. Thank you sa mga KSS members dira sa Banwasang Kawayan, kag sa mga nagapamati sa ato dira sa Sipalay, kag Hinubaan. Welcome sa Lunes nga edisyon sa ngatong nga program It's Your Time to Shine. Basta nagaedad na kita, kung kaisa nagahina nagidman ang aton nga immune system. I love you all. That is why diri sa aton nga program It's Your Time to Shine, gina-remind ko gid ang mga senior citizens nga everyday magtumaros ang ilang may disease. Hindi lang ang mga kabataan ang nagakinahanglan sang vitamin C, pati ang mga senior citizens.

ang gulpi lang kapag hinasa nga aton nga immune system, hindi mo mapaktan kung saan o nga adlaw mo mabadsagan or saan o nga adlaw matabo eh. So kinahanglan every day, from Sunday to Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, kinahanglan may mighty C capsule kita. Thank you very much kay Sir Franklin Martinez. Sa mga nagapamati sa aton in sa guys, Siri, good afternoon sa inyo. Hello, Ma'am Shine. Maayong hapon. Welcome back sa imo program. Hidlaw na kami sa imo. Ari lang ko din nagapamati sa radyo. Thank you, Sir Franklin Martinez. To the people of Sagay City, thank you very much for keeping it right here always. Say it's your time to shine programs at K5 News FM. How does it end? Kumusta na ang aton nga mga suki dira sa Cada City? Is everybody okay? Alauna 21 ang aton oras mga ka-K5. Good afternoon sa mga drivers.

Alauna 24. Ang aton oras mga K5 nga nagtulog idang luha ni Sir Franklin Martinez. Kaya nabatian mo na ko sir sa radyo. Okay, gid si Miss Shine. Kung kaisabi, kinahanglan nato ang pahuway, kinahanglan nato ng tulog. Kaya kung diin-diin kita kung kaisa, nagapakalabuot, nagkadulang ko bala sa SM para sa aton nga broadcasting competition or newscasting competition. Nagligan. Nagligan to ba lang ang simana? Tapos amuning natabo. Pangarap ko'y ano abi kay talagsa lang nagagawa si Miss Shine? Nagling sumasaya. Hindi man taya adlaw-adlaw expose sa madamong tao. Aking nakikita. Talagsa lang gid ko makagawa. Kambot ko na nung nakuha ko. Anyway, importante gid ang pagpabakod sa aton nga immune system every day. Sa inyo nga mga kabataan, please give them my DC syrup adlaw-adlaw. Hatagi sila sa Memory Plus adlaw-adlaw. It's available sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall dari sa siyudad sa Bacolod. Sana'y mahal mo rin. Arada si Inday Tin Singson. Ang inyong mga kinahanglan, ikuha niya gidna at tindiro niya gidna. Mga ka-K5, it's 1:25 p.m. Diri sa K5 News FM. Strolling along country road. May LPA kita nga ginamonitor. It starts to rain. Sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Posible nga mangin isa na ini kabagyo sa masunod nga mga inadlaw suno ina sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Sa forecast sang pag-asa, sini nga adlaw Lunes, Setyembre 21. Ang siling sa mga weather forecaster, posible nga magasulod na sa Pilipinas ang LPA sa Martes or sa Miyerkules. That will be tomorrow or on Wednesday. Kagposible naman nga magbaskog kag mangin tropical depression. Ang LPA nga ini sa adlaw sa Huwebes o kun Biyernes. Kung magsiling kita nga tropical depression, mangin isa na ini kamahina nga bagyo. Kaina lang gid kuno sang kagahon mga alas 2 na porma ining LPA sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. And then pagka alas 3 nakit-an ining LPA sa kalayoon nga 2,090 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas. Di kun magsulod na ni siya sa teritoryo sang Pilipinas. Ang iya sini nga ngalan or local name mangin si Bagyo Queenie. That is according to PAGASA. Thank you, Sir Gerald of United Negros Rescue Unit, sa mga amigo natin from ONRO. They are listening right now. Mabuhay kayo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Ma'am Annabel Alonzo, Nanay Utay, and everybody dera sa Barangay Punta Taytay. Kumusta na kamutanan dera? Ang gusto ko ya abi Ma'am Annabel Alonzo, ako ang kwan eh, ako ang mga musta. Salamat gid sa mga taga Purok AC Yulo sa Barangay Sumang. Good afternoon sa kay Ma'am Alejandra Bayona, Ma'am Cynthia Necesario, Ma'am Lelaine Dueno, and Ma'am Janeline Villacrosis. Nag-monitor sila right now. That is ating program, It's Your Time to Shine. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Sa kay Nanay Salvacion Paredes, mayong hapon. Arada siya sa Heart and Shine Resort. Namikad to the Heart and Shine Resort. Nanay Salvacion, good afternoon sa imo. Sa nunay ang imo nga birthday na?

0: Agad nga si Mana, I think 2 days ago or 4 days ago. Yes, oo. Nag-celebrate galing ako nga abyan. Sang iya nga kaadlawan. Wala lang ko galing idea kung pila ng edad niya. Pero bata-bata, pag inisaya tanawon mo. Ang amiga ko dara sa John B. Lacson Colleges Foundation nga si Kitty Lee. Nag-celebrate sang iyang birthday last week. Wala gid ko bala katamyaw sa iya kay ti. Siyempre wala ko naka-program. Isubong lang ko ya mabawi. Happy birthday Kitty Lynn, happy birthday sa imo ga. Kitty Lynn, kit-kit, kitty-kitty, whatever. Hello Kitty. May favorite niya na si Hello Kitty mo. Ako niya si Barbie. Happy birthday Kitty Lynn. May you have more birthdays to come. Sa iban pagin nga nag-celebrate sang ila kadlawan today, September 21, 2026. Happy birthday sa inyo. Sir Bong, wala ka gid Sir Bong kilala nga nag-saulog sang iya kadlawan. Tamyawon ko ni karon ang mga kilala ni Sir Bong Sao sa Lumayno. Ang aton nga mga maukod nga mga tagbalamati. Ang aton nga mga pinalangga ang mga tagpalamati sa pagbalik sang It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Stay close everybody. We will be right back with more pagkatapos sini.
1: 101.5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, gagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema, gid ako sa akong body.

0: Nisqualin Omega 3
1: Uy!
0: Kag Vitamin D3 nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
2: Dr. Pinoy Squalin Capsule, mabakal sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey boss, Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa ako, han? Inikal!
4: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy, let's go with the flow.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyong kalikod sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikod.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be

Mga ka K5, ang aton oras, alauna 44 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang tinika D3 Bio nga may virgin coconut oil, may VCO para protektado kita against viral infection and bacterial infection. Kung may edad ka na, i-double dose mo na lang. Babawi ko di anay kay Ma'am Ruana Villaran Erbito. Kay last September 16, nag-celebrate sa iyang ika-siyam na katuig na birthday. Ang anak ni Ma'am Weng, si Razel Erbito, mabuot, mapisan, mag-eskwela. Believe kay ko sa iya, ma'am. Hindi gina mag-absent sa pag-eskwela. Bilog nga tuig, perfect ang attendance. Maininchindihon nga bata, maalam, mahilig mag-TikTok, kag magkanta. God bless you. May you have more birthdays to come. Razel Erbito, kabay pa nga hatagan ikaw sang madamo pagin nga birthday. Ang September 17, ang iya nga birthday. Belated happy birthday sa imo langga.

Clinica D3 Bio, I think mabakal man din ra kay Ma'am Rowena Erbito, Ma'am Rowena Villaran Erbito. Hindi lang ko sigurado ha. Pero may mga KSS resellers kita sa mga nagkalain-lain nga barangay diri sa Bacolod. Kag sa Southern Negros and also sa Northern Negros, nag-offer na sila sa mga Clinica products. So kung nagalain ang imong pamatsag or bisan wala gani sintomas ang trangkaso eh, mas manami nga nagatumar ka na nga daan sa Clinica D3 Bio. Mabakal ang Clinica D3 Bio sa mga Clinica branches sa Bilungan Negros Occidental. Lain ang imong pamatsag, you can also visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Harnay Street sa Tubang Sanggate sang Paglaom Sports Complex. Pakonsulta ka dito kay wala ikaw sang bayaran. Tapos available ang mga Clinica products dito sa Clinica, no? Sa Harnay Street once again. Kung kinahanglan ninyo advice, ara man ang aton nga mga eksperto, may mga alternative medicine doctors kita dara na mabuligid sa inyo, mahatag sa inyo sang advice nga kinahanglan ninyo. 1:47 p.m. ang aton oras mga ka-K5.

friend Intay Genicel Pangadlaw. Pasinaga pamati man siya sa buong, no? Dala sa Barangay Bata. Intay Gen, Barangay Bata ka, no? Alada siya eh, sa Barangay Bata eh. Last September 17, nag-celebrate gali sa iyang birthday. Di ka na muli. Si Sir Elmer Hipolito. Ay, kung siya mag-greet ba? Subong na lang kumabawi, Inday Jen, pwede. Belated happy birthday, Sir Elmer Hipolito. Halin kay Inday Jen, isal pangadlaw ang pagpanamyaw. Kapamati, ginasila ko nung sa It's Your Time to Shine program. Kay ginabantayan nila ang drama nga pinanid sang gugma or The Pages of Love. Dari sa K5 News FM. Once again, Sir Elmer Hipolito. Belated happy birthday to you, sir. Alauna, 52 sa ngaton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Extend Food Supplement.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, mabuhi na naman ang take-home pay sa aton nga mga amigo, nga mga drivers. Tsakto na, take-home pay. Daw man gihapon, no? Kung empleyado ka, syempre ang sweldo mo, kung pilang mabili, na mo na lang ng take-home pay mo. No need. Sa mga drivers, mabuhi na naman ang ilang income sa pagbiyahe. Kay masaka na naman ang presyo sang krudo. Ang question, pila ang idugang na naman may shine sa presyo sang krudo buwas? Kaya gina-implement ang aton nga price adjustments every Tuesday. So, starting tomorrow, madugangan sang 8 pesos gid kada litro ang presyo sang krudo. Amo ginang idugang? Actually, 8 pesos kag 82 centimos. Amo na ang madugang sa presyo sang diesel by tomorrow. So no ina sa Department of Energy, I don't like this. Sa gasolina, mga 4.38 kada litro ang madugang. Sa kerosene naman, mga 6.47 kada litro. Sige-sige, gihapon na ang gera sa tunga sang Houthis kag sang Saudi Arabia. Isa ni sa mga rason kung nga nagasaka ang presyo sang fuel diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag sa international market. Siyempre sa international market kung magsaka sa ang presyo sang fuel sa world market. Masaka man ang presyo sang fuel diri sa aton sa pungsod Pilipinas. 1:55 PM mga aton oras, mga ka-K-pop. Stay tuned everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka-tresol driver ng galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Bayanom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabakas, magabuti ka.
3: Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
4: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil wala kaagiinit, sir boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
4: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
3: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni, lipids.
4: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amon siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
3: Uy, anak na.
4: Anak glutathione
3: na.
4: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
3: may ga-repairman.
4: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
3: Anong pagid mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell
0: D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika. D3 Bio.
2: Kung wala ka gainom D3 Bio, Sir Boy, hindi ginatipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Tay, kung wala si D3 Bio, atakiho ng imusilula, guba ang silula, hindi lang isa ka silula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka silula ang maguba bangod sa gitwag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung silula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo nga immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada silula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo silula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sang ano, wala side effect, tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
0: D3 Bio.
2: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo silula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo silula, maamligan pa o maprotektahan pa imo silula para hindi magka cancer. D3 Bio, pinaka the best nga anti-cancer.
0: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Nga, ikaw nag-obra sina. Di na yung bana mo tina.
1: Nagbakal sang luto nga sudan sa gwa ma.
0: Karon siyang palabha sina ha. Hulat ta siya nga mag-abot.
1: Sige lang bala ma. Tuyo pa to siya gani eh. Kabalo ka naman nga gabihan na subong duty ya.
0: Duyo ko sa iyo mga bata ka. Sige, sige. Patiyang lawas mo. Base yung magbalatian kasi na ha. Base kung ha. Bayaan ka malandayo ni Marco.
1: Ara ka naman bala mamu. Lain-lain gid bala ya perming ara sa utak mo.
0: Advance lang kuya Christina. Kay kung matabo ina, ikaw naman ang makaluluoy. Ha? Te, hindi bala nga ako manggiapon ang dangpan mo kung matabo ina. Ako manggiapon ha?
1: Ma?

0: Ah, Ga? Na ano ka?
1: Mahalin na kita diri sa balay, Ga.
0: Ano? Nga manaw?
1: Si Mama. Ginakontra ka gid niya.
0: Apo gid na iya si Mama? Pabahi lang ah.
1: Daw ikaw pa ang bata niya ba? Ako ang nasakitan para sa imo, Marco.
0: Insindiha na lang si Mama. Bisang ginakontra niya ako. Palangga ko man na siya gyapon na.
1: Mangita na lang ta sang arkilahan, Ga.
0: Ah. Oh.
1: Nagalumon kita eh. Mas maayo yan nga may privacy man ta.
0: Ay, nako. Ta sige. Kung amo nang gusto mo ah. Pero malisensya lang tatarong kay Mama.

0: sige, okay. Desisyon nyo, ina. Pero masarangan nyo mga buhay nga kamo lang.
1: Masarangan na mo ni Ma.
0: Ikaw ya, Marco? Wala ka ga sa bataw? Kasarang ka mo?
2: Ma, bisan din kami makadto. Sarangon namon nga mga buhi nga kami lang. Ha. O galing, nagkakabalaka lang ko sa imo eh. Kay ikaw na lang di isa sa balay.
0: Ano?

0: Ga, na ano ka?
1: Oh.
0: Ano? Hindi ka pala makasaho sa ginarkilahan ta?
1: Hindi ako makatulog eh. Si Mama Muga ang ginapaminsal ko eh.
0: Kung makariak ka bala do, ikaw po yung tutuod na bata.
1: Oh.
0: Ginakontra ka na gani ni Mama, pro.
1: Ah, wala sang kaso, ga. Palangga ko si Mama mo eh. Nabalaha ko sa iya basi kung may malain nga matabo sa palain ninyo.
0: Marco, nano ka manan? Kahubin pa kay Mama. Ngamugisin ang pagkabalaka mo sa iya. Ano? Naluyag ka kay Mama?
1: Ah,

3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo, lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio.

0: DTX 500.
1: Hindi na problema mo wala ang mataas ka blood sugar level?
0: Ang DTX 500 na
1: ay ang palaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty Samaria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Sa una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag, nag-hamis ka nagbuti gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ba, daw mayo condition ta priyaw?
10: Ah, oo gid pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3.
9: Uy,
10: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, maingagaw ko anay baka sa Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sporbiotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig niyo boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Let's go!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy!
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Christina? Ano man na yung ginapanguhakal mo, Yaman?
1: Ote! Naaamugisin ang pagkabalaka mo kay Mama. Na kung sa bagay, kontra ka niya. Tapos umagad ka lang.
0: Ga! Nagsala ka sa ginapaminsan mo. Kabalo ka na gid eh. Nailumulumulo ako. Uhaw ako sa pagpalangga sang isa ka Iloy.
1: Okay. Ote, anong plano mo? Mabalik ta dito?
0: Kung magpasugot ka eh.

0: sin obra. Oy. Kamo?
1: Ay, ma, mayong adlaw.
2: Ma.
0: Abi ko anay kun masipara na kamo.
2: Hindi kami makatulog, ma. Ikaw lang ginapaminsar namon. Basi bala kun may matabo di sa imo.
1: Ay, ma, sorry gida. Mabaton mo pa bala kami driliwat?
0: Oo, eh, siyempre. Alang-alang. Galing prangkahon ta kaliwat na ka. Hindi ko ginitype si Marco. Hindi gin ko na namian na siyang ginpamana mo. Mantikalon.
1: Ma. Abi mo bala? Siya ginadi ang gusto magbalik. Kaya nagkakabala ka siya sa imo. Tapos paamanan mo pa siya sang istorya.
2: Gusto na ina. Gusto na ina. Bago lang tadi nagbalik, tapos kamog naman kamuliwat ni mama. Ma, sorry gid ah.

0: Ah, ga, malakat na ako.
1: Ay, oo ga. Sige, maghalong ka ha. Ay, oo gali, ang balon mo ara na sa bag mo.
0: Salamat, gid ga.
1: Ay, siyempre ga.
0: Uy. Ga, ari na gali oh. Ari na si Migo Bingo. Sige, malakat na ako.
2: Marco!
0: Malakat na ako ga. Oh.
1: Ay, okay, sige ga. Maghalong ka ha.
0: Oo ga. Si mama ga ha. Hindi pagpabayi ha.
1: Akong wala, Adria.
3: Dapat na naglakat ang bana mo? Ikalon tao, no?
1: Ba? Ma?
3: Wait ko na may ana.
1: Ma!
3: Ano?
1: Hindi man pagtawga si Marcos ang amo sina ay? Kalaway pamatian.
3: Laway? Tuod gidman? Tagoy Kristina. Basi makibot ka lang, may kirita galiin na siya.
1: Ba? Ma?
3: Wala ka ganun, ha? Ang upo dyan na si sina? Si Bingo? Kapila na mga asawa. Basi sunod ba na lang bana mo? Mabalaan ko lang gano'n. Uy, nga ginagatinunto sa ma, ako gid mismo mapalaya si uy, ma, katilaw gid siya sa akon po.
1: Ma, ano ka ba naman? Ma, nag-aobra si Marco para sa amon. Kag para sa aton, di.
3: Ma, anong siling mo? Da, ginapagwa mo, ginasagod ko ni Marco? Ha?
1: Ba, ma.
3: Amo na?
1: Ma, hindi man sa amon sina, ah.
3: Lugay na! Ano gina yung punto mo?

0: Marco.
1: Oh. Ra. Naano ka man? Nga nga nagahibi ka? May problema bala?
0: Si Mama. Nag-away naman kami kagahina.
1: Na naman. Ay, nako. Bago pa lang ganita din nagbalik. Away naman ka mo dayo.
0: Ano, abi, kinagabuka gilang dugo ya sa imo eh. Pagalin mo kagahina. Ginaliba ka niya. Dayon. Basta, nagalaing ganyang buhat ko ka.
1: Ga, pabayi lang si Mama. Naintindihan ko man siya. Tungkol din na sa katigulangon niya.
0: Marco, mahalin na lang tadi sa balay ah. Hindi ko yung kasaho niya. Adlo-adlo na lang kami nag-aaway ni Mama.
1: Kay tungod sa akon?
0: Oo eh.
1: Ga, sa nasiling ko na, makaluluoy man si Mama. Kung bayaan naton diri. Tigulang na gani siya eh.
0: Pa! Ano to?
1: Ano to? Do, sa kwarto ni Mama, ha?
0: Oo.
1: Dali, ga! Kantoan ta!
0: Dali, ga!

0: Kamusta si Mama?
1: As of now, ginaobserbahan pa namon siya. Bayan ang gani ka, pagkatumba niya, wala pa lampos ang ulo niya.
0: Doktor!
1: Hindi ka mo magabala ka, Mrs. Stable naman ang kondisyon niya. Aryo, liyaw lang ko bakal sa mga resita ko sa iya. Excuse me.
0: Ay, salamat, Gidok. Si Mama.
2: Ga, hindi ka magkabala ka. Nabatian mo naman ang hambal ni Doktor, di ba? Okay na siya. Oh.
0: Ma?
2: Oh, Ma?
3: Nagpakita si Papa mo sa akin.
2: Oh.
3: Hambal siya. Sala ko nung ginabuhat ko na umagad ko. Marco.
2: Ma?
3: Patawaragin ko to.
2: Ma? Wala kasing sisla sa akin. Ang paminsaron mo na lang, magpayo ka. Ari ka subuk sa ospital eh.
3: Sabi ko gani, hindi na ako makabugtaw. Salamat sa imo, Marco. Bisan malain ang magtatar ko sa imo, pero ikaw pa mismong gusto magmalapit sa ako.
2: Wala sang problema, Ma.
3: Sana siling ko na hindi ko mag-untat sa pagpangayo sa patawad sa inyo ni Christina.
2: Oh, Ma.
3: Kalang po sa sala ko sa imo, Marco. Ma.
0: Salamat. Salamat kinabato mo na sa hugot si Marco. Salamat kitwa.

nalipay gid ako sa ginpanghambal ni mama. Kag-abi ko anay kung sigisigin ang kalipay nga ato, tungod liwat nga nag-upod kami nga tatlo. Pero pagkaligad sa pila ka mga inadlaw, napatay si mama. Naglalain si Marco tungod basi siya ang ginhalinan sa kamatayon ni mama. Tungod ang sa pensar niya na stress si mama sang ugtas sa iya. Pero ginpa-intiendi ko siya nga ginpatawad na siya ni mama. Kaginbaton, antes nagbalik sa kamot sa mahal nga Ginoo. Kutob na lang diri. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Christina.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

alas 2:33 ang aton oras, mga ka-K-Fi. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sang Mighty Sea Syrup. Dapat hatagan gid ninyo adlaw-adlaw sang Mighty Sea Syrup ang inyong mga kabataan. Parisin nyo gid ang Mighty Sea Syrup sang Memory Plus nga available sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall para mas madasig sila nga mag-alam, mag-abdik. O, para mas mag-alam pagid sila kag mag-abdik. Sa eskwelahan, samtang naga

ba may balaligyaan ka, pwede ka ginsini mag-offer ng mga clinical products dira sa imo nga kabarangay. Ang Maze Wellness nagahatag sang discount para sa mga resellers sa mga clinical products. Basta kadto inyo lang to si Inday Tinsing

0: mga ka-K5, may mga umagan nga palang gagin nila ang ilang nga ugangan. Kaginakabig nila ini nga iloy. Ilabin ako ng umagad, nagdako nga wala sang iloy, nga nagapalangga, kag nagapangita sang pagpalangga sang isa ka iloy. So dara na sila nagakuha sang kun ano man ang kulang sa ila. O, dara na nila ginakuha sa ila nga ugangan. May mga umagad nga makaintindi sang kinaiya sang iya nga ugangan, bisan pa na kun kaisa hindi maintindihan ang ugali sang iya nga ugangan, ay nabalang ginapalaba niya lang gid ang iya nga pagpasensya. Abi ninyo, basta nagaidadagani ang ginikanan, may mga pagbag-o gina sa ilang agiho kun kaisa. May mga pagbag-o sa ilang ugali. Pero abi ninyo, ang ilang pagpalangga sa ilang kabataan, wala na nagakadula, kag wala nagabag-o. Kun kaisa, nagalain ang ilang, nagalain ang ilang pamatasan, no, bangod may mga kahadlok sila, may mga worries sila, may mga personal man sila nga problema, or may ginabatsag sila, samtang nagaidad sila. Kag samtang nagaidad sila, abi ninyo, kinahanglan na nila ang inyong pag-atipan. Kinahanglan nila ang inyong pagpalangga, ang inyong pag-intsindi. Pareho sang pag-intsindi, pagpalangga, pag-atipan, kagpasensya. Naginhatag niya sa inyo nga mga kabataan, halin sa una nga adlaw, nga wala pa ikaw sang kalaban-laban sa sini nga kalibutan. Tandaan mo gid nga si mama nyo ara halin sa pinakauna nga adlaw nga nangabuhi ikaw sa sini nga kalibutan. Siya ang pinakauna nga tao nga naghatag sa imo sang proteksyon, pagpalangga, pag-insindi, kagpasensya. Halin sa adlaw nga una nga nabatian ang pagpitik sang imo nga korason sa sulod sang iya nga tiyan. Ang imo nga iloy, hindi na siya perfect just like you. Hindi ikaw perfect nga anak, pero ang iloy mo sa pihak sang imo nga imperfections, sa pihak sang kamatuoran nga hindi ka perfect nga anak, ara siya nagstay beside you, nagprotect sa imo, nagpalangga, kag nagpasensya sa imo. So hindi man siya perfect, isa lang ang mahambal ko sa imo langga. Ang imo nga iloy deserve niya gid nga palanggaon kag insindihon samtang nagaidad siya.
1: Tell me again, mommy.

pinaka K5, ang balatian sa korason is the number one killer diri sa Pilipinas. Isa sa mga makapaguba sa aton nga heart, sa aton nga korason, is ang pagsigisigisaka sa aton nga blood pressure nga hindi mapunggan or hindi matapna.

Sa tanan nga nag-experience ang high blood pressure or hypertension, take your DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Amo ning nagabulig sa aton para mapunggan ang hypertension, para hindi mag-develop ang balatian sa kurason. Pwede ka mag-take sini if you are 18 years old, above. Yes, 18 above, pwede na gin. Si Kuya Kenneth gani, below 18, nagatumar na sang DTX 500 capsules. Kanami sini, kaya stang imo nga blood sugar, panubuon niya na, oo, ti, mga kabataan nga daan, kun kay isa, palakaon sang, you know, hindi mo man mabantayan, tanan nga oras ang anak mo. Kadamo sila sa mga unhealthy foods nga ginakaon sa eskwelahan. Para mapasiguro naton nga hindi mag-develop ang diabetes sa mga kabataan. Kinahanglan patumaron sila sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Makita mo man na ako ng anak mo is hindi na normal ang iyang weight. Amo ning ipatumar mo sa iya. Hindi na siya makatumar sang kapsula, mareklamo na siya. Pero kung magtimpla ka sa iya sang calamansi juice or pineapple juice, pwede mo na ilakot ang unod sang DTX 500 capsule sa iya nga mga pagkain.

0: Thank you kay Ma'am Mir na hambri-hambri. Naga-monitor sa iyang radio set. Ma'am Marietta Galiano, good afternoon. Ma'am Shine, maayong hapon. Lawaga lang kami sang bana ko diri sa Hermelinda. Gahulat kami sang program mo. Pinanid sang gugmang drama. Pinanid sang gugmang mo ni galing ilang paborito ni Ma'am Marietta Galiano. Thank you, good ma'am. Good afternoon sa imo, no, sa inyong aduhan ni Mr. Mo. Sa mga mag-asawa nga nagapamati right now, sa It's Your Time to Shine program, gusto ko gid kamo pasalamatan. Thank you so much, gid, sa inyong tanan. Ma'am Veronica Delgado Recto, waari mang galing si Ma'am Veronica, way niyaga absent. Ma'am Marilyn Caniente Antinola. Mayang hapon, Ma'am Marilyn, salamat gid. Sir Ariel Peroni, good afternoon. Uy, birthday gali ni Sir Ariel sa September 18. Gapamati kami di sa karinderya ni Jen Bebs sa City Heights Subdivision. Wow, thank you very much. Sir Ariel, mayang hapon dala sa inyo. Salamat gid sa support. I'd like to thank also Ma'am Rodora Aguado Despin. Birthday gali sang sister niya, si Ma'am Mary Grace Santillan, last September 18. Belated happy birthday, Ma'am Mary Grace Santillan. This is from your sister, Ma'am Rodora Aguado Despe. Pasensya gid, kay naulihi ang aton nga birthday greetings. Greeting cards of all. Pero ginatingwaan ko gid nga matamyaw ang aton nga mga birthday celebrators.
1: But I still have one wish to make.
0: Once again, belated happy birthday sa kay Ma'am Mary Grace Santillan.

0: Ang tawo nga nagapaugta sa akon sa sulod sang lima ka tuig, ara siguro nagapamati ginamang ko siya kung nag-report ko kuno.
1: I wish I were with you.
0: Ipag-pray nyo na lang. Ngayon din na magbalik-balik ang ginabatsag ko. Ay, amo ginaya siguro kung nag-edad na kita, no? Mas manami nga busy kita every day. Mas manami nga active kita every day. Isa lang gid jud lang ginahuna-huna. Kung siling ko ba si nagulpihan lang ko nga na-expose ako sa madamo nga tawo.

0: hapon sa kay Sir Rene Bisanyes. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Ang mga grupo niya kuno sa construction. Ara subong nakatune in. Thank you very much, Gid Sir Rene Bisanyes. Salamat gid sa inyo. I'd like to greet also everybody there sa PNP Aviation or Aviation Security Group. O dara sa Silay Airport. Thank you so much gid sa inyo. Kabalugid ko, may radio set ka mo dara. Kag nagapamati ka mo sa K5 News FM. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine program. Thank you so much.
1: With desire to see you and to say that I...
0: Sige lang kay maigham, igham lang kita.
1: Christmas Day. Happy New Year to...
0: Ako nga listener gali si Ma'am Jeneline Carmona Espiritu, nagapamati ma'am. Sila nga duhan ni Mister niya no, dara sa may Punta Taytay. Sa kay Sir Alfredo Espiritu Jr., good afternoon. I-try ko lang ha, try ko lang kung matapos ko ang aton nga pag ang akon nga pagbasa sa aton horoscope for the day. Today is September 21, 2026. Kapalaran sa mga Virgo. Kung ang inyong birthday, ari sa amon nga petsa ha, from August 23 to September 23, ang imong zodiac sign is Virgo. Kung may usok, may apoy, amon na kunong kasabihan. Pero hindi tanan nga usok, nagmumula sa apoy. Libra, September 24 to October 23. Ang damgo, bunga, ina, sang aton nga pagtulog. Pero may mga panahon na kon magdamgo kita nagatuon. Scorpio, October 24 to November 22. Hindi ka magpa-apekto sa anuman nga matabo sa imo nga palibot. O sa anuman nga nagakatabo sa imong palibot, ang importante is naka-focus ikaw sa imong mga kinahanglanon. Sagittarius, November 23 to December 21. Ma-appreciate mo gid ang ginatawag nga kalinong kung mag-relax ikaw kag kung ikaw na lang isa. Capricorn, December 22 to January 19. Hindi mo yung pagbaliwalaon ang imo nga mga kinahanglanon o dapat kung may needs ikaw, tutukan mo kag tingwaan mo nga makuha ini para na sa imo kaugalingon. Aquarius, January 20 to February 18. Kung hindi makuha ang imo nga mga pagduda or yes oo sa tao nga imo ginapalangga, adlaw-adlaw mangin negatibo lang ang dalagan sang inyong relationship. Pisces, February 19 to March 20. Dapat magpray ikaw, magpangamuyo ka nga hindi madayon ang mga hindi maayo nga plano batok sa imo sang imo nga mga malapit nga mga abyan. May ara gid nga magtraidor. Aries, March 21 to April 19, hindi ginaya malikawan nga kung kay isa makakita ka sang tao nga baudo lalison mo gid nga lalison nga dumabaisayd ka mo nga duha. Pero pwede ka mo magbaisay nga hindi ka mo mag-away. Taurus, April 20 to May 20. Kung sugdan mo ang madugay mo na nga mga plano, mag-auswag ang pangabuhi mo. Hindi mo lang pag-usikan ang imo panahon sa mga wala pulos nga mga bagay. Gemini, May 21 to June 21. Ano man ang mga blessings nga gina-enjoy mo subong bunga ina sang imo nga pagpanikasog man. And of course, blessings man ina halin sa Ginoo. So dapat lang ang magpasalamat. I thank you Lord. Ever since, very grateful ako sa mga blessings nga ginahatag sang Ginoo sa ako. Cancer, June 22 to July 22. Subong adlaw, makita gid sa mga tao sa palibot mo nga kabuot sa imo, ka very understanding, kag mabinuligon. Pero maghalong man dapat sa mga tao nga nag-aabuso. Leo, July 23 to August 22, may mamet ikaw nga tao nga wala mo gina-expect nga mamet mo. Dapat mangin alerto. 2:54 PM, mga aton oras, mga ka-K5. May ginapatamyaw si Mami Liliinting Balina sa akon, Miss Shine. Patamyaw gali sa mag-asawa, Tunnel and Gina Heronka. Nagapamatigid sila sa buong Sir Tunnel. Tsakto no, Mami Lili? Si Sir Tunnel kag si Ma'am Gina Heronka. We are listening right now. Thank you very much to everybody in Dangkalan, Ilog. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epic Tipo. DTX 500.
3: Istoryanta ang dugang mga benefits na inyo makuha sa DTX 500 kag MyTC. Isa sa mga problema sa modern society, amuni ang kidney health naton. Nabalik-balik ta ni Permi. Ang availability sa mga alternative fluids, kaangay sang soft drinks, artificial juices, ang ginasubstitute kung tani efficient ka water, tubig, nga hydration, ginaislantay ang mga kung ano-ano nga idimdonda, nga may mga sabor. Ang kakulang sang tubig nga ginainom, dugangan pa sang oxidative stress, ini ang nagadamage sang aton nga renal tissue kag nagapromote sang inflammation, leading to further tissue injury. Ang power combination sang DTX Memoric kag MyTC, nga amo ang capable nga magtap na sang mga amat-amat nga paguba sang imo kidneys. I-detox na to ng aton nga organ, especially kidneys, Tok Ramil.
4: Yes. Dapat inom gid sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw. Kung gusto mo nga, ma'am, ligani mo kidney. Nga, pinsara lang bala kung ano ang function sang kidney. Ini ang nag-act as filter sang dugo. Ang mga impurities da, mahoy ko da sang aton dugo, ang ginasala kag ginapagwaan as kidney upod sa aton ihi. In real sensor GP, bisan ano nga salaan, mapa-engine filter or water filter, kinanglan nga ang regular nga maintenance. Agod ini matinluan. Mayo kung pwede talang malabhan ang kidney naton, kay padala na totos laundry siya para matinluan. That's why ugali ang pagtumar sang DTX 500 kag MyTC sa kada adlaw. Agod matinluan ini ang mahigko nga dugo, madetox ang atay kag ang mga kidneys naton.
2: Para sa matinlo nga dugo, DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500.
6: Ang oxidative stress ang ginakonsider nga important player sa pathophysiology sang acute kidney kag chronic kidney disease. Dala mo na lang imo atay, no? Kay ang oxidative stress basically amo gini gaguba sang salaan sang aton lawas ang atay kag ang kidney, kay grabe ang pag-usar sang ginatawag nga oxygen and glucose to make them function. So magwa sina, damo gid sang latak, damo gid free radicals. That's why importante gid ang DTX 500. Grabe ka mahal ang costing sang dialysis subong, Sir JP. Depende pa rin sa stages ang imo kidney disease. Kung mga late stage ka na, tag 3 times a week ka, kaya dapat magpa-dialysis, hindi magdubo 10,000 pesos kada semana. Imagine din ka makuha sang 10,000 pesos taga semana, no? Kung ingin mo ya DTX 500, 14 pesos a day, ha? To imuon duahon mo, 28 pesos a day, putiktado ka na, no? Of course, no one lives under the mercy of dialysis. Kay iniman, hindi cure, prevention na ni, prolonging na ni siya, no? Ginamat-amat niya lang palawig ang imo kabuhi. While ga-resolve, gaulat ka sa ginatawag nga potential organ donors ang imo kidneys. So, importante gyud ang DTX 500. Let me just say this. Ang DTX 500 ga-fight oxidative stress. Ang DTX 500 ang palaya extract ga-panubo sang imo ginatawag glucose levels imo lawas. Remember, glucose is a big molecule. Dako ni siya nga particle. Mag-agi niya sa kidney mo nga sobrang nga glucose, gaguba ang imo tissues ang imo kidney. So, duha na ang kontra mo, no? Kung wala kaga DTX 500, ang imo diabetes, gaguba sa imo kidney, ang oxidative stress, gaguba sa imo kidney, dugan mo pa ng hypertension. That's why in DTX 500 is really important.
4: So, di ba? Daog kagid ya sa health investment mo with DTX 500 kag MyTC. Daw pareho lang na Sir GP, gabakal ka extra lifeline. No? Extra years para sa kidneys kag liver mo. And of course, sa tanan mo nga vital organs. Amo na nga ako, ginom ko DTX 500 adlaw-adlaw kag MyTC kaysa magsigi ko pa-dialysis. Di ba? Pili ka, mapa-dialysis ka or mainom ka DTX 500 kag MyTC para protection sa imo kidney. Amo nang pamensaro naton. Live long, stay fit and healthy. DTX 500 MyTC kag Pure C adlaw-adlaw na.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K-Fox.

You my little boo thing. So I'll give a hoot what Hello there, good afternoon. Edgy Jack here on your radio. K5 News FM Philippines. Alas 3:06 na horang hapon at ang oras na yan. At ito sa inyo, at ito sa ating, mga paboritong suplemento, ang ating DTX 500, Body C, ang ating Alkaline Base Vitamin C at D3 Bio. Super Trio, proteksyon, hindi ho lamang para sa sarili, ho rin para sa buong pamilya. Mabibili ho yan sa mga sugyo na ating butika nationwide. Oras na para sa ating The Big Mix. Samahan niyo ko hanggang alas 4 horang hapon. Welcome aboard, music lovers.

0: FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. Sport Biotics, makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas for Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa ako, ha? Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng

0: Tandaan ng may kasama. Drink responsibly. Let's go.
1: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy! Charmy, let's go with the flow.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa aton ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: FM News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig.

0: Lumabas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: Sa amung lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo
10: sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tangpalamati, sugura natong subong sa pagsipad-sipad ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Medyo gidmakuhan sa leksyon na ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Mommy Oits, mga yoko balon.
1: Patapusa ko anay kaon ha, kay kahigko sang kamot ko.
0: Sige na, Mommy. Ay, Mommy, ginambalan ko ba sang amon advisor? Nga kung gusto ko kuno mag-interest sang search for Mr. and Miss High School. Galing, Mommy, bundok ka na yung kwarta kag may percentage lang ko nung kuhaon sang school.
1: Paminisaron ko anay ha?
0: Pero, Mommy, hambal ni Ma'am Okray, laban-laban gid nga ako ma-queen kung maintra ko.
1: Ina-che-che ka lang sang maestra mo ah. Pero, paminisaron ko anay ina ah.
2: Ara naman na! Gusto-gasto naman na! Ikaw blang bata, kaway kagapaminsar bala. Ay, peb-peb, may talent-talent pa na daan. May formal attire pa, may sports, may evening gown. Ay, hindi. Ambalang maestra mo nga naton, hindi ka mag-intra. Siling ni Nanay Lokren.
0: Nay, may dugang maya bala sa grades ko.
2: Dugang? Bilangit ka points? Maayo, tani kong sa tanan nga subject, may dugang. Inang isa man lang din sa PE.
1: Ah, pamayiin na lang da siya, ah. Layo ka man tuguro? Paminsaron ko anay ina?
0: Ay, yes! Thank you, Mommy Ots!
1: Pero basta, kung magsugot ako nga mag-entra ka, tarungon mo ha?
0: Yes, Mommy Ots! Yes, Mommy Ots! Yes na yes, kid! I-give ko kanyang ako nga 101%.
1: Oh, sige, sige.
0: Sige? Ang vote mo silingon, Mommy Oats, okay na? May na ako?
1: Oo na! Okay na! Basta daog ka ha? Daogon gini mo ang talent portion. Kaya kung bala sa sports, sa gown, kaya sa ibang pang mga costume mo.
0: Yes!
2: Bala, muda! Sikusit mo mo kwarta.
1: Ay, nay! Ang baba mo, bala nay mo!
2: At ito, old man!
1: Hipos lang ba lihog ay?
2: Otsin yun na.
1: Isa man isang paagi, agud nga, makilala ang fashion line ko eh. Kaga ma-advertise ang mga disenyo sa mga gowns nga ginatahe ko. Hindi bala?
2: Tikon sa bagay, kinaglabot naman gani sa Manila ng imo nga mga gown-gown na nga ginaano na. Ate, sige, bala ka na ah. Basta ako, di kuya magpahilabot sinahan, hindi ko na ipagdalaiga. Matanaw lang, kuya.
0: Yes! Yo, Mommy, at salamat kita. Ay, balong ko galingi, kaya malate na ko.
1: Sige, dali lang, kaya manghugas lang ako sang kamot ko. Dali lang yun, ha?
2: Spoiled kid, Mayo. Spoiled kid, ha?

0: Ay, ay.
1: Man, ikaw. Napasagsag mo ginang batasan sa inablos mo.
0: Ay, nay. Alang-alang man. Gin-adapt ko siya. Ginkuha ko siya sa manghod ko. Para kabigon nga kaugalingon ko nga bata. Kay hindi man kuya ka bata, kay wala man ako yasang matres na.
1: Oo, gani. Kainchinde ako sina. Pero ang punto ko balaya, hindi pagpagustuhi. Kay man ginaispo-weld mo gid sa mong. Tanan-tanan na lang gusto ara dayon.
0: Ay. Ay, sa imo man lang ako nagsunod na imo. Ba, inang, tungod ba lang very supportive ka nga Iloy sa amon. Isa ka sa maayo nga halimbawa sa amon.
1: Ay, oo man gani. Pero basta hindi lang pagpatamiteng. Kay basi maginulsol kapila ka adlaw.
0: Ang hindi matabo ina naya. Hindi ah. Basta para sa inyo nga pamilya ko, all out gidya ako ya. Ihatag ko ang tanan, pati ng kabuhi ko.
1: Ay, ambot sa imo uting. Pero abi mo bala nak, salamat gid. Salamat gid nga nag-agi ka. Wala gid ko ya naginulsol nga nangin Iloy ako sang isa kaagi nga si uting. Ay, wala gid ko naginulsol nak.
0: Sa nasiling ko nanay. Nay.
1: Oo, oo. Ikaw ang pinakabuot siya nakdalilangid bala. Ikaw ang pinakamapinalanggaon ko nga bata. Ikaw ang hindi dalok ko nga bata. Ay, sus
0: nanay. Sana siling ko na bala. Basta para sa inyo nga pamilya ko, ihatag ko ganyan ang tanan-tanan. Ang tanan-tanan basta kaya ko lang, nay.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mga klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: So, taya. Dito na mangita sa ang solisitan, taman. Para sa ato niya jerseys basket.
1: Sa mga pumuluyo dire sa lugar ta eh. Kag, sa mga kilala ta. Bisa hindi taga dire sa atong.
2: Mabulig man ko panghita sa ang solisitan ah.
1: Bahaw maayo na dots. Maayo gina. Sige. Kay para makapatahe na ta dayon.
0: Ara pa gid ang problema.
1: Op.
0: Ang tahi. Mahal pa nang adaan sa tilay.
2: Ako bahala ah.
1: Daw.
2: Pero si Oman mahimo sa solicitation letter, how?
0: Papabulig ta. Sa mga medyo may utok-utok ni Saturn, blaw.
1: Uy, ala. Ano ka, bla? Di ba dapat may... may muse-muse ginadapat?
0: Oto, no? Tisin naman, bay. Siguradong ibang niya purok, kinakapili na to ya.
1: Sino din pinakagwapa sa purok, taman?
0: Say mo, bidok. Sino, dok?
2: Ang bata, sang tag-iya, sang parlor, sang banwa.
0: Igli ka? True nga, labudot! Sino man?
2: Si Oting Agi Bala?
1: Ba?
2: May parlor na siya sa Banwa, kag... tailoring shop?
1: Ba? So, taya? Oo, no? Too, no?
0: Sige, sige, sige, sige!
1: Sige!
0: Punta!
1: Mayon eh!
0: Kagtuan ta si Cho Oting sa balay nila. O, tsambagi, tay! May tailoring shop sa mo! Tay! Lakata sila! Basi ula pa rin sa kapabanwa yan!
2: Sige ah. Sige na, Meg. Excited ako ah.
1: Ma! Meg, kaming bahala ni Barayman Discarte ah.
0: Oo ah.
1: Paigad ka lang ah. Kami ang bahala.
0: Ayos ah.

0: May nga gala.
1: May nga gala.
2: Ah!
1: Ara da si Tauteng.
2: Eh lang.
0: Lamang agad la.
2: Agad ano ka mo? Ano ka mo?
0: Lamang agad, aliwat la.
2: No, may nga agad.
0: Masulisit kami taniibla lang para sa jersey namon. Kay may ligas barangay mo. Teka da, purok may arang amanog hampang sa basket gid la.
1: Oo la.
2: Dali lang. Teng! Teng! May gapangita ni si Imo ay. Sulisit ko nun ya. Mga mataan no?
3: Uy.
1: Ay, Tauteng nga gada.
3: Nay? Sino?
2: Ari sila o? Oh?
3: Ay, ang mga binatilyo galidri sa aton purok. Maano ka mo, mga tuto? Ha? Ay, sulod ka mo diri ah. Sulod ka mo, anay, kay mag-istoryahan, nay, kita.
2: Ay, sulod, sulod ka mo.
1: Oh.

0: Ay, kanamigid sa adlaw ko subong. Ay, ganda!
1: Ayabaw, o ting.
0: Uy?
1: Uy, obvious ka tama. Halin kayo na pag abot mo diri sa parlor, ang yuho mo do hasta labuan sa dulonggan mo. Kadako sa baba mo! Hoy, maldita. Abisturihay ako, isugid sa akon. Ano ang rason nga malipayon ang boss ko, Abir?
0: Ay, ganda! Oy, kainabalas ang aga.
1: O ano?
0: May tatlo ka mga sulterito nga nagkadto sa balay.
1: What?
0: Oh, naagmasulisit sila.
1: O ti?
0: Ay, baw! Ay, ka mga cute nga mga syutata.
1: Ay, baw! Ay, baw! O ti. Sino sa tatlo ang kursunada mo? Aha, itanigin picturean mo sila. Ipakita sa ako.
0: Ay, gagger, kapalad mo. Picture lang?
1: Oo.
0: Video gid gani ang ginkuha ko sa ila.
1: Hoy! Patanaw ako, B! Patanaw ako, Mami! Excited ako!

0: lang ka buti karoon. Sige, hayog at balak!
1: Nay, kalma pala, nay.
0: Ani, mga
1: kung magtao ka, Miss Basket, ihatag ko si mong premyo ko.
0: Hey, saluhay pa na ya, Brian! Tani bala, magbulig man ka mo sa pangabuhi, ta! Kay kadalalag ko na sa mga lawas ninyo? Ay, ang obrayo lang yan, tulog tambay lang? Amo lang yung inyo? Hayog ka mga buiset sa inyo! Kadag ko na sa mga hamal niyo, pero ay, mga tamaran pagyapon ka mga sa subang! Ay, tamaran ka mga mangita sa kwarta! Matyaga niyo din sa ako niya sa balaya, o lihipon lang ninyo, ya!
1: Yoks! Nakat ko!
0: Umandam ka lang karoon, ha! Umandam ka lang! Hoy! Sa kapitaan na yung puntuhan, ay! Ay, mga dipunggal ng mga kabataan, iho! Mga inutil!

0: Laka, ganibis ang baba ni Wanggaya mo. Gusto yung mangita o kwarta. Paano kung kay... Wala mo ko yung tinapusan, no? Ano yung pangita ko, be? Hey! Huwag yung klaro, ah. Talaka, ganyan kay nanay, ah. Hey! Paano tani makakuha?
1: Hoy! Brian!
0: Hoy! Si Uting, agi, oh. Pinatawag niya ko.
1: Brian! Yay!
0: Ano, abi, kung... mapahold na lang ko sa iyan, oh. Para ka manip ako. Gusto. Mapahold na lang ko sa agi, ah. Mapahold na lang ko sa agi.

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max sa Pekibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas ka ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplanta na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi, ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men!
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy at stamina
6: para sa tigasing performance!
7: Extend Food Supplement for Men!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitingut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ito at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Matuuron ay ha ni Brian nga mapahod na lang siya sa agi. Ano ang dangtan silitanan? Mga abyan, sunag rin sa pampamati ang kasugpon sa matahong nga drama sa kaginan. Ngayon lang makaligaw kundi makahatag sang pangtrunaan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Protenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Number 1.5 K5 News.
9: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number 1.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador.
13: El Castigador.
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
13: El Castigador.
12: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa BNT1 no, kita karon sa bulan naman sa nga Setyembre sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa aton sigab na tuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental nga nagaungot na sa atong nga pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot na 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga kaki 5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod and still the official number 1 radio station, K5 News FM Bacolod 101.5. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey, nagapabilin kita sa gihapon nga numero 1 kampyon sa balita kag kampyon sa serbisyo publiko, K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan ako karon sa ako sing mahangkilan nga mga sparring partner sa technical side. Upor sa kay ka K5 Raymual Damaster Pugi Alcantara. Kag si ka K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubos Ngalagad, si Kaki 5.
1: Kubos Palma. Rose Palma. El Castigador. El Castigador.
0: Alas 4:35 na sang hapon, mga Kaki 5. Antes pa kita magkuha sa mga dalagko na itong mabalita sa aton singa mga field reporters. Una-unta na yung aton singa news center connection. Ibalaw na ito naman ano naman yung mga dalagko ng mga balita national kag international. Di sa nagapadayon sa Gihapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang prosecution.

0: Te ayan pagidning si Vice President Sara Duterte nga sa pagkadamo kumpanya ho. Sige na lantaw ko kay ina. Ang may ara mga kakipag gina check karon mo. Ining masiling naton nga City Hall King Chow Foods Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, Gencor Industries Incorporated, ano ni Calye o Kale 88 Foods Corporation, Mati City Ice Plant Cold Storage Cold Storage Geometry Security and Investigation Agency Incorporated and Carpio Lawyers. Ay grabe, di sa pagkadamo ni ti siyempre maka-income ka lang si isa kabulan sak milyon da subton-subton mo na pati galing ina-check sa prosecution kung nadala dira sa SALN o kung nadeklarar dira sa statement and asset liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte. Di mo nagkaroon ang prosecution do matyag gusto mong kapangita ay palang niya sige din siya no kapangita palang siya sa sarangay kaso kay Vice President Sara Duterte. Abi ko gani human na mo abi ko gani ang impeachment trial niya ipresenta lang nilang ilasing mga ebidensya and then dipinsahan sa defense panel. Ting nagwasa bong abo kayay pa ti nagakinutkutanay pa mga kakipive. Sarang ipatong kagidugang nga kaso. Batok naman kay Vice President Sara Duterte. Ti masulusad yan eh. Kaya aton karon ni Baloon, may ari pagidiyo, Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Food Corporation, Davao New Royal Taipan Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Three Kids Tracking Services Incorporated, CY and T Davao Corporation, SGT Fortune House Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayaw Fisheries Incorporated, Yanan Shores Incorporated, and Cable Tow 88 Shipping and Marine Services Incorporated. Mas wala mo ka mukli no? So, abi check one ABC Kakipive siya. Hindi pala unta mga dalagko ang mabalita. O nagahiwat kita pala karon mga Kakipive. Amuni ang September 21, martial law. Gina-commemorar naton ang mga utod naton, mga kaluluhan naton nga nag-sakripisyo during martial law rehimen o kung rehimen ni former President Ferdinand Marcos Jr. Check up si Kakipive Shine.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakipive Shine sang martial law. Away kapag li na bunag, no? Ibalita mo!
2: Pinanagambal sa
0: iyo,
2: mga wala pa
0: ko nabunaan. Ipasag, ano na lang bala, di ba? Kwan ka pa lang? Tiwan ka pa lang? Oo.
2: Kulang, taniway pa ko nabunaan. Pero taniway, kung may nahimo ka din buntag, nabig ko yan ni nanay ko lang.
0: Pero isa ka pa lang to katuig. Isa pa lang katuig.
2: Si Rod, tulok-tulok na ko sa kisaming, muklat-muklat na ang akon niya mata. Ang iban sinasabi i-share ko na lang sa imo o Mike.
0: Sige.
2: Si Rod, check ko sa inyong hapon ang lakas ng panahon kay Kina nabatian nato ng mga pagpanag-uob din sa ato na area. Actually, ang Pagasa may ginamonitor sa mga LTA. And may mga lugar na sa Pilipinas kapetado na sang trough sang low pressure area. Kung magsiling kita trough, extension sang LPA. So ang Eastern Visayas, Tarlac, Bohol, Cagdabaw, Oriental, amoning mga lugar subong sa Pilipinas, mangin magalumo, kag mag-experience sa mga pagpanag-uo, kag mga pagbubo sang ulan, bangod sa trough o kung extension sang LPA. The rest, sa roads, like diri sa aton sa Negros Occidental, apektado naman kita ng localized thunder storms. Bantayan tani because ang I'm sorry si Rod sa hindi pa mayo. Iniugil sa kaina kay Morning Forecast. Ini LPA kuno posible magasunod sa Pilipinas sa Martes or Miyerkules.
0: Uy!
2: So, before, no, and or on Wednesday, no, and pagka-Wednesday o kung Biyernes, mangisa-isa kabagyo. So, masunod sa anay sa team air of

0: bilang isa ka LPA, pag-tong siya, isa siya kabagyo. Ginisayang ini. So sa mga uto natin, dari sa Negros Occidental, dari sa Pilipinas, bantayan natin ang pinaka-latest na forecast ng Sangkodasa, angot ni
1: Gods.
0: Kasi nga nag-actually may mga information na po about si Nga Metro City Chow. Na si Vice President Sara Duterte, the lead incorporator and director
1: ng
0: incorporation. And nakuha na ito nining information kaina ha. And 2016 pa ni actually na base na sa Commission.
1: Sec.
0: So, may taga-sec kaina, nag-atubang man bilang testigo sa nagapadayon and Sara Duterte ating si John Paul Del Rosario. Gamay palang dali ang nabayaran ni Vice President Sara Duterte. Kuhan palang may pinang peso sa bayar 1,000 ng son sa kumpanya. But then that's in question, no? Na si Erwin mati ang in question niya bala kung may sa obligasyon din sa business niya ng kumpanya. And klaro, ang ginhambal sang set, no? Na si Del Rosario naga set, no? Na si Del Rosario ay para pa sa yung ganakasin sa article of incorporation. So, kung si Rodzin, isa ang klaro, there is incorporator siya sa gihapon, but I don't know kung makabig sa gihapon as director sa Metro City
1: Di pwede man lang niya mabutang, kaya kagipag-shine nga daw empleyado, kaya nga daw ginasilduhan kasi na ang incorporation mo. Pwede man nga tagiya ka na napakunukuno ka nga daw empleyado eh, no? Para at least kung magbinukaray, ha, mambal niya. Gakwa lang ko niya sweldo ko, may... Akong baga daw, kung advisor lang ko na, consultant lang ko na, sa pagkamahal, black kagipag-shine sa mga consultants. Oh, bisan din ng mga public offices, offices, mahal pa ang sweldo sa mga consultants sa mga regular employees.
0: Nga naging miyembro si VP Sara sa Board of Directors sa Metro City Chow Foods from 2018 to 2025.
1: Ti ay able man kagipab siya, kaya bugada man sa mo.
0: 25.
1: Oh.
0: Basi ini sa record sa general sa kumpanya. So, kung sa Japon, kabahin sa Japon siya sa Sining Metro City Shaw Foods Corporation. No, nakakarami ka kumpanya, and yung so, pagka damo-damo na kumpanya.
1: Damo-damo company kagipab siya?
0: Yes.
1: Oh. Pero ba si amo na grong rason wa yigit pang dala sa salen yang iban kay hindi man siguro yang tagiya. Kaya ngan mga ibutang mo sa salen mo nga ikaw yang tagiya.
0: Board of directors ka sir.
1: Hindi kaya mo board of directors ka lang eh, pero you're not the ano nga owner ka bi o tagiya ka sa kumpanya. Board of directors ka lang, isa ka sa mga board of directors. Meaning may mga shares ka lang eh.
0: Oh, incorporate siya?
1: Oo.
0: Well, hindi kayo ito ka kung saan kumpanya ta. Experience, ha? Yung mga korporasyon pag pala, kapag dumala yung korporasyon, but buwas si Rods, ha?
1: Gadula-dula ang signal. Kagi 5 Rimwell, abi check na, bi. Tani mahitso nyo na, no? Inang signal tablang, kalapit man lang, di. Matagaan blatangi sang kwan sang nagakaigo nga inugtalupangod na tech ang aton singa signal. Hindi ta pwede nga magsigisiging amus na kay kalaw ayo hindi mabatian si Kaki Five Shine. Pwede ta da kabutang handset Oh, dito kay Ma'am Shine guys, handheld radio to, tapos si paslak lang na parayos.
0: Bodo paraan na sa time.
1: At least yan, wala niya interference, di ba? Oh.
0: Pero?
1: Ha?
0: May puswak-puswak pa na.
1: Oh, namian ba ko na mamati?
0: Oo. Oh.
1: Yoga.
0: Dokinaraan bala si Rod sa reporting.
1: Sige, boss. Ipaplastaran ta kada handheld radio. Tapos diri sa teko. Para at least kita na lang yung mangita. Idea kag ipabsyan para mga batian. Di kay kulumod nung taga Hall of Justice karon. Mabalda ta to.
0: Mahuya man ka. Sa mga taga-Hall of Justice. Kuya Arin, para ni sa ato. Uh-huh. Ito ka kontila na naman ang ibugang buha sa presyo sa mundo.
1: Ah, wala ko labot! Sakit pamatian daw, Matya. Kung dobli surab ba na nga magkihad sa tagipusuon ta nga duwa?
0: No. Pero,
1: ha?
0: Palumpat kung nanang tabli kay 8-8 ay imbos buha.
1: Agoy.
0: Sa
1: tinubinday 4 plus 8, 102, 103 ang presyo sa nga diesel buhas?
0: Ken man
1: ang
0: nasa imo, ah! Ah! Kuya Rene, sa mga drivers, sa mga amigo.
1: Oo, man. Tood, no? Kung ang gobyerno, tabi, imbis nga sige sila kay Linaway, to, mansiga, binukaray, baho, tos lang, nga pariyo man ang silat nan, may mga baho, da? Hatag, mabis pulong pumuluyo? Why git sila ya, kwa, no? Oh, daw ay especially sa mga motorista naton, mga drivers naton, ti bawa ano, why man gin pasakaan ang fare, ang plate kag Ma'am Shine?
0: Ang silingga ni isang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng LTFRB, eto anta naman ni ang mga petisyon
1: maghambal bala ka kay Ma'am Shine? Sa tutuod lang, maghambal bala nga tun-an ta na, lantabla kay ang ilang liquidation na, puro na study, mahal pang study nila, may presyo na. Tun-an ta na yung himo, ta feasibility study, mahal pa ng presyo, sang sa ipanghatag mo na stawo.
0: Ano na gani nga wala ko yan nagakalingkang kung magsiling sila nga tunaan nila kay tuon na lang na. Magsuot sa dos, my God.
1: Ay,
0: oo. Sa gasolina, si Rod, mga 488 kada litro ang isugang.
1: Sakit ba?
0: Kerosene sa is 47 kada litro. Ang idugang.
1: Pero magpasugot ko ni Kaki Ma'am Shine, if this would be the last time nga mag-price hike ta, no? Kung amuning katapusan lang, bisa ni Mohon pa na siya Kaki Ma'am Shine pulok pesos, pasugot ko, importante, pagka dason si Mana, hindi siya magsaka, manaog na siya.
2: Alright!
0: Sa masubo nga istorya si Rod, so hindi ginaguro matabo.
1: Masaka pa gid?
0: Pag-aga, paandam ng Amerika. Sili nga nagwalala ang kwan. Ang gira sa ito nga sa mga Houthi rebels kag kwan, kag mga, kag Saudi Arabia.
1: Kay sila man ang sagi rin na buab da. Sila man sagi labugay da. Gapay munong mga nasyon da, sagi ka labugay. O, daso ni Basol to sa mga imuon, terorista, ang isa ka grupo, ang isa ka nasyon na daw ay magaling ka pang ilabot to.
0: Nagusto ko na gani, si Rod magpatunga sa ila.
1: Hindi lang tabala, kay karon ma... Pabaitas lang maglinaway.
3: Oho.
0: Tapos ayawan kita ya kada semana, pulo ka piso kang saka.
1: Ayo.
0: My goodness. Si Rod,
1: ha?
0: Kasubo-subo man isang natabo sa Banga National.
1: Ayo.
0: Banga High School.
1: Kabalo ka kagib, Ma'am Shine, mga Ilonggo. Mga Hiligaynon no Ilonggo, Cotabato, ano nang basta Ilonggo na dahil lang nga mga dialect kay Kif Ma'am Shine. Kay may ara ko da nga pariente nga naga-star gid lapit sa Maybanga National High School.
0: Kwan si Rod, actually may kilala ko, Hiligaynon ang kanila uh-huh. Nga kwan dito.
1: Lingwahe? Oo.
0: Oo, ari na lang o, sa mga ginikanan, ang kabataan tagali, may aginasuglan ng mga websites.
1: Uy.
0: Ang tawag sila daw dark web.
1: Aha.
0: May ginatawag sila si Rod na dark web. doara magpagyapon sa radyo. Si Rod, oh. Pang radyo, sarap-sarap.
1: Sige lang kay Boss Butangan, tagid ka na. Kita na lang gani, ambal ko mangita, idea.
0: Si Rod, may ginatawag nga niya dark web.
1: Oo.
0: Ang kabataan, dapat i-check tagid. Sino, do group chat na sa gali, si Rod. Ang mga pagka-insindi ko. Actually, ining bata, nga 16 years old, na grade 9 student, amo ning nagpanglithang, kabalo naman hiling dinikanan niya nga nag-experience ng bata sa depression. Gimbala nila sa psychologist, sir.
1: Okay, uy.
0: Nangako ang bata, kay nabalaan nila mo, nangako ang bata, niya nga hindi na ko tumag-intra-intra sa grupo to. Ang grupo gali na sa social media, sir, sa ginasudlan nila, nga muna nag-aplano, bila sa mga panglithang, hindi na ni makontakon kayo nga hiling na Mami Shine. May mga video na dako no Mami Shine nga mga brutal lang nga makita sa mga members.
1: Uy.
0: Nga makita yung shooting incident na wala na cover-cover niya Mami Shine.
1: Oh.
0: Ang mga crimes nagkatabo. Wala na yung ginatabon-tabonan Mami Shine. Makita na ba nila ya. Pero antes ka dako no magsulod, depende man ang sa grupo kung i-allow ka nila nga magsulod.
1: Uy!
0: Kung sirod, siguro ang bata bila nag-experience ng depression, nakasulod sa silang... Amo na ganyan siling ni Sekretary Limulya, niya nga dira siya nahubog, dira ang turma niya nga plano, kay tanin sa September 3 pa na, galing natabo, September 18, kaya ang problema niya, din sa makuha armas.
1: Uy!
0: Turma na yan niya nga plano, dali kay wala lang siya sang armas. Gamo na blood si Rod. So nakasimpo, September 18 na. Pero actually, at noon, September 3 pa. Oo. Dapat si September 3 yung himoon, pero nahimo niya September 18 kay wala siya sang armas.
1: Uh-huh.
0: Pero ang pagplano si Nesa Rod, ginimo niya sang Agosto po.
1: Wow!
0: Dali kasi wala ka na oras.
1: Okay lang pa tayo. O, pero tis ang Agosto, ang problema diring tatay niya, kay nga agin, balaan naging may problema, bata niya, ang armas siya, way, paging tago, mayad.
0: Hindi, sir. Sa security case, I mean, sa, anong tawag nila, dun na ako, good na good layman, nga, it's a case, na, you're doing,
1: nga makarmas. Kaki Five Shine, pasensya gid way, hindi ka gid nakon ma ano gid. Kalaw ay gid sang signal. Oo, abi Kaki Five Rimmel, idiyahin nyo na the Sunbeam Tech Department na ton, please, no? Try to innovate pan sometimes, kalaw ay pamatian, ga-report si Ma'am Shine, gadula-dula, it's been so long na nga problema na ton. Kaki Five Shine, pasensya lang gid, ha? Oo, kay ma... Oo.
0: Mabawi lang po, Dason. Salamat.
1: Sige.
0: Okay,
2: goodbye. K5 News FM Live Report.
1: Ayo, salamat kay Kiki Pebsian, pasensya gid. Kanami tayo isang report no ni istorya ginaton la ang natabo dito mismo sa Maybanga National High School sa may Cotabato kung sa din isudyante na naman. Ayo, it's time na nga maggiho ang aton sining gobyerno sa social media naton, especially sa Facebook, sa mga website. Sa iban nga nasyon, di ka na yan. Kaya gina-block niya sa iban nga lugar. Pero sa ato niya, very, kwanta mo, free nga mag-access. Bisan pa gani mga porn na, dapat yung napang-block na kay makahatag na laway sa mga kabataan, especially mga teenage pregnancies. Bunga, puwerte na. Mabalik kami kay may mabuhi ko na i-commercial. Kami inom ko na isang klinika GTX Coffee Mix. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar. TTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? TTX 500. Ang TTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanubo kag kontrolar sang imo blood sugar. TTX 500. Asalrika epektibo. TTX 500.
3: Istoryanta ang dugang mga benefits na inyo makuha sa TTX 500 kag MyTC. Isa sa mga problema sa modern society amo ni ang kidney health naton. Nabalik-balik ta ni Permi. Ang availability sa mga alternative fluids, kaangay sang soft drinks, artificial juices, ang ginasubstitute kung tani efficient ka water, tubig, nga hydration, ginaislanta yung mga kung ano-ano nga idimdonda, nga may mga sabor. Ang kakulang sang tubig nga ginainom, dugangan pa sang oxidative stress, ini ang nagadamage sang aton nga renal tissue kag nagapromote sang inflammation, leading to further tissue injury. Ang power combination sang DTX Memoric kag MyTC, nga amo ang capable nga magtap na sang mga amat-amat nga paguba sang imo kidneys. I-detox na to ng aton nga organ, especially kidneys, Dr. Ramil.
4: Yes. Dapat inom gid sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw. Kung gusto mo nga mamligan imo kidney. Nga, pinsara lang bala kung ano ang function sang kidney. Ini ang nag-act as filter sang dugo. Ang mga impurities da, mahoy ko da sang aton dugo, ang ginasala kag ginapagwaan as kidney upon sa aton ihi. In real sense, RGP, bisan ano nga salaan, mapa-engine filter or water filter, kinanglan nga ang regular nga maintenance. Agod ini matinloan. Mayo kung pwede talang malabhan ang kidney naton, kay padala na totos laundry siya para matinloan. That's why ugali ang pagtumar sang DTX 500 kag MyTC sa kada adlaw. Agod matinloan ini ang mahigko nga dugo, madetox ang atay kag ang mga kidneys naton.
2: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant,
2: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
5: happy kanunay,
2: DTX 500.
5: Masaligat,
2: epektibo,
5: DTX 500.
6: Ang oxidative stress ang ginakonsider nga important player sa pathophysiology sa acute kidney kag chronic kidney disease. Dalan mo nandang imo atay. No? Kay ang oxidative stress, basically amo gini gaguba sang salaan sang aton lawas ang atay kag ang kidney, kay grabe ang pag-usar sang ginatawag nga oxygen and glucose to make them function. So magwa sina, damo gid sang latak, damo gid free radicals. That's why importante gid ang DTX 500. Grabe ka mahal ang costing sang dialysis subong, Sir JP. Depende pa rin sa stages ang imo kidney disease. Kung mga late stage ka na, tag 3 times a week ka, kaya dapat magpa-dialysis, hindi magdubo 10,000 pesos kada semana. Imagine din ka makuha sang 10,000 pesos taga semana, no? Kung ingin mo ya DTX 500, 14 pesos a day, ha? To imuon duahon mo, 28 pesos a day, putiktado ka na, no? Of course, no one lives under the mercy of dialysis. Kay iniman, hindi cure, prevention na ni, prolonging na ni siya, no? Ginamat-amat niya lang palawig ang imo kabuhi. While ga-resolved, gaulat ka sa ginatawag nga potential organ donors ang imo kidneys. So, importante gina ang DTX 500. Let me just say this. Ang DTX 500 ga fight oxidative stress. Ang DTX 500 ang ampalaya extract ga panubo sang imo ginatawag glucose levels imo lawas. Remember, glucose is a big molecule. Dako ni siya nga particle, mag-agi niya sa kidney mo nga sobrang nga glucose, gaguba ang imo tissue sang imo kidney. So, duha na ang kontra mo, no? Kung wala kag DTX 500, ang imo diabetes gaguba sa imo kidney. Ang oxidative stress nga guguba sa imong kidney, dugan mo pa ng hypertension. That's why in DTX 500 is really important.
4: So, di ba? Daog kagid ya sa health investment mo with DTX 500 kag MyTC. Daw pareho lang na, Sir GP, gabakal ka extra lifeline.
3: Ay.
4: No? Extra years para sa kidneys kag liver mo. And of course, sa tanan mo nga vital organs. Amo na nga ako, ginom ko DTX 500 adlaw-adlaw kag MyTC kaysa magsigi ko pa dialysis.
3: Oh,
4: di ba? Pili ka, mapadialysis ka or mainom ka DTX 500 kag MyTC para protection sa imo kidney. Amo nang pamensaro naton. Live long, stay fit and healthy DTX 500 Mighty C kag Pure C adlaw-adlaw na.
5: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramismo. DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Babakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C! Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: katugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags for Biotics ka! By Fortified Probiotics, na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa for Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa ako, Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyong kalikot sa salon pass.
3: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until you're
2: doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente. Para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: 1.5 K5 News. Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:09 na sa hapon. Sa atong singa mga suki nga nagabamati karon sa atong singa Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Subong hapon, mga K5, nagkagtog gidiri sa istasyon sa K5 News FM Bacolod kay gusto niya klarohon ang pagdalahig sa nga sini nga hinablos nga may kang tanan sa pagkapatay sang senior citizen la. Madumdumanta nga tong isa ka senior citizen nga ginsulod kaga ginpatay sa barangay Handumanan, no? Ginmention mismo mo sang hinablos nga suspitsado nga nagasiling nga ti gindalahig niya ang pangalan nga Ernie Tuazon. So, ang pinakaulihing nga update sa katong sing mga otoridad kay nagistoryahan na itong suspitsado kagang victim, ang pamilya sa mga biktima kay ginako mismo sang suspect kasi siya gyang nagpatay. Ang malain lang diya nga gindalahig yang iya sini nga tiyoon, no? Hindi niya man pure gyang puro-puro nga tiyo, pero do natuon lang nga ti syempre kakilala do hinablos lang. Ginabuligan sang wala-wala siya. Naglabot sa punto nga gulpyada lang si gidalahig nga sa kilabtanan. So, para maatagan ang yasing pangalan, kay tiga trabaho man ini, nagapangabuhi man, may pamilya man, gusto niya klarohon diri sa K5 News FM para makabatian sa taga-barangay Handumanan the pamilya sa mga biktima nga wala siya sang kahilabtanan sa sinang krimen. So, bisita naton karon mga K5 eksklusibo diri mismo sa may K5 News FM Bacolod 101.5. Ang bisita naton ang gindalahig sang sospetsado nga si ang gindalahig amo ni si Sir Ernie Tuazon. Sir Ernie, mayong hapon, live kita sa K5 News FM. Upod mo si K5 Rods Palma. Mayong hapon, Sir Ernie.
8: Sir, mayong hapon nun, sir.
7: Palapit-lapit lang doon tayo, sir. Ara daton kamera, no? So, sir, sugidik kami. Ano mo gini ang suspitsado? Kung sino galing pangalan sang suspect? Dito atubang sa kamera,
8: sir. Sir, ang ngalan niya, si Diego Lumampaw.
7: Diego Lumampaw. Pilan ang edad niya, sir?
8: Hindi ko man sakto ang edad niya, sir. Siguro mga nasa, lagay ta, 27.
7: Mga 27 pasaka, no?
8: Oo, pasaka.
7: Okay. Sir, paano naglabot sa punto nga gindalahig yung pangalan mo yahaw?
8: Sa ako na, sir, ito yung kanto-kanto sa ako na.
7: Oo.
8: Ito siyempre ginamuma ito lang sa. Ito yung tonsay na blos. Mayong pagamuma ko. Sang time nakasalas na nakapatay sa, nagkado sa ako sa dito sa nursery ang gainom kami. Naisa ako na-advise ko ang ano yung muho niya. Ito siyempre yung nakainom ta. Hindi naman ma... Ihambar sa yung tsakto nga, ang advice nga yung tsakto gid. Ihambar ko siya kung masurinder sa kagag kung yung himay gid man. Kung yung mapatunayan nga siya gid man napatay, takpon sa pulis. Pero kung hindi, buyan sa pulis. Pero gagamal mo siya nga palagyo ka na lang kahit yung inaanagin sa palagyo. Kaya si Bersen may kasabas manila pa ano. Sa linggo kahit yung inaanagin sa palagyo, lagyo ka na lang kung gusto mo lagyo. Kaya kasi balik ka Manila.
7: Mga anong oras sa sir nagkagto sa inyo sa may
8: nursery? Siguro sir, mga 9 sa gabi, igor sir.
7: Las 9 sa gabi, ano?
8: Adulo, man, gitsa.
7: That was Huwebes? O, Biyernes.
8: Ay, Biyernes, sir.
7: Biyernes ang gabi, Biyernes nagkagto gabi. Siya. Natabo ang insidente sa pagbuno sining senior citizen that was last Thursday o kung Huwebes. Nasa Puan, Biyernes, ining suspect. Ah, no, ang biktima, ang victim. So, bagka gabi alas 9 sa gabi, Biyernes, nagkagto sa inyo para mga yung abiso o advice kung anong himuon niya kay may napatay siya. So, mo itong advice mo. So, sir, paano na-mention mo kagina? Paano nagambal nga naanad sa Paragyo? Anong kaso hindi nga ginapagdilan? Meaning may pending siyang kaso sa Manila? Anong kaso niya, sir, sa nibaluan mo?
8: Pagbalo ko, sir, murder man, sir.
7: Uy, dito sa Manila?
8: Manila man.
7: Oo.
8: So, isa ka ba, sir, siya ba na nagbaya sa istorya, mga may kaso sa Manila?
7: Based na yan sa iya, sining istorya sa imo. Okay. So, after dito, pagka hatag mo, abiso, ano dahil nang ginhimo nyo, sir? Din siya, nagtulog sa inyo balay, naglakat, ano?
8: Na, hindi lang pa sa sir, puli, sa ila.
7: Uy.
8: Bale, nagbaya ko siya istorya, sir, nga, liko ako, ganun ba mga pa-Manila man?
7: Uh-huh.
8: Siguro ito na time, sir, ginamit siya itong pagkambag mga pa-Manila man, ginamit niya nga, pwede ko dalay ko, hindi kayo mga pa-Manila man eh.
7: Ah. Uy.
8: So, wala mo lang yan, na-deny itong apply ko sa Manila, uh-huh. Kay may age limit, kaya wala kumada yun.
7: So, during the time, alas 9, nag-inom ka mo, hindi ka pagidman niya hubog-hubog, kiti, nakadulong ka pa?
8: Hindi pagidman, sir, oh. Hindi pagidman. Well, may kwanay, may
7: halinsan dumanan sa nursery, mga pila ka minuto, makalabot sa may ila lugar, kag sadiin mo siya gindulong.
8: Dasa mo siya lang, sir, dulang. Sa Dallas, may bumba lang sila, right? Lapit lang, sir. Magwa lang ko sa may hayay tubangan sa mga, magwa ko sa may tubangan sa water strike, mapadulog lang ko gamay.
7: Oh, ano na daga barangay if madumog?
8: Barangay Salvacion.
7: Barangay Salvacion, Murcia Negros Occidental, naga-star ining si, anong ganyan yung pangalan?
8: Diego
7: Lumampaw. Si Diego Lumampaw ang suspitsado. Pagdulong mo, mga nuras na tunin mo ginulong?
8: Mga sir, mga 9 to 9 pa, sir.
7: After ito nga pagpangayo, yabiso, nag-ayo sa simo, todol ang konay mo na?
8: Wala ako mismo na gano'n, sir, nag-kwansin ang madulong. Kahit hindi ba bawal lang sa nursery, sir mo? Ako lang tuturas, kaya may uling ko ito yung inabantayan.
7: Ay, okay. So, baliin na siya, ginagawin na gwardyahan mo na siya ng area?
8: Sir, may gwardyahan na sir sa nursery, amo nang upagulay nom. Ako yung sir, dato ko yung sobos, may gaugauling ko ito. May uling ko nabantayan mo.
7: So, dason, pagdulong mo sa iya, gindulong mo lang siya tapos nagbalik ka o nag-istorya ka pa sa mga ginikanan niya sir, o patay sa pamilya niya?
8: Ito lang gabi naman ito, nagdulong ko siya, nagbalik ko.
7: Mm-hmm.
8: Naubusan ko sa gasolina, balik ko lakat na lang.
7: Uy, so samtang gadulong, anong mga inistoryahan na inyo? Anong ginpang sugid niya? Amunito, ginpatay ko siya, gintiro, o binuno ko to siya? Anong ginpang sugid siya mo sir?
8: Ang paisa akong sir, ang pagbuno yan, ang naigo kong sa liog.
7: Uh-huh.
8: Kasi ko hindi na namaboy ko sa liog. Pag na ano na, pag napatay na niya, basi ito wala pa to. Basi ilal lang napatay lang bla.
7: Oho. Uh-huh.
8: Lingko hindi na buhay, basta liyog eh. Sa ako ng dugo, sa ulog. Lingko kung ano yan, surrender ka na lang.
7: Pilak kaigo, pilay kapisos ginbuno ko no, sir?
8: Ang nabalis ako, sir, mga isama lang ko no, sir. Tapos nagagawais lang na dua, ng sundang.
7: So, kakatulog?
8: Kasi may pilas din sa iyo, napilas sa sundang, kaya bumato ko nung suspect, tigula.
7: Ang biktima?
8: O, bali si Jigo, may pilas sa kamot.
7: Bali, ang biktima, ano gihigda? Pag buno niya, ano man, anong sugid
8: niya? Sir, may isa sa akin kung gaida, nga kung gaano, kay sinulod yan mo lang ko ng kwarto.
7: Maano sa tanik ko no, sir?
8: Siguro, sir, ang kwesto, akit bahay, sir, eh. Kasi mga rungkat na, sir, eh. Sumulod sa mo.
7: Pagkakilala mo sa inablos mo, gapang ngawat, gimana, gapang sakasakas balay? Sa imo lang, sir, sir, sir, pagkakilala mo lang niya. Wait, amang kagnapilit, sir.
8: Wala, sir. Wala ko sa, ano siya, nga, gakit bahay nun, sir. Pero ito nga time, nga, ano, nanugid sa akon. Kasi simple may kaso sa Manila, hindi ko sulod sa ulo ko. At iba siguro, ugali, nag-uro siya naman gamuna, eh.
7: Pero previously, why ka nabatian, nga nagbigin sa kaan, sa miging kawatan siya?
8: Wala man,
7: hold up, snatch, why?
8: Wala man, sir.
7: Okay. So, amulan tong hambal niya, nga may previous nga kaso sa Manila.
8: Oo, amulan to, sir.
7: So, alas 9, gindulong mo siya, tapos napuli ka, nabusan ka pag gasolina. Nagpa-interview kay Kipe Bulson, abi join this aton, no? Ano ang update kay Kipe Bulson, pwede ka ka join no? Para at least diri join ta daw. Oo. Para at least ma kwanta ni KC kay Kipe Bulson nagka-follow up dito sa Mayhan Dumanan, Station 10. Para at least taud-taud doon tang istorya. Sir Wilson, paanong update nga agin dalahig ni si Sir Ernie?
9: Actually, kay Five Rods, no, nag-check kita dito, kita ginag so good. Actually, sana bala natin ang information that was Friday morning. Mm-hmm. Sana tukiban ang bangkay sinisang biktima. Mm-hmm. And then, after sito, we have the, actually, during the day na gani, sir, sa aga pa to, mm-hmm. may mga CCTV footage na ginakapta na nga to sinikapulisan, kaya ginatudlo nga dira lang nag-aboard sa tupad ang suspect.
10: Uy.
9: But afterwards, ang gabi na the next day na Saturday na kay Five Rods, sa aton na previous nga pag follow up no sa kay Ma'am Laguting, nag-surrender ang suspetsado dito sa may Murcia PNP.
10: Uh-huh.
9: And then after niya pag-surrender, immediately nag-contact ni Murcia PNP sa handumana naton sa Police Station 10.
10: Uh-huh.
9: And kin-turn over dito sa Station 10 in yung suspetsado.
7: Saan o nag-turn over sang Friday?
9: That was Saturday na.
7: Okay.
9: Saturday.
7: Uh-huh.
9: So on Saturday gin-interview sa naton under aton na field reporter man K5 Carla Longa.
10: Mm.
9: And dito sa first nga interview naton sa suspetsado kay Five Rods, waya gid yakin ako nga siya ang nagpatay sa biktima kay Five Rods. Instead ginawag niya ining name ni Sir Ernie.
10: Ooh.
9: Na amo ni kuno ang nag-ubra sa to sang kwan kay Five Rods no sang krimen.
10: Okay.
9: And then sinila nga po nag-interview naman kita kay Five Rods no sa kay Ma'am Laguting ang hepe sang aton yung Police Station 10. Recently lang nag-atubangay na ang pamilya sang biktima and at the same time ang suspetsado dito sa may Police Station 10 man. And then after a istoryahan na between the family and the suspect, nag-ako na ining suspetsado
7: si
9: kay Five Rods. Si Diego. Nga siya gidya ang nagpatay kay Five Rods. So in terms naman sang motibo kay Five Rods, no, sa recent naman interview kay Ma'am Laguting, wala man ginatanaw ang posibilidad nga pagpangawat kay Five Rods. Kasi kung tanahon mo to ang crime scene, wala siyang force entry nga ginatawag wala kay Five Rods. Pagpangukay, even kwarta, kompleto, wallet niya ato dito sa sulod kay Five Rods. O galing lang, naistoryahan nila kay Five Rods nga under siya sa influence ng illegal drugs. So that's why nga ti medyo lingo-lingo sa to nagsulod sa kay Five Rods kag nabugtawan or whatsoever dito na nagluntad ng krimen kay Five Rods. And even
7: or maybe possible kay Five Rods kay waya pa man niya makonsumate ya ang pagpangawat, waya man niya waya man tayong panguna sa investigasyon sa mga otoridad basi manugsugod pa lang na abdan na sa isang biktima kag nadakpan na or nakita na siya. That's why nga ti muna lang tong iya sini nga last recourse nga ginbuno niyang victim kag nalagyo afterwards.
9: Actually kay Five Rods, no, ara pag kay may TV mandra sa may construction site bala mo nang balay. Kag ara man nagwa man sa investigation nga good to cover up the crime, especially ang pag inagaway or whatsoever commotion nga nagluntad, ginpakusugan pa ang volume sa nga TV kay Five Rods. That's why nga if you ask the people around
7: TV mo ba ti ano
9: kun na may gahod or ginamo or wala sang may makabati kay Five Rods kay tigi ang TV nagasige lang nga play.
10: Okay.
9: And that time si sir lang gid isa ara sa ina nga balay nagatiner kay Five Rods.
7: Sige, salamat. Sir, balik kita sa imo ining imong hinablos, magkilalahay ni sila sang victim?
8: Siguro sila kayo magtatupad.
7: Kilapitan na ilang mo, no? Or posible nga naginagaray, sabi, direk ka diyan ay sa todo, or basi kung nagsulod. Kaya wala force entry mo.
8: Siguro sa imo, na siguro sa abunong siya kayo, basi siyempre makilalaman sa. Basi doon mga kakusir eh. Basi nakilala sa. Ang mga tinitin na yun lang.
7: So, based on the report, doon nagagamit illegal na droga ang hinablos mo, Glini?
8: Doon mo, sir.
7: Okay. So, Kakipay Wilson, balik kita sa imo. Ano nang pinaka-latest update and information coming from the Police 10, Police Station 10 and the Murcia PNP regarding sa involvement ni Sir Ernie?
9: As of now, kay Five Rods, wala man sa na-mention ni kay Sir Ernie kati ang recent ganin na itong update, nag-ako na ang suspetsado. And then, nga siya, kag-i-file na ini siya sang kaso nga homicide kay Five Rods. So, wala sang murder nga kaso nga ipasaka siya. Kati most sa mga pilas kay Five Rods nga nakita sa biktima is ara sa tubang tanan.
10: Mm-hmm.
9: So, wala sang pagpamuno nga gatalikod.
7: Wala sang
9: patraidor nga pagpamuno ara sa tubang. That's why, gin-downgrade into homicide ang kaso niya kay Febros. Kag answering your question kay Febros, kung magkilala hay sila kay Febros, sorry, i-mention ko na lang ni kayte ara man ini sa pa interview sang aton sa mga suspitsado, hindi gid man sila kay Febros kilala hay kan duwa, pero there's one time nga nagpangayo sang bulig ining biktima sa suspitsado about sa cellphone niya, but I don't know kung anong specific na bulig ang kwan. That's the only time nga nagstoryana sila.
7: Basiko naghang or
9: butang
7: why tatawalo mga kikipay mga tundri is daw nagkusang loob nagbulig na blues mo, and maybe basi at the time dito na lang guro nagsugod ang nagkilalahay na, but anyway subong hapon taga Antaka Tiempo kay TY kaman gindala sang police as masiling naton nga daw nag ano ka may involvement ka sa sining krimen kay ti ginako man sa ginablos mo. Ano sir ang imo pagpatag kag mensahe sa tanan nga basi waya kabati sa K5 no nga magpatib lang ati ikaw i-consider ka na suspect eh, why ka man niya kalabot-labot sir nga anta ka time go ahead.
8: Sir ang ma'am bakla sir no sa nabasa niyo nakita niyo sa may K5 wala ko ya kalabot-labot na dalayag lang id ko kagang ang iyan na imo lang tungod sa nga advice ako nabalita niya nga mapamanila man ko siguro mo tong time niya nga imo niya ko sang ano sang istorya ay pinsarya kung sa Manila na ko wala na ko may mo amura na kag ano lang nga ta wala ko ya sala nga nanu kiya mo bisan gamay sabi sa halin sa una
7: kay kalaw ay man nga dalhin ko
8: sa pa interview te ang dami mga salamat sa K5 nga
7: klaro mo ta.
8: Ning klaro ko nila.
7: Sir, salamat last na lang question. Nagkagto ka na sa Murcia PNP kag sa police station 10. Anong ila advice sa imo?
8: Maari, dito na ko sa Sandumanan. Tapos pag sa Sandumanan ako, yung kigang to ni na blos ko, yung ko kung ikaw nagpatay, ako umo na lang di palingino pangulo sang K5 sang
7: sang police.
8: Sang police. Yung kigang to sa. Di man ko kay sir sa mga police to. Sabi ko, sir, pwede ko to sir ka pa-interview sa K5. Nga pwede kayo tuwason.
7: Okay.
8: Nga go, digto.
7: Wow.
8: Nga, te,
7: so at least, okay ya, at hag sa aton mga suki nga nagalantaw, nga nagpamati subong sa K5. Nga, we would like to confirm, and based on the information coming from the police station 10, nga diway may gindala si Sir Ernie Tuwason, to clear, sing-sining nga pangalan, kay may pamilya man ini, no? May trabaho man, kalaw ay mga dalahigon siya sang iya sining nga hinablos. So, salamat. Last na lang nga message sa pagpasalamat mo sa mga tao nga nagasuporta sa gyapon sa imo, Sir Ernie.
8: Madami nga salamat ano sa mga tao nga santa ni gapatigid sa ako nga wala ko sala. Kaya salamat man sa pamilya ko nga nagtag sa ako nga ariglohon kong problema ko. Ginalang ko yan nakabalo.
7: Sa tutuod lang sir, sang nabalaan mo gindalahig ka, anong feeling mo? Inang daw na kulbaan ka daw, akig ka siyempre,
8: ay blood ko sa'yo.
7: Uy, tuod.
8: Pati mapunggan na lang yung galing ay blood. Kaya iti, tamayo man tayo magatubang saong. Mapunggan-punggan na lang yun. Sa hindi ko sa presinto gaya niya, wala ko pangakig tututudo.
7: Nintindihan tigid ka sir, kay kalaway nga pa akuon kay mo yung wala kaya sang sala.
8: Gani sir.
7: Sige sir, salamat si mo time git. Thank you so much sa imo. Salamat sa Police Station 10 nga gin-refer diri sa K5 News FM, and imoya sir imoya kabubuton nga nagkagto gid sa K5 wala kaya gindala di sang K5
8: wala sir.
7: Kay atagunta na why kay ginbutong ni Wilson nga gindala ka di wala, wala ikaw yang nagrikta di
8: okay. San basa ko sir kay di sigo kay lingko dasi ma hindi na ko matubang.
7: Sige. Sir Ernie Tuwason, thank you so much for your time, and salamat gid sa imo sining pagsalig sa K5 at hagon tani no i-plus start tani ara si Kagi Pebleson istorya lang kamo after 3 ano Kagi Pebleson ikaw lang bahala sa ila. Kagi Pebleson, salamat.
9: Thank you so much Kagi Pebleson, kaga marami mga salamat sa aton talag para matay sa El Castigato.
7: Nabalian mga Kagi 5 si Sir Ernie Tuwason, ang tiyo ni Diego nga una gin-mention gid ya mismo ni Diego nga siguro out of kulba niya or nanuman do gindalahig yung tiyoon niya. So kalauoy man isang tiyo iya, wala kalabot-labot, subong niya nakabalong gindalahig siya mo. Ti, mayo lang kay ti na paathagan, kagagin-clear niya pangalan sa may Murcia PNP, gin-refer sa Murcia sa may handumanan sa Police Station 10. And ang Police Station 10, naghambal matiway man siya kalabot-labot sining krimen. Gin-ako naman niya sang suspect mo ni Diego ang pagpatay sa sining senior citizen magkakipay. So kaso ng homicide ang pangutubangon ni Diego magkakipay. So kalaw ay na no na ma-feel mo lang may ibang tuod mo damo-damo ka na mga istorya batian nga ang ibang nga mga napreso ay agayas ang kalabot-labot. Oo, may isa ko na ka-documentary nga nalantao na 30 anyos sa presuan. O, pagwa, iya daw ay ang balyan, di na kuya magwa. Mangkot sa nga, ah, hindi ka na magwa. Niya, why na kuya kabuhi, patay na yung kabuhi ko. Binayaan ko sa asawa ko, why ng pamilya ko, why nagilabot sa ako. Sasala nga akuya ang nag-penitensya, sasala sang iban. So, kalaw ay, no? Ay, oo. Tani ni makorekta na, no? For the, para sa future, bla? Ang mga nakasala lang gidya silutan, no? Hindi kay, kung may kwarta ka, tido medyo daw alang-alang pa. May kwarta ka, tido medyo may pabor-pabor pa. Oo, sige. Alas 5:28, this time, si Ma'am Risa Bauer, nagmamadin Nestor Antonio Dandoy, Ming Hapon, Juniel Caballo, Drowa Jennifer, Mariel Deldo Taglukop, Angie Arloy, Minda Lantino, Zinalin Tinikilio Tabike, Pert Allen, Pinyalosa Nagbamati Man, Riza Bauer, kasi Samaya, Samayo Ruby, Ding Selvin Maydagay, John Ramos Lidia William, si Roslyn Delicanaya, si Papang Eduardo Juju Galuna, kag si Maricris Navarro, nga gupagwapa nga puti-puti sa Muto Lions Honda. Si Papang Erning Puderoso. Check ko si Kaki 5 Red Salgado. Hibalaon tang balita ni Kaki 5 Red. Ang balita ni Kaki 5, Kaki 5 Red dulong mas kalawan sa Klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Yeah, okay man ang vitamin D3 pero mas okay. May vitamin D3 ka na, may Virgin Coconut Oil ka pa.
10: K5 News FM Live Report.
7: Kaki 5 Red, ibalita mo!
11: Yes, Kaki 5 Red, sabayang hapon pa tayo na ginapanawagan sinisang himata o kuna pamilya sinisang biktima nga si Rene Anibas, 40-anyos. Ini siya ang biktima sa pagpakutan sa Gapon Gadlaw dira sa may Purok Saturn, Baranghan Dumanan, Sudan, iya sa Bacolod. Sang iya man ang mismong kaingon balay dira sa Purok Saturn, Kaki 5 Red. Sa madumduman naton, nagluntad yung insidente, dira ang ipasado at stress ang hapon. Actually, ginkumpermar man sa iyasin nga at awang at si Ronaline na nakainungid man sa makahulubog ng ilim noon ang iyasin nga bana. Kaupod ang iyasin nga abyan na nagpadulong madra sa ilasin nga puloyan bala ka Kitab Rods. O galing kamanti, antis pa na ang sityang president which is tagapon sityang president ka Kitab Rods may ara na sa nagluntad nga hindi pag-insidiyan ay inaing sa tunga sa biktima kagsuspitsado. Kaya matiging kumpermar man sa aton ni Daniela, iling stepdaughter kay Tevron sa sinisang biktima, nga sinakagabi, naglalisanay, iling iyasin nga Iloy, kaya iyasin nga stepfather. O galing kaya matiging kay Tevron, tungod sa ilasin nga hindi pag-insidihan ay nabatian, iling isang suspitsado. Nagpadulong ini siya, dito siya may tumangan sa balay sa isang biktima, kag dito daw ginhirabtan ang ila sinibala nga inaway kay Kevin Rods. Amo na actually ang information nga nakuha naton o galing kay during that time sino kay Daniela daw dutayan na ni sila nga maglabutan ay Kevin Rods. Inaliga arga nagpagwa na siya nga armas lutang mo niguro ang sulpa Kevin Rods nga ginauyatan sinisang suspitsado. So po sa bitan eh, sinamang nagab eh, natabo na tani ni yung pagpalupok kay Kevin Rods eh. O galing kay Manti natabagan inisang stepdaughter kag nagambal siya nga nung hindi nung ako ni may igo ko nung so amun eh kay ang amay ni Kevin Rods ang original yung amay sini or ang biological father sini ni Daniela dumayuhay no bala kag yun yung suspitsado amun ang informasyon ginambal sa to ni Daniela amun akong nga ang nagpauli inisang balay ining nga suspitsado kaging katuan dito yung Kevin Rods ha sining ni Daniela ining balay kag dito nagpangayo pasensya kay anag garik Kevin Rods amugid actually yung kwan eh ining biktima dito daw nag-inistoryanize dito sila dito sa balay sila suspitsado kag daw na umpaw-umpawan ining nga suspitsado Kevin Rods o galing ka matiti pagkabwas nga adlaw tining si Daniela Kevin Rods ha ang maging laktan importante, why ba siya sa ilasin ng balay, nagdito na natabo ining paglutang kay Kitaybrons kay nagpadulong gito eh ang ining biktima sa tubangan sang puloy-an sinisa
12: suspektado
11: dito sa pagpatpat kagapon ni Kitaybrons Tugakit nga nagpadulong ining biktima sa tubangan sang puloy-an sinisa suspek nagwa ang suspek kan dito doon naggamay nga lalisanay
7: sa pagpadulong niya kay Kitaybrons ano gas ninggitan sa gapanghangkat ano man
11: daw ginaligar no nagpagwa na sa sakwan eh gwa da do mo na bala nga panghangkat
7: bala do ginakwa niya na big gwa da manong kagi daw do mo amo na big nga daw ginakwa niya ginainganyo yang suspect magwa uy
11: so dito kasi po gusto ka lagi kasi may nakay ara ining bata yang si Ryan bitin ni Ryan yung sa amo na kun nga ang ti nagbalik ining biktima dito galik kay banti pagbalik na dras tubangan sa puloy-an sinisang biktima ini siya ang ginapalapitan, ginlagas, dira sa suspitsado, ang ining sulpak, Kitaybrons, sa gintukon, gindi mismo sa wala nga bahin sa iya siningat sana, sa gintitik, Kitaybrons. Imanti, sunok pagani sa mga tao dito, including sa kiraya, na what if di karon kong dumidyulayo, ining antan sa magpalupok sa iya sulpak, damo-damo, hindi ko nagkalamatay.
7: Kay, ang sulpak, yung bala, di 12, kaki 5, red?
11: No, di do sige.
7: Okay, ko to na mas spray na mo. Malapta na bing balinis dak black bilog dusi, no? Di dusi mo. Oh. Dusi ka mga tingga ang magginuwa da. So may ang iya yung gin style nga ti para hindi guro nga ti ang suspect ang biktima lang gitu yung iya yung target. Amo na to nga gintuon niya. So kun lang tawon dagli ka G5 red, no? Do ka ginagarit-garit tigidigaliya ang suspect.
11: Sa information mga nakuha naton do madugi-dugay naman actually do tumandok pagdala ng residente ireng Jesus Pizzado nga si Romark Mardocchio tumandok man kay Kitaybrons kag pinamangkot pa naton dito ang pila ka mga pumulo dito do ti may background di man siya nakatilaw sa priso dito sa Manila kag lima sa may syudad sa Bacolod Kitaybrons do nagagwa sunod lang pala sa prisuhan
7: ang suspect
11: ang suspect kag ini siya na lista man balas mada kag Kitaybrons
7: uy
11: ini involbado man sa mga illegal na droga nga transaksyon na amo na ang may pabato ka nakuha naton dira even sa barangay Kitaybrons kag sa aton sining kapulisan dira sa may barangay nga dumanan so ini sa impormasyon nga nakuha pagid naton ugali ka mga bata Kitaybrons eh nga ining si Daniela amugid ni ang do ginapatihan tani isang suspek nga do makapaumpaw-umpaw galing kasi during that time wala ito sa balay Daniela yung muna ka kabagdanan nga ining siya ang natirongan deep series ang isang suspek kay Kitaybrons so ari pamatihan nato na ba sa pahayag ni Daniela ining stepdaughter sinis isang biktima kay Kitaybrons sa yasin nga panawagan
13: nung kabalo ko nung makita mo ni nung pero diba nung ginstorya, taman ka bala nung mo mahiwaya pa tagani nung ginstorya, taka mabalan, taka nung nga hindi lang. May lima sila ka bata, nung mo business para na lang tani sa mga manghod ko nung paminsaro, nung na lang tani nga, paano ko siyempre pisa na sa bala nung mahita kwarta para lang sa mga bata, iya. Tapos mo pa nang ginimo, musakit sa akin, tapos hindi lang nga muna, gintimo mo sa tubang sa mga mangod ko, lain-lain nga trauma niya sila, ya. Basta rin magdakusin na, makita nila nga, ang amay nila, munang pagi sa pag...

0: agot ko nga ba arao ang agot yang ang agot oo ginapangita gid si papay
1: nakita ya gid ko pagkapatay
0: oo amo na gani ambal ko sir gabi gid trauma tagi sa mamangod kuya kay sa tuban damo pa nakita gani ubra yung but sino wala gid si sa espiritu yung guro yang ginimo bagimo ito kay gid si man minsar gid sanwan gab mailang bilang abot nga rason para hindi paghimuon. Ba't siya nung wala agad sa iyo sa spirito, eh pa hindi na nga rasong bayaran niya agad yung ginimo, eh.
2: Ay. So, bo, galing ka K5 Red, kay nga man, may mga kabataan, baga nagalantaw mo. Ti, check to na, traumatic experience na para sa mga magagmay ng mga kabataan. Kay magdalag ko sa maminsan at labaw nakita na kung paano gidpat yun ang ilasin ng amay mo. Ang suspect sa bang K5 Red at large pa Japan?
3: Well, actually, until now, Kitim Rods, at large, fighting sa Pinsato, nandiyan pa na yun, pati sa karong Kitim Rods, ginapangita sa nga ton sining, kwan eh, sa nga ton sining kapulisan. Kaya magti, after actually, isang incident, Kitim Rods, sa asawa nga si Ronaline, ina siya nagpauli sa ila, sining puloyan, nakikuha, na siguro importante dito, kag, wala na ba diparahan na nagwa na niya sa ila sining Bartek Kitim Rods. Di ginapatihan dito, nagpalagyo gidya ining suspektado ka Kitim Rods. Pero galing iti panawagan sini sa ibata nga magsungka na lang kag muligan sila sa mga grastuhon bala sa pagpagabong Kitim Rods. Kasi pigado man eh. Ang problema di karoon ka magti e-bike driver ining ining biktima kagamunin nagabuhi si ila tanan Kitim Rods sa lima sining kakabataan di karoon Kitim Rods di ang kabudlayan di sino amor biyahe isang e-bike sa pinamangkot naton si Ryan niling bata daw siya gini siguro ang dala kinitang e-bike para sa iya sining apat tagid ka mga manghot ka padayon pa nga nag-eskwela ang agot na daan 5 years old
2: tingdo
3: igit ng ila sining edad
2: tingdo eskwela pinakbilog tanan bata niya
3: sa Juan Kitim Rods sa kay Ma'am Ronaline sa kaduwa yung habana which is amo ni Kitim Rods sa lima ni kabilog.
2: Okay, lima.
3: Kay ang sa ulay si Nigabana, kay Ma'am Ronaline tatlo eh.
2: At duwa ila, duwa ila.
3: Hmm.
2: Oh, so lima so, tanan. Gay eskwela pa ni tanan ang lima?
3: Oh, nag-eskwela pa gid tanan Kitim Rods. Di ang subang buto si Ryan, di sunod di anyos. Di ang dere sa ni mga minor di edad at tanan, nag-eskwela malang gra sa may barangay Dumanan. Kag nagkabaka, wala na galing eh. Ang balila, medyo sakit. Kaman magambal kung kaisa yun yung biktima. Pero pag nabuot ko no sa responsibilidad sa pamilya, Kitim Rods, wala ganyan nagkakalipat. Magbakal bugas, bakal sundaan. Antes mag-proceed sa ilim nun, ginasigurado, gid ko no sundaan kagabugas eh. Para,
2: why
3: niya ko no sakit sa ulo?
2: Pero ti, kagipaybre, ang wala na galing eh, no? Eh, kabalag kita kung isang mga bibig ta, ginawa ta ni kapugong kung gisa pero may mga times kita makabuhi man ta mo ang tao nga ginambalan ta gakasuko man di ba so ti lesson learned ni sa tanan kay Fred especially sa magatubangay balay no may mga gutgot hiligot anon guna na tema avoid na lang gid kay at the end of the day atubangay ka pagwa mo kitaon siya. Inaway ka la, way, itanan mo da nga gawi, kilitaay ka muda. Tapos magilinaway ka muda, binantayan ay hindi na healthy ang inyo sininga komunidad.
3: Yes, correct. Kaya kung may ara, narasang meron siya, sa Kitim Rods, sa pinakauna, magiging palang gaon, tupad balay mo.
2: Correct na.
3: Kung may ara, narasang may magmasakit. Dira, kung wala ka nagkatrabaho, tupad balay mong ara, dira, na ospital, di, or nagmasakit, dira, may binataki sa kurason, dira, mo sining himataas balay, tupad balay, hindi mabulay, Kitim Rods eh. Pero kung do hindi maayong relasyon yung kadua, apabayaan, kung doon si mo itong padbalay, dira, bahala ka, napatay ka, mayong ganit, daw mo na, doon mga amo ka ng mga singilano, wala si Kitim Rods, kino ko na buhot, kaya ka itong padbalay, pero lain naman nila, ang amba nila nga,
2: love,
3: makabilang bahay, lain naman
2: nila, lain naman nila, love your
3: neighbor,
2: not your neighbor's wife, amo na,
3: sa mga ayaw. Kwan nila yun, sa mga pelikula nila nila ni Ann Curtis siya. Pero ang ato rin ang ginapunto is inabalang palang gaon, why isang ilinaway, buligay lang, kasi siya kung makainom, si kontrolon, pero hindi lang isang dumanan niya, siya pagkanay, gini
2: Sige.
3: Sa umunan kita, Rods, ang panagpunan,

0: Wagan sa gimata magsuka sa kapulisan kag buligan sila sa mga galastuhon sa pagpalubong. Ato sini balita dunung sa aton sa Power 3 ang aton sini nga DTX 500 RTC kag Clinica D3 Bayud VCO ang aton man sini nga DTX BT Soap kag DTX Coffee Mix. Nakakapiga na, nakadetox ka pa. Kapon si Patron kay K5 Batin di maisip, ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kag karinga Manzana Gross, K5 News FM.
1: News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. This time sa iluhan kita si K5 Wilson Villana. Kining balita ni K5 Wilson lugang maskalawan sa ang mighty si Dial Kalang Base Vitamin C. Nagkababakod ka nagkababtik sa atong singa immune system. Nagilapit na ang K5 News FM League of Champions 2026. Seasons 5 na kami. Napag-ihiwaton na would be on October 11 sa Bacolod City Government Center. Domingo nga gabi, magpatigayon kami sa League of Champions, a retro dance showdown competition dira mismo sa Maya in GC. Ihuman na dang fountain. Sadya na da, Domingo. In line ni sa Mascara Festival 2026. Ang K5 League of Champions is also part with the Gugma Foundation Incorporated kag City of Bacolod Mascara Schedule of Activities. Thank you, Gid Direct Rodney Escalon kag Mayor Greg Gasataya. Aras si K5 Wilson, ining siyudad sa Bacolod, si Mayor Greg Gasataya nagahingyo mga K5 sa empleyado sa siyudad nga may mga pusil nga dapat maging responsable sa tagsa-tagsa nila karmas kay sa mga nagluntad ng mga shooting incident sa school shooting incident talaban na ng mga armas dito mga loose firearms. Those are legal firearms lisensyado o galing unlicensed ang nagpangtiro. Kay ang bata ang nagamit, hindi iya ang gun owner. So dapat responsible as gun owner gid, no? Check tabi ang balita ni K5 Wilson Villana.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Wilson, ibalita mo.
3: Batiyon
2: sa K5.
3: Sorry,
2: pati igamong di ba? Ayo. Sige.
3: Sorry, but anyway, kay Febros, mayang hapon na no, sa ato. Sige nga, salamat eh, especially sa programa na ato sa El Castigador. Kay Febros, no, kagina sa aga, sa ginpatigayon na flag raising ceremony dali sa may Bacolod City Government Center, nagpahayag si Bacolod City Mayor Greg Gasataya, especially sa mga empleyado. Kay Febros, nga nagtambong sinisang flag ceremony. Nagpanumdum, ini siya ako nagpahanumdum, ini siya kay Febros, sa mga empleyado, nga may mga armas lisensyado man ina kay Febros but kabalo makita ba sa nga raman iban nga pichi-pichi naga pupot sang armas kay Febros nga mangin responsable kay Febros no ano nga klase responsable ini nga hindi bala malambot man kay Febros mga kabataan man ko sin o man nga upod ninyo sa panimalay ang inyo sinitagsa-tagsa ka mga armas kay Febros kay ti ano na nakaalarma na black kay Febros ang pila ka mga insidente sa pagpanghang sa mga lutuan kay Febros. So matandaan na doon sa recent lang nino may sa Longgal City kita, may South Cotabato man kita nga shooting incident sa mga eskulahan. Kaga kay Febros ang mga involved nga mga ang involved nga mga tag-iya sa armas ni kay Febros puro mga empleyado sa gobyerno kay Febros matandaan na doon ang isa pulis ang siniya sa South Cotabato kay Febros empleyado sa DepEd naman iya kaging gamit man sa niya sa niya himata man kay Febros ang ama sa gamuning gigamit kay Febros. That's why nga sa empleyado man no ginapahayag kagina ka kay Febros ini ang kwan ang panumdon ni Mayor Greg Gasataya kagti be responsible owner lang kay Febros kay good balikawan mabala no ang naangay man ni insidente sa mga bulutuan kay Febros. Isa ini katikang sa syudad agod na mapasiguro nga kung ano man ang insidente nga nagkalatabo sa tungsod Pilipinas especially sa mga bulutuan kay Febros malikawan man nga matabo ini sa syudad sa Bacolod aside pa iniya sa mga gipanghantang nga mga handheld nga mga metal detector kay Febros kag mga walkthrough nga metal detector nga ginpanghatag na no, sa pila ka mga bulutuan sa syudad sa Bacolod agod na pasiguro ang seguridad sa mga estudyante sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan sa syudad kay Febros.
2: Oh, may manag at least no, ma-remind. Actually, mga license gun holder ya, kabalo na ang problema kung sa gakalipat lang. Oh, kabalo na sila kung ano dapat ubrahon. Ang problema, complacency. very ano na sila, ng kumpiyansa na sila, nga ibilin din sa balay nila. Di may mga kabataan sila, nga nag-asupreher, galik ka kipabuson, sang hindi nami, no? Stress sa mga bata, depression, depress ang bata, kag maglabot sa punto nga ba si gamiton, ba na ngayon nga niban, para man, kabalo ka naman, nagkakalatabo sa mga kipabuson, hindi ta gustong matabo sa makulod na, di ba?
3: Yes. Yes, K5 Bros, kagadugang pa sa alkalde, K5 Bros, no, aside sa mga gun owners, K5 Bros, na panawagan man ini ang alkalde sa syudad K5 Bros sa paggamit sa artificial intelligence, K5 Bros. So, kung AI, bala, mangin responsable man sa paggamit.
2: No.
3: Kasi may duha kabagay ang paggamit sa AI, K5 Bros. It's either bulig o kung makaguba sa aton mga isig kapareho, K5 Bros. Especially kung na makaguba na sa dignidad, bala sa tao, K5 Bros. So, muna ang ginapahanong doman na mangin responsable man sa paggamit sa AI, K5 Bros.
2: Oo. Kiti, subong damo-damo na. Damo-damo ni K5 Wilson subong gagamit sa AI. Mga pictures na ginapang-post sa Facebook. Alam ba, nandira, artificial intelligence o AI, kagadamo-damo naman subong kag Kipay Bulson nagpabunyag. May mga Mr. ano na, Sterling, may mga, may mga ano na sila, Neil and apologize lang per me.
3: Anak ako na CEO.
2: May mga kwan na, may ara nga mga kabalo ka mga piliedo subong mo ng mga sikat mo, no? Sterling, mo gitang Sterling gid per me. De Rossi,
3: Royal.
2: Ayo.
3: Kailan na kita gusto sa mga short drama lang eh. Ay, pero kung ganito na, kunamo, magkita ganyan, suli si Miss Jean, katurutan ako sa short drama na eh. Mm-hmm. Ay, inspiring, mabala ka kita gusto niya mangin bata, ikaw so CEO.
2: Mm-hmm. Ang iba, di pa kuno-kuno man nga. Anak ako ng CEO. Ha ha ha ha. Ang balon ka. Kabalo ka mga words. Alam na mga bata mo.
4: Alright!
2: Oga City. No? Mili. Apologize. Lain lang. Subong kayo may ginagamitan. Ang hindi ko lang namian. Subong nga magagwa na. Kada may mga pamuyayaw na bla. Daw kalaway na. Oo. Tsakto na si Mayor Greg. Ka dapat maging mabinatayan nun ang mga gun holders na ton. As what I have said, they know what to do. No? Kung balon na sila ang problema, kakalipat sila. Kaya basi pala hulam-hulamon, basta nakalisensya na sa tawo, kung hulamon armas mo, makatiro, ganin na ikaw, ganyan sila, manabat kay si Imo na nakalisensya.
3: Oo, oh, ay nagkadya mo.
2: Kay Imo, ikaw ang tagiya mo. Do pariyo na karoon nga ti asawa, kaya kung sa soldado, asawa lang armas mo. Tapos hulamon na karoon ng asawa mo, ito ko lang, ay man. Diba? So dapat, be responsible, especially sa mga nagahupot sang armas sa lutang, especially subong nga di very trending. Ang ako na lang pamangkot diri kay tigahimo kita da, reminder sa mga gun holders naton, how about sa mga website, no, sa makita sa mga kabataan, kay ang technology subong makahatag man ano mo, puraot sa paminsaron, gumon sa paminsaron, ang iban yung gimigapulyot gidya ka kay Buson, gina-brainwash ka bla. Ginahigkuan ka, ginabunyagan ka permis sa mga malain. Amo na, may mga talento na ka Kipay Buson. Why nga gakadala sila? Kaya nagadala na sa ila, tanda na sa amo sina nga mga bagay. Sagad bala magbaniobra, maghimuhimu istorya, nga dumatsyag mo mapatihan mo gid. Dumatsyag mo nga ang kalibutan, makuwit mo na bla. May ara na nga mga tao nga sagad ya magmanipular, sagad ya maghimo sang istorya, nga daw matyag mo mapatihan. So that's why mga kabataan, malimbong sila, magpati sila, nga abi nila gro right after that, may mambal pa na nga tikon makaamu ka ni, mariborn ka, bangon sa AI. Oh, mariborn ka. Oh, gindaog-daog ka, kay balik mo nga ikaw na after 3 years, after 5 years nga cruelty nga ginhimo si mo, magtimalus ka daw, maamo na sa ila kag ibabuson. So that dapat ang guidance ng aton gidikanan, intervention sa aton pamilya, and of course pagpangamuyo gid ka pagsalig si Ginoo kag Kipay Buson.
3: Yes, Kiki Pagrod. So, mula na, no, at least, miskin pa paano, nga maalimpon man ang publiko nila sa mga empleyado, nga may mga armas, you know, of course, sa tagsaman ka mga bakulod nun, nga nagpamati sa ato nga programa, Kiki Pagrod, no, nga hindi, kit pag ipamutaltak, ang aton sini nga mga armas nga malabot sa mga kabataan o kung sino man nga pamilya naton agod malikawan ang anuman nga mga aksidente kay sa Gross gamit no ay ning mga armas nato sa tagsa-tagsa naton kapanimalay kay sa Gross. So mo na lang ato sini nga balita gikan sa Bacolod City Government Center nga gitadulong sa inyo sa kalwang sa Mighty CD3 Wire Code BTX 700 report naton si K5 Vincent Coralde and si K5 Wilson Villana.
2: Ay, kay K5 Wilson?
3: Yes, kay sa Gross.
2: Anong apelyido mo gani?
3: Villena.
2: Ay, abi ko Sterling. Hindi ka mag-Blackwood? Blackwood, Vail, Murete, Romano. Anong gusto mong apelyido? Villena, Ged?
3: Plywood. Paranipis.
2: Sige, salamat kay Iba Wilson na yu. Pagkwanta lang ka.
3: So, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon. Yung balita ang serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Necros, K5 News. Sa pero.
1: K5 News FM.
2: Ayo. Ako ay kuya hilig sa mga drama-drama na mo. Hindi ko hilig sa drama-drama na yan. Kaling ko lang ibot lang lang akong cellphone, may drama box, may net short, may drama wave. Nano mo ni man. Ayo, ay nagaling panahon, Mark K5. Batay naman na masunod na pala tuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM, saman si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwald, K5 Adrian. Ako naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Kung naga mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin. Nagapalang dulong

0: Organized Quadrant Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
5: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go! Go with the flow!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow!
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
10: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyo kalikot sa salon pass. Sa salon pass, may direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio Evening Newscast.
11: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sa mga Lunes, Setyembre 21, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasi sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, OCD NIR nagapaandam sang posibilidad nga nagadamo ang debris sa kanlaon.
1: Sa balitang national, amay sang shooter sa Banga National High School. Posible nga magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence.
0: Sa balita international, mas sobra 1,000 ka drone ginpaulan sang Ukraine sa Russia.
1: Kag sa balitang sports, sa Yulo Brothers nagapanguna sa men sa artistic gymnastics sa Asian Games sa Japan.
0: Sa ato naman balita entertainment, utod ni Kim Chu ginaresto sang Quezon City Police. Lasays 7.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si kag K5 Dominic Banyaga.
3: Subong sang ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Sulo sa pag-asa uli nakita ang LPA 1960 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas kag mayara ini sang manubo nga chance nga magdevelop sa isang tropical depression sa masunod nga 24 oras. Pag nakasulod ini sa PAR bilang isa ka bagyo, paghatagan ini sang lokal nga pangalan nga Queenie. Ang trough naman sang LPA ang nagatuga sa mga pagulan sa sidlangan nga bahin sang Visayas. Apektado man sang trough sang LPA ang Caraga, Bohol, kag Davao Oriental. Partly cloudy naman ang panahon sa Palawan, kag Mindoro, tuga sang southwest monsoon o Cunabagat. Samtang nabilin nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila, ang apektado naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy ang aton nga panahon buwas nga adlaw, nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasays 8 kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, OCD-NIR nagpaandam sang posibilidad sang nagadamo nga debris sa kanlaon. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
4: Formal na nga naghingyo ang OCD-NIR sa Kapitolyo sang Negros Occidental nga magpatigayon sang drone survey sa slope sang bulkan kag sa mga suba sa palibot sini agud mahibaluan kung diin nagakatabo ang pagbara sa mga debris. Sa pahayag ni OCD-NIR Director Donato Sermeno III, ang mga nagakakolekta nga volcanic debris ang nagatuga sang temporaryo kag hindi estable nga mga pagsupon sa mga suba sa palibot sang bulkan. Naka-alerto sa karon ang Office of the Civil Defense Negros Island Region bangod sang posibilidad sang pagdamo sa mga debris sa palibot sang bulkan kanlaon kag may posibilidad man nga marumpag bangod sa lahar tugas ang mabaskog nga pagbubo sang ulan. Natalana naman nga patigayunon ang drone survey sini nga semana. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang mangrove sa Bukana Ilog gin-transfer, wala gin-gabot suno naman sa pumuluyo. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
5: Nang pagbutyag ang mga pumuluyo sa Puro Cordova, Barangay Bukana Ilog, bahin sa alegasyon nga gin-panggabot ang mangrove sa atubang sambalay sang tagreklamo nga anay kagawad. Suno sa mga pumuluyo, wala gin-panggabot kundi gin-transfer lang ang mangroves sa piyak nga lugar agud hindi mapatay bangod ginagamit ang lugar nga dungkaan sang sakayan kagkawayan para sa ila pangabuyan nga green shell. Suno sa tagreklamo, ginpamatukan niya ang pagkuha sang mangroves bangod posible nga maapektuhan ang ila balay kun magbinaha. Samtang nagkoordinar naman si Kapitan Joan Inarsao sa Municipal Planning and Development Office sang Banwas ang Ilog kag gin-inspeksyon naman ang lugar. Suno sa MPDO nga pwede lang i-transfer ang mangroves. Nagapanawaga naman ang mga pumuluyo sa karoon nga masolusyonan ang isyu paagi sa pag-istoryahanay kag-koordinasyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspendi para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lasayos 11 sa iwan pa nga balita lokal. Alkalde sa Bacolod nagapanawagan sa empleyado sa syudad nga may mga armas nga mangin responsable. May Kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
6: Nagapanawagan si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa tanan nga government employees kag mga lisensyado nga gun owners nga siguraduhon ang husto kag istrikto nga pagtipig sang ila tagsa-tagsa ka mga armas. Ini ang mensahe sang alkalde sa flag raising ceremony sa Bacolod City Government Center subo nga aga matapos ang makahalanusbo nga school shootings sa Zamboanga City kag South Cotabato kung sa din imbolbado ang mga menor de edad kag nakagamit sang armas sang ila ginikanan nga nagatrabaho sa gobyerno. Dugang pa sa alkalde nga siguraduhon nga ang mga armas ang nakasecure sang husto kag hindi ma-access sa mga kabataan o kunsang bisan sino sa ila panimalay. Kaupod man sini ang pahanumdom sa alkalde sang husto kag responsable nga paggamit sa moderno nga teknolohiya kaangay sang artificial intelligence sa kon AI kung sa diin ini ang mahimo man nga abusuhon kag magamit sa kalainan. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bio Newscast nga ginadulong sa inyo sa kalwasang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villana para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa karapusan ng balitang lokal, driver nga nag-hit and run sa motorsiklo sa Barangay Zone 15, Talisay City, Tubtub Subong, wala pa nagsungka. May Kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Nagpanawagan ang mga hibata sa na-hit and run sa Dalan Acropolis, Barangay Zone 15, Talisay City sa driver sa isa kasalakyan na nakabunggo sa isa kamotorsiklo sa itong Setyembre 19, pasado lang sa isang gabi. Kaya namanayon ni Ryan Asuncion, kaupot ang duwa kabak rider ng Sanday Violeta Jimenez, kag Virgie Asuncion, bangod ini ang wala nagsungka sa kapulisan. Ginsiling ni Rami Jimenez si mata sa mga biktima nga seryoso ang naangkon nga injury sa iyang iloy nga si Violeta, bangod sa impact sa pagkabunggo sang salakyan sang sila ang paliko sa dalan malapit sa Roslon Cemetery, bangod na lampos ang lawas sa dalan kung sinin may fracture ang ribs, tulaan sa tiil, kamot kag pila sa ulo kag nadulaman ang iya sini nga memorya.
8: Memorya kay ang sintoma ang naigugit ulo yung kinakalampos at ang iya nga tiil at ang iya nga lawas yung sa likod dyan sa iya nga ribs may igo sa sasarit na doon na nag-crack. Tapos sa talikawang niya, may arat man na may nag-crack man sa tihil niya. Pati sa kamot niya na nag-tiktok man na nag-crack man.
7: Pangayo sa bulig ang pamilya sa publiko nga kung sino man ang pimaayo ka kopya sa CCTV o kung nakakilala sa salakyan, magpadulong lang sa Talisay PNP agud matumod ang driver nga nakabunggo sa ila mga himata. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din ka K5 Red Salgado. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasayos 14, kagpara na sa mga detalya sa aton mga balita national. Ginpalayag ni Department of Interior and Local Government o kundi DILG Secretary John Vic Rimulya nga pasakaan sang kaso ang amay sang 16 anyos nga shooter sa Banga National High School sa South Cotabato.
1: Aminado si Rimulya nga biktima sang krimen ang tanan nga mga imbolbado sa insidente. Apang sa idalom naman sang layi, magapangadubang sang kaso nga reckless imprudence ang amay sang shooter bilang tag-iya naman sang armas luthang.
0: Ginpalayag man ni Rimulya nga inilamang ang kasong mahimo ipasaka sa empleyado sa Department of Education o CONDEPED na tag-iya sang armas luthang kag amay sang suspect nga 16 anyos sa ukon sa school shooting.
1: Sunog ka Rimulya, dapat mas mabugat nga pinalidad ang tubangon sang tag-iya sang armas luthang nga gingamit sa shooting incident, ilabi na kon miyembro ini sang pamilya sang suspect.
0: Samtang ginpalayag man ni Rimulya nga ginbutang sa isa ka safety deposit case ang armas apang nakuha ini sang suspect bangod desidido na ang shooter nga himo ang krimen.
1: Sa dugang pa nga mabalita nga national, aminado naman ang mga awtoridad sa isa ka dark web sa mga rason kung nga nahimo sang 16 anyos nga estudyante ang pagpanglutang sa Banga National High School sa probinsya naman sang South Cotabato sa tong talikdan nga Biyernes.
0: Sunod ka Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya, ini ang nangin resulta sang investigasyon nga ginpatigayon sang mga otoridad sa cellphone sang shooter nga nag-experyensya sang depression.
1: Ginkumpirmar man sang Bangan Municipal Police Station nga miyembro sang grupong True Crime Community o kun Deep Dark Web ang suspect kagini ang naimplementasyahan sang estudyante nga magplano sang pagpanglutang sa atong talikdan pa nga Agosto.
0: Ginbulgar man sa mga abyan sang shooter nga nagpaandam pa sa ila group chat ang suspect nga magalin sa eskwelahan agud indi madalahig sa plano nga pagpanglutang nga nagluntad sang Setyembre 18 Biyernes.
1: Ginpalayag man sang mga abyan sang shooter nga dapat sa atong talikdan pa nga Setyembre 3 himuon ang pagpanglutang apang wala pa sang armas ang shooter.
0: Wala naging sugid sa mga abyan sang shooter ang plano bangod nagahuna-huna sila nga nagalahog lamang ang 16 anyos nga suspetsado.
1: Dugang pa ni Remulya na diskubrihan sang gidikanan sang shooter ang pila ka mga mensahe nga nagpabutyag sang depresyon nga gina-experyensyahan siya sining bata kag ila ginatinguan nga ma-handle ang sitwasyon.
0: Kasunod sinigin panugyan ni Remulya sa mga ginikanan nga batayan ang social media kag websites nga ginabuksan sang mga estudyante.
1: Samtang nga ginpalayag man sang National Bureau of Investigation kon BI nga nagserbi na sila sang subpoena para naman sa opisyal sa Department of Public Works and Highway kon DPWH Regional Office sa siyudad sang Davao, may kang tanan naman sa ginpatigayan subong investigasyon sa mga ginaligar mga maanomalya ng mga flood control projects sang siyudad.
0: Ang subpoena ang nagamando sa Regional Director nga magpakita sa MBI sa maabot nga Webes Setyembre 24 agud maghatag siya sang impormasyon may kang tanan sa investigasyon sang NBI.
1: Ang Regional Director ang ginbaluan man nga ipasa sa ang mga dokumento may kang tanan naman sa 51 ka mga flood control projects.
0: Sa katapusan nga balita national ginkompirmar ni Senate Secretary Ray Bantog subong nga Lunes Setyembre 21 nga liwat nga nagfile sang extended medical leave si Senator Loren Legarda.
1: Amo na ini ang ika-anom nga best nga nagfile sang extended medical leave si Legarda.
0: Sino kay Bantog naka-leave si Legarda humalin subong nga Lunes tubtob sa Miyerkules Setyembre 23 kag sa Setyembre 28 tubtob Oktubre 2 kag Oktubre 5 tubtob 9.
1: Madumduman nga nagpadulong si Legarda sa France sang Agosto 2 kag sunod sa pila niya ka may kaupod nga senador mayara siya sang seryoso nga balatian.
0: Lasays Jesse Ocho.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, mas sobra 1,000 nga drone ginpaulan sang Ukraine sa Russia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
9: Nagpaulan sa masobra 1,000 nga drones ang Ukraine sa Russia samtang ginapatapos ang Russian government ang ikatatlo kag pinakaulihi nga adlaw sang parliamentary elections sang Domingo. Nalakip man sa ginlunsar nga pag-atake sang Ukraine ang ginatos nga drone strike sa Moscow. Pahayag pa ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin, ginakabig niya ini nga pinakadako nga drone strike nga na-record sa maragta sang Russian capital. Suno kay Regional Governor Andrei Vorovyo, duha ang patay samtang 20 naman ang pilason sa nagluntad nga pagpang-atake sa Moscow. Sa isa naman ka social media post, ginkumpirmar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nagpadala sang kombinasyon sang missile kag drone ang Ukraine capital na Kyiv batok sa mga pasilidad sang petrolyo kag logistics. Kabahin ini sang pagparikasog sang Kyiv nga pabaskugon ang pag-ipit sa ekonomiya sang Russia. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
1: Yulo Brothers nagapanguna sa Men's Artistic Gymnastics Asian Games sa Japan. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
10: Nakasulod ang double Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo sa finals sang vault, floor exercise kag parallel bar sang Men's Artistic Gymnastics sa Asian Games nga gidapatigayon sa Japan. Kaupod ni Kaloy ang iyang amanghod nga si Carl L. Drew Yulo nga nakasulod naman sa finals sang floor exercise kag si Miguel Becena sang Philippine team nga isa man sa mga finalists sa vault na ang konsang Philippine team ang ika-anom nga pwesto sa men's team all-around. Nagapanguna ang Yulo Brothers sa individual all-around pagkatapos sang subdivision 1 kundiin may score si Eldrew nga 77.264 points Kag nagasunod naman si Caloy nga may 75.465 points. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, utod ni Kim Chu ginaresto sa Quezon City Police. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
11: Arestado sa mga katapos ng Quezon City Police sa barangay Wakwak Mandaluyong ang utod ni Kim Chu nga sila Kambini Sabado sang hapon, Setyembre 19. Arestado sila kam sa kaso ng multiple counts sa qualified theft. Ang 45 anyos na sila kam ang pwede makapiansa sa balon ng 5.8 million pesos. Ginfile naman ni Kim ang kaso batok sa iya utod sa tong Desyembre to 2005. Suno kay Kim, mabudlay ang iya ginhimo nga desisyon. Nakahunong sa subong sila kam sa Kamuning Police Station. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: 124 counts ang qualified theft ang gin-recommend ng bail sang korte, 5.something million. Oh. Amo ning para nga maano siya, no? Para sa iyang temporary liberty. Kadako ni Abby ka K5 Rod sang kantidad.
12: Kung kalaw ay lang, no? Utod, no? Nga may himo mo na kung si Kim siguro mahatag mo na kung magpangayo.
0: Correct.
12: Di ba? Amo yung katatis pag-utod. Oh, pangayo lang la kay hindi lang mangawat.
0: Hambal ganin ni Kim ka K5 Rod sang gin-file niya ng case against sa iya magulang. Nga kung siya lang, okay lang siya ya. Galing kay ti
12: may mga
0: may nagasalig sa ila. Dahil tinegosyo ni ang na doko fund do kwarta sang ilang negosyo ni nga.
12: Or maybe basi kung may partner man si Kim.
0: Sila do nga duwa do partner ata. Hindi
12: ang utod ya.
0: Oo, sa House of Little Bunny nila nga ano.
12: Okay.
0: Oo. Do ka lang sa ano no. Amo na ginihambal ko nga kung mag-utod ka mo, hindi na yabot silingon nga pwede ka rin kapaghilabot sa kung anong
12: dapat may gid may linya, may limitasyon.
0: Kung may dapat ang desisyon na ginaistoryahan kay
12: diba,
0: Kim.
12: Diba siguro kung duwa sila, tanan nga gastos kay Kim.
0: I don't know lang.
12: Na dibidindo income ko nga sila.
0: Tiga pagapanindugan man sila kam nga ang mga kwarta to nga ang mga withdrawals to may pahanugot man kuno kay Kim. Ay ano to, hindi ko ka-enchindi sang ilan nga at least no.
12: Pero may atli ba? Nani si Lakam, no?
0: Hindi ko sure.
12: Ako sure.
0: Si Kim lang yung sure ko.
12: May bata
0: wala
12: si Kim?
0: Wala.
12: Buhay bata?
0: Wala man.
12: Oh, that's why yung premier withdrawal sila.
0: Kapoy sa iyo. Pero dali lang yun pala. So, mga mga motorista na naka-full tank na ka mo. Ready na ka mo? Brace yourself.
12: Gainit ulo ni Buknoy, permisila da.
0: Kaman?
12: Di, siyempre, ba yung kuno panawag-panawag, pasaka nga, pasaka na lang. Next week, masaka naman guno.
0: Apoy, ang balantay ang
12: 8 to 9 pesos ang saka buwas. That's why, subong, diesel. Grabing pilahay.
0: Correct.
12: So, pila ka mo kay Basi Kumanirado ang mga gasoline station.
0: No? Kay prepare nila tomorrow.
12: Buwas. Pero dapat hindi amuna mo. Oo.
0: Amano, gitabi kay kontrolado man sa mga...
12: Gani?
0: Ay, nako. Pero ako yan, nag-full tank, nako kagina. Ay, hindi
12: pa.
0: Hindi man tagal yung full tank, napuno man siya, pero wala gani na ka-full
12: tank. Ako, kipa. Okay pa ko, ah.
0: Kamahal,
12: kaya
0: pa
12: 2 weeks.
0: Oh. Ay, grabe, nagyayad kamahal sang tanan. K5 Rods. Pamuyong na lang ta, ah. K5 Jules, no?
12: Ay, nalagaw-lagaw. Ay, nalagaw-lagaw.
0: Wala nalagaw-lagaw. Wala na road trip.
12: May.
0: Muyong ka mo. Tama na ka mo yan. Mga ka-K5, amuyatong dalago ang mga balita sa mga Lunes, Setyembre 21 tag 2026.
1: Pantaya naman bukas ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
0: Magkasunod na ang Largabi sa program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sang bugos ng puwersa sang numero 1 ng istasyon sa Bacolod. Kawing inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So na,
18: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
20: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: Landas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa ako. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Borgo.
1: This broadcasting live from Bacolod City, Philippines at exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Borgo.
1: Mayong gabi banwa. Good evening, friend. Inianglar gavista kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Visa! Lorga Visa!

0: omului Ioara, să de măcurașa, larga, fisa, larga, fisa. O pude să iniu alaga, ga am micropono de găsumpa lang para să imo cancărun, atun suc alaun, si K5, Julius, Marin Vires. Larga, fisa, larga, fisa.
1: Samtang nagapa alangay sang imo tinig ang kag naga paanok sang imo sinipinamalhan o kung nagasugba sang tabagak nga uga. Yari naman ang inyong bago nga tinamanan sa balita e baro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa nagapabilin nga number one nga waragwagan kag akon bago nga puluyan.

0: Bongko.
1: Aparente nakaibalo ang tanan nga magulugal-umon, tugtog magal-umon ang panahon, ang kalangitan. Karon nga adlaw nga may laptalapta nga pag-ulan, kagpag panagoob ipro'y pahigad taanay. Ang lakat sa panahon, ari anay ang mas seryoso kag magulugal-umon ang kahimtangan sa bugos nga kalibutan. Sang nagligad nga bulan sang Pebrero, every night ang aton ginatutukan inaway didto sa Iran.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, larga vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: tonight with a very serious topic. Hindi na akong paglipdan ang akong tagpamati, ikaw sang kamatuoran. Hindi ta kamo pagbibibihon sa nagaluntad sa bugos nga kalibutan. Nagatikang kita pakadto sa mas magamo nga kahimtangan. And let's start with Iran. Ang isa sa mga prediction nga ginpagwa sang isa ka in check nga professor si Zhang Suo, si Zhang Shekwin, amo ni ngalan niya, Professor Zhang Shekwin, amo nga magaluntad ang inaway sa Iran karon nga tuig oras nga magdaog si Presidente Donald Trump. But silingon nga si Professor Zhang Shekwin isa ini ka accurate nga predictor o kontag banta kung anong matabo. Ti Ari Banwa, ang latest tonight nga nagsugod na naman ang kinagamo dito sa Iran, labi na sa Strait of Hormuz. In fact, buwas, masaka na naman ang presyo sang petrolyo dire sa Pilipinas. Nga tungod nagaluntad na naman, nagasaka ang tensyon sa Strait of Hormuz. May dugang pagid, Bab al-Mandeb, na nung mga lugar ini, lubaron ko na karon dugay-dugay. Pero diri kita una sa video, parte sambal ni Professor Zhang Shekwin nga malawig pa ini. Base, tub-tub, sa madason nga tuig ang inaway sa Iran. Kay nga man, tungod may plano si Presidente Donald Trump nga sugdan na ang ground war. But silingon, mapadala na soldado ang Amerika dito sa Iran. And so it means nga kon maglapnag ang inaway o tensyon sa Middle East, ang una nga mabatsyagan naton hilanat sa presyo sang petrolyo.
1: Lorga,
0: and as a Professor Zhang sa iya sini analysis. Video number one, Professor Zhang.
2: Who predicted in July 2024 that Trump would win the election. I predicted that America would go to war with Iran. I predicted that Iran would not surrender. All three of those predictions came true. So when I tell you what I think 2027 looks like, I want you to take it seriously.
0: All right.
2: Five predictions.
0: Ari, anay, bukatikalon man ni kay Professor Zhang, pero galing tuod eh. Siling niya, ako to ang tawo nga sang 2024, ginapakot, not actually pakot, but predict, nakita ko nga si Presidente Donald Trump sa Amerika madalagan presidente sa ikaduwa nga bes natabo. Siya man ang nag-predict nga madaog si Presidente Donald Trump natabo. Siya man ang nag-predict nga ang Amerika maggera sa Iran natabo. Ang ikaapat karon siling niya, kung ako gani mag-istorya kung ano ang matabo sa 2027, seryosohon nyo. Di ako ginaseryoso ko siya eh. Si Professor Zhang Shekwin. Are, padayon nun ta si Professor. Prop?
2: Serious on its own. All five happening simultaneously.
0: Uy.
2: So let us begin. Prediction one. The ground invasion begins, and it becomes a quagmire. So the first prediction is the one that most people are already sensing, but nobody wants to say out loud. America is going to send ground troops to Iran.
0: Oy.
2: A full-scale ground invasion, and it is going to become a quagmire. That is prediction number one. Prediction two.
0: All right, danay, danay. Prediction number one sa 2027, if that siniganik nga bahin sang 2026 pagkadto December. Siling niya, matabo ang full-scale invasion sang Iran, meaning matabo ang paglusob gidya gamit ang soldado sang Amerika sa Iran. Kay man ang ginsaligan, nagligad sang Ira sang Israel kag Amerika, humalin sa tong Pebrero ang ginatawag aerial bombardment, meaning mga eroplano lang nga naghulog sang bomba kag nag-atake sa Iran ang ilang ginsaligan. So number one, siling niya, sugdan sang Amerika ang paglusob sa Iran. Do pareha sa Iraq bala, kag pareha sa iban nga mga nasyon.

0: sitwasyon katulad Vietnam nga inang mga soldado nagkadtog diyan nagsulod ang balhas kag baho sang ila kontra mapanimahuan gid nila kag ang kano gapalamalas man saway kiti ground invasion bot silingon rikta ya mismo sa nasyon nga ila kontra lusubon nila ina. So that's number one. Number two, siling ni Professor Chiquin matabo ang draft, meaning nga ang mga Amerikano nga lalaki ipatawag agod magupod sa gera o konti sa simpleng istorya ibala sa kanyon sang Amerika. Abe, pamatian ta dugang si Professor Prop.
1: And why Gen Z will not go.
0: Hello.
1: So by 2027, the framework for a national draft should already be in place.
0: Ooh.
1: It is possible that legislation has already been passed. It is possible that certain people have already been drafted. And here is the problem with the national draft. And now prediction three. And this is a prediction that will surprise most people because most people are focused on what is happening over...
0: Oh, amo lang to hasta, ha? Utod siya. Nautod si Professor. Pero anyway, sige lang.
2: Lorga!
0: Padayunon ta na sa karon. Video number 2. Ano ang sumada sang mga hitabo sa naglipas nga 24 oras? Amo na siling ko, ti diriya sa Larga Vista. Ang Larga Vista, isa inika teleskopyo. Meaning, kun sa English pa, binoculars. Ginalantaw taya ang layo nga mga butang. Ti ang panulukan ta diya, tayog sa malayo nga kiti ano man bingi mo on ko di hindi man pwede nga i-report ko ahaw binunanay lang kag linugusay every night. No, that is not the intent of Larga Vista. Ang intent sang Larga Vista, hatagan kamo sang context o mas malapad nga pananawan agud nyan nga on your own o sa inyo kaugalingon kamo makahimo sang inyo pang ino-ino.
2: Lorga,
0: yari ang mga nagkalatabo sa naglipas nga 24 oras sa bilog nga kalibutan kag lantawon ta. Ano ang pagkinarankaran sang nagkalain-lain nga mga pungsod? Let's have video number 2.
3: Iran just told the world, pay us or do not sail.
0: Uy.
3: 20% of the planet's oil. One narrow strip of water. And right now, four powers are staring each other down.
0: Are! Makadari! Siling niya ang Iran naghambal bagulang, siling niya, nga kami ang gapanag-iya sang sininga alagyan sang tubig ang ginamin nila Strait of Hormuz. Amuni ang bahin sang dagat nga nagalabay sa ano panawag ni sa hunasan sang Iran, naghahakos bala sa duta sang Iran. Ti, diri nga bahin may sakop ang Iran. Kag pwede ang Iran subong makambal, hindi kamo di maglabay, ti problema ina. Ari padayunon ta.
3: Is blinking. In the last 24 hours, Iran's ambassador stood on a stage in Beijing and said the word everyone was waiting for. Definitely. Definitely fees are coming.
0: Uy.
3: Washington calls it extortion. Europe is quietly preparing to pay any.
0: Ola!
3: China wants free passage.
0: Oy.
3: But will not lift a finger to force it.
0: Oy.
3: And Oman? Oman is sitting in the middle, shaking hands with everyone at the same time.
0: Ay.
3: This is not a settled story. This is a live standoff, changing by the hour. And by the end of this video, you will understand exactly who wins if nobody blinks. And who loses everything?
0: Ang problema amo sinay post makadali. Ang Iran naghambal nga kun maglabay kamo sa Strait of Hormuz, bayad kamo. Amo na kasimple. Daw maton bala ang bugoy sa bangga, silinya kada labay ninyo dere nga parte sang dalan nga hindi man iadalan. Silinya bayad kamo, amot kamo sa whiskey nga bakron ko do amo nabe. Di ang Amerika siling nga pangilkil na yang imo ubra. Extortion. Wala kinalain sa New People's Army. Ang China, gusto yan libre ang ilabay. Ang Europa, naghahanda magbayad. Ang Oman, wala tingog. Pero tanan amigo niya, bupwerte, no? Anyway, so amo ina ang problema. Ari, padayon unta.
3: Most nobody is telling you. This fight was never really about a toll booth in the ocean.
0: Uh-huh.
3: It is about who gets to write the rules of the entire global economy going forward.
0: Okay.
3: And the answer is being decided right now, this week, while the world is distracted by funerals and ceasefires.
0: Okay.
3: Stay with me, because the fourth player in this story is the one you have not even considered yet. And it changes everything. On July 4th, Iran's ambassador to China, Abdolreza Rahmani Fazli, stood at the World Peace Forum in Beijing and made it official. Iran, he said, will definitely charge service fees for ships passing through the Strait of Hormuz.
0: Oy.
3: He was careful with his words. He called it a service fee, not a toll. But the message was unmistakable. He also revealed something bigger. Iran is working directly with Oman on what he called new arrangements for the strait, covering security, vessel supervision, and even environmental costs from the massive volume of ships passing through.
0: All right.
3: And he
0: now
3: added,
0: ang gwa tandaan tagid nga ang Amerika amo ni ang nagaserbi bilang policeman of the world. Police pangkalibutan nun ang Amerika. Humalin sang natabo o natapos ang World War II. Diri sa Middle East, diri nagakwarta actually ang Amerika. Kaysa naambal ko na kag na-explicar nagligad, diri nagtuhaw ang ginatawag petrodollars na nung bot silingon sina. Kada bakal mo sang langis sa Middle East, anuman nga nasyon, Oman, Saudi Arabia, Iran, kunanodak nga nasyon nga ginatawag GCC, Gulf Cooperation Countries. Ang Iran, wala galing na ini. Ang imo gamiton, hindi ya ang imo currency o ang imo kwarta. Dolyar! Halimbawa, kita sa Pilipinas, do you think peso ang ginabayad dito? No! Ang ginabayad dito, dolyar, mapakambyo tanay dolyar. Same with other countries. Titungod sini, never ending ang demand for the US dollar. Kita mo, sila ang talaksan sang value of the peso and other currencies. Tungod sining nagkatabo sa Middle East nga ginatawag petro dollars. In exchange, siling sang Amerika, kami ang mabantay sa inyo, Saudi. Kami mabantay sa inyo. Oman, kami bahala sa inyo. Pero subong, ang Saudi, kag ang Turkey, kag ang Pakistan, nagbiya na. Sinya kita na lang yabla pre, mabantay sa isa kag isa. Galing problematic, hindi pa sila karapal. Nevertheless, ang punto amo sini. Nga, subong, ang Iran gapakita, na sinya kaya na muni, nga kami ang masukot. Service fee. Oo. Nga, kiti ang Strait of Hormuz, sa atubang ginila galabay, may party ang dagat nga iya sang Iran. Okay? Ari, padayon unta.
3: One more detail that should worry every Western capital. Countries that stood by Iran during the war, meaning China, meaning Russia, will get, in his words, special treatment.
0: Oi.
3: Translation. Loyalty gets a discount.
0: Ah.
3: Everyone else pays full price.
0: Oi.
3: Washington's answer came fast and hard. Secretary of State Marco Rubio has said for weeks that fees and tolls are the same thing wearing different names. Quote, if you are paying someone to go there, I do not care if you call it a fee or a toll or a donation. It is a toll. Rubio has framed this as more than a shipping dispute. He has called it a matter of precedent, warning that if Iran gets away with charging for passage through international waters, the idea will, in his words, spread like a contagion to every other choke point on Earth.
0: Just
3: that. Think about that. The Bosporus, the Suez, the Panama Canal. Every strait becomes a toll booth if Iran wins this one.
0: Ah.
3: That is why Washington has drawn an absolute line. No deal, no matter how close to peace, will include Iran's right to charge a single dollar for passage. Now, here is where it gets interesting. Publicly, Europe is standing with Washington. Britain's Minister for Europe called Iran's position holding the rest of the world to ransom. France's foreign minister demanded major concessions at the United Nations Security Council.
0: All right, ang problema mo sini. Kung pasugtan suno ya sa kay Secretary Marco Rubio sang Amerika, kung pasugtan ta ini, daw katulad lang nga pasugtan ta ang iban nga nasyon nga mag-ubra sang ila pagsulundan. Halimbawa, kita, may ara man kita alagyan sa solusi nga ara sa tubang sang ginatawag Strait of Taiwan. Di pwede taman sukton ang China, di. O China, hindi ka mo maglabay, ha? Kaya mo na da teritoryo sa West Philippine Sea. Pwede man takambar sa China, kada labay nyo da, bayad ka mo. And so, para sa Amerika, inaya sa Amerika, ha? Shadow ka delikado ini, but what does it mean banwa? Nga ginatalakay ta ini, very very simple. Ini nagabuot silingon nga may bag-o na naman nga flashpoint o bag-o na naman nga issue agud puisan kag awayan ang nagkalain-lain nga mga nasyon.
2: Lorga Vista.
0: Pero tiyan mo na gani siling ko panugod pa lamang ini. That is why nga wala ko naglipod-lipod sa inyo. Banwa, hugta ang inyo paha. Hindi lang kay mawagak ang karsonsilyo ta o dilargo. Pati karsonsilyo ta daw mawagak na.
2: Lorga,
0: nga, keting aton diya ang ginapaligbanta saka sa presyo sa petrolyo. Magsaka ang presyo sa petrolyo, saka presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon, meaning pagkaon kag iban pagid naton nga kinahanglanon. And so that is our major concern. But sa bilog nga kalibutan, tandaan tagid makasaysayan ini nga, tungod mahimo nga ginabalasa ang leadership o kon ang paghari sa kalibutan. Remember, ara kita karon sa panahon nga ginatawag Pax Americana, katawhayan dala sang Amerika. That was after World War II. But now, we are seeing America being challenged. Ginahangkat ang liderato sang Amerika. O ikaw ya, why kami agapati sa inyo? Amo nang ginahimo sang Iran. Amo man ang ginahimo sang China. Ang Russia, gangirit-ngirit lang si Putin. Pero te, nalipay ini sila. But nevertheless, banwa ang punto mo sini. Kitaya, nga ordinaryo nga tao, di alangan taman kadtuon ang mga lideresto kag panghuyapan. Si Trump, si Putin, kag si Xi Jinping, hindi pwede na. Bisan ano ta kapudag-pudag sa dalan, itaison ang aton chinelas, amo managyapon. Ang ako niya, ang pamangkot, paano ta pasiguro nga hindi kita mawad-an sang kalanon.
2: Lorga Vista.
0: Di ako ya tanom-tanom lang kutugabang kag ukra. Amo lang naanay in the meantime, meaning hindi tasagay ugtas kung ano ang nagkatabo sa kalibutan, mati lang kamo sa Lorga Vista para may ara kamo ihibalo nga abanse o una nga ihibalo, because that is what we do diri sa Lorga Vista. Ginaarmasan ang inyo huna-huna sang nagakaigo nga ihibalo, agud may ara kamo pag-on nga basihan kung ano ang himuon.
2: Lorga Vista.
0: Kabay pa husto man to kayo Julius Libres ang akon ginahambal, to kayo Nonoy Arib, kabay pa husto man ang akon ginapulong dire, ha?
2: Lorga Vista.
0: Roda Angeles Night nung Edmond Diaz and family, kabay pa okay man yung ginapanghambal ko dire sa inyo para tuntunan. Marijoyce Ardosa, insyakto man ini, inday Marilu Manaay, dira sa Vista Alegre, insyakto man ni ayan ang ginahambal ko.
2: Lorga Vista.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita. Kagduro ang aton talakayon tonight, ha? Siyempre, World Affairs sa aton makihibalo at around 7:30. Bantayan, ipreparar ang mga cellphone. Ano ang mga bato nga makamamatay? Hindi lang siya buha ang makamamatay nga bato. Hindi lang bato nga gin lampos o gin tiro sa ulo ni Goliat ni David, hindi may ara mga bato nga makamamatay sa kalibutan. Istorya ko na sa inyo karon at around 7:30. Ikadua, ano ang mga utan nga tuman kamahal sa bugos nga kalibutan kagduro pa nga makatalanhaga nga ihibalo tonight dire sa Larga Vista.
2: Larga Vista.
0: First commercial break. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend.

0: performance. Extend.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-asumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Standby na sa report ni K5 Berto Gakit Jr. ang aton pambukas nga mabalita nga komentaryo nga inyo nabatian wala gid lamang madugay gindala sa inyo sa kahaluan sang aton maukod nga mga tagsakdag sang libre nga balita kag ihibalo every night diri sa Larga Vista. DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi. Mag-inom ka sini bisan sa gabi, indi ka masal ang tarsir sang imo asawa o kon zombie nga nakasulod sa imo balay. Bangon wala ka nagamurarat, tungodusto lang ang kaundan sini or sangkap sini nga kape. Pakilala ko pagina sa inyo. Plus, ang iya duwa ka mga kaberks, DTX 500 kag D3 Bio. Once again, ang aton sini maukod kag wala kalingkang nga mga tagsakdag sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo diri sa Larga Vista kada gabi. Indi lang masaligan nga tagdala sang dapat ninyo mabatian, masaligan man sa pagbulig sa inyo kalawasan sa pagpangapin kontra sa baratian. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista!

0: pomului vara, să de măcrașa, larga, fista, larga, fista. O pude să iniu alaga, ga am micropono de găsumpa lang para să imo cancaron, atun suc alaun, si K5, Julius, mare vire, larga, fista.
1: Antes ta katuan na report ni K5 Berto Gaket Jr. tonight, mayong gabi ilang sa atong mga tagpaminaw, kag mga igsuon diha. Sa lungsod sang Toboso nga nagpabati pinaagi sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa kay SM Randy Tanki.
0: Lorga.
1: Mayong gabi man kay SM Floor Lingamen nga nagapahulam naga hook up sa aton sini nga pagpanganagad nga nagalabot dira sa Dakbayan sang Mabinay Negros Oriental. Mayong gabi sa aton mga tagpaminaw kang mga igsoon sa Mabinay kag sa Bugos nga Negros Oriental nga nagapamati sa CPSU Radio Mascovado.
0: Lorga Vista.
1: Ari ng balita sa Iluanta si K5 Berto Gaket Jr. Pero antes sina may ari hingagaw pagid diriya sa Bacolod mayong gabi from K5 Bong Lumaino sa aton mga tagparamati sa Purok Carvic, Sambag, Santol kag Tuburan Barangay Mandalagan.
0: Lorga.
1: Dalasa na si Manang Elena Pablico ang amon mapisan nga BHW sa Purok Yansundos dira sa Mandalagan.
0: Lorga.
1: Ari na siya nagapanumbalik kay ginpalagyuhan niya kung nagligad. Ari na siya. K5 Berto Gaket Jr. 29 anyos na. Manog isa kabulan.
2: 28.
3: Ara ta hindi ni Bios Adrian?
1: Ha?
3: Si Adrian.
1: Si Muelia?
3: Ah, bata pa rin si Muelia.
1: Mga pila?
3: 22.
1: 22? 22. Ti, amo lang mga namian mo?
3: Si Muelia, miguhay kami ng adawa. Si Adrian, pwede ko na siya maano?
1: Ma?
3: Patakuling.
1: Ay, what?
3: Upo dyan na yung si ano eh, miguhay ah? Si Kurt?
1: Kurt?
3: Sa takuling? Si Migo, si
1: Kurt. Loading ko, ah.
3: Hindi ang bata ni ano. Bala, sino din na? Ngayon na yan? Si Ma'am Rica.
1: Ah, si Harun?
3: Hindi.
1: Ah, si Kurt. Aw, sino na?
3: Si Kurt.
1: Si Kurt. Guwapo bata, si Kurt.
3: Guwapo. Pagkatakuling na siya.
1: Dari pa bala kasaban siya. Alam, yari na ang 28 kagbalik ulay nga lalaki.
3: Siya, pwede na.
1: Ano?
3: Yan, hindi lang mabita. Tura ko yan. Oo. Gagid yan kami punggod. Kakipayb, Julius.
1: Oh.
3: Salamat, Gid. Sa... sa...
1: Nag-28 ka lang nagdako ang imo nga tingog.
3: Salamat, Gid. Sa
1: nga greetings. Nga nagdako imo tingog.
3: Kaya ti... Amba nila ko, no... Kung gaedad ka, gadako man imong voice. No?
1: Voice kag balls?
3: Gadako. Gadako ang imong voice.
1: Okay.
3: Kagadamo imong a boy.
1: Pero si... si Berto actually sa Kristan ni sa Gimaras. No? Sa Gimaras, di ba?
3: Insert mo gito sa Kristan.
1: Hindi niyo
3: wala ka na may mga boys ka lang ka pamata. Ay, kagimab Julius, no? Yes, no?
1: Si Padre ka pamati. Si Padre ka pamati.
3: Yeah, we've been an Alta servers for almost 9 years.
1: Wow.
3: In Gimaras.
1: Kung naman pagkita na itagali, balaan ka na itong atawo.
3: Balaan, Gid.
1: Wow.
3: Oo. Ari bala amo ni sigang talawo. Oo, mga
1: ah, ang ikaduwa.
3: Okay. Ikaduwa.
1: Din mas gwapo ang magulang mangod.
3: Ang magulang eh.
1: Ato,
3: si
1: on?
3: Adrian.
1: Ah. Pulte. Yan. Daw idol ka ni Toto Bertoao.
3: Ah,
1: dula si Toto Adrian.
3: O
1: sige, larga.
3: Kagibab Julius, no? Bali actually tulo talulo pang don ang aton silinga. Balita subong bangod isa naman ka riders sang motorsiklo ti man bata nagpinadayaw
1: okay.
3: Kagibay ba Julius matapos nga nakitaan sa isa ka video dira sa may corner bala sang Hernais sa may Araneta no
1: Hernais okay Araneta Hernais sa ginatawag anay nga awing.
3: Ah,
1: awing.
3: Yes.
1: You know why awing? Kay may bikiri na da mo. Nga awing, oh.
3: Okay.
1: In fact, ang bantog da Bert, ang ginatawag nga pudpud nga tinapay bra.
3: Mm.
1: Pudpud.
3: Mm.
1: Ginabaligya. Anyway, so awing. Ernice actually is formerly Libertad Street.
3: Mm-mm.
1: Ining diretso dito sa Libertad Market.
3: Mm-mm.
1: Okay.
3: Yes, ano dira gid. Na videohan, actually we have the video. No, ipa-play ta lang na iyan. Makit-an sa video kagibaba ang makit-an diri sa video kagibaba Julius ang isa ka driver sa motorsiklo again dira sa may corner sa Araneta Bacolod City. Dugay-dugay ang driver kagibaba Julius nag-exhibition. No?
1: Okay.
3: Para makita naton, wala nagagamit o kung wala niya ginauyatan ang manubela.
1: No hands.
3: No hands.
1: Wow! No. Oh! Oh! Pilit! Oh!
3: Abi kong pilit. Tigamay lang mapilit ah. Ang ini nga video kag Ibab Julius naglapta sa Facebook kag ginkahangawa man.
1: No? Ano nakwa ya din nag-big time siya, nagmangranon siya.
3: Ate why? Eh?
1: Why?
3: Ginkahangawa.
1: Wapo na divert ko matumba ka o bagnos ka ginada.
3: Oo eh. Kung malang tao tabi wala man nagsakit kagiba balik-balik ka lang blayan magkita tablar kagiba dyan wala man ni nagsakit hao at ano yabi ang balikat yaba na
1: hawak
3: na ton kagiba dyan yas nga do ginahungod dyan dyan eh no kaya okay lang man isabi isa kasigundo doa kasigundo nga doon nag-amula na siya
1: pero pigawa kaya wala gagunos eh.
3: Oh, gan.
1: Dapat ginagunos ka diyan.
3: Tapos natumba pa gid sa bla.
1: Oh, amo nang gwapo-gwapo nga lupad ka gidla.
3: Amo ni ang banila kayo Julius nga tingin kahangawa sang pila ka mga nakakita nire, mga especially mga motorista kay tiang banila, mayo lang, no? Kon waay na aksidente. Paano kon aksidente? No, di amo
1: kanugo,
3: na
1: bala. Ako niyang reaction kanugon nga wala na aksidente.
3: Amo gid, no?
1: Di ba?
3: Baka na lang gid sina kangay sina. Kagiba Julius, nakalabot ni Kagiba Jules, no?
1: Mm-hmm.
3: Sa LTO NIR, okay. Land Transportation, tinawagan ni Kina si Mr. Jekon Law, ang Head Regional Director. Sunod diri, nagpatigayon ni sila kay Ina ng GED, no? Sang investigasyon. Kag sunod kay Kun Law, kung may baluan, ang nga may kapaltahan ini, dagdagan ini sang Shokos Order, kagkasuhan sa reckless driving.
1: Okay.
3: Hindi kuno ni nami ang ining mga exhibition.
1: Okay.
3: Ay, tiba, lantan naman nga, tiba, maka-aksidente, kagiba Julius, ano, sa amun, sa nga sistema, ya?
1: Ay, bunggo! Ay, wala.
3: Ay, wala. Wala. Bunggo,
1: I mean, I am not being anti-rider. Kaysa tuod lang din sa K5, damo kami upod din ng mga motorcycle riders.
3: Ah, yes.
1: Pero wala yan nag-exhibition. Halimbawa, si Rimuel is a responsible motorcycle driver. May helmet gid ni siya kadalakat. Si Adrian is also a responsible motorcycle driver. May helmet gid ni siya kadalakat. Sa siko galing. Hindi. Hindi.
3: May kapatid daw yan kay tuod gid. Amugin na siya. Actually, sana sa mga ginahunting man to sa Barangay Banago.
1: Oo,
3: grabe na siya padalon. Oh, ang itay-itay nila to sa may Pepsi. Nadalagan niya.
1: Oh, pero ako blat, hugot ang pagtuo ko kay Toto Adrian.
3: Ah, pero bakod sa actually, padasag lang ang lagan. Pero ay ko kita, amigo, na si Adrian, yung nga doon, nagbalang-balang niya. Ay, is a good drivers.
1: No? He is,
3: no?
1: Driver.
3: Especially si Kurt, good drivers ni sila.
1: Nga, si Kurt naman niya nakita mo.
3: Sa takuling ni si Kurt mo. Ah, Kurt! Diba sa taga Takuling ka, Kurt? Takuling Kurt? Takuling Kurt, oh.
1: Ay, si Jade. Si Jade.
3: Ha?
1: Si Jade.
3: Jade.
1: Kurt ang apelido.
3: Kilala mo Jade si... ano? Kurt? Kilala mo si Jade, Kurt? Ah, kilala yan. si na gani si Kurt. Mga amigo ko na sila.
1: Ah, okay.
3: Si Rimuel, hindi ko gina-close. Nga. Sila lang ning ma-close ko gide. Si Adrian kag si Kurt. Sila na ning ma-close ko. Si Rimuel do kilala lang.
1: Si Rimuel makabig mo ning boylet.
3: Hindi. Dito na siya gapanya, gakay taliya.
1: Kami
3: dira sa VIP road.
1: Oh,
3: kami na, mga tropa na da.
1: Oh.
3: Asa 6 gilito no?
1: Ay, si Tutu Kurt siya na gali, oh.
3: Ang bata ni Rika?
1: Gani,
3: Ma'am abig... Rika gali, hindi ni si...
1: Masala ko ni sa ilan ni Harun, eh.
3: Ah, si Harun. Kalang layo isang insura, iya.
1: Tuod? Oh,
3: si Wheeler, kag si Harun, pareho si insura.
1: Sino naman na eh si Wheeler?
3: Ay, sorry ako, si Masunod.
1: Ah.
3: si Wheeler, pagkitaan dyan ako, Blayan. Pagkitaan dyan ako sa camera, Blayan. Kagiba, Joel, si Wheeler, kag si Haron, pareho itsura. No? Pakita ko lang si mo, tsura ni Wheeler.
1: Oh, sige, babe.
3: Pakita ko lang tsura ni Wheeler, si mo.
1: Okay.
3: No? God love si Adrian, no? Oo, pareho sila.
1: Dalay, ginainto mo ko.
3: Oo, oh, gano'n.
1: Hindi, pagpalag yung report mo, tinanong tabo.
3: Kabalo ka, kiba, Joel, nga nahidlaw ko si mo.
1: Bo.
3: Kakibab Jules, amuto no, suno sa LTO, NIR, Kakibab Julius, mm-hmm. nga hindi ni Mayo, kag actually nag-viral naman eh, sa bilog na bakulod, ang ining...
1: Pero karoon ta, ang ipagwa nila show cost order.
3: Show cost order.
1: Eh, ang iba niya pamati nila show cost eh. Ang presyos ang sapatos, bla?
3: Show cost.
1: Ipakita ang rason nga nag-amo ka ni.
3: Yes.
1: Oh.
3: Do imo man nga statement eh no
1: di paano correct ang imo sa bata di paano kun isabat ya basic ngay kay tikulang ko so amalin sa nanay ko
3: di may investigasyon di mambalan gid yan ya mambalan LTO ya do hindi man kami guro mango be do
1: basang siya tikay kulang kuya pagpalangga sang ginikanan ko
3: di amo na gani kagiba Julius after padalan siya cost order okay. So nga ma-identify na to ang driver. Dito na nila imbestigaran kag usisaon ang iya sininga response kag dira na kun ano bala magwa sa investigasyon. That's why amutan ba ni Mr. Jekon Lokay na nga kun may probabilidad ini nga makitaan may ara ang probability nga ti pasakaan reckless driving kung ano okay. Pa ginada ang mga violation niya under isang nakitaan sa video
1: kag illegal possession of zero brain bay.
3: Wala
1: kaso.
3: May gamay pa man siguro kahit yung ginagamit niya pa man iya nga. Ginagamit niya pa man iya nga ano nga paa. Okay.
1: Di, pero hindi ko blaka yung chindi, Bert. Why should you do that? Sa isa ka crowded na main thoroughfare, mayor nga lagyan ni mo. Di ba? Pero pigaw. May ara ko tani advice sa iya. Tani ginulat yan na balang inugsulod gid sang estudyante nga damo kabla pwede mabungguan. Amo na yada sun makapatay ka duwa tatlo ka estudyante gwapo pagid. Di ba? Muna iya
3: para lang gid ya tani sa iya eh na galgal ya
1: galgal.
3: Pero ti masubo man ka gid Julio
1: ako subong nga Bert ay na kuya sa vlog sa handom sang iban nga tao magsikat mo mabulig na lang kuya masuggest na lang ta. Diba?
3: Kaya Julius, speaking connection man lang sa aton sininga report, sang Sabado nga adlaw, may ara kita gin-report kagibab Julius nga amo man eh, no? Lalaki gin-aligar gin-pakdol sang traffic sang enforcer sang land transportation office. Okay. Actually may video man kita dira. Suno diri kay sir ang biktima nga aminado man ini dira sa may dalan Araneta bala kag iba Julius man sa dulapit na sa may library bala kay diyan ano na Bacolod.
1: Ati Rizal Elementary School gid.
3: Dira gid.
1: Lapit man mi sa gin ubrahan ito.
3: Ano?
1: Biyak lang.
3: Oo, amo na ganito ka konektado gid bala. Ang ginubra sang lalaki to, nagbalaan niya may checkpoint, ginaparahan na siya sang enforcer, hindi gapon. Sa piyak pag eh, ginparahan na tub-tub nga ikalima na ni parahan, may gapon, as lang ginlagas na lang ginda sang enforcer, kaga tisuno sa iya, ginpakdol siya kano sang helmet. Pero suno sa
1: ginpakdol
3: LPO,
1: siya na nagpakdol sa iya helmet?
3: Ang enforcer. Ginpakdol siya, amoning iya, sininga... nga ano nga
1: tiway ni lagin ko an alambre kagin inatan tos punta
3: ti suno man si iya ba ni Sir Jekon Lo sa rason man sang LTO wala una wala sing pakdol nga natabo kung may mga paghawid man eh pro, ano naman kanuna sang enforcer kay ti makon mo kay malagyo so eh kapila na parahan ginambalan nga hindi mag pundo gali way ginagpundo.
1: Kahit tungod nga posible wala rehistro.
3: Kag sa nadakpan kay Julius wala rehistro, motorya wala war CR nga ipakita, wala lisensya.
1: Tiway possibility nga kinkarnap ato?
3: Ti posible maginalantaw and impound ang motorsiklo. So amo ning hambas ang LTO sa aton.
1: Okay.
3: Ma violent reaction sila. No, suno diri sa ano man sa mga enforcer, but still ang ginapangayo lang man kuno sang LTO nga kung may checkpoint hindi ka maglabay eh. Ano na ang basang LTO sa ton?
1: Di man mo ni ay na no.
3: Galing naglabay ko sa ginparahan, Why pagid ang ba ni Sir Jekyll Law, hindi lang isa, hindi lang duwa, okay, tatlo pwede, pero kalima na kay Badyolios. So, mayroon din sige dyan.
1: Obligasyon mo na yan, kung mag-drive ka, ang imo motor may ORCR, may rehistro, may ara ka driver's license, di anong buot niya silingon?
3: Gwardya ni siya kay Badyolios nga so, maduti, tanay sa may Mandalagan.
1: Oo.
3: Sa isa ka bangko.
1: Uy.
3: Eh, get impound ang motor yan, kay ti suno siya pag interview ta, way naman sa kunugana, nga makwa kay ti suno sa LTO, ang balairan niya tanan, sa violation, sobra ba 20,000 pesos? So, di niya kunukaon eh, kagang motor, ti, way takabalo kung ano niyong sistema sa motor.
1: Eh, pero explicar yan na yan nga, wala registro kag ORCR.
3: That's why investigation man sang kapulisan. Ha? So, amunig subong kagay Badyolios, hindi man mainit, pero ti, may balita man kita nga sunod nga mga sinima na magpatigayon na sang inspection operation inspection ang aton Siringalan Transportation sa tung, sa kagabihon na. Gabi na ang Muslim, mga gabi ng ilang operation.
1: Galing kayo ma-traffic jam na, Bert? You know why? Damo na motor nga mapundos kilid dalan. Diba? Siya kayo may checkpoint to preo.
3: Tila laban-laban, no? Kagiba Julius, kay ti sunod din kay Sir Jekyll Law, mostly dako nga problema ang aksidente man sa kagabihon. May ginambal si Sir Jack nga doon ka namin, ang balya, mahibi ang gabi kung wala aksidente. Muna ginambal.
1: Ang muna kalala?
3: Kadamo sa aksidente.
1: Uy, tila laban nga involved motor. Motorsiklong involved.
3: Yes, motorcycle.
1: Get, di may patay?
3: Yes, kakiba Julius, pila naman, kapila makon mo dira sa may Mansilingan, kaligad gabi. May napatay man dira ang nabunggo sa poste, sa mga pahanukoy. Di ko isisahon nato ninitanan sa mga records ang aton Siringa Traffic Enforcement Unit, doon masimbal nato nga dukadako sang numero sang aksidente sa Bacolod. So, isa man sa mga rason kung nga, kapatigayon, actually wala pa man, pero nagpatigayon, magkapatigayon, sunod si Mana, kundi ta magsala, wala lang ginabasa ato ng PETSA sa checkpoint no ang aton sini nga LTO Lauman sa mga pila ka mga dalanon.
1: Pero ang lain da Blabert may mga GC pa. Ngaga pabalo sini siya may mga aswang subong. Ti okay lang nagali nga mag-drive ka illegal.
3: Kag damo man gabuyay, damo pa gabuyayaw, no, oh, sa LTO. Amo na gani hambas sa LTO. Wala man niya gapang lagas, wala man sing anoti. Checkpoint man lang, no, kay ambang ini ni Sir Jack, no, kuhay ka ristro, hindi ka magagi, no, kuhay ka man niya, hindi taman mapilit, iba, hindi makakuha ristro, pero di kong madakpan kaya sang LTO, kagiba Julius, atubangon mo eh, ginaparahan.
1: Tinga hindi kaya magsunod sa legal nga patakaran sang gobyerno, no, kahit PA?
3: Amo gani, no.
1: Diba?
3: Kagidya may mahimo, kagiba Julius, kung wala man niya oras yung checkpoint nila na, correct. Once nga ra kaya sa dalanon, alauna, alas dos, dapat posible may ORCR ka o ano mo gid eh listen siya mo gid kagiba
1: di anong penalty siniman ako may suggest ko eh kay kinang nanta volunteer sa dog pound blinding ginapandakop ang mga ido balang lagawan dito sila ipa community service sila to manamog ido sila to manguli ido oo eba
3: oo te amo gining matabo sa pila ka mga dungol ah mambalaton mga dungol ng mga
1: hindi o kain chindi Robert mo kun pasikat ang imo ginapangitari mo on mo lumpat ka mo dalon yung motonyo ilumpat nyo sa flyover inay sigurado masikat ka na hindi gani isaka mo sa PNB kag i lumpat mo sa building I mean you know it's kind of honestly stupid na gid niya because mapadayaw ka but you are endangering others.
3: Yes.
1: Di ba?
3: Amo gid.
1: Oo.
3: Kaga isa pa kagiba Julius malantaw naton para man ikuno sa mga pumuloy mo nga likaw sa aksidente. Kag same time hindi ta mabalaan may mga riding in tandem.
1: You know why, Bert? Ako may ara ko cousin in law. Nga napatay sa dalan tungod sa haras-haras nga motor.
3: Reckless.
1: Paka isa ni Mrs. ko. May gapalumba diri sa Paglaom Village Blayon. Gindulong niya may gaya mo, gabi na. Justa, nagbungguanay sila sa
3: Pamursya
1: gapalumba.
3: Pamursya na, no?
1: Paglaom Village. Pamursya, o. Patay! Te, abe. Ti, I mean, you know.
3: masubugid, no? Kag tikis adaan, right? Kabalugis, kagabihon, ang krimen luwas sa aksidente, sunod diri sa LTO man na to, again, sa mga kapulisan, nga gatigayon sila checkpoint, na to the point nga kwaon ka, dakpon ka, but still ang investigation, blakay ti, may mga riding in tandem suspect, may mga kawatan nga nagkasakay sa motorsiklo.
1: Pwede may NPA hitman man.
3: Ah, posibleng gid yan.
1: Diba?
3: Oo, pwede gid.
1: Pwede may manugbaligya siya bu.
3: May gabaligya transaksyon. Ti, musli, tanan ina ka gi Julius, gabi ka katabo.
1: May kaplog, may callboy man. Diba? Pwede. Tanan nga krimen eh.
3: Tanan.
1: Samon na sila.
3: Hmm. Kag tanan ina, mostly ara sa
1: kapit. Pwede man nagadala malita.
3: Oh, nga may kwarta?
1: May kwarta. Diba?
3: Kay gabi mo.
1: Gabi mo.
3: Basta gabi, amun na gani, basta gahari ko ng kadulom, tanan nga krimen kakatabo.
1: Pero namian ka man kong gabi.
3: Oo eh. Hindi ati, kumayo mo lang obra mo, why not? Diba? Diba yan? Kung mayo obra mo sa gabi, wala mo na problema.
1: Ginasuyaan ka ganyan yan yan?
3: Oo, kay... Kung gabi, wala man na yung problema, kagibab Julius, no? Kung mayo man lang ginaobra mo, bisan dulom ang kwarto, kung may kapangamuyo ka, dahil wala yung problema, ya?
1: Sa taga-takuling.
3: Ha?
1: Takuling.
3: Tiga taga-takuling ko mo. Sa Banago, gamo man na sila yan, yan.
1: Okay, okay.
3: Sige, ah.
1: Sige.
3: Okay.
1: Kita na italiwan.
3: Ko ba sin siya, gigabi?
1: Thank you,
3: si Adrian, wala man gatawag sa akon. Kagibad yun, sa balita, kadulong sa kalwan sa DTX 500, D3 Bio, my PC kag DTX Coffee Mix. Ako si Kagibad Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News.
1: Ipatsyan ka ganit, mikropono niyan, yan ay.
0: Lorga!
1: Alright, sige. Salamat kay K5 Berto Gakit Jr. Now, naka-ordinaryo nga report, pero this goes into the very essence of privileges diri sa aton nga pungsod. Ang lisensya is a privilege. Ang lisensya sa pag-drive, ang lisensya sa pagpanag-iya pusil. These are privileges. Diba? Tinga ginabusuhan tao. Diba? Okay lang na kung nangalitan mo, imo ka og lingon. Pero oras nga may ara na gani iban nga malitan, ako ya, I would rather nga imo lang kaugalingon ang alitan mo. Tikon mapadayaw ka malangita to iban nga lugar nga dito ilukso ang motor mo. Limbawa sa reclamation, tirikta ka to dalom sang dagat eh. Nga hindi ka bala ka panghalit sang iban. I mean, you know, Banwa, I have been through that experience nga ang pakaisa sang akon tiayon patay at a very early age tungod sang mga gagugago nga mga tag-iya sa motorsiklo nga mapalumba iya sa dalan. I'm sorry for the term, no? But that is what it is. Diba? Pero para fashionable, tawgon ta mga idioto nga ara sa dalan. As I have said, amo na ang problem gani. Magkwa kapusil, lisensya, license to own and possess firearm, ginapaagi ka sa neuropsychotest. Tiining driver's license nga hindi taman pag-itest ang gakuha lisensya. Kung balain ni sila psychologically and mentally fit, hindi ining mga buang-buang.
0: Lorga,
1: eh because ang motor or ang salakyan becomes a deadly weapon in the hands of an idiot.
0: Lorga,
1: sa aton nga pagpanumbrek, sa aton makatalanhaga nga ihibalo, ano ang bato nga makamamatay? And of course, ano ang mga pinakamahal nga utan sa bugos nga kalibutan? Standby ha, balik kita pagaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.9 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahinom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
4: Subuan nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
5: D3 Bio, ti pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil wala kaagi init, Sir Boy.
4: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, ang aloblock sini, lipids.
5: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, Sir Boy, amon siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
4: Uy, anak na.
5: Anak glutathione
4: na.
5: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repairman.
5: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man ditribayo ya? Nga, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
4: Kulang na.
5: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
4: Anong pagid mabulig sa D3 bio? D3 bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imosilula. Ano ginapagwa sa imosel membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imosilula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Matatags, mangabuti ka. D3 Bio.
2: Kung wala ka gainom D3 Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gituag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada selula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Kunda mo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sang ano, wala side effect, tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
0: D3 Bio.
2: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. D3 Bio, pinaka the best nga anti-cancer.
0: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso,
0: hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: Number 1, the hit music station. 101.5. K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Visa. Lorga Visa.

0: sa imo. Indi lang niya ang shabuha o kon ang bato nga ginbutang sa tirador ni David kontra kay Goliath. Ariya, bato nga tuod makapatay tungod sang are. Lantawunta. Bato?
1: Pound for pound, this spice can...
0: Ay, sige, sige, okay, okay. Sorry, sorry. Ari naman, nagsala naman ko. Ari, ang sunod, ari gali, bulak nga mahal pa sa bulawan. Kung, adason na lang partner. Okay lang to, ang sunod lang to, check to. Amo lang to ah. Ari, ano ang bulak nga mas mahal pa ang presyo sa bulawan? Padayunon, bulak?
1: Pound for pound. This spice can cost more than gold.
0: Uy, grabe.
1: Saffron.
0: Saffron.
1: Red threads inside a crocus flower, and each flower only produces three of them.
0: Uy.
1: Workers have to handpick every single thread, because machines would crush them.
0: Uy.
1: It takes over 150 flowers just to produce 1 gram, and roughly 75,000 flowers for a single pound.
0: Grabe,
1: all picked
0: no?
1: by hand, in just a few weeks each year. That's why a pound can sell for thousands of dollars.
0: Grabe.
1: It's not marketing. It's just the most labor-intensive spice on earth.
0: Okay. Ang tawag sa to, saffron. Ano ning saffron? Isa ka klase sang, ano panawag na eh? Sang spice. Okay lang partner yan. Maasunod lang ta sa kung anong ara, da ang next ang parte utan. Now, ang saffron, isa ka klase sang spice. Pahamot actually. Kagpanamit sang sabor. Mahal pa siya sang sa bulawan nga. Kay ang kada bulak, ang ginatuwag crocus, tatlo lang kabilog daw hilo-hilo nga ginaharvest kada tuig. So ang kinanglan, mga 75,000 kabulak para ang saffron malabot isa kalibra ang iabugat. Actually, katilaw ko ni isang saffron. May naghatag sa akon nga amigo ko bala, nga halin sa abroad. O galing, ang problema tungod sang ka, ano panawag ni Gani, Adrian, ang ka matinugahon bala sang utok ko kisa. Simpleng istorya, ang pagkabigaon ko. Kabalo ka din ko ginbutang ang saffron, nga kamahal nga klase spice. Ginlakot ko sa pinamalhan. Hindi ang ayan. Ay, oo. Di kundi guba ang akon nga ano panawag ni salmonite. Kay tigin butang-butangan, kuya saffron, hindi ko kasaho sang sabor.
2: Lorga Vista.
0: Pero otherwise, mahal ining saffron. Sa nahambal ko na, mas mahal pa sa bulawan ang iya presyo. Now, talking about mahal, ari ang katapusan ta tonight. Dala naman ini sa inyo sa kaalwan sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo, amo ini ang kargado sang medium chain triglycerides gikan sa virgin coconut oil nga ginkuha sa gata. Pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas ta agod magpatay sang kagaw. Fungus, virus o kon bakterya. Ang pinakanami pa kay ang D3 Bio gapaalam sang imo immune system. Ano ang kagaw nga maayo? Ano ang kagaw nga malain? Ginamaistruhan niya ang imo immune system. Gani din ka pa. D3 Bio na.
2: Lorga!
0: Are, ano ang pinakamahal nga mga utan sa kalibutan? Are, abay pa matianta. Utan?
3: The 7 most expensive vegetables in the world. Number 7, saffron.
0: Okay, tamong saffron ara.
3: Color and distinct flavor. Saffron is costly due to its labor-intensive cultivation process.
0: Okay.
3: Number 6, hop shoots. Valued in beer brewing, hop shoots are expensive because of their delicate harvesting process and limited availability.
0: All right. Number 5, ang hops atong ikaduwa bla after saffron. Ang hops amo ini ang ginabutang sa beer. Ano ka pahamot sa beer bala? Inang konbaklon yung beer kag imnon. Amo na, hops. Mahal ni. Yari ang sunod.
3: Bamboo shoots. Winter bamboo shoots harvested in challenging conditions.
0: Tambo?
3: Are due to their scarcity and specific cultivation requirements.
0: Okay.
3: Number 4, wasabi. The difficulty in cultivating wasabi, a staple in Japanese cuisine, contributes to its high cost. Number 3.
0: All right. Purple artichokes. Ang sunod ato ang winter bamboo shoots. Tambo halin sa winter bamboo. Isa ka klase sang kawayan nga mahal ang pagpadako kag ang pagharvest ini. So winter bamboo shoots. Sa aton patamboa. Ang sunod amuto ang wasabi. Ining wasabi nga ini balang abi takahang kun magkaon ka sashimi sa Japanese restaurant, mahal ang tuod ni. Kay ang tuod nga wasabi, ang itsura daw luya pero green. Kag wala ay gatubo sa dalong duta, dapat may ara tubig nga sigi ilig. Tiyamak mo kamahal. Dasun ginakiskis ini siya sa panit sang pagi. Garas brad daw papel dili ha. Mahal ni ang wasabi. Ining gapakahang bala nga iya kapon pero isa lang kasikat dula dayon ang kahang. Are, ano pagid ang iban nga mga utan? Utan?
3: Purple artichokes, known for their exquisite taste and vibrant color, are expensive in limited cultivation areas and a complex harvesting process.
0: Wala. Number 2. Ang usual nga artichokes, ang color green area purple. Doon nagalagubya bala ining purple artichokes. Mahal man ni kuno. Ang sunod, white truffles. Nanong white truffles? Fungus inabanwa. Daw uhong, pero ara saya sa dalong duta. Ang ginagamit agud pangitaon kung hindi ido, baboy. Are, padayunon.
3: White truffles dubbed diamonds of the kitchen.
0: Wow, kamahal.
3: For their intense aroma and
0: tuod?
3: And the number one.
0: Sige, padayunan. Nanong number one? Oh, nautod siya? Oy, desgrasya.
2: Lorga Vista.
0: Okay, basta padayunan. Ano ang pinakamahal nga mga utante? Ang white truffles, baboy ang gapangita sini. Daw uhong gida ang iya sinigwa, pero tulutig-a ini siya. Gina-shave ini siya, mahamot. Pero iya niya pagkaon ka manggaranon. Te ako pala kaon kuya uhong. Labi na gid burak-burak. Kag labi na gid ining ano gani panawag ni nga mushroom ni ang shiitake mushrooms. Ini gani ang ining makita bala pirmi sa aton nga klase burak-burak no nga klase sang uhong. Oyster mushroom. Namitum-an mo ang uhong. But anyway, ginagutom ako. Amuyad to ang inyo nabatian nga mga mahal nga mga utan sa bugos nga kalibutan. Makatalanhaga nga ihibalo, makihibalo diri sa Larga Vista every night. Dala sa inyo sa Calwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio, and of course ang DTX 500. Ang DTX 500 amo ini ang nagauli sa baterya nga ginakawat sa imo cellula sang free radicals inang latak nga nagapatuktok sa lawas ta. Pero kon may duro ka nga antioxidants nga ara sa DTX 500, ulian niya na sang ginkawat nga baterya ang imo cellula. Kon hindi magtuktok ang cellula, dimudo maayo ang imo ikaayong lawas.
2: Lorga,
0: sa aton nga pagpanabalik, we'll be having K5 Jong Versales. Sa aton nga pagpanabalik, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3.

0: DTX 500.
1: Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una, problema gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: Sa amung lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
4: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Let's go!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kalikot sa salon pass. This is a method of elastic camphor. It's a generic name of salon pass. Symptoms persist until recovered. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Visa! Larga Visa! Magadala sa pag-awig at madapat nga pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
7: Last and final stretch ang inyo palatuntunan. Larga Vista kon sa Baspa. Last trip, kabit na, kabit na.
6: Larga Vista.
7: Standby sa report ni K5 Jong Bersales sa hindi gid lamang madugay. Let's have K5 Jong nga agin kwa ko siya. Tungod amuni ang masanag sa lagmay ara pakutani sang ingagaw karon dugay-dugay. Nga ha, hindi lang Strait of Hormuz it seems ang aton problemahon. Ang Suez Canal mahimo nga madalasa nasang inaway nga ah. Kay ang Iran may ara sila mga bata-bata ining ginatawag Houthis, mga Muslim bala nga ari diri sa Yemen nga mga bata-bata sang Iran, manggamo sila sa ginatawag Bab al-Mandeb Strait. Tinanong matabo kon gamuhon nila ini. Base ang barko nga nagaagi pagkadto Suez Canal maapektuhan.
6: Larga
7: pakaronan tana. Kay we have K5 Jong Bersales bagong abot gikan sa iyalaag. Ariya masanag-sanag nga balita dumdum kamuto. Atong bata nga wala napatay balang lapsag nga na-rescue man kutunta. Ahay, kun kamusta na kag kun may ara nagid may ma-adapt sa iya.
6: Larga Vista.
7: At least amuning mayad-mayad nga balita ta tonight and other reports gikan sa Northern Negros Occidental. Jong, good evening. Welcome back, bye.
8: Yes, may gabi, Kip of Julius.
7: Ay, do kaluyaw. Abi ko naglaag.
8: Kalain gali isang kanyo.
7: Welcome back to Toto Jong.
8: Pagkatapos,
7: ay,
8: Julius, but,
7: ay, kamusta si Inday Barbie?
8: Ano,
7: hindi, what I mean, siya bagong kabuhi, bla? Why na ka mo kita, ay?
8: Wala na.
7: Ahay, ahay, think mamiss naman si Inday Barbie, no?
8: Gani,
7: anyway, oh. Mm-hmm. Tigali, ara ka pa man, ah. Ara pa man SM Brian, ah.
8: Ay, yes, oo.
7: Oh. Oo.
8: Ari pa kami di, ah.
7: Ara pa tanan, ah. Ay, think mamiss naman si Inday Barbie lang, ah.
8: Gani, oo.
7: Oh.
8: Anyway, wala natin pinamalambot kay Kipam Julius, ano? Ang ining MSWDO, kung kamusta ng update sa ito ni Toto Earl Agustin.
7: Okay.
8: Ang pinakaulihilang information nga nakuha na ito is, amo to, isa ilo siya dito sa may Sagay City. agad niya dito si Pamtang sa isa ka foster parent kay Kipab Julius. Kaya for the meantime, kung may ara sa may luya na mag-adapt, ati, amo to, medyo malawig pa rin pa ang kinanglan nga proseso. Pero as of the meantime, may karya pres ka gini ya kay Kipab Julius.
7: Oh.
8: Hipsan ko lang, initial lang danay.
7: Okay.
8: Hindi ko lang danay pag in-name drop. Kay, amo ni ho, diri sa Sudan sa San Carlos kay Kipab Julius, may isa diri ka barangay nga sunok pa ang ila sining mga barangay officials wala na kabaton sweldo.
7: Wala kabaton sweldo.
8: Oo.
7: Nga.
8: Halin pa sila ligad tuig.
7: Nga.
8: Di ako nang ginatuhog ko pa sa buong kung ano ang rason kay allegedly daw may ugat sa corruption nga nagluntad kay
7: Uy. Dios. Nadakpan sila nga gapanuklo? Ginpabayad reimbursement talin sa ombudsman? Uyo na.
8: Ay, amo na kay na ang aton nga nabaton nga mga kuana, mga partial information halin sa aton sa mga reliable sources. Di ginistan taman kay na nga kadulungan ano. Gining mismo nga chairman sa sining barangay. Galing na lang, hindi siya yablaki taon.
7: Uy! Hala! Tuod?
8: Oo, oh, hindi siya kitaon.
7: Nga ah!
8: Tiambot, di ka kulumuro na gano'y. Yeah, panarias lang sila. I mean, ang iba niya ba lang ang mga kaupdanan kay Rabilios, ng mga opisyalis? Nga, kumbaga, panarias lang sila hula sildo. Nasaan siya ya? Why?
7: Ay! Tikong kapitan kayo should show by example, lead by example. Hindi kag ang pwesto pala sang barangay captain nagsugod ni nga wala sweldo. Debla? Oh, ti sang una nga panahon gani ang term na kabeza di barangay, debla? Dala gani pang himo bangkaw kag pang ayam aswang dala sana sa ubra mo eh. Di ba?
8: Tiniya. Daw na dulaan. Ini chismis kay Pab Julius.
7: Oho.
8: Uod gini nga kwento, uod gini nga impormasyon.
7: Nadula ang ila, nadula ang ila self-condolence? Di ba? I'm sorry. Ang ila self-confidence, nadula. Kay wala na sila sweldo mo na?
8: Daw mo na. May ang iban ni ara pa man sa Gyapon, that's why ara sila ya.
7: Uy! So,
8: ang Facebook, oo. Oh, ang ginakabig nga amay, gito sa Brago, why gito ya?
7: Wala na siya may ginabatsyag nga excavation para nga mag-servisyo?
8: Ano excavation?
7: Motivation eh! Eh! Eh ba? Ay, Diyos ko.
8: Imagine, halin pa, suno pa sa atin nga information, halin pa siya nagligad tuig.
7: Okay.
8: Basta subong.
7: Ha?
8: Why, gids na yan ka ba? Oo.
7: Ti, silingin.
8: Kaya hindi ko pa, namangkot ko gani.
7: Okay.
8: Ano nga bulan sa nagligad tuig?
7: Mm-hmm.
8: Ti, ang aton source, hindi makakuha, hindi makapatpun.
7: Okay.
8: Oo.
7: Di, mag-amuna na ito, nidulog nyo nga sa NBI o kung sa PNP. File na ka mo missing persons report. O, diba? Ay, oo, Diyos ko.
8: Kaya hindi kitaon.
7: Oo. Alangan man nga mapakwan sila call for adoption. Hindi man pwede. Kaya hindi man lapsag si Kapitan. Bali na nalusno ang balatsyago ni Kapitan kay wala na siya tiiron sa barangay?
8: Di, isa ba na sa ating ibalo ni Julius?
7: Pero John, exactly when you say nga wala na sila ga-function, wala na si Kapitan ga-patawag sa Sean.
8: Daw ara pa man siya, pero amo na bala daw medyo maluya kay Kipab Julius.
7: Okay. Bali ang gwa mapa-meeting lang tapos na why na?
8: Oh, daw wala na gid jam hura.
7: Ti galing kun sa migo ko pa sa una, sige bisan sino man ma-heart. Di ba? Hamak mo maputoy.
8: Mahart o mahart?
7: Mahart! Diba? Ay, Diyos ko. Siya na-heart ka dyan, guro? Ayo. Pero tuod ka, Jong?
8: Amo ni Gary, iyang idugan ko lang ka.
7: Okay.
8: Based on information, sila tanan, accordingly, sila tanan ng mga official sa ilasting mga accounts, ginpang freeze.
7: Uy!
8: As of, yes, oo.
7: Nga ah?
8: Kaya amo na, ang ginapalakat ng sugilalot, may ara sila mga taon as alleged.
7: Pero base siya natuga pang bakuna sa measles? Hindi siya?
8: Ha?
7: Hindi na siya ang gapang bakuna sa rubella measles?
8: Hindi ah.
7: Awa. Base why takabalo balaga si Crypto lang siya mabakuna na lang, mang bakuna na lang ko anay. Di ba?
8: Hindi ah.
7: Or base why lang takabalo si Kapitan Sako gali sa Intel Work, no? Silingya gapa si Crypto lang ko wala ko gapakita kay gapamantay ko kriminal eh.
8: Gapa pulis po.
7: And then guaya si Agent X44. Tony Falcon. Oo. Muna, oo. Na.
8: Ay, birthday. Sige lang ah. Kahit pag magkwanta ni, maplastar ta ni Mayo kay Kipem Julius, ikwanta ni ah, tawag sini, buy, anta ni ang bilog na detalye, angot sini.
7: Basi okay, mali mo ya, si Kapitan ginrecruit na sang Impossible Mission Force bala? Siyang ginbulos kay Tom Cruise? Diba? Wala balo! Hindi ba? Nga man si Tom Cruise nga daan katigulang na sa Mission Impossible.
8: Ati ho ah.
7: Si Vin Diesel, buslan naman sa Fast and Furious.
8: Hmm.
7: Di ba si nag-audition niya sa kapitan to? Di ba?
8: No! Nakamotin kita mo, nga may pitik kay Kakipam Julius, kita nga naman to.
7: Okay.
8: Halin sa isa man nila kaupod, bla?
7: Mm-hmm.
8: Sa konsiyo nga naghambal nga. Brahon talaga niya, bahala, why sildo? Ti amo tong doon naghatag sa atong lid, ha? Ay, naghambal siyang amo naman.
7: Ti pero kagawad to nga naghambal nga wala sila sildo.
8: Hmm.
7: Pero do may langot ang buot, do may langot sa boses, wala?
8: Why? Why? Inang kakuan lang bala, inang, do ina balang, tawag sinigga niya. Daw gi kuno abi, daw sa waay lang.
7: Okay. Daw medyo
8: kadasig sa aton makaintindi.
7: Aha. Medyo daw may ara man siya abiya sang confidence.
8: Mm-hmm.
7: Oo. May do may self condolence man siya. Pero wala takabalo kung deep inside ka heart.
8: Ati ho. Kay nga abi nga ginpitik ito sa aton.
7: Correct.
8: Ban ho.
7: Abi ko nagambal siya. O brown talang total na ngawat man ta.
8: Hindi naman. Hindi niya bala. Wala na ito sildo-sildo.
7: Oo. Importante hindi na mapriso.
8: Ati ho.
7: Pero wala pa takabalo. Kung bala inikabahin na sang pag-convict sa ila.
8: Te, amo pa na, sige lang. Tingwaon ko by tomorrow na mapakinganutan ang DILG or ang diri sa may mayor's office. Mangkot kita diri kung ano katuod nga may amo sini nga dako ni actually nga balita. Kita lang sini ang nakakapture.
7: Mm-hmm.
8: Wala ni makapture sang iban kag subong talang diskubrihan nga alam may amo ni gali.
7: Okay. Justa. No. Ang pamangkot, ano gid exactly ang ilang ginhimo?
8: Ang rason. Ano gid ayhan ang ilang ginhimo nga?
7: Di ba?
8: Grabe kung tuod nga halin pa sa nagligad nga tuig, hasta subong way Japan.
7: Oh, kag ikaduwa. Kun bala conviction o kun suspension pa lang ini?
8: Suspension. Ti ara pa man sila Japan, functional pa man kay Kitab Julius mo.
7: So wala sila na kakas from public service.
8: Why? Pero amo na galing as alleged, why is lay baton-baton sildo?
7: Diba si ang rason nga si Kapitan why nakita kay nahuya siya.
8: Tiambot lang.
7: Diba?
8: Ambot lang.
7: Siniya kay nag-steal ko eh. Diba? Pero ang pamangkot, pilagid ka malita. Pilag nag-steal. I made kawat the money, bala, pare. You know?
8: Steal.
7: Okay. Nag-steal.
8: S-T-E-A-L. Gali.
7: Steal. Ano yung muyaw? Steal nga salsalon?
8: Abi ko, steal nga na mo lang, kung sa Tagalog pa, nananatili, steal.
7: Ah, nagatiskog. Nagatiskog. Ayo. Do ka pinasahi nga balita ni Jongaw? Hindi, kay kon matabo nga tuod kag may conviction, this would be the first nga balita nga mabatian ko diri sa Negros Occidental. Kay remember atong nagligad tong sa Sagay, agaling hindi to imo report kay Bomba Mariluto. Ato yapin ang suspend sila tanan. Except sang isa ka kagawad, oo. Kay gin-suspend nila ang kagawad. Oo, dugay na to.
8: Ate Drea,
7: hindi sila authorized mag-suspend eh. So ang gwa sina, ang ila katunto, nagbalik sa ilalawas. Na, oo.
8: Nag-back to you sila galing.
7: Nag-back to you. Kung sa dinalan pa sa una, dumduman ko si Maninoy Fred sa langgab, na? Si Action Fred ba? Siringyati, foolishness will someday go back to your body mo. Gabanda balik na ang kamangukis ay.
8: Ati ho.
7: Oo. Nakulbaan ko gani, Jong.
8: Nga.
7: Tiba si balikan ko blas ang kamango ko man.
8: Ay, do imposible. Do imposible.
7: Pero gamo na gani, gahalong ko. Gahalong gito. Hindi ka kapakot eh. Diba? Ay, ang bot, Jong, ah. Ay, oo.
8: Hindi, amo lang ni Danay sa subukan.
7: Ay, pero Danay, dali lang. Gabubo na ulan da sa inyo, wala?
8: Kaloyan, why good?
7: Ha? Pero mabat siya ganad ang init sang El Nino? Nag-aamat-amat na?
8: Alin pa ni siyang nagligad nga ko? Ano siyang nagligad pa ka mga binulan?
7: So, why ka mo yung nalabot sang cloud seeding operations da?
8: Mayara.
7: Oo, mayara. Sagay ka, disgaulan na eh.
8: Why? Asang nagligad nga daw, mayara, pero hindi gid, panbalay lang, hindi gid sila nga baskog.
7: Ah.
8: Ang mga sinimana ni ho, at why na naman?
7: Uy, base ang nagulan sa inyo, aeroplano, hindi man?
8: Baka mo din?
7: Siling ko base, imbis tubig ang nagulan, base aeroplano ang nagtupa, hindi man?
8: hindi
7: man si Govbong Lakson ang nagtupa. Why man kagi, why man report? Ay, ang bot, ah. Grabe, gadya kasingkal, subong! Oh, ang bot, ah. Ay, anong bati-bati, madlagan mayor na si Govbong, hindi?
8: May amo na nga mga sugilan.
7: Ha?
8: So, hindi pag kitaon, ang kitaon diri ya, nga ma tandem si Kwan, si ang mayor diri. Kag si mayor sa Sagay, mayor Blum. Ah, mayor congressman. Si Thirdy Blum.
7: Thirdy maran yun, congressman. Aso si si Mayor Rudy Gustilo, posible ang vice gubernatorial candidate.
8: Rene actually.
7: Ah, Rene. Okay. Galing kay ti former board member man siya eh.
8: Oo.
7: Di ba? So, okay man na si board rin eh, si mayor rin eh, sadya na. Pero doon ka pala pabatsyag na sila, wala pa?
8: Doon wala pa, kid.
7: Natong timpranuhon nyo.
8: Why pa sang mga kwan, wala pa sang mga tawag sa mga ginapakita lang ang mga indications the race of art.
7: Oh, wow.
8: Oh.
7: Eh, pero in the meantime, yarig loon talang anay ang El Nino taniwa.
8: Gani? Ay, isang, kundi dito kami sa Cebu sang nami dito ya bala.
7: Nga man.
8: Kaya kasi ginulan dito kay Pag Julio.
7: Oh, di ay. Dagang tubig dito.
8: Sige ko gani ka pangadi, nga kabay pa dito man sabon kay ay ang tanong ko itong humay daw kaluluo inigid.
7: Ay, uuno. Oo,
8: wala na gid katibawas.
7: Ah, may ara ka kung sa Bisaya, pakalot na, no?
8: Ha?
7: May naakakalot sang duta, diha?
8: Hindi, nang kwan gadya, nang humayan gadya kay Rev. Julius.
7: Ang kalot, ano gani?
8: Kalot?
7: Oo, sa Bisaya, anong panawagan na? Ang puna sang duta, bla?
8: Kalot.
7: Anyway.
8: Hindi ko mun sa akon. Ang
7: kalot. Grabe nga pagtanay nyo ni K5 Elmer Kaina sang Salbaro, ba? Pandibisaya na hindi bla check to ko.
8: Oo, Pandibisaya gali.
7: Oo, nawala na siya sang commercial nga paalsa. Ang ginagamit tuba. Tuba, oh. Di ba?
8: Oo. Oh.
7: Galing kay Kabugat na Jong.
8: Ati ho.
7: Bugat sa tiyana. Pero namit. Namit.
8: Mm.
7: Oo.
8: Diri lang na iya sa San Carlos may abo sila.
7: Hindi iskalante may araman.
8: Pero rin naman ang dituguron timplada, bla.
7: Ah. Oh, oh. Tood. Tinaya kong dira sa Sipaway, may ano, may salmonite sa sulod? Ano nga plastada?
8: May bukayo.
7: Ay, tood.
8: Oo. Oh, oh.
7: Ah, pero nanamitan ko yung Salbarong, ordinaryo lang gidya, Jong.
8: Ang wala palaman.
7: Kaya wala.
8: Kaya ito na hindi bala.
7: Saan nagalaag pa ko dito sa teritoryo sang NPIBAY? Katong terorista pang imong abyan. Oh, gakaon kami na dito. Oh.
8: Namit na mong kay ang iyas na kalulutuan kun panay na lata.
7: Pugon.
8: Dasun ang iya nga sugnod babaw dalom.
7: Correct. Oo. Oo. Daw Pinoy man na.
8: Oo.
7: Pandi Bisaya. Pero sige, betis tingan tabi ang imo na nga Salbaro one time kun makakadto kade.
8: Kaya ati-ati nga kasi may lain ang iya nga texture bala. Basta ka daw kayo ni abot din ano na pag-ubrad diri sa kwan.
7: Di kay dasok. Hindi bla dasok ni sila ya Jong kay wala sila paalsa eh.
8: Oo.
7: Di ba? Kung sa Biblia pa, amo ning tinapay walang tapay, di ba?
8: Oo.
7: La. Oo. Oo.
8: Ang aton sininga na kwan, ang aton sininga perminga nakaandan sa una abi is do kamala sa iya, di ba? Sa iya nga texture.
7: Oo.
8: Dili nila ya lain.
7: Ano?
8: Medyo daw kahumok sa iya nga medyo basta ka na.
7: Kung sa amon pa nga mga chef kag bakers ba eh, ang tawag na moist inside.
8: Moist inside.
7: Moist inside, crispy outside. Mm. Oo.
8: Oh,
7: but silingon, kung sa aton pa, ginbatok sang manugluto, sa gwa, dispress antes ginbaligya si imo, ginihian niya. Wala. Diba? Anyway, sige. Kaya daw ka tayog ng aton istorya, Jong. Masalaan ta karon nga duwa, buangit ni. Ayo.
8: Diba? Halin sa alleged nga wala sundo, nagkanto sa tinapay, nga wala nga alsa.
7: Nga ginaihian, verte. Sige, Toto Jong, welcome back.
8: Sige, thank you, Kitty Mam Julius. Sa mga patulong natin nga report, sige kami para sa Larga Vista Program. Nandulis sa Toto Mitro, Mari Text Tama Digag. May PC. Ako naman si Kitab Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita. Tribisyon hindi ko kagalingawan sa Nagros, K-5 News. Atam.
9: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
7: Wain ako sang tiyempo sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with technical partners Remuel Alcantara and Adrian Gantalao. Ang akon migo dako lawas apang hindi dako ang ulo. Salamat, salamat. Good night, Julius Maravales. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
10: Largo Vista.
11: 101.5 K5 News FM.
12: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, Mighty Samaria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga buti ka.
11: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: Una,
16: pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
18: Muter na Max, Eta Max, Max Epektibo.
19: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
20: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawal one round sa akon, inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag

0: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan, po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
7: First,
6: wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod, di hindi pag-inmla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kultura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
7: Uh-huh.
6: Kay wala ka pa check up. Uh-huh. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihi mo na balaan, way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
7: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
6: Mm.
7: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, that na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
6: Pero kung basanti ang imo nga lawas sang antioxidant kung nga halin sa DTX 500,
7: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa imo atay. Mm. Hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
6: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
8: Yes, thank you, Dr. Ramil, no. So ang ginmention earlier, no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low density lipoproteins or mga bad cholesterol, amo ni ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy nga nagabara ini sa aton kaugatan. So in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism.
7: Mm-hmm.
8: Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So paganahon niya ang aton nga renin, angiotensin, aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So paganahon niya ang ining RAA system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAA system. May ara mga factors, Sir Boy kaga Dr. Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
6: La, plakaon mo muna para, no?
8: Ikaduwa, amutong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system, no? RAA system. So ang RAA system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
6: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
8: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
6: Yes. Sa so, ibagi yung kuna pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imong korason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga korason kag ining ito ag hypertension.
5: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa korason, ang isa ka kabadanan sina ining natog pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinahanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? So, nasilinta na sir, buwing nabalik-balik, kanyang baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood. Tungon sang automatic ang ilang lawas na produce ang vitamin C.
9: Which
5: no?
9: is a kinang powerful antioxidant as well.
5: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, yung mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
6: Ang nami ya makainom ka may TC kay kung may TC ti isa lang ka may TC pulo na ka oras
5: pulo ka pungkan, no?
6: Pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka namin sinakaon ng pungkan kag,
5: pwede na tumalikawan ang hypertension do kung mayari kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant damo na
6: sa nuts, ha?
5: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
6: Kung
5: tinga
6: bukado ka o nga bukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. Mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ti imagine bla, gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
10: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra ngabugana sa guaranteed na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
11: Ilay-ilay din Cross, taas ang akon nga sugar 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Kailan nalasubong imo sugar?
11: Pagpigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
10: DTX 500!
6: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, may TC or pure si adlaw-adlaw.
8: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag may TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa may TC, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag nagamite si adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
6: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
5: So ang isa ka namiang sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
6: Ang mga gusto ko.
5: Oo, hubin
6: Sir
5: lang.
6: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, oh, sinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
5: Oo, kaya naman, kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- Hindi dasig ba, sir?
8: Hindi magpalya, hindi mahina.
5: So, kung hubin ang imong selula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramel, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
6: Kung hubin ang korason, kuno hubin ang tsura mo.
13: Oh, correct na.
5: Oh, correct.
6: So,
5: correct.
6: Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantaw lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang galawig sila. Palakaon kuan sila mo, palakaon gulay.

0: Wood pa kini nga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa malgoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium, because they are indirectly perpendicular to each other. Mm. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga, Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang health benefits sa mga kauturan na to nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya, wala na diabetes, sa manang permit tindog ang Manoy.
2: Makabulag.
1: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy, nya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
2: Ikaw gali ang hoard.
1: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imo nga lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
3: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilatong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko 2.
5: Sa gabi, 2. Sa
4: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160.
4: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
5: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500!
1: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
0: Hamot ilok mo.
1: Hamot ilok mo?
0: Hamot ka, no?
1: DTX Herbal Soap.
0: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
1: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo na.
0: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
1: especially sa guwa,
0: DTX Soap ka na.
1: Yes.
0: No?
1: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
0: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti, kaya ang BCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
1: Ang kapi nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
6: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
6: Antioxidant, ha?
1: May amarguso.
6: Mga pita, piliyon ta ang kapi nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan mo man ang imong mga selula.
1: May amarguso, may disugard sugar cane.
6: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix, Sir Boy.
0: Yeah, kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener,

0: stevia. Why gyud nga pataas imo blood sugar, kampyon ang tamis and healthy and natural. That's why kung may budget ka, kag gusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
1: amo ning kape sir boy nga ang sugar ya, sugar free.
2: Sugar free.
1: Dili free sugar.
0: Hindi siya kulang gatawag nga table sugar ang ginputang stevia sir boy.
1: Stevia DTX premium. DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama.
0: Si Sir Kevin niya may-ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX premium. Ano ni ginapuga mo Sir Kevin?
3: Ginapugaan namon sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 Bio sa DTX premium no ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
1: pag ganam siya.
3: Naganam no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
1: bulletproof coffee na eh.
3: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
1: So, amo na suggest na to Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablok ha, ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
0: Ano na ngalan niya na son?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
0: Bantayan. DTX 500.
1: Ano na, na change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
3: Mas gin pa epektibo.
0: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na ha, bantayan ang mga produkto naton nga palaabot.
4: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Ginakano ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nako ginibatya.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ka problema gid ko kay kada sa akong madulaan gana magtuon. Masakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
9: Kagsubong ka nami sa akong paminsara.
4: Mighty C mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisita halang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
11: Talk ni Doc.
0: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila mahadlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato na balaan nga aton nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
0: Meaning pa,
1: Si gapunction siya as energy nga energy storehouses, kagapunction siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihan ay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Klinika D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Klinika D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga cellula. Di may MCT pagin, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amoning nakanami sang gitawag D3 Bio kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
0: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mausasang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sang aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Klinika D3 Bio.
1: Sa Klinika D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
0: Napag-gabi no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
0: nga selula.
1: Nga selula.
0: Uh-huh.
1: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane,
0: ay, sus,
1: patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amoni ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala siyang may mapag guwa nga higko halin sa sulod.
0: Correct.
1: No?
0: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
1: Ati, imagine lang kung di mo pagwaon.
3: Pati DNA mo, Doc. Exposed,
1: oh.
3: No?
1: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Klinika D3 Bio.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mga sa mga butika.
4: May DC.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
4: May DC. Mapalit sa mga butika.
10: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness
11: Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
12: Clinica de Alternativo Medicina,
13: Kabangkalan Branch,
12: located at ACM Building,
13: Texas Street,
12: Corner Bread Box,
13: Kabangkalan Public Market,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City,
15: Radyo Bandera Compound,
14: likod sang Pag-ibig Office,
15: and
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City,
15: Ernai Street,
14: fronting Paglaum Sports Complex.
16: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kadto sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di siyempre nabala nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Kini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
0: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti mayara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
0: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kuka, according sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
17: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mayang ko sa Clinica Ditribayo, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
17: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormones, Sir Boy, kung tamo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
0: Kung baga,
17: leptin ka nga hormone, Sir Boy.
0: Sir Kevin, ano pagit?
3: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-Ditribayo, luwas na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom di Tribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Arjen, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Dugay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Muternamax, Max Effectivo.
8: Ako gali si John Ray, da sa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Champion na Radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the night kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagatublagig kang nagapabugat sa malatsyagon, kang nagapagumon sa mga paminsaron, subong nga gabi, text na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa aton liwat nga globe number sa 0927-448-940. September 21, 2026 is a Monday evening, mga KK5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Giriling.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, so far, very far. Still the same. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo, kagid. Mga kakifive, ha? Aton gid sa liwat, ginarimind sa aton tanan nga itagahan tagid siyang prioridad ng aton ikayong lawas. Ang aton nga mga handom sa kabuhi, mga maayong mga bagay, mapuslanon nga mga butang sa aton pagpangabuhi, kag subong abi kag para sa palabuton, inatanan na may katumanan as long may ara ka sang ikayong lawas. Ang una taging nga handom mo, ang aton ikayong lawas, mga kakipay.

man ano nga dako kung gamay man imuhan nom. Kung wala nagkakopirar ang imo paminsaron, ang imo nga physical nga aspeto, ang imo nga lawas, wala nagkakopirar, itungod nga masakit ka, nagabalatian ikaw. Ang mga hando mo do, wala mo na ginarealize, katulad sa nga, makaangkon ka sa nga sufficient nga financial abi, o kung madamo nga kanutaan, may house and lot ka, may bagbogang nga salakyan, may travel abroad ka, daw wala mo na ginahandom. Ang ginauna mo handom is ang imod kayong lawas, kay man kung magmasakit ka kang magbalatian ka, ang ginapaminsan mo gid is mag-ayo ka mo. Parehas kay Steve Jobs. Si Steve Jobs mga kakifabi siya ka bilunaryo nga tawo. Sila-sila na ni Bill Gates lang. Si Bill Gates nag-invento siyang Microsoft, siyang internet lang. Si Steve Jobs naman, siyang nag-invento siyang ning mga Apple blani. Ang Apple nga telepono bla may kinadtan bla. Bilyonaryo mo, no? Edad niya mga 40 si Quinta pa lang. Bilyonaryo siya. Siyang, siya nagamasakit mga kakifab, no? Ara siya sa ospital, naghambal siya. Tungod sa kadamo siya niya kwarta, wala siya iyang posible mo makapatindog sa building, makabakal sa yate, makabakal sa sang latest nga mga salakyan. Kung ano pa na nga mga bagay, abi, no? Mga butang, mabakal yung tanan, no? Nga, kung pwede pa lang nga mabakal ko tani, somebody, nga makasalo sang ako nga ginabatsyag lang. Kay tungod na mo ko kwarta, milyonaryo ko, baklon ko siya. Isay loko ang nabatsyagan ko nga kamatayon. Isay loko ang ako nga ginabatsyag nga masakit siya. Pero wala gali siyang bili mga kakifab nga mga anuman nga bagay sa kalibutan kung naimo na ikayong lawas ang mapiktuhan. Ina isa ka statement o kung napahayag sa isa ka bilyonaryo nga Amerikano nga tag-invento siyang telepono nga iPhone bla. Sa bilong nga kalimutan, sikat ang iyang iPhone. Miskan din siya ito, iPhone bla, mahal di bla. Di siya bilyonaryo. Gintubuan siya masakit kang blatian nga hindi iya mag-ayo bla. Di samtang ara siya sa ospital, bedridden siya. Nga damo ko kwarta, no? Ah, makabakal ko auto, bus, 2 kamilog, 5 kamilog, 1 kanusina, pwede. Pagkapatindog ko building, pwede anytime. Makasakay ko siroplano, jet plane, anytime akon. May mga damo ko yung mga propiedad. Kung gusto ko mag-travel siroplano, may piloto ko. Sasalakyan, may driver ko. Kinabayaran ko sila. Tungod na mo ko kwarta mo. Pero I need some money kung sino man sinyo na kuno. Nga kung pwede lang nga mabayaran ko siyang akong kwarta nga siya mag-angkon sang kamatayon ko lang. Isay lokong kamatayon ko. Isay lokong masakit ko kagbalatian ko siya. Pwede bayaran ko. Pero hindi pwede. Mga kakifive, no? Misara ba lang? Ang bilyonaryo naging nga katawo, no? Mabayad siya kung siya pila pa na. Basta kuun lang iya masakit, bla? Kuun lang ang iya kamatayan, tugas ang iya malatian. Wala na iya siya mo sila sa kalibutan. Maka-hire kaya driver, bayaran mo siya, maka-drive siya mo. Magka-hire ka somebody yung manugluto-lutuan niya ka, meron mo siya. Magka-hire ka piloto yan, di meron mo, i-drive niya ka piloto yan. Di siyempre, ma-aeroplano.
Pero wala siyang isang tao nga bayran mo nga para sa ako unyang imo yung kamatayon. Isailo siya ang bulatian mo, wala. That's why billionaire yun. Di how much more kita nga sintimos lang taya. Ang billionaire yun gani nagahinulusol nga wala ay ginatipan ang iyang kayong lawas. Kita pa ngayong ano mo lang taman? That's why nga advice ko mga ka-K5 ha. May ara kita sa kaygayunan nga magtuon sa mga hitabo sa aton palibot. Katulad sa magugulang inistorya sa inyo. Isato ka pagtulunan kang leksyon aton. Nga hindi kali basta-basta nga pabayaan mo lang ikayong lawas mo. Unahon mo ginhandom mo sang sa auto, sang sa salakyan, sang sa house and land. Sang imong handomon nga mga kwarta o kon propiedad. Ang una mo gid pinakahandomon sa kalibutan is makang konsang good health mga kakibay. Because ang health mga kakibay, islan mo ni H na siya, H-E-A-L-T-H, no health, no? Ang letter H sa puno sa health, islan mo letter W. Wealth na yun na mo. Kung basahon mo ang health, islan mo H sa puno, W. Wealth na yun. Ano na? Ano na mo silingon? Health is wealth, mga kakipay. Health is wealth, mga kakipay. Ang ato ni kayong lawas, manggad, mga kakipay. Nakaroon sa ato niyang mga pagpangabuhi, hindi ginaton man ni Garno, nang hindi mula nga makontrolar. Kag wala kita siyang kapasidad nga kakontrolon ini mga sitwasyon kag panahon. Nga makangkon kag gigiya sa pagbatyag along the way. Kay man ang aton nga lawas, gakinanglan sang material. Material nga mga vitamins, minerals, essentials, no? Kung ang balay pa, material nga mga plywood, mga lansang, material nga mga lawanit, dabing, baratiha, para makonstruct mo balay mo kag mabakon siya. Those are material, no? Balay. Ang aton lawas, balay man eh. Balay siyang kalagdabla, kag espiritu ta. Nga kinangla siya sa material nga mga vitamins, kag minerals, kag iban paging nga mga importante nga para masuplayan ang aton nga sistema, aton atay, korason, ugat naton, unod naton, tulaan naton, para magpangsyonar siya sang mayo, katulad sang mata naton. Ang gatunlo sa eskwilahan, kumain ng kalabasa, pampalinaw ng mata. Hindi mula daw duman mo na sa eskwila ka, sa elementary pa lang ka. Tungo sa kalabasa, may vitamin A. Ang vitamin A siya makuha nato sa kalabasa is bulong o kon material para sa aton nga pananawan. Ang himuon ta, kaunon ta, o sapon ta, kagtunlon kagito sa digestive system, nagasi para itong higko kag ang vitamina, kag ang vitamina gaupod sa aton dugo kag ginadulong sa mga parte siyang lawas ta nga nagakinhanglan sa vitamina. Ang higko naman ginapagwa sa lawas naton, amo ginakasimple nga pag itindi nato, no? Now, amo ina mga ka-K5 nga adlaw-adlaw kilala kita magkao kay ang aton nga physical nga lawas mga ka-K5 nagakinanglan sang material, nagakinanglan sang minerals, nagakinanglan sang vitamina. Pero ano nga katabo ang aton pagkaon? May mga vitamina masakang minerals galing gaupod ang mga higko nga hindi gid importante kag kilalanon sang lawas naton. Ano ina, hindi nato malikawan ang pagkaon ta. May mga mantika gid ha. May mga asin. Sobrang asin. May mga preservatives. Ang aton ilimdon amuman.
may mga artificial flavoring. Duman sanas ang sabor ya, nga wala man mansanas. Ang sabaw do manok ang sabor, nga wala man sang manok. May mga artificial flavoring. Di throughout the years, sa kalawig lang, nagapundo ina sa lawas nato, no, ang mga higo o kung mga non-essentials. Hindi kailanon sa lawas nato. Wala sang kapuslanan sa aton lawas. Higang hatag lang siya sang pag-guba sa aton sistema, kag nagresulta sa masakit kag balatian. Those are toxins. Sa simple pa, sa aton, toxins ano gani? Hilo, mga kakipan. Hilo. Hilo sa lawas ta. Pero hindi ning hilo yung gina makita ta nga nagabukal din baba mo na ka magkirig-kirig ka. Samat-amat, no? Samat-amat nga wala mo lang matiparahan kag wala mo lang matamdan, mga kakipan. Sa sulod sa lawas nato, ni nakikita mo, mayo lang kong mga buling lang iya, sa aton bot ko, niyak sa aton kamot, mahugasan na kag mahabunan, bula lang. Pero mga higko sa sulod sa lawas nato, ni makita, nga nag-amat-amat naglito, nag-ahalit sa aton sistema, nga wala lang nato mabalaan, dugay-dugay, kibot ka lang, may cancer na. Dugay-dugay, may nag-aalay na sa likod mo. Dugay-dugay galain na pamatsyag mo, nagakiang-kiang ka na. Nagasakit ng tiyan mo. Nagakuba-kuba ng dughan mo. Di ka na mayo kang ginawa, kamidyo kapinot ang imong baga, mga kakipay. Kag may mataas kang blood pressure. May kidney trouble ka na. Do hindi mayong pangihi mo. Tungod sa mga toxin deposit sa aton lawas. So isagin ka the best nga aton nga remedyo nila is mag-exercise. Mag-exercise tayo tuwing mag-aga. Tungod sa exercise, mga kakibayim, no? Ginabalhas ka. O kung mag-jogging ka, o kung mag-walking ka. No? Hindi gailig balhas mo. Ang aton gali instruction diri mo ni. Ang pagbabalhas, isa ka natural nga proseso sang lawas. Ya para buligan maglimpyong ang sasulod na sistema. Kundi ang balhas din halin dito sa sulod sa lawas at halin sa sweet glands na to. So kinanglan tagin magpabalhas, mga kakipayim, no? Para maglimpyo ang aton ng sistema, likaw kita sa masakit kag balatian. Plus nugaganta sang mga masustansya nga pagkaon kag ilimlon. Hindi gin magkalipad magkaon sang utin. Utad. Kaog kita utan. Prutas, mga kakipayim. Likawan ang mga matamis ng mga pagkaon o ilimnon. Subong man ang masin, no? Kag ining mga junk foods, no? Kag ining mga magrabi ng mga chemical-based ng mga pagkaon, ha? At naman likawan ang mga may mga preservative ng pagkaon kung posible lang. Dugangan talagid na pag-inom sang DTX 500. Adlaw-adlaw. Kay nagasulod ang mga toksin sa lawas na pagi sa pagkaongin. Subo man nagaupod man sa hangin na ginaklo na ton kaysa mga tubig na gininom ta. Hindi may bitar, may mga magagmay gina ang nagaupod. Pero sa pagkaon gino, grabe gino. Kaya kita mga Pilipino, mahilig tayo mag-isa. Mahilig tayo sa mga tambok, ang mga tamis, ang mga mamantikaon, ang pagkaon, kalabanan sa aton. So nagkasulot ang mga toxins, ano? Pinapadamo mo sa sulot sa lawas mo. So
kinanlan tagid sang bulig sang DTX 500. Kaya DTX subong mga kakifab, DTX 500 ang pinakamapisan nga suplemento natural sa pagtulto sa mga toxin deposits sa aton sistema. Ginapangita iya kang ginapagwa sa lawas naton. Kang ginalimpyuhan niya ang aton lawas, sumuman ginarepairya ang mga damage ng mga selula, kang mga tissue sa aton lawas. Para magpangsyonar mayo liwat, amo inag DTX 500, himo ini sa amarguso. Ampalaya extract ha, ampalaya extract. Kung sa diin, nagabulig pagid sa pagpugong sa pagtaas ng aton nga blood sugar. Kag-uning kaso, ginman taas blood sugar mo, tungod sa ampalaya extract sa DTX 500, ginabutong niya pa'y dalom dirili. Kag may epekto siya nga prihas gid sa insulin. Kag insulin, isya ka chemical nga ginaproses ang lawas nato. Kag ang blood sugar, ginabuligan niya proseso nga ma-convert into energy. Because ka nag-ihota energy mo. Kada inhale, exhale naton, ga-consume ta energy. Ang ultimo nga pagpamisok naton, ga-consume kita energy. May nag-agi babae nga lagba matiis, nakabalikid ka, energy na. Ang pagtulog mo, naglisyo ka sa toon, energy na. Nagtaklas ka, energy na. Paglakad mo, papungko mo sa jeep, mga kakivibe, nagdaho ka sang pliti mo sa driver, energy na. Ultimo nga pagpanguya mo, pag-ubo mo, pagpangatsi mo, you consume energy, ha? Kaya mo ina ang blood sugar, importante ang papel sang insulin. Kay ginabuligan niya proseso ang aton nga mga blood sugar nga maging ma-convert into energy. Now, karon ang lawas ang tao tungod mahigko niya rin eh, damo toxins. Ang ining tawag nato nga ginaguan sa mga insulin sa aton nga pancreas somewhere. Hindi na makapaksyonal kay sa pancreas nato sa tiyan. No, damo supon, damo higko, iban wala nagapangsyonar. No, hindi siya makapagwas ang insulin, sufficient ang insulin, nga para maproseso ang blood sugar, ma-convert into energy. That's why nag-pile up lang kang nagadamo ang imong blood sugar. Hasta nga mabalaan mo nga diabetic ka nagali. Kung diabetic ka na mga kakivibe, ara na. Wala pa siyang tao na patay sa diabetes. Pero komplikasyon, tugas ang diabetes, damo-damo na patay. Tungod sa diabetes mo, guba ang mata mo. Hindi maka-cycle ang dugo naton sa aton nga mga gagmay nga ugat sa aton mata. Nagkalalusbot ang ugat, nagkalaputok, nagkalautod. Tungod nga grabing sugar mo sa imong dugo, mga kakaibay. So, ang iyagin number one is komplikasyon. Gubo niyang mata mo, bulhago niya ka. Mapatay kay. Kay man nga, kung hindi ka kita, kag mahulog ka sa manhole nga may kabilya. Malitson ka mo. Matuhog ka sa kabilya. Di mapatay kay. Kung hindi ka kakita, kaga may nagapakarisi mo, galing nga nadulaan ng prino nga salakyan, hindi ka makalikaw. Kitungod nga, bulag ang mata mo, tugas ang diabetes. Kag damo siyang mga komplikasyon. May ara na siyang high blood pressure. May kidney trouble na. Damo siyang mga balatian nga magasanga, magatubo kag magasanga. Kung halin sa diabetes, mga kakipayam, no? So, amoy na ang aton nga DTX 500, nag-acto sa nga insulin. Ginabuligan niya ang aton lawas nga maproseso ang aton blood sugar. Kaya ang aton DTX 500, may insulin siyang epekto sa aton sistema.
magluwas ka ginapanubo yung blood sugar, ginakontrolar niya pa nga hindi maglataas ang level. Kag may insulin siya, grabe nga epekto sini. Kung imo ginyaton ang kang itindihon, kag imo lang ginyang ma-absorb ang ginasaysay ko si imo, hindi mo na niya pagpalabason ang nga hindi ka makainom at laudlaw DTX pabandid niya. Kaya natural ang iyaya nga panako to, amargoso. Kag may aras ang super antioxidant kahalin sa tubo. Katulad sa toxins, ining mga free radicals, ang tuyo sini, ishalitan man ang aton nga selula nga para dali maguba ang aton sistema. Kag magatuga man sa masakit kang mga balatian, amon ang free radicals, katulad sa toxins, kapanghalit sila, nagatuga sang pagguba sa aton sistema, masakit kang balatian ang resulta. Kag kung hindi ka makalabuwas, pwede ka matay sa isa katawon. Gusto niya maglawig ka buhi ta? Kay man di siyempre mapatagin man ang tanan, no? Kaya mo inang cycle sa kabuhi. Pero kung posible palang ma-extend o kung panayay, mapa-idog-idog ang aton kabuhi, mapadugay pa ang sekreto kinanlan healthy cells kita, healthy body kita. Isa na ginira is detoxification sa mga higko sa lawas ta. Paglimpyo sa mga toksin sa lawas ta, ang the best na itong himoon. Number one gin ang DTX 500. Alas 10:05 na mga ka-K5, no? May kapagkaring low pressure sa itong Philippine Area of Responsibility. No, Do ni si Dido gin siya magasulod sa ato niya Philippine Area of Responsibility. Hindi nga klase nga low pressure area. Kito mga pila naman kadlaw nga do there is especially sa Bacolod. Do wala nakatalithi kag ulan-ulan, guom-guom lang eh. Kadali lang nga binga panilithi tapos way na. Do lawig-lawig naman nga way naka birada ulan, nabi, sige-sige, nabi, bagyo, kung na low pressure, o kung habagan. May nagataya, dasubong saton din, nga siya ka-low pressure, mga ka-K5. Ara, lapit saton, Philippine Area of Responsibility, no? Kag kung magkasulod ini siya, pagkatawgon sa nga siya, kung mag-develop sa malabagyo, kag kung magbagyo siya, kag ara sa saton direktoryo, tawgon sa nga si Inday Queenie. Queenie ang iyang bagyo nga ngalan. Ti Queenie, ti siyempre, ano blang Queenie, haw? Binabayi. Kung binabayi gani, ano gani ang aton kasaming impresyon? No, binabayi ni nga ulan eh. Do hindi ni guru yung maghula, masulay lang ta. Binabayi nga ulan eh, buwas pa niya guru yung mahula. Guru kay binabayi nga ulan. So na, yun talang ni kay binabayi nga ulan. Hindi niya magulaw yung sumungya. Ni Queenie ang ngalan, di binabayi ni. Basi mo lang ti Queenie, ano bala? Reina siya. Do gamay nga reina, be. Queenie mo. Medyo makulukusog ni siya kang madamo siyang ulan ko yung kasugin man, no? Kung amugin man nabi ang iyang ngalan, abi kag nagarepresenta sa iyang natural, abi nga pag-abot sa aton. Queenie, ah. Damo nga ulan. Malawig nga ulan. Inanay pro sigi-sigi, Queenie mo. O kung mabaskog man siya. Kaya ang queen niya mo yung reyna, ganyan mo. Di kon mag-abot pag ganyang hari isang bagyo, perte mo. Tining Queenie niya, no, bata na ni siyang queen kaga king mo. Queenie bla. Gamay nga reyna bla, ha? Reyna siyang bagyo, ha? Tani, hindi lang ay.
Doang iya subong direksyon mga kakifab. Doon doon nagasindro, ganyan doon nag ang ituyo, ganyan bisayas, gino. Pero do kung mag-amusin kung mga palapit nang isa sa aton kadotaan, in kaso ganyan mag-develop sa bagyo, tungod sa habagat, masugat ng habagat sa iya, mahiwod ni sa pasaka, maswing ni sa pasaka, kay guo niya naman ang Luzon. Iguo niya naman ang parte sa Bicol region, no? Kabay pang samtang kapalapit ining isa ka low pressure, matunaw ni, no? Hindi man na yun lang. Para hindi na makaangkon pa sa kahalitan, especially ng mga negosyo, ang trabaho, ang eskwela sa kabataan, ang pananom sa mga mangunguma, ang mga infrastructure katulad sa mga taytay, dalan, mga building, laino, kapagkanto mga daan, Disyembre nga daan, patulad sa Bagyong Tino sa una to, Nobyembre ito yung igo ya, sumung man sa Yolanda, bla, Bagyong Yolanda, Nobyembre man itong iyang igo ya, di manong Christmas, kag manong New Year ya, how as ang imuya panimalay? Why kaya sang pasilungan? Bukasubo ba tiyagon? Bakasubo kayo kay way kabalay? Dumumuy ka lang malay nga nagaluha mata mo nga nagahabok ang eye bags mo. Gahandom ka lang nga magpanaog si Santa Claus nga dalayang iyang binagtong. Kalaingin niya kati siyempre may mga manon niya nga balay. May mga mapatay nga kasapatan. Kagalaingin ka mapatyan ka na. Di bala, ni siyempre mo ya. Umabot ya ang mga kalamidad ya. September, October, November. Tapos ya palayo lang. May nalisdan ka pa ya. Tapos ya napatay pang mga kasapatan mo ya. Nulaan ka pa pamilya. Daw na noon ay nga Disyembre man. Plus pag inya magbakag at tinapay, perte ka mahal. Ay tungod mula ya, untat sinakayang presyo ya sa gasolina. Ti, siyempre, pag saka sa gasolina, automatic saka ang tanan. Saka ang tanan. Mga kakifayam, no? Kabay pa ining bagyo pang umuyuon ta. Ining low pressure, ini na siya maging bagyo, matunaw na siya. Likaw. Subong nito, isa ka bagyo man, ho? Tropical depression niya, no? Sa Japan, ina nga bagyo na nag-agi man ni sa aton, nag-kurba sa pasaka, Japan ang igo ya. Tini siya kung magbagyo gimaning low pressure ka nagpananglita magkurba ni sa pasaka. Basi sundo niya maning una nga bagyo nga sumungi nag-last sa Japan. Grabing Japan, sumungi nga damage ang Japan. Ang mga subway, ito mga ginagyan sa train, sumungi puno ka tubig yan. Kag-ini siya nga low pressure kung mag-swing siya pababa, mag-iwood sa pasaka. Isayin Japan ang igo iya or Taiwan. Or either nga magligtas siya, nag-iguon niyang China o kung naining Vietnam. Tiyan mo ina ang direksyon mga kakibar, no? Daw lapaw na sa Saturn din, no? Masi iyang basi kaluyan nga maglapaw lang Saturn. Dito lanay sila. Dito lanay sila. Nasol na kami kay Sako pang sinado. Ipa-impeach siguro ang mga low pressure para hindi man na yun ay... O ini nga bahay na dulo na sa aton sang Mighty Sea, ha? Nainom ng Mighty Sea? Mighty Sea ang alkaline ng vitamin C, mga kakifime. Aton gid inumon everyday ang vitamin C, Mighty Sea. Ang alkaline nga vitamin C. Kilalanta depensa kag resistensya.
kay man ang sipon, ubo, trangkaso, hilanan nang tukar na. Damo na subong gahilanan, katrangkaso, ga ubo, ga sipon nga. Damo na muna. Kaglaton-laton na ni. So kilan lang resistensya. Kay nga man may ara kita sa nga kabakod nga sistema. Kaya hindi basta-basta makangkon sa nga masakit kang balatian tugas sa nga klema naton kag sa aton nga palibot. Kaya hindi kita basta dali-dali nga malatnan sa mga hilanat, sipon, ubo, trangkaso, allergy, kag iban pa. Depensa kag resistensya kinanglan vitamin C. Kag kon vitamin C ang nagapanguna gid, siyempre ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, no? Kag sa mga kabataan, abi, painuma sila sa Mighty C syrup for kids. Ang mata mo daw ka pag-check pa siyang aga, no? Pagpuni siyang hapon, yun daw luya na siya mula. Kag daw nagpaluya siya, naiwi kong gana man niya po. Nay, nagaluya lawas ko. Nay, nagalain matyag ko. Hikapon siyang nanay, ang iyang liog, ang iyang agdang, may langa ang mata ko, aw. Di simple kong ginikanan, kalarma ka na yun, alanga ang totoo, aw. Painom mo tabi, ano ba, nandun is totoo man. Nakulbahan ka kayo kung ano na niya, basta bata yan, kulbahan ka na rin ginikanan daw, nag-hipos na po may kulba na lang. Kalamanan, di ba? Totoo, ay gana magkaon, langaang siya. Sa nga ganda, mayo pa ba ito yung gihoto, nga siya nga po, hindi nagkapaluya siya. Kay gali ang classmate yung mga kakibay, sige, ubo, sige, pangatsi. Ang ubata mo yaya na latnan, nakahaklo bakterya pa niya na angkol mo niya siyang magbatsa gabi. Tungod, ang bata mo, numo ang resistensya. Painumagi siyang Mighty C Zero for Kids, kaya mo ini ang depensa. Kag-resistensya para sa mga bata. Sa mga siyempre sa ato naman niya, nga may mga edad-edad na, kapsula na niya, Mighty C syrup niya, sa bata na niya. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, kapsula na siya, para naman niya sa mga may edad, abi, mga parinya sa ato. Pero kung bata niya, nga hindi pa yan sarang magtulon sa kapsula sa Mighty C, painumagi siyang Mighty C syrup for kids. Para depensa kag resistensya, lain ginyang sigurado. Lain niyang siguro kag sigurado. Ya, siguro malampasan niya na. Siguro makaya yan na. Lain ginyang konsigurado ya. Kaya man ang siguro yan daw paswerte na yan. Pero kung mga magkasigurado, no? Sure ka. At iska kag may peace of mind ikaw mga kakipay. I-Mighty C Zero for Kids. Kag Mighty C ang alkaline ng vitamin C ang kinanglanta. Nainom ng D3 bayo. Do balita na mga kakipay. Ang England, ang Britanya, ang United Kingdom, kag iban pa nga mga nasyon sa Europe, mga France, mga Italy, Germany, kag iban pa nga mga nasyon, ano kung nagapanghimo sila? Nagahimo sila para magtigang? Nagahimo sila sa mga armas nila? Daw nagapipara sila sa isa ka dako nga gera mga kakipayab. Sino ang kontra nila? Ang Russia. Ang Russia, ang pinakadako nga nasyon sa kalibutan, mag-preparar man. Tungo nag-preparar subong mga kakipayab, ang mga nasyon sa Europa, to dumaginamo sila.
Gaginamo na kami ginaan ni sa China kag Pilipinas kag Amerika. Subo ba ng Taiwan kag North Korea plus pagin ang Japan ara magaginamo sa liya kasamo man. Main na lang ng kamoha. Nagagamo man sa Middle East, no? Ang Israel kag ang Iran niya gaginamo sila ng Turkey to. Ang Saudi Arabia ay naano na naman. Naano na naman. Though, hindi na miyaw. Ano ginangilang ang ginakamugan man? Kwarta eh, siyempre kwarta. Kaga power. Mga dahak-dahak. May arap pagin Churiya, gani yung si Bill Gates bala. Ang isa ka bilyonaryong negosyante sa Amerika. Nya ining kalibutan, ano damo nagitawo? Nya siguro, na siguro buhinan tao sa kalibutan ay, hala? Noong plano yung mga kakibayim, no? Ang tao, rasyonan na lang siyang pagkaon, noong plano yung mabutang sa isang pananom, mga tanom na kinanglanon sa pagkaon sa tao sa kalibutan, nga sa iya ka lang mabakal? Wala. Kontrolon niyang tao, noong pagi sa pagkaon, di siyempre yung tao yung makaon sa makaon ginaya mo. Kung makaptan niyang pagkaon sa kalibutan, makontrol yung tao sa kalibutan? Grabe man si Bill Gates siya. Siya nag-invento sa Microsoft, no? Microsoft, mga kakipay, isa ka ginatakod mo sa imo computer para magdalagan sa mula sa imong computer kag imong mga office works nila dana sa computer mo obrahon. Karon, mabakal ka na siya sa nga software kag itaksaksak mo si imong computer. Nagkaroon, nag-invento man siya, no, sa nga expiration sa sina nga software. Kaya kung hindi umaislan kitungon expert in ang software na niya, kinalan kung mo gina, kaya kung hindi, maguba ang tanan mga records ka mga sumada mo na ka mga dokumento mo nga naginhimo sa computer. So, ginatabag sina is upgrade. So, kung mag-upgrade ikaw, mabakal ka na siya. Mabakal kasi siya, liwan. So, posiling ko kung nagbakal kasi siya sa software ina, butang tabi, after 2 years, ma-expire siya. Before ma-expire na siya, maklan mo na siya nga daan sa upgrade. Para nga hindi ma-discarril ang imo operation sa computer. Ang mga records mo ma-update siya kag hindi mabayrosan. Kaya kung hindi mo siya maislan, may tendency nga mabayros ang imong computer. So, nag-imo siya sa isa ka software nga mapuslan nun, pero negosyong tuyo. Maabot ang chipo ma-expire kung hindi ka mag-bakal sa koniwat nga para maislan mo ng software mo. Magwa ang bayros, gubon ang imo computer, tanan yung mga files yung ma-record sa negosyo mo, kag tanan yung mga record sa medical mo, abe. Mapanas. So, bilog kalimutan sa mong internet mo kag computer, di siyang nag-supply. Siya nag-invento sang software. Siya nag-invento sang expiration. Siya nag-invento sang virus. Siya nag-invento sang bulong sa virus. Amo na si Bill Gates. Karon ang ginapropose siya mga kakivibe, no? Daw plano yung mapatindog sa isang lapad-lapad nga talamnan sa mga tanom, sa mga pagkaon, dito sa Amerika. Kaya ang plano niya, daw irasyon na lang pagkaon sa kalibutan, gano? Pero kilala ko na naibuhi na ng tao sa kalibutan. Pero ting plano niya ba? Ano siya, gidyo siya? Yung demonyo ni Yaya? Plano yung nga buhinan ang tao sa kalibutan? No, bugay na.
Basi ikaw nag-invento sang virus? Basi ikaw nag-finance ang virus nga magna-duta yung tao sa kalibutan, ha, Bill Gates, ha? Wala mo ba makilala ang nitri bayo mo? Dako, gining problema ni Bill Gates, giniging kaso ya? Kung makilala yung aton nga nitri bayo, petungod amoning panagang sa mga Pilipino subong, basta virus ang pagambalan. Nitri bayo masaligan. Hindi basta-basta ang virus yung makasulod sa aton lawas. Kung nagainom kita sang D3 Bayo adlaw-adlaw, himo ini sa natural man, siyempre. Nature ang aton niya nga panagang sa aton nga ginamatsyag kaga banta sa aton nga ikayong lawas. Nature ang samat, himo ini sa extra virgin coconut oil. Halin sa lubi, ha? Ang lubi, extra virgin coconut oil, ang mo ang mayor nga panakot sang D3 Bayo. Ginuptan sang vitamin D3 nga naghatag sang kakusog kag pwersa sa aton nga immune system nga para dugangan ang pagdepensa sa lawas naton batok sa kalitan sa mga virus nga nagasulod sa lawas naton nga yara lang sa palibot anytime pwede mag-strike sa aton. Pero nakainom kita ni Tribayo antes pa, hindi kita magkangkon sang tuman kalaing nga epekto sang virus sa aton nga lawas. Infection kag pwede kamatay sa tao. So gani una hagi sa adlaw ni mga buluhaton, adlaw-adlaw mga buluhaton, amo ang pag-inom sang D3 Bayo mga kakipay. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bayo. Saranggin mamakal sa halos tanang mga butika nationwide. Kag-available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kag The Generics Pharmacy. Pwede man sa online, available man sa Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag para sa presyo nga barato, kanto lang mo rikta sa tanang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up lang tayo na sa ton medical kag alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Nami kay libre, no? Wala bang bayad niya? Kasi siyempre kilala natin niya magpa-check up, no? Ang kalamanan natin niyang ginahimo, no? Tungod niya kamahas ang check up, abi. Kapachik, alam tayo kung mag-line pamatsyag ta? Hindi ba nag-line na pamatsyag mo tungod sa sobranay nga mga aktibidades, kang mga bagay nga nag-disturbo sa imong ikayong lawas. Nag-line pamatsyag mo. So, amo pa na magpakonsulta mo ya? Kung mayo matsyag mo, hindi kaya magpakonsulta? Hindi kaya mag-salig, mga kakipayam. Kung mayo pa matsyag mo, amo mo ng tsakto yung dapat ka magkanto sa doktor. Kaya mayo matsyag mo. Hamulon mo, doktor, yung tahon mo. Dog, mayo matsyag ko. Anong mayo nga matsyag ko? Mayo subong matsyag ko? Anong himuon ko, dog? Nga mas steady ning mamayo matsyag ko. Kaya man hindi mo malikawan, maabog niya dyang rakaso. Maabog niya dyang hilanat, ang ubo, kang iban pa mga balatian nabi o masakit. Dok, tagahay ko mi dok kay para magbangkot pag ginangako niya nga resistensya mi. Kaya man huwag kakamalo kung hindi ka atakiyo sang virus, sang bakterya, no? Kilala na katuon mo ginang doktor yan. Di dok, permin lang galingin ulo ko. Pumay mag masakit dok. Yang galingin ulo mo. Yung ulo ko, yung pinpagigumla ko kwarta, dok. Gasakit ang lawas ko. Bilog ang lawas ko, dok. Gasakit. Kitungod mula ko kwarta, dok. Budlay na. Pero seriously, mga kakifayang, ang perfect time nga magbisita ka sa doktor, kung mayo matyag mo, nga para hindi na makaangkon sa laing pagpumatyag mo lang, kasamina ito na mapakonsultata kung laing na matyag tayo.
Sige, tungod nga nga kini matam. Kulaton dala maglain na kay wala tayong pakonsulta nga kwarta. Di karong kami libre. Wala bayan. Kulaton mapagin maglain matiyag mo. Nya dog, anong mayo dog? Man, mayo man matiyag ko dog. Galingin na busi siya kung wala permi ako. Inang ato na ko sa guwas ang balay, mabalik magigsulog yung mangihi ko mo. Tapos siya kong gabi, Doc, yan. Magula ko pangihi, man nahigda ko, wala pag alis si kaminotos, dumalamaran pangihi ko, lano ni Doc Van? Niya mayuman matiyag ko? Daw hindi ko katigahap no kao. Daw hindi ko katigam. Daw ara lang bala puno lang permisulok-sulok ko. Daw hindi ko katigam. Ano ni Doc Man? Ina ang mga indikasyon, mga kakifive. Nagpamalo ang lahat ng lawas, there's something wrong. May difference sa sulod. Kaya hindi na natin niya machindihan, pero ang doktor niya gito na naya nila. That's why magkantun na sila kay konsultahon nila ang aton nga sitwasyon. Kay para may ara kita sa nga isaktong ibalo. Kag para kung mamalaan na naton ang dapat naton himuon para madipensahan ako na no pa mga bagay nga pwede matabo sa to. Basi mga indikasyon na sa mga lala yung mga sakit niya nga gulpihon ka lang. Kinanglan, temprano pa lang yan, depensa na nga ang kag-resistensya ang pasakaon. Dapat konsultagin. Natulad ba siyang mag-yum lang? Nag-a-announce ang pag-asa, sample lang. Sa palabuton nga Webes o kon Biyernes, mag-abol sa amon ni nga direksyon ang isa ka makusong nga bagyo. Di na balaan mo, gindo sa imo, gindo direksyon na. Anong himo-himoon? Wato ng bagyo! Suga tao na yung bagyo! Di ko nagpapalo na si mo ang pag-asa mi, for example, nga may bagyo, nga mo nag-abol sa Biyernes. Sa Biyernes ka pa yung mahimaw? Kay kuso kuno kayo ho, super typhoon kag si mo ganyan magi. What will you do? Ano paghimoon mo, mabiyab yan? Kung di mapipara ka, manghimos ka, pamakuron mo yung balay na kang imong yung mga kanding na higtan mo sa liog. Pamakuron mo yung imong yung balay kag may ara ka na din yung kondensi mga plano. May mga ara ka na yung mga emergency nga in kaso yung mag-grabbing bagyo. May ara ka yung makwato na lang yung malang mga gamit lang. Nga mga importante kaga pwede ka na kakanto transfer sa mga safety nga lugar sa mga evacuation center. Amo na iya nga himuon mo advance kay maminsar. Hindi nga matisimpre taya na ang kabuhi mo mo. Kabuhi na ng istoryahan niya. Siyempre, nipinsahan mo ganyan kabuhi mo yahin, especially ang membro sa panimalay mo. Mapabaya ka lang kay nabalaan mo, nabatian mo kami dugabon ka bagyo, mapabaya ka lang. You have to do something. Amo mo na sa aton, mga kakipay, may mga mag-aabot nga masakit kang balatian sa aton. May takabalo galing kung saan, kag paano, kag diin, amin, no? Pero mas mayo gina nga magbisita ka sa klinik ni Dr. Ramil. May istorya tayong mga doktor na kalibre konsultasyon kung ano pagin ang kinanglan natin para magbakod ang atong resistensya nga para malayo kita sa masakit kang balatian.

Oras na ton, las 10:33 na. Inika bahin na dulo na sa aton siyang kampiyon ka kape. DTX Coffee Mix. Kanami iya mo? Kaya kuya magtimpla malaya. No, hindi iya baso ang ginagamit kuya. Uli tasa. Kaya ang tubig ngayon init kuya is gabang lang niya sa tasa. Notice tingin niyo bala, tasa lang yun yung imo yung ang gamiton. Kagagabang lang sa tubig siyang ininit, may muna ka na mo yan. Ay, bubo mo na ang isa ka sa shake siyang DTX Coffee Mix, oh. Ilugayon mo mula mayo, mula kagamayan mo lang. Kuni ma, doon nag-aso na siya. Ang iyang nga usbong mo lang doon nag-aso, simuti mo lang. Kaya ginasimutan ko na yan. Kaya perti, kamot-amot, mga kakivive. Na kung simutan ko, itungod hamot niya siyang iyang epekto sa akon. Daw nag-relax siyang utok, kuya. Daw may aras ang aromatherapy nga ginatawag. Imagine na bala, DTX Coffee Mix. Sa usbong niya pa lang niya, may binipisyo nga na. Ginaparelax siyang imo nga brain cells. Ginaparelax siyang imo yung nga balatsyagong ang imo panguna-una. Pagtapos yung pektong tilawan mo na ang saburya, bo, perte ka na amit nga kape. Perte ka na nam nga kape. Ang mga sulab, sulok-sulok, ang mga asid-asid silawas mo, magkaladulag. Kag naming ariya mo kang pangihimob, the best. The best sa Jerry Lee, no? Kaya man ang ihi, umangihi kaya, no? Nam lang nga, no, no empty, ganyan lang, ang imo marokan. No, wala ganyan, o sipot, ganyan imo marokan, ha? Kag kung mag-ariya kayo sa banyo, no, kasuhabi lang. Amo mo lang na importante, i-detoxify kita at lalaw sa DTX Coffee Mix, no? Pinabuligan kita mag-eliminar sa mga higko sa lawas natin pagi sa pagmangihita, pagi sa pagbuhit sa banyo. Kag siyempre naman mga K5, no? Dugay ka gutom mo, tungod puno inis ang protina, may aras ang chia seeds, may aramas ang antioxidant, kag mayo man sa atin nga ikayong lawas. Kag siyempre, upon nyo na ang super antioxidant nga halin sa tubo mga K5. Ganag-depends na sa atin sa kontra sa mga free radicals para hindi kita magmasakit kang magbalatian. So the next time magkapi kita, atong gitbiliyon, DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Sige, could be added picture. Dapat beautiful, gudgada, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Klinika Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Gina, likawan siyang iba nga makasimhot gijirili. Kay ba't sino man binanmian mag-simhot siyang bayabas man? Kay dogin sipit sa ilok bla. Ginalikawan, ginaya kag posible palang bonano niya huwag gigalimpyo sang lawas siya. Pukunin chindihon mo ina siyang mga, especially sa mga teenager. Isa ina ka natural nga proseso sa ilang mga pagdako bla. Kay man imugid pincharon. Sa una, baby pa sila mo, bata pa sila mo. Nagkakanto na sila sa young adult, bla, adolescent period. Hindi na sila bata. Kundi nagatubo na sila nga maging isa ka dalaga, isa ka soltero na. Ha? Kag ang ilang chemicals ang lawas nila nagbag-o, Jirili. May mga chemicals galing sa lawas natin mga ka-K5. Nga responsable sa paghimo sa nga aton nga biguti. Ang mga teenager nga katubuan na sa biguti. Nagahorman ng mga maskulo nila. Kay mga, may mga physical changes ng mga kabataan. Sa una, sa bata pa sila, pagkanto sa teenager, may diferensya gin. Tungod sa mga chemicals kag mga hormon sa lawas ng tao, amuning responsable nga nag-mature ang ilang paminsaron, mga kabataan nga teenager nag-kotubuan sa Adam's apple blank, nag-dalom ang tingog, kag nag-bukod ang lawas, sabi, kag nag-tulubo ang mga kundin pa ng mga balahibo sa lawas nila. Sumong man sa mga babae, nag-ahurma ang ilang dughan. Nag-akurba ang ilang balikawang. Kay may mga pagbago na silang sistema sa ilang kabuhi. Ni sila bata, dalaga na sila kag-soltero. Kag inang proseso mga ka-K5, no? Isa inang magyangkit sa tanan. Now, ining mga chemicals o kung mga hormones, kung ikaw balason mga ka-K5, nagasungaw na sa lawas, nagatugas ang unpleasant nga mga odor, abi, hindi man nami yan sa simutan nga ba ang mga baho. That's why nga nagalikaw ang mga tao tungod nga hindi nami yan sa panimaho, tayo mo. Pero kung imugin na nalasahon, isa ini ka natural nga proseso sa lawas ng tao. Mungkin lang lang kaya kung may amo kasi ni, di parahon mo kaya ang imo kagalingon. Kaya ibang siniya, hindi ka batsyag mo mga teenager. May arang kaya nga hindi ka batsyag nga ganipan ni maho na sila galing. Sa mga lalaki, yung magbalha sila yung ito, ilang balha siya daw, panos nga ibos. Ang mga babae naman niya daw, medyo may angsod sila, no? B.O. Pero hindi niya malain na, kaya natural ina iyang proseso ng lawas ang tao sa kalibutan. Pero kinanglan nato na i-eliminar ina, kaya simpre nag-socialize kita sa ibang tao mo. Nag-atubang kita, nakipagbahin sa ibang tao, kilala natin maging pleasing kita sila. Kilala wala sa mga unpleasant ka mga odors. So, ato ina yung atipanon ng aton lawas, mong iba sina hindi ka batsyag. So, ang madipara sina, ang magabulig sa ila, siyempre yung ginikanan. Ang mga ginikanan, sa mga ginikanan, sa mga nanay kang mga tatay, ha? Hindi lang niya rason niya tagaanta sila sa mayong bastam lang, no? Nga provide sila sa ilang pag-eskwela, ilang mga kinalanon sa pagtuon, ilang mga uniform na allowance nila na, balo nila na. Tagaanta sila siyempre pagkaon, kagsilong. Pero hindi lang na mo ang kinalanon sa mga kabataan, no? Sa una sa gagmay, sila kinalanon nila is sa hampanganan. Hampanganan, mabaklan mo lang si Toto, tatarak niya pusil-pusil, okay na? Mabaklan mo lang si Hinda niya, munika, biya, okay na? Pero kung dalaga na sila, hindi na kinalanon, munika? Kung soltero na sila, ni nakilala siya ang tagtarangan lang ang soltero, mag-uwig ka pa ng talak na. Lala ka pa pusil-pusil. Lain na ng ilang nga mga concern, abi, kagilang lanon. So bilang ginikanan, ato ni na iyang atipanon, abi, kag italpang doon, no? Nga may aras sila kay isang kilang lanon nga emotional kag psychological nga mga needs, no? Hindi lang puro yung physical. Physical needs, at siyempre, ka-provide ka na isang pagkaon nila para mag-nakao sila yung physical, eh, no? Pero may ang tao, galing may emotional, kag may malatsyagon, may psychological, may pamitsaron. Now, kung ikaw teenager, siyempre nagtamu ka rin sa pagkabata, pagkanto ka na sa teenager, may mga strains o kung may mga namaguhan ka ng mga sitwasyon sa kabuhi mong ano, confused ka lang. Do hindi ka kakachindi, do hindi ka kabalo sa himuon mo bla, may araman iba niya nga overconfident nga daw as if daw kabalo na sila tanan. Hindi mo na pwede tunduan mo siya, do hindi na sila gusto hinaptan. Ina mga epekto, ina sa mga hormonal changes nila, no? Sa ilang pagtubo, abi, no? Now, di bilang ginikanan, gaban ni Maho, bata mo dati, ano mo na abigaron? Butangan sa bubuan apog. Bubuan apog. Maluoy ka man. Simple lang kami mo, ta mga nanay kang tatay, kini sinda, is toto, kamaligo sila. Ang habon nila bala, DTX Beauty Shop bala. Pagamita mula si Toto Gisinda isang DTX Beauty Soap. Kaya mga baho sa lawas nila magkaladula na na. Tungod mga chemicals, mga bakterya nga nagsamo na naupo sa balhas nila. Nagatugas ang pagbaho sa ilang lawas. Di madula ina sang DTX Beauty Soap ha. Kag subo man kung teenager sila, nagamantika ang ilaguya. Nagatubo iban na lap-up, may mga punggot sa agtang. Hala kung isa ginatudos pa na, nag-iritar, nag-infeksyon. DTX Beauty Soap, dala na. Dala na lang ang pagkakasang ilang mga oily face. Sumuman ang mga lap-up niya, kakasang man na. Ang mga pimples nila, ang mga punggo nila. Dulaon man na sa DTX Beauty Soap. Dala na natin na. Pating baho sa lawas nila. Dulaon na natin sa DTX Beauty Soap. Kanami pa mananay kang tatay kay nyutay mo lang niyang magno sa masang bahid sa lawas mo. Mambukal sa dayon. Kag hapos na sa bunlawan. Dali lang siya magbunlaw ya. Ang kampiyon gidyarili. Ang hamot yang lawas mo ya. Kagan hamis ang guya mo. Ang milog mga panit sa lawas mo ya, presko. Kagan nasig magpaputi ng habon sa imo nga mga panit ha. Ina sa mga teenager, mga ito nga concern, mga nanay kag tatay, rason nga kilanglata sila pagamiton kag tagaan sang pagpalangga. Ah, kilala nila atensyon, kilala nila bulig, no? Maging confident sila. Kaya kung kaysa, ang ilang mga baho sa lawas mula, tungod nga madiparahan sa iba nilang mga classmates, ka mga schoolmates, ginakantsawan sila. Gakantsawan sila, gakahuya sila. Ang tendency is makunol ang bata mo kag may posibilidad nga hindi mapagwa ang iyang mga talento. Ang iyang mga abilidad. Kaya tungod nga, huy, ara, nasa nagpatungan naman ang baho ilo ko. Mahuya siya, kasi siyempre, dalaga na siya, soltero na siya, tuto mo. Nagkakahuya na siya kaga sa nambagan ni nato. Kung nag-develop ang iyang physical ng aspeto, nag-upod ang iyang psychological kag emotional aspect. Kakahuyan sa kanga, siyempre kaka-intimidar siya. Ang tendency isang bata mo, hindi makita ang mapagwa ang iyang full potential, ang iyang abilidad o kung iyang talento. Tungod nga, wala tat sila ginabuligan nga madulang baho sa lawas nila. Katungod sa baho sa lawas nila, ginintimidar sila sa ibang kabataan nga hindi mapagwa na nilang ilang talent, kaya true ilang identity. ang sumuman ay lang ang potensyal. Kasimple mo lang sa imuunta, ipasakaon ta ang self-confidence ang mga kabataan. Pag-imiton sila nanay, mga tatay, baklan si Toto kang sinday. Pag-imiton sa ang DTX Beauty Soap. Para magtaas ang level sa ilang kumpiyansa sa kaugalingon. Pinanglano na sa mga kabataan para mapagwa ang ilang mga talento, abilidad kang mga potentials nila. Kinanglan nila sa self-confidence mga ka-K5, no? Hindi mo man bakalya sa Changging self-confidence ako sa diin man. Kato sa Changge ko sa department store, mabakla ko na may self-confidence. Nimlaki kilala nato sa pag-asenso kapag sa ahimo sa mga bagay-bagay isa kumpiyansa sa kagalingon pagsalig sa lawas. Alang-alang mas kanto ko na sa department store kang dahil may maligyan mo din self-confidence o kung sa grocery. Sa grocery, magka self-confidence, wala may miyatag sa imong. Pero kung dito, dahil magka kung dito ex-beauty soap, era na yun ah. Kay sa liwat mga kakipan, ang sikreto, para magtaas ang level sa self-confidence sa mga kabataan, magkinalan pagamiton sila sa DTX Beauty Soap. Tistingan ha? Kaya ang mga nanay mo lang yung medyo arana sa 40, 30, 40, no, 50 ang edad ha? Nay, hindi magbabaying inyo yung lawas ha? Gamit makamusang DTX Beauty Soap ha? Para magbalik ang inyo yung pagkagwapa, ya bala? Para magbalik ang inyo nga alindong na ginatawag. O, iba na yan. Siyempre, 40 ng edad yan. 30, kung 40, 50 na, kapabaya na. No. Kinanglan pa nag-aatas ang mayong presentasyon ng aton kagalingon. Especially nga manag-abot na ang bulan sa Disyembre. May mga alumni, may mga reunion, may mga birthday kita nga atinan. May mga bunyag pagani, may mga ibang mama ninay pagani, nibla sa Disyembre. Kinanglan natin nga maging kanayayam lang, no? Pleasing natin nga pagatubang sa ibang tao. No, hubin na yung yapon niya. Hubin dito lukon. Gamit ang DTX Beauty Soap, ha? Tungkol sa iyang active ingredients ng mga prutas, mga kakipay, panakot sa DTX Beauty Soap. Damos ang antioxidant. Gagina-revive ang aton ng mga skin follicles. Ang aton ng mga panit, gina-revive ng maging hubin. Kag-nami tulukon, mga kakipay, ha? Hubin tulukon, ihilmonon ang mga wrinkles, kag mga bikas-bikas, kag mga sunog-sunog sa guya. Ah, kag tapos nagpahugot pag niya ang guya ng guya mo, amat-amat ginahugot sa DTX Beauty Soap ang imong guya mga kakipay. Magananay kag paputi pa ni ilok ya bala. Paputi pa ni ilok ha. Kag tapos ang mga ano ni mga kinalutan ko nga busong ko ng stretch marks sa tiyan bala nga kagay busong mga nanay. Di siyempre na nag-sibra-sibra na o kung nag-mountain rice terraces na itong dulukon. Siyempre na nag-sauna daw ay mani. Kaliti, siyempre pamata mla. Nag-unyat man ang panit mo. Pero kung nangyambunan mo na permisa ng DTX Beauty Soap, hindi nahil mo noon ang iyang kambang mla. Daw even ang color yan, daw parihas ng color yan mla. Hindi nahil mo noon ang mga kambang-kambang yan. So, among ina ka na among ginisang benepisyo sa DTX Beauty Soap. Mga nanay, ah, gamit ka mo, abi, bakal ka mo DTX Beauty Soap. Amo na sikrito, talang mga para malipay, ta? Kamulog ka mga tao. Kung ikaw malipay yun, ini sa according sa pagtuon. Ang tao nga malipay yun, dugay ang iyang kabuhi. Tungod ang aton nga lawas, nag-release ang natawag nga Happy Hormones. Ang Happy Hormones nagpabakod sa aton immune system. Kag nagpabakod sa aton nga kabilugan nga sistema para mapaiwi ang sakit kag balatian. Kang tao nga malipayon, dugay magtigulang, dugay magmasakit. Layo sa masakit o kon balatian. So malipayon ikaw, kitungon nga biskan sa edad mo nga 40, 50, nakagdamo ka na bata. Nadiskubri mo liwat pagi sa Detex Beauty Soap nga nagaputi galinguya mo. Nagahipid ang supat mo. Naganami ang imuyang panit abi kag nagatinaw ang imong ilok dirili. Di ano ginabing pendihon mo kay para ini sa imuyang personal gain? Sa imuyang bintahayaya? Para niya sa imuyang satisfaction nga malipay gabi? Sa simple nga habon? Nga doon total nagabaligo ka man, nagabanibig ka man? Ipailo mo lang, bailo mo lang habon mo, DTX Beauty Soap, mga kakipay ba? Babakal ang DTX Beauty Soap sa halos tanan ng mga butika sa inyong lugar. Harap man sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. And available man sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas barato nga presyo sa DTX Beauty Soap, kanto lang mo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag mag-konsulta na yun, ha? Saton Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala sing bayad, ha? O ini man nga bahin na duluman sa aton sang isa pagig ka suplemento. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nasugod na pagsugod ko gagwa sa isa ka radio station nga nag-block time ko. Ang unang nga company nga nag-support sa akon is ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatag sila sa natawag naton nga sponsorship, no? Kaya hindi na ko empleyado at the time, no? Isa na ko ka block timer. Kung maghamag ka block timer, wala ka nag-soldahan sa station. Kundi ikaw nag-bayad sa station because ginarintahan mong oras nila. So nag-program ka kay tungod nga para maka pangganyat ka sa mga sponsor, eh, no? Di ang siya na dirain ako nga number one, una gid, nga sponsor ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. During that time, doon nagasugod pa lang sila, that was almost 30 years ago. Almost 30 years ago. Di hasta subong, arang yapon ang Dr. Pinoy, arang yapon sa mga butika, damo nga nagagamit. Tungod, number one, ka-epektibo siya, kag masaligan kag damo naging nakabenepisyo kay nabuligan nga mag-ayo tungod sa maayo nga klase kag kalidad nga food supplement himo sa shark liver oil aprobado sa BFAD kag no overdose kag wala sang side effects himo sa shark liver oil dasig siya magsamo sa aton nga sistema para iagapan ang mga nagatuyo maghatag sa aton sakit o balatian sa aton sistema. Ginatap na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang mga masakit, especially sa kurason, sa mga heart ailments mula. Ginapagarya ang mga posibilidad matabo sa aton nga mabutang kita sa lang-alang kag delikado. Kay man sa dalayon mong inom ang adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang mga bara sa ugat mo bala, amo ini ang delikado gid, ha? No traitor giniya. Kay man ang bara sa ugat mo yaya, hindi mo na niya sila nga mawahig lang o kung mahabunan lang abi. Tungkol sa kadugayon na nga nag-plaki na yung mga bad cholesterol. Ang buho sa ugat mo nagamay na. Ang buho sa ugat mo ginagyan sa dugo, gamay na. That's why nga kung ikaw may ginaproblema, kagapangakig ikaw, no? Stress ikaw, sige ka paminsar, kinalan more oxygen ang imong brain. Madamo siyang kinanglanon nga oxygen ang imong brain. Kay man ang ato niyang utak yung mga kakipayam niya, kung ano niya, dumadalok-dalok mula sa oxygen, kinanglan siya niya every segundo niya, wala gapi niya, dapat may oxygen kisa kay para amun niya kabuhi isang isang naghahatag kabuhi isang utok sang tao ang oxygen mo. Kay pagi sa dugo, nag-upo ng oxygen. Kung ikaw nagpaminsan pero may ka nagpalibog ka aming grabig eh, nga napadalman mo ginbalayaw. Nga do, hindi mo ginya pagluatan niya kung hindi yan, hindi mo ma-analyze mayo ginbala. Di karon it so happen, karon nga more consumo sang imo yung brain is oxygen. Gina-deliver sa nga ato nga dugo. Di ang dugo nag-aagi sa ugat. Di karon ang ugat mo is marado. Di siyempre, the more siyang ang brain mo maminsar, masignal sa imong heart na heart, bumba na tudo, ano ni, ng dugo. Kaya kilala nun, kung more oxygen, di amuin na ang signal sa brain. So, ang imo naman niyang heart niya, mapam na siya sa more oxygen para isupply sa brain. Kasi ang dugo naman niya, magi sa ugat, karon marado ugat mo ni sa kagi, mainat siya eh, mahabok siya. Karon kung malabot ang iyang pinakapuntang inat, abi, ang tendency, malupok siya. Maupok, lupok ugat mo. O kung matastas siya, no? So, ang tendency nga, isa ka minuto, dua ka minuto, nga hindi masuplayan na yun ang oxygen sa tao, ang iautok kami. May tendency nga ma-stroke siya kung ma... hindi nga ma-vegetable siya kung mapatay siya. Amo yung nagka-sensitive gin. So, kinanglan ko ako din yung mga baramarani para mga... makaligwa ang agi ang dugo. Makasupply rikta sa ato niyang ano ni, sa ato niyang brain, sang oxygen. Wala sablag ang pagbiyahe sang dugo nga may karga ng oxygen pagkanto sa ato niyang brain. Likawan ang manginig mga barani. Di anong himuunta, no? Di way man nakwarta kay simple nakuman na yung gastuhon niya kung ipopirahan na. Ang simple na lang himuon naton is inom lang kita sang good cholesterol. Halin sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay man kalabanan ng gamarada is bad cholesterol, bla? Mga plaki, ah, mga mantika, bla, mga sibo. Halin sa adobo, halin sa nilaga, halin sa litson. Halin sa mga mantika nga ginakaon, nga pagkaon. Ah. Di bala, gamay-gamay mala na. Pero throughout the years, ha, 20 years, 30 years, kung pila ng edad mo sumong sugod na kaon ikaw, minsan na bala, small amount lang sa nalayon sa tinuig niya, nag-damo na sila, nag-compile sila. Di amo ina, ang mga bad cholesterol ang makabuligid na tunaw, ha? Eliminal sining nag-plaking bad cholesterol sa atang ugat is ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang high-grade nga klase sang good cholesterol. Ang kanami pa is all natural kay halin sa shark liver oil. Ginalimpyuhan ang tanan na itong ugat pang indugo kang ato nga kidney sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ilikaw ka sa mga blood pressure, bla? High blood pressure, kag ining stroke, kag heart attack, kung nagainom ka every day sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hapos ni Dr. Pinoy Maclona, kanto lang kamo sa tanang Grace Pharmacy Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga suki nyo mga butika sa inyong lugar na sa Kabankalan, sa Binalbagan, Hinigaran, sa may La Castellana, subong man available sa La Carlota, kag Morsia, Talisay, Victorias, Silay, kag siyempre sa Sagay, sa Cadiz, sa Sagay, Cadiz, and Escalante. Halos tanang nga mga lugar diri sa Negros Island Region, pati dito na sa Oriental, ha? Mabinay, dito sa may Dumaguete. May available na nga Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sumungman sa Bilong ng Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 11.17 ng oras na ton, mga kakifive. Tawag na kamo sa ating hotline kagestorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. May caller kita. Tanawag daw sino ni? Hello?
1: Hello, Jay? Good evening, Jay?
0: Sino ni? Sino ni?
1: Ako, si Lucia. Nice. Pero paglaong takuling.
0: Ah, si Lucifer? Ah, Lucifer? Pila ka tao nang nagbaog ang kuko?
1: Why lagi ko minaka-discourage mo ko sa mga customer?
0: Ay, di pa mangkot man lang. Kung wala ti hambal mo, kung may ara, hambal mo man, eh, kasi siyempre, this is a question and answer na portion.
1: Hindi, tula ko ba sa mina? Natanggit ko na. Pag isa ka, agahapon mo lang, Jay, dito ko sa bread ko, dito ko nagmanikyo sa, naulat ko sa Ruro, damo-damo kayo nagpamanikyo sa akong mga driver's taxi, naulat sa Ruro.
0: Tingala ko may mga banit. Tingala, dito ka gali-ali. Tingala ko mga taxi driver, mga banit nila kamot.
1: Hindi ah. Panamihan ka sa akong kayang babae ko nung katutulaw. Eko nung manikyo.
0: Nagalaban na siya mga taxi to na ibang sa kalaban na siya mga nalilanggit bala. May mga banin nila kuko kay laban ng mga taxi driver gapon. Ikaw galito ng manicure.
1: Ayun, ano na, tama hindi ko wala pag-bus karira. Karira, gitaga ako ni Albi Dinete sa 16 si out namon dito sa barangay Villamonte.
0: Ah, okay lang nga. Importante yung okay na nasi mo na, oh. Pero ang imo yung manicure, eh, namiyon mo. Gay-gay para hindi silang pilas.
1: Ay, inaamin ko gito.
0: Ang mga nipple ka, mga pusil mo, kung puro habol na nun naman.
1: Ato ko magkato ako, ano na.
0: Di ka nagkababait sa Central Market? Sino ni? Dali lang, sino ni anay?
1: Si Jean Villalobos.
0: Ah, si Jean Villalobos. Okay, ang mistisa ka, ang guwapahon sa nga.
1: Sorry, ang dinalo na kainom ko.
0: Ate, sige, okay lang. Di lang
1: ba? Yung mga friends, ang dinalo si Alan ni Pinato, tapos si Jonathan Villalobos.
0: Ate ba yung gabi na sinyo? Nakamo sa diin ka lugar? Sa taga diin ka mga barangay?
1: Dino, ano naman sa puro paglaom?
0: Ah, puro paglaom sa may
1: barangay? Dino, no? Ano?
0: Thank you. sige.
1: Sige.
0: Amala na.
1: Sino, lari lang kami din sa amin sa parang pagyaon. Pwede mo kami makasabot.
0: Puro paglaom ano nga dyan nagkaday lang gida nga damo paglaom eh no hindi nga po hindi nga barangay
1: puro takuling
0: apo barangay takuling okay puro
1: oo
0: ate sige thank you silo si per silo si yan nice din
1: Sino, sige,
0: kuha ko.
1: Hindi
0: daw lang
1: yung nga
0: telepon. Ate, sige. Kaya
1: napatihan
0: naman
1: sa kanda pamati.
0: Kami gibalat sa Guadio.
1: Oo.
0: Na wala
1: na kami pinindi pamati. Na lang kami. Ate,
0: thank you again. Salamat. Tapos mamati. Yung announce ka. Salamat. Okay, sige. Yung announce na kami
1: si Alan
0: Infonado.
1: Kasi
0: ginatan, ginilobos. Okay, sige. Thank you. Salamat, ha?
1: Thank you.
0: Okay, thank you. Dali lang game corner kita sa piyak. Talawin na to kung sino ni. Hello, good evening.
2: Hello, Dilo. No, may gabi.
0: Bayong gabi man. Sino ni guwapa ni?
2: Ni Leti. Tagalakalipa.
0: Arin na si Leti. Galit di rin liyo. Si Inday Leti. Mayo man ni siya magluto. Good, ha? Ano ginaluto mo, Inday Leti?
2: Ano
0: ano ano?
2: Sweet and sour isda.
0: Sweet and sour nga goldfish. Asino nagluto sa sweet and sour isda abi?
2: Tagal anda kada?
0: Ano nga klaseng isda na?
2: Na lingaw.
0: Baka na meat ba? Ang gusto ko yan ang palad nga may tausyo. Ang palad bala ni gani liwit. Kasikita ka na sang liwit. Palad o kon liwit nga may black beans bala gintausyuhan ka na amit na bala. Ah, kana medyo sang dinausyuhan nga liwit. Oh, ni bala pituhon mula sanay. O hindi gani, liwit ng ano kanina, palad bala, palad, no? Mauliti, oo, dahil sige, tamiyawan ang mga kaingon mo na sa lakaluta, go ahead, Ami.
2: May binulo, man, Dr. Pinoy, nabulong dura din sa Spakaw.
0: Sa diin, dahil lakaluta?
2: Oh.
0: Ah, okay, sige, talaon na ton, tanawin na ton, boss, ha? Magkutunta kung di na sa Lakalota, basi huwag ka lang katulto kung di na, no? Ha? Okay? Nabang, kung
2: gano'n,
0: ate, okay. Boss, makita na kami makatuko sa opisina sa Dr. Pinoy. Personal na na yung imunuhon ang complaint mo, ha? Kay parang matagaan sa attention. Kay pwerte ka bakal sa Dr. Pinoy schooling capsule eh. No? That's why nga ang stock na ito limitado lang kay tungkol damo na ga inom sinasubong. Dr. Pinoy, kay tungkol ibiktibo, especially sa may mga dengue subong. Namigid ha, maproteksyonan ang pasyente sa may mga dengue kadasing magpasaka sa blood platelets. Sige, Leti ha. Hamalo ko na si Mr. June. Ang in-charge sa Dr. Pinoy schooling capsule, ha?
2: Sige, ama, wala na mamang. Kung hindi lulo, rin wala. Di, stop me, hindi na
0: kanuta. Siwa, bakal kami, wala na yan. Okay, sige. Ay, malon ko ginabas kaya makita na kami ba si June. Ang in-charge sa Dr. Pinoy sa bilog Western Visayas. Okay, thank you, Gigi Aleti, for reminding us. Okay, thank you. Good night. Si Leti ah. Leti ng tahanan. Para hindi ma ano niya ni mabitin ang aton karoon nga advice mag-commercial taguro anay ay. Kay para pagbalik naton tuloy-tuloy ang aton nga advice sa mga problema nga ginpadala subong sa aton nga gabi. Alas 11:28 na ha. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa Gina's Seafood Restaurant, mga kakifive, ha? We're going to take another break, ha? Short break lang, ha? Don't go away. We'll be right back.
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit ang VCO, yung may D3, mapakat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Pagali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basic UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
12: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
14: Muterna ako si Danilo Brito. So good siyang paggamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong binabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
16: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
17: Mapakal sa malapit na butika.
18: Brito nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman o siya.
20: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
22: May baka kag vabuwas ka.
23: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
21: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Nakapanyapon ning pianistada. Jirili nakapanyapon ning gatukar piano. Magtapos mo karon tukar piano to, hindi ka gin mag-ano ha, panghugas pinggana. Basi mapas mo kabla. Mau nanti yang muna nga panumok mo sa piano ya, kung mabasa ka mo, mapas mo. Okay, si Kisti, di lang na nga pagpitag sa piano, tandahanin lang pag-gulpiha kay maguba. Naya lang. Background ka lang na kimabasa kung na yung problema, ha? Mga ka-K5, presenting ang aton problema sa mga gabi, parte sa problema sa nagpadala sa aton. Ang nagpadala sini, amo ang aton nga letter sender. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mga yulo ko tanilo sang advice kung kinanglanggit bala nga ipamatsyag mo man sa isa ka tawo ang salaya or pabayaan mo na lang. May kanami isang question niya. Kanami isang pamangkot niya mga ka-K5 ho. Pwede ka mo di karoon ka tugda man nami. 0928-611-2263 ha. Ang pamangkot niya, nga pamangkot siya, kung kinanglanggit ba lang nga ipamatsyag mo man sa isa ka tawo ang sala niya or pabayaan mo na lang ha, nga siya ang makadiskubre para hindi sa masakitan sa kung ano man ang mahambal mo sa iya. Grabe nga pamangkot, tsaka simple pero kadalo. Sa imo abi, may sinyo abi, no? No mayo. Gilanglan mo git i-sukmat ang sala sa isang katawo. Ang iya kakulangan, ang iya diferensya kung iyang sala, man.

na lang siya mismo ang makadiskubre baka binagbinag sang iyang kakulangan o kung iyang ginhimo nga sala sa iyang kagalingon o kung sa ibang tao. Anong mayo kuno ipabatsyag o ipabalo o kung pabayaan na lang? Ano inyo yung advice, abi? Ano matugda nyo, bi? Sa inyo naming pagpamati. Ano ang mayo? Ano imo yung gusto niya? Pabalon mo gid siya nga salangin siya? O may sala sa? O kung pabayaan mo na lang ang iyang sala? Kitungod nga basi nga kung hamalon mo siya kagprangkahon mo sa sang diferensya ya? Basi mga kigsa kay tungod na sakitan siya? O kung basi masakitan siya kag hindi mayong iyang pagkahimuon? Nami nga pamangkot, no? Ano bi sa inyo, bi? Anong mayo, bi? Mabayaan na lang ta? Mabayaan na lang iyang asala? O kung turis hukun, tagid sa? Okay, liwat, no? Ngayon sa advice, kailanglanggin mo lang na ipabatsyag mo man sa isa katawong ang salaya or ipabayaan mo na lang siya ang makadiskubre para hindi siya masakitan sa kung ano man nga mahambal mo sa iya. Nami nga pamangkot ba? Di siyempre unagid ang tanan nga mga katabo sa aton everyday is pagtulunan. Good or bad man, we must be grateful and thankful sa mga bagay. Galing lang kati siyempre kang aton nga pagbaton sa mga bagay-bagay pag-incendi naton, lain-lain ang aton nga paghangop eh. Lain-lain ang aton mga pagbaton. Po sa sangkad nga paminsaron kag balatsyagon, ang tao nga nagakasala ini isa ka dako nga bululigan. Kitungod nga ikaw nakaichindi ka nga sala sa samo, umutsilingon kay chindi ka kabalukas ang sakto. Kaya hindi ka man kambal nga sala siya kung may kakabalukas ang insakto. Karon that's why nga kaluoy siya kitungod nga ikaw yung kabalukas ang insakto. Siya way kabalukas ang dapat niyang imo, that's why nga nakasala siya. So, buligan sa kay nakasala siya. I-remind siya kung dapat lang ipabalo sa iya sa insakto nga panahon kag lugar, abi. Masima sa pagkakilala mo siya, no? Kung siya mla is open-minded o kung abertong iya panguna-una sa mga kritisismo kag correction. Pero kung matyagan mo yung siya nga tao, yung budlay koreksyonan, budlay ang munuhan, eh, hindi na lang, taguon mo na lang eh. Kagdason na ton anuman ikon na the way ka mag-approach, the way ka maghambal sa iya, kinanglan na ton anuman suno sa iyang batasan lang. Hindi siling, hoy ikaw bala, ang imo ginaubra sa lagin na. Sabi niya, anong salamat? Pero kung hamalo mo siya, pre, okay ka lang kung pansamalon na kaga may mga bagay sa kalibutan nga dapat naton batunon kag naton na maguhon, abi, kung kinanglanon. Open ka man sa mga correction. No, wala may mga yung mga amusin na mga sampo lang. Nga parang maghumok, anay. Antis mo sa timplahon, ha? Lagaon mo, anay, kung para maghumok. Di mo riktay ang timplahon nga ang karne tig-up, ha? Kailan pa humukon mo na yung karne na kagalagaon mo na yung natis mo sa timplahon sa mayo-ayo. Well, depende sa sitwasyon ini. Pero ang the best is number one, na mo't option. Kung kilala mo siya, kag-close ka mo, kag-tansyado mo ang iyang pamatasan, kag-matsyagan mo nga may kiber ka, may

Iska nga mag humble sa iya bi riktabi without maglain ang buot siya bi. Well, you can do it, ha? Pwede mo maubra. Pero matyagan mo nga daw budlay ni siya pa itindihon kag close-minded siya. It's better nga masik ka naman sa iban nga tao nga kung sa diin ginarespeto niya bala. Pwede ka makapangayo yung bulig nga siya maghambal inang tao na nga ginarespeto niya. Kay parang makapamati isa pero asa si imo abi yung close-minded siya when every time yung ikaw yung maghambal, close-minded siya. Saradong panguna-una kung ikaw yung maghambal. Kung may kilala ka isang katao yung maghambal ganis siya, kapamati isa, pwede mo na mabuligan. Kung kilala na ako naman nga trabaho ina, no? Kung kinanglano, ginpabalon siya. Pero kung hindi naman lang, pangamuyo mo na sa Ginoo. Nagkabay masanagan siya kag hindi na siya maghimo pa sa mga sala sa mga ibang nga tao yang hindi kabalo mag hindi mo lang may aray ang himuan mo sa laya bakdulon ka na yun kastiguhon ka na yun kabay pa nga makihimo sa sala, no? Na hindi na siya makihimo sa sala sa ibang nga tao. Eh, basi makihimo sa sala sa ibang tao, yung nilipot ng pasensya, basi masakit siya o kung basi makakita sa kontra o inaway. So, amoy na ang rason. Kag ina sa, no, isa naman ang kabinipisyo na is matunanta. Matunanta nga inagaling ang mga buluhaton niya nga nakakomiter sa sala. Hindi tayo magbuhaton kay laing galing matyagon. So somehow, may pasalamatan kasi yan nga nakahimo sa sala because you realize nga nakita mo kung anong sakto kag anong feeling somebody nga makahimo sa lasi mo, ano ang balatyagon? So isa ina ka pagdulunan man abi mga ka-K5, no? So that's why gani is a never-ending learning process ini sa mga itabo sa atong kabuhi everyday. Good or bad man na may mga pagdulunan sa Gihapon. Grateful kita and thankful kita sa Ginoo. May mga ining mga bagay. Ang purpose ini is para maayo kita nga tao. Kung nakasala sa imo, kag nabatsyagan mo gali kalain. Kalain sa batsyagon kung ikaw in himuan sa mga bagay nga hindi namin si imo balatsyagon. So hindi mo man paghimuan sa iban eh. Hindi bala. So among inang reason and I believe ang purpose sa mga sitwasyong isa na kinanla na ton na para sa karon ang panguna-una na kaya inigali yan, hindi na natabo nga para lang yung natabo lang kundi may mga kahulugan, may mga rason, may mga purpose galing nga dapat na matunan sa atong pagpangabuhi na ma-improve na ton ang atong pagkatao, ang atong panguna-una, ang atong balatsyagon, ang pag-intindi sa mga bagay-bagay nga gamay malang tanina. Pero kinanglan natin ang chindihon para hindi natin mapalapta kung ano ginman ang di maayo para sa atin parihas ng mga tao. Ang paghimong sang sala o kung paghimo sang mag-agrabyado sa o kung maghimo sang pagsakit sa iyang panguna-una o kung balatsyagon man. Hindi gali maayo nga himuunin na sa atin isang kapareho. So kung nabatsyagan mo ina, nagtunan mo ina, kung na-experiensahan mo, hindi mo na pag padayon pa, paghimuon pa para ina yung magtawhay ang kalibutan ta. Kag tapos patawaran na lang sakit tungod nakasala, sakit tungod wa sakit hindi sa ginabuhat ya. Ipa sa Diyos mo na lang kag learnings mo na lang lang kuna kuya hindi ko maghimo siya na hinahimo ya nga sala nga bagay. Kag tungod hindi gali maayo sa isika pareho. So learning sina kag sa matuod lang may pasalamatan gala siya na kay tungod may na learn ka naman, may na experiencehan ka naman, no? Ha? Kung saan ka lang imong nga pag-itsindi kag pag-una-una sining sitwasyon may pasalamatan ka siya sa likod sa mga itabo nga hindi ka nami bla? May mga good galing nga mga benepisyo and every adversities there is an opportunity for you to learn.
In every adversities, there is a equivalent of opportunity nga maging pagtulunan mga ka-K5.

So sa liwat sa ito yung letter sender, amun ato niya mga panugyan si mo sumunga gabi, mas mayo pa nga para magpakalinong pasangkaran ng imo yung pangunauna. Hindi man siya perfecto, hindi ka man perfecto, may mga hitabo sa mga kabuhi na to, nga kung kaisa do ka nami, nagidyang komportahon, pero always kita maminsa sang efekto ya blang, sang maging resulta ya. Kung mayo kung hindi, no? Naswa ginatagaan kita sang Ginoo, sang gift, sang regalo, sa atong pangunauna, ginatawag ina nga visualization. Mabisualize mo ang mga bagay nga pwede palang matabo. Imaginable lang ang atong nga paminsaron. Mabisualize mo gani ang sabor sang Indian Mingo nga kaslong. Isoso mo sa batis nga may asin, abi kang may langgaw nga... Nga tuba nabi. Kanamit ni Bla. Kasun kaslong mabi, no. Wala man niya sang physical niya nga manggabi. Words mo lang nabatian mo sa aton sumong. Pero how come nga daw nag-react ang imo yung laway? Daw malaway ka. Amo ina ang natawag nato nga imagination sa tao. Through sa ating visualization, sa ating paminsaron, ma-realize natin ang mga bagay o kung mga events nga wala pa matabo, pwede natin makita kang ma-realize ka kung maayo, kung hindi, no? Kung maayo, ti-porso natin kung padayuno natin, ha? Kung matyaga natin yung daw malain mo lang sa pag binag-binag natin namin, hindi man namin ang resulta, maaway mo lang ka mo, kag magamong kabuhi mo, ah, hindi na lang, mamayin na lang, pamuyuin na lang. Amoyin ang tawag nga visualization. Inablang ano subong Lunes. It's a Monday. Sampo labi sa Biyernes ya. May katuan kang party. Isa ka birthday. Abisang suod mo gingabyan. Lunes pa lang iya. Imagine ka na iya kung ano ang suksukon mo. Ma-gown ka, kung ma-largo ka, kung ma-shorts ka. Anong kolor sang bayo mong suksukon? Ano gina-imagine mo ang venue? Gina-imagine mo mga tao nga present sa iyong birthday? Gina-imagine mo kung anong iyang handa? Hindi, inong Bernice pa ito ganyan matabo, di ba? Iyang birthday? Mandi pala subong, pero ma-imagine mo na. Amo ina ka natawag na ito yung sikreto mong gahom. Sikreto nga gahom. Makitaan mo yang palabuton nga mga posibilidad sa imo nga pangunauna mga kakaypaib. That's why nga kung mayo ang resulta, hindi mo lang pag-updan yung imong imagination sa emosyon. Ang resulta lang ganyan, plainly ang resulta lang ganyan. Inabigin sa kita niya ka, so imaginon mo nga ambalong kung gini siya. Kung prontahon ko gini siya, bahala na mag-away kami. Pero huwag ka balo kung ano ka dalom sang resulta kung mag-away ka mo. Basi magbinunanay ka mo na magdiniruhay. Basi magilang po sanay ka, madugan ka. O kung basi mapatay ka, kung mapriso ka. Dumatsaga mo yung oops, ano, lain na. Sige lang, pre, okay lang. Palayo lang, likaw lang, hindi bala. At least siya, safe kang imo kabuhi. Amun ako kaisa mga kakipayam, no? Kailangan ka makabalo ka magpasunain, kabalo ka mag-preserve sa imong peace of mind. Kag sa imo yung katawayan sa imong kaugalingon. Di ba? So good luck sa imong mga kakipayam. Sa ating letter sender, kabay pa nga may nakuha ka sumong gabi sa ating advice imo. Ha? So, reminder lang ha, ini nga bahin na dulong na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. Ang number one seafood restaurant in Negros Occidental in Bacolod City. Buka sila everyday. From Monday to Sunday, alas 10 ang aga, tuntung alas 10 ang gabi. Subong pa lang niya manong abot ay ang October Maskarati sa akong Bacolod. Abi palista ka mo kay Ma'am Gina na kung may mga bisita ka mga damo. Itungod may function room sila. May first floor kag second floor.
pili ka lang ha. Subok mo lang adaan, palista ka na, pa-reserve ka na. Kung may mga bisita ka din makadto sa Bacolod, gamamu mo lang sa maayom lang, pagi sa pag dala sa ila sang number one din rin kalantuan sang Bacolod noon. Seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant. Preskang mga isda na, mga gingaw, mga lapu-lapu na, ang Blue Marlina ha. Hey, ang ilang ilaning function room mga ka K5 no, good for 20 persons and above no. Kung may mga amok sila ng mga bisita, subong pa lang tawagan mo na si Ma'am Gina kay i-reserve mo na para sa nasun bulan kay hala, maskara na sa Baksudan sang Bacolod. Kag we are the official carrier station sang Maskara Dance Parade 2026. Ang K5 News FM amo ang official radio FM station sang Maskara Festival Street Dance Competition 2026. Ang number one man ka ang aton official nga kalandaan sa Maskara, Gina Seafood Restaurant. Hindi magkalipad sa liwata, bukas sila sa aga, alas 10, ha? At tumtum alas 10 ng gabi. For more information, kag dugang detalye, bisitahin ilang Facebook page, ha? I-type lang, Gina's Seafoods Restaurant, mga kakay-fi. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J. Lolo. Basta makita-kita na yung alas 9 sang gabi, o kung alas 9:30 sang gabi, tumtum 12 midnight. Dili lang sa K5 News FM, your number one FM station in Bacolod City. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always, ha? Bye-bye!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryanta, karon ano balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
2: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
6: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imo nga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imo tulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig nagubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulawda kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Ngala ko damo gid ya nga kwan, gabili niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo.
2: Kaga DTX.
6: Ginom pa DTX 500 yung may TC.
2: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
6: So, nagapigaw ang imong nga immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
2: Gani,
6: laimatyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imo nga defense system bangon sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permis sa naga-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag may TC agud nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
2: quad? Shift. No, graveyard shift.
6: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
2: Kapulaw.
6: Yang may TC, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga magaboost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
2: Na nagapulaw.
6: Driver, importante gininin mo ang DTX 500 kag may TC.
2: Kalabanan ba na, Doc, na nagatrabaho sa call center, nagatambok Mm-hmm. Habi ko gani kung gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli yado ka, nga gatambok ang iban.
6: Hindi bala hambal ta Sir JP, nga kung kulang kastulog, apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina, Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kun ang kagutumon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imong ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga dito X500 gag MITC kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
2: Low sex drive! Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer, why gini agapulaw, guru mo?
6: Wala yun, nami tulog na yan.
2: But silingon, palatulog gid ka, agay kuya, gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
6: Kay ganito, X500 yung mighty si Sir JP, mamon na nga premyado ang imong agan, sexual appetite.
2: Abaw! Nagapataas, magalidok, sang risgo nga mag-heart disease ang permipulaw.
6: Yes, including inflammation, paghubag, kag ang risgo sa magka-diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag may TC. Kay makorek lang na niya. Ang sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag may TC agod healthy ka per me.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
7: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
5: Mighty C! Papalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
14: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall.
21: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
22: Kulasi. National Highway.
23: Kilid sang LBC.
24: Clinica de Alternativo Medicina.
25: Kabangkalan Branch.
26: Located at ACM Building.
27: Texas Street.
28: Corner Bread Box,
29: Kabangkalan Public Market,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
31: Sagay City,
32: Radyo Bandera Compound,
33: likod sang Pag-ibig Office,
34: and
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
36: Bacolod City,
37: Ernai Street,
38: fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Muna nga ang kahoy kag ang dahon,
2: uh-huh,
6: wala cancer kay ginputos na sila sa antioxidant.
2: Gusto.
6: So, para ma-transfer na, kaunon man.
2: Kaunon.
6: Like sa ginahimo na ton, ganoon ta DTX 500 kag MITC. Because antioxidant na nga, from the plant, sige, i-transfer sa aton niya, lawas. Kung longevity lang man ang transfer GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Baloka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grip wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ito siyempre, preska nga hangin, wala stressor boy, gulay, utan, prutas, di healthy fats kaya exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang ito, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka MITC, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sa DTX 500 kag MITC, daw nakaka o nang kapulo tumtum 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
0: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason. Agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
1: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang MITC ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag MITC ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
6: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kada adlaw.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
4: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Information sa ikaayong lawas.
7: Daw pareho lang na nga kun hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kun baho ang ilok.
6: Ragoy.
7: Damo sa nagapaligo. Pero daway lang yapon ligo. Kay hindi DTX beauty soap ang gamit.
6: Wow.
1: Kay sala ang habon.
7: Sala ang habon.
1: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX beauty soap na VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sin mo lawas. May ara manini nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman nyo sa GP hamis, no?
7: Yes.
1: Hamis. Gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
6: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
1: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells.
7: Direct tanga antioxidant sa skin.
6: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX beauty soap.
1: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX beauty soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
6: Tungod sa kadamo user sang klinika Diopress.
1: Grabe.
6: Ubos mo, meaning pa damo gid baho ilok. Ah, oh, hindi gali. Damo damo gusto nga magamot kan ilong. Okay, sa lawa. Ano ko damo bawo ilong.
0: Oh, protektado ka sir boy, 48 oras sir boy. Basta naka-klinika Dio Fresh ka kayang wow. Extra virgin coconut oil sina sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
6: Pag wala ka bawo ilong, meaning pa naka-klinika Dio Fresh.
7: Okay. Anyway, no ang klinika Dio Fresh may tea tree oil, may VCO. Mm. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilong. That's why ang klinika Dio Fresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Dio Fresh deodorant. Dok Sam.
0: Pero kadaga sir boy na gid magpangapi ah. Wow. Painit sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ning kape sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape na ton kampyon, no? DTX sa coffee mix.
7: Amunang sakto, Dok, sa mga start your day, right? Dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero right, kung may budget, no? Kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka-basko klase nga kape. For me nga, duha ang super antioxidant, may ergothionine, nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambals ang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayunin, ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants ang lawas like vitamin E, vitamin C, ginerevive ni ergotayunin nga makita sa DTX premium coffee. May wow. DSE nga so, pinakabaskog. Yes, Dok, Dok Amin.
6: Nami ang DTX premium. Kung may budget ka man lang, DTX premium ka. Kampyon. Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang isarpi.
7: Correct.
6: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
7: Stevia.
0: Oh, natural.
7: Diba? Kating lahon, pabis ka magbainching ko.
6: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX coffee mix. Damo na ang nadik.
7: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kapla kita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
0: Yes.
7: Kasi lain yang
0: ang iban sir boy but dayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila yan sa buwan sa ila kape.
6: Ang iban man ang kwan lang DTX 500 capsule. Ginabutang lang sa kape para sabay na lang tayo.
7: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, naprotektado ka na kontra virus.
6: Wala problem niya kung ihalo mo. DTX 500 ka capsule, tapos pugaan mo din tribayo. Wala ganyan problema, sir boy.
7: Extend may maca, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs. Gapan nami isang imo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo cellula. Nami man ang paghimos sa basura sa imo cellula, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extent panghaboy, no, pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow amuna yung sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole, nami ang kayod sang backhoe mo kung ikaw naka-extend supplement, no.
6: Siyempre importante da kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
7: So, pamasahi ka.
6: Pamasahi. At least damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang, dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation, mapamasahi ka either ka isa or ka duha sa isa ka semana sir boy.
7: Correct. Importante ang touch therapy
6: do. Kag ang mga kwan niya, mga ano na, mga
7: points
6: bla, kaya niya mano
7: pressure points.
6: Makabulig ang pagpamasahi gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik. Ano gani aton
7: bag DTX herbal oil.
6: Ma-DTX herbal oil la kami kay basi.
0: Baguna.
6: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basin dugay-dugay mo naman yung piki on blah.
7: Herbal oil ha, DTX herbal oil. Duwang pilihan, lavender, kag lemon.
6: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
7: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
8: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3
1: Bayo, si Klinika Dito'y Bayo kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy, mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
6: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
1: O, oh, dugay-dugay ihi.
6: Tapos, kay kakadisturbo ang tulog mo. Especially kung kagabi yun, nasarboy mo.
1: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika Dito'y Bayo makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
6: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabiyon, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
1: Lain.
6: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
1: Correct.
6: So, isa sa mga rason nga ang nagahubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na to nga ang D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong nga inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir boy mo.
1: Correct.
6: Kung nga pwede nga maghubag imong kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
1: Kagaw. Wala lang gid ang cause, no?
6: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo, tub-tub, anom ka mga soft gel sang D3Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
8: D3Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with physio.
9: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon, irregular nga regla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas, mga butika! May DC! Ang alkaline! Nga vitamin C!
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo gid.
8: May DC! Mapalis sa mga butika!
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Eunice Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
12: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: May mga herbal tip, juices tip sa mga may amon ang problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
0: Kamatis.
6: No, 1/2 glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3Bio, mas dasig siya mano.
1: Ma-absorb na nan, oh. Mag-correct, no?
6: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
1: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-Clinica D3Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldok na mil. Ang lain pa ni, why ka ga-perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa asawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
6: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
1: Correct, no? Ti initanan-tanan, ginakorek ni ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio, may ginatawag lauric acid. May mga araman siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone. Tining
6: ang dinya. Ang rason nga nga gahubag.
1: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumal ka D3 Bio sa klinika D3 Bio.
6: Ginakorek niya ina nga hormones.
1: Ginakorek niya nga hormone. Correct na Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa prostate.
6: Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa mo na nga problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painom mo mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
1: Huwag tawa.
6: Paim na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amunang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bala inakabalatean, Sir Boy, kung painom mo na, kag-ari pa yung pinakadabes, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
14: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio.
14: Ang D3 Bio. Ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3 Bio.
6: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
1: Payo pa sa kaon oxytocin mo, ha?
6: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka gayon ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health. Tungod sini nga rason.
1: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics. No? Gabigit ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang kag imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
0: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamuan sa probiotics sa aton nga chan. No? So, ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy. No? Umunang kabangdanan sa osteoporosis, no? Hypertension. No? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka-D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasas na ginatawag anti-stress activity, no? May arasas na ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga aras sa coconut virgin oil, Sir Boy. So, malikawan naton ang stress kung naka-D3 Bio kita.
7: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal? Palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abirigaluhin nyo na na D3 Bio. Kulang right. na na sa D3 Bio. Nga ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaya ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, mm-hmm. gabuot si misis.
6: Okay. So, inom gid D3 Bio, kaya nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Alas 5 do alas 4:35.
16: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
20: Noventa y cuatro días na lang, Pasko na!

0: Huwag daw na!
1: Sa kadabalita nga ginapakita, kamaturan ng ginapadangat nila.
0: Ayon aga mga kakipay!
1: Celebration mga hitabo sa syudad kat probinsya man ang namsilangan.
0: Number one kita!
1: Isang balita, agudang tanan may kahibalo kagiya.
0: Ay di wow! Yen muntis

0: Jenna Borja.
1: Jen Montesino Arroyo and Jenna Borja, mga kaki-fi, welcome na.
0: Ruin na Villarán Erbito, bangun na! Gisunir Relatos! Mga balaligyan na tayo, musa na!

0: Remix! Init na lang, tubig! Okay na! Aray klado mga ka-K-5 sa atong sini nga pagpangalagan. Karoon nga aga sa atong sini pala tuntun na balitang K-5 sa umaga. Gina-welcome talang atong sini nga mga suki, ang mga maukod atong nga mga tagpalamantin sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Uli ka mga sulok sa probinsya sa Negros Occidental, welcome na din sa atong nga pagpangalagan. Ang Negros Occidental mga ka-K-5 nga may 601 tanan ka mga kabarangayan, 19 ka mga kabanwanan, kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dili sa syudad sa Makulod, 61 tanan ka mga kabarangayan. Lubos-lubosan ko na ka mga gina, welcome karon nga aga.
1: Iping na ton nga probinsya, ang probinsya sa Guimaras, ang monitor sa aton, Nueva Valencia, Tribunag, kag San Lorenzo, Jordan, kag Buenavista.
0: Aba! Pila ka banwa ang...
1: 5 ka banwa ang probinsya sa Guimaras, ang gatubang diri sa aton, ang munang banwa sa San Lorenzo,
0: San Lorenzo,
1: nga may wind turbine, ang Sibunag, mga kaki-5 nga may pantalan, kag ang Nueva Valencia dito sa punta nga madamos ang isla,
0: na...
1: samtang ang nagatubang sa ililo ang Jordan, kag ang Buenavista.
0: Ang, ang San Lorenzo... Dala ko ya pirme.
1: Oo.
0: Tapos
1: sino kinabalik-balik mo da?
0: Nakakantolong may kilala ko da mo.
1: Mabigay may kilala lang ha.
0: Dito sa may kwan sa Nueva Valencia. Nakakantuman ko da.
1: May kilala man.
0: May kilala
1: man
0: ko da. Mabigay
1: may kilala man sa Nueva Valencia. Oo. Bakit ikaw may kilala?
0: May kilala man ko da sa Iloilo. Hindi na eh.
1: Pernikit kuya ka doon, huwag ko gawa pang ilala. Pahigit ko pang ilala. Anabi kay kita yung tao. Balay, ubra. Ubra, balay.
0: Ubra, balay
1: lang. Huwag na tiyatim po maglagaw. Huwag na kilala ko yan. Galapot yaya. San Nueva Valencia kag sa...
0: San Lorenzo.
1: San Lorenzo, ramag niya.
0: Sa ato na nga mga pangulong dinalan sa ato, sini nga mga balita lokal mga kaki-5, inatudlos ang suspect sa pagpatay sa senior citizen sa Barangay Handumanan, nagpatag sa K5 News FM Bacolod.
1: Samtang sa pihak nga bahin sa ato nga pagpangalagad, bawa senior citizen,

0: Kumot lang.
1: Ato nga
0: importante
1: mga...
0: Importante ang wala tagi na una-una ama pagwa.
1: Na. Oh. Amo nang importante kaya dyan mga kakifay. Oh. Ang aton sining pangulo. Ah, pangulo. Ang aton sining inang lakad sang panahon. Oh. Nga wala naton ginahuna-huna. Oh, lakad sang panahon.
0: Nawala ginhuna-huna. Palangga ko palangga ka
1: nabagka. Palakad sang panahon.
0: Kapun grabe pagtom no. Grabe gidya pagdulom gulpiada lang. Mm-hmm. Pero daw mga pila ka minutos na dula man ta kipe.
1: Dula man.
0: Oo. Ano tong mga panahon kahapon man?
1: Aha. Oh. Dahil lang kay
0: mga panahon na nga katani hindi lang makahalit sa aton siga pariyo kay do may drone na to nga ginpalupad sa kanlaon.
1: Uh-huh.
0: Kung bala may mga artificial daming no.
1: Mm-hmm.
0: Kung naghimo na dam to kay base nagpugong na to ang mga lahar.
1: Mm-hmm.
0: Kag naghimo na bala nga dam kag kun hinali magbubo ang ulan.
1: Uh-huh.
0: Kag magboylo kag magpariyo kita sa Nepal bla paylayo. Uh-huh. Lang
1: oh Diyos.
0: So gina isisa na to subong kay kumay ara man lang nga daw nagporma ng mga dam kakipay babes. Uh-huh. Dapat amat-amat na nibuhangan.
1: Ulat panahon mga kakipay babes, aton sini nga pagpangalagad karon ang pinakaulihi sa karon mga kakipay nga adlaw partly cloudy to cloudy skies mga kakipay ang forecast ang kadamaan sa Pilipinas. Maya posibilidad nga sang isolated nga rain showers kag thunderstorms mga kakifay sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental padayon nga epekto sang habagat nga nagdala sang lapta-lapta nga pagulan samtang sa Luzon kag Metro Manila mga kakifay maya thunderstorms advisory nga naga-warning mga kakifay sang mabasko nga ulan o pagpangilat lagip na ang pagpanagob nga posible magadalaman sang flash floods kag landslide mga kakifay. Diri sa siyudad sa Bacolod mga kakifay ang temperatura naton may kataason nga 33 degrees Celsius yado kainit mga pinakanuboya mga kakifay amoyang 25 degrees Celsius init ni Japon. Light to moderate mga kakifay sa southwest direction. May mga peligroso mga kakipay nga ginapaabot naton ining pag ulan mga kakipay diri ilabi na gid kung magtupa sa kabukiran kag mag dahili ang baha pagkadto dis dalom kag magsugata mga kakipay ang pagtaas man sa tubig sa dagat o sa balud naton mga kakipay puntaob kamo nang mga medyo peligro mga kakipay. Magdala sang payong kag maghalong gid sa dalanon kung mag-ulan mga kakipay. Amunan nga ito sining alakad sang panahon nga wala natong ginahunahon.
0: Kakipay babe, siyari naman ang monitoring naton sa vulkan nga naawkon sa linog nga nagtayog. Amunan nga sana na intinsang ginagalantaw ko nga mga segment kakipay babe. Gina-research naton ini ang earthquake monitoring as of September 2026. Tinatawag ni sa nga FIVOLCS latest earthquake information. So, kung ako pa mangkuton mo kakipay babes, hindi na ko yung magkanto sa Sarangani.
1: Oy.
0: Kaya nga, September 21 naman daw halos adlo-adlaw, alas 7:24 kagabi kakipay babes, nagpabatsyag naman ang linog dito sa Balut Island sa municipality sa Sarangani, Davao Occidental, nga naga may magnitude nga 4.2. Sining kagahon kakipay babes sa Ilocos Sur, 2.3 kagahon alas 2:40 kag samtang nagapungko kita dire manug alas 4 I mean game mos kita alas 3:59 may 1.5 naman sa Sarangani kakipe babes.
1: Reglado sige. Yan mo na
0: kung maglagaw ka mo likawan nyo ning mga lugar.
1: Uh-huh.
0: Tungod nga pirmi lang yang gagina tayog mga kakipe.
1: Ang palibago karon nga presyo sang petroleum products mga kakifay diri sa Pilipinas umpisa karon nga adlaw sa 22. Mm-hmm. Ang gasolina magataas sang 4 pesos tubtub 4 pesos 88 centimos kada litro.
0: Mm-hmm.
1: Buan diesel 8 gid pesos gid.
0: Mm-hmm.

0: 8 pesos ang kag 82 centimos kada litro karon ngadlaw ni maumpisa kag ang kerosene yara sa 6 pesos 47 centimos kada kada litro. Ini na ang ikatatlo nga nga semana nga sunod-sunod nga pag taas ang presyo sang gatong mga kakifay. Grabe. Ambot silingon. Akay sa ang iba niya mabakal na to ng presyo ang diesel ya 90 mayara pa nga kagapon nabakal ko 91 pa. 91 pesos kag 30 centimos ang kada litro. Subong di mo na ni mabakal ni. Ang iba ni mayara na ni isang isa kagatos ng kada litro subong. Mga kakipag especially sa mga petro sa mga Petron, Shell kag Caltex. Among man sila mga dagko ang mga players mga kakipag. Nga nagapaindi-indi sanay, di probably mo nagsunod man man lang mga gagmay ng mga players. Oil price high ko. Effective 22 subong 6 a.m. Ang gasolina 4 pesos 85 centimos kada litro.
1: Oh.
0: Ay grabe ho.
1: Grabe galing pagtaas naman. Tingin daw ginapanghamoy lang kasi sa full tank motor mo. Dugay-dugay way na unod. So malikawan na nga magtipid gid kita mga kakipay. Kay ang ligad lang adlaw 2 days ago ang petroleum gas LPG nagtaas man kakipay babe. September 22 kabalo ka I mean petroleum no kag ang LPG nagtaas man sa Kikipe babe sa nasiling na September 22 8 ang nakabutang ni Kikipe 8 gid man
0: 8.82
1: ang diesel grabe no tugong ka pulo ka litro 80 pesos gid ang taason niya 4.88 sa gasolina size grabe Kikipe
0: babe.
1: Ang 11 kilogram kakipe babes nagabili man subong sa 1031 kag 1536 are ang mga presyo latest nga price ang LPG SL Gas 1319 11 kilograms niya Phoenix LPG 1334 Petron Gasol 1498 Solane 1574 Total Gas 1636 so diri na lang kamo sa SL 1319 no kag Phoenix kay mas nubo-nubo. Kay mas mataas ang total gas kag ang Solane kag ang Petron Gasol mga
0: kakipay. Damo kasi ling kung mag kuan kasi ban nga mga gasoline station do may mga kulang.
1: Oo.
0: Di puro tingin na ang kuan ang ano na kada litro daw gina ano man nila na daw gina
1: nakatakos na sa.
0: Oo nga, ginatakos.
1: Oh, kabay pang
0: calibrate
1: ang DOA nga ginakalibrate man nila. Parang ma-sure naton nga eksakto ang takosang litro sang petrolyo nga ginabakal naton mga kakipay.
0: Ang rason mga kakipay kung nga ang agataas ining padayon magtaas bangod ini sa tension sa Gyapon dito sa Middle East kagkakulang sang global supply mga kakipay. Sa Saudi Arabia nagapaninguhagid sila mga kakipay nga ibalik ang export capacity. Pero may mga kabudlayan sa Gyapon bangod nga ang ila sini nga vessel traffic sa trafikan hindi makasulod, hindi makagwa o hindi makaagi dira sa Strait of Hormuz mga kakipay kag Red Sea padayon nga apektado mga kakipay. Ginakonsiderang ang fuel tax relief tungod ang presyo sang Dubai mga kakipay o Dubai crude naglapaw na sa 99 dolares punto 41 kada baril mga kakipay.
1: So, sa ato niyong mga kauturan na bulubadget gid kung di mo lang importante kung magpamakal kita planuhan ta nga kung ulay hunon ta na lang tanan hindi nga pabalik-balik ka Ma'am Cynthia Piñas kinanglan ta lang ni dira sa Kawayan na Kalamanda Kawayan Kalamandaan Kawayan thank you so much sa pag-upod. By the way ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix mga kakipay ang kape nga healthy bisan diin lang kung wala pa sang DTX Coffee Mix ang inyong mga tiyanggi pigaw ina no kay bisan diin lang ang mga tawo kung makita nilang tiyanggi sa tiyon sang pagpangapi DTX Coffee Mix sa Tiris 3 at Tiris 2 takuling mga pamatanon da kakipay babes ang ila ginainom da kay dolosa ang DTX Coffee Mix, mga kaki-five.
0: Gabi na, sige. Tiyan mo na, mga kaki-five. Doon nakasahawa naman sila. No, kayo na, why? Na sige, inom sa iban pa. Mga coffee-coffee, kundi DTX Coffee Mix na, mga kaki-five.
1: Yes, kagilas ang tubangan sa pili sa elementary school. Aramanda ang DTX Coffee Mix sa mga nanay nga nagadulong sila kabataan. Nagapangapi kay Jisun Relato sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka
0: pa. Mga estudyante na?
1: Mga nanay sang estudyante, ah.
0: Ay,
1: nila nga pila ka adlaw magpangapi ka mo ang kape nga healthy ka kipe babes parehas ang bata ni Ma'am Mylin Mayang
0: na
1: kapo ni Gaspar Almunicar sa Katilingban. Memorize niya ang tanan nga mga advertisement sang Klinika de Alternativo, mga kakipe
0: kampiyo, no. Sige,
1: Tukib or good vibes?
0: Good vibes.
1: Si prepare naton ang Tukib kakipe ba itan, ha. Kay ari ang aton nga good vibes, mga kakipe. May isa ka ba na ang alternative nga medicine nga kung hila naton gani ang asawa, ang basa nga panyo o kung sibin, towel, ang kinabutang sa agtang, no? Mamugin ang uso naton sang sa umasang una. Kaya manti, pigado kita, basi mandala pa malang sa agwanta, mag-ayo ta. Pero kaki pa, babes, ining asawa, nga ginbutangan niya sang kwan, sang tila, nga basa sa agtang, kundi ibanda, lain ang dalaganan sang sang amo lang na sibin-sibin lang sa ulihido naglinog, di ba? Iniya lain, nagpagsik gulpi ang asawa.
0: Uy?
1: Ari, mga kakipaib, tanawa na ton. Nadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee. Kung nahilanat ka, taas lanat mo, sibinan mo, gid. Gulpi lang nagpagsik. Nagtaripad, mga kakipay. Taripad ng term sa amon. Hindi ka magkataripad. Nagtaripad. Nagtaripad ang asawa. Iban daw lain ang dangatan, di ba? Kita mo na sa mga vlogga. Sibin-sibin ka lang primero sa pagbukas ang tiyan. Daw naglinog na dayon. At to yalain, gulpi lang yan nagpagsik ng indulaan ang asawa. Kaya daw lain ang tinutuyo. Sang ba? Liwat tabla ka ipaibitan? Liwat tabla. Liwat tabla. Way na kipibitan.
0: Ano pag ang liwat yung binayaan na to sa?
1: Gakadlaw gini si Ma'am Embang. Sino ganyan si Ma'am, ano ngalan ni Ma'am Embang?
0: Alma?
1: Ma'am Alma Embang. Arik ek naman ni siya mo. Diyan sa tangob. Sige be.
0: Sige be.
1: Way na. Ito, wala ka na.
0: Abi mo ang pinaka-good vibes mo na?
1: Oo.
0: Ang pinaka-good vibes? Why hina-play ni Edna, Nita?
1: Yuri-miri, tita, may aga. Yuri na biliran erbito, may aga. Way na?
0: Henry.
1: Sira Matutina.
0: Henry Espanyola. Rosa Cordero. Piano, mga kaki-five. Alma Imbang, dera sa Sears. May aga lang na sinyo. Taga sirs, mga kaki-five, mudamogid ka, salamat sa mga pag-suporta.
1: Salamat kita, number one ang balitang kipaib sa umaga sa bugos nga bakulod. Ina tungod ginasier nyo, magluwas nga nag-arik-ik ka mo, ginasier nyo man sa iban ang arik-ik. Hindi lang kamo yan nag-arik-ik, kamo lang yan nakatukib sa balitang kipaib. Pero kung isier nyo, damo man makatukib sa balitang kipaib, kung nag-arik-ik ka, ginapurano, arik-ik man ang mga friend mo, kaya ginasier mo. Kay uhon mo.
0: Christine Sinson.
1: May nga.
0: Ryan Allegri.
1: Dumang aking. Hindi aking si Robert. Aking ako kay Way Munatier. Ari, keep a babe sang Tukib. Ginadulong niyo sang DTX 500, may TC kag Klinika D3 Bayo.
0: Tukib.
1: Ari, Tukib. Diri sa aton sa kwan, nadlukan kita sang tiki. No? Nadlukan kita sang tiki. Kag daw nahidkuan kita sang tiki. Sa China, ginabreed ginaya kakipay babe. Kaya ginahimo nga natural herbal o natural medicine.
0: Kamahal pa nga daan sang pamakal ng tiki. Tuko.
1: May herbal medicine.
0: Ang tiki, gamayin niya.
1: Iniya sa, ano ni, makabig man isang asapat. So, insect. Makabig bala ni isang insect. Pero mga kakipay, ginahimo ni siya nga herba, ang hindi, I mean, natural medicine kay herbal ya dahon mo.
0: Uh-huh.
1: Natural medicine ining mga tiki ari ang breeding nila kay Paybitan.
0: Aber.
1: Hands up naman si Ita, no?
0: Mm.
1: Huh? Nga kung si Renier, why man hands up? Ikaw ya permiga hands up.
0: Mm.
1: Kay uhon mo. Yari ang mga tiki, mga kagibay. Oh. Oh.
2: Oh. Ang karaniwang inaalagaan sa mga farm, sa China, may mga farmer na libo-libong butiki naman ang binbreed. Hindi rin kailangan ng malaking lupa dahil gumagamit sila ng racks at wooden boards sa loob ng isang room. Pinapakain sila ng mealworms, crickets, at iba pang insects. Kapag umabot na sa tamang laki, ang ilan ay pinatutuyo at ibinebenta para gamitin sa traditional Chinese medicine. Kaya kahit maliit ang space, nagagawa nila itong gawing kakaibang negosyo.
0: Grabe, oh.
1: Kita mo?
0: Grabe,
1: oh. Manigosyum. The way para di sa Pilipinas.
0: Ah.
1: Ano, abi, Ma'am Junimiri, tita, kung magsagod ka na sa mga tiki.
0: Mm-hmm.
1: Kay negosyo ta. Oo. Oh. Do, pati tiki, do, intrahan nato niya. DTX Coffee Mix lang tanay, ha? Mga kagipay. Amo nang tukib naton sa China.
0: Ah, reglado. Sige. Ti ang... tukibon naton mga kikibay kung ano ang ginabatsyag naton amo nang tukibon ta sa aton lawas kinanglanon ginaton ang aton nga ang amligan ng aton sining lawas mga kikibay pagi sa paggamit aton sa DTX 500 saga balanse man mga kikibay ini nga 500 DTX 500 sa aton sining lawas particularmente kung may mga bakterya ang aton tiyan may mga enzymes ang nagabulig sa pag-breakdown sa carbohydrates, proteins, kag fats, mga kakifab. Ang nutrients absorption nag-ayuda nga mas maayo ma-absorb sa lawas, mga kakifab. Ang vitamins kag minerals halin sa pagkaon nag-reduce sa bloating, gas, constipation, kag indigestion, mga kakifab. Amo ni mga kakifab ang DTX 500. Kinanglan tagini sa aton sininga lawas mga kakifab. DTX 500. Ano naman niya ang D3 bio? Ano naman ang mga benefits sining D3 bio ngani? Oh, ang mga benefits ng D3 bio mga kakifab. Kay kanami sang absorption niya kada asig lang nga mag-absorb especially kung kulang ka sa calcium, mga kakifab, ang ato sininga tulaan, amo na ang gina-atake kag magagabok, mga kakifab. Kinanglano naton ang amligan ini para nga hindi kita mangin peligro. Kaya basi ko makasandad ka, makatipalo ka, pigaw kagabok tulaan ta, makrak na, makafracture kita, mga kakifab. So kinanglano naton bakod ang aton sininga tulaan, labi na nga kung aton sininga mga ngipon, mga kakifay. So, nagapanubo sang rest, sang facture o kon upod sa calcium, mga kakifay. Amo na ang D3 bio na gamit sa aton.
1: Mga kakifay, may ara kita ginatawag nga deficiency symptoms.
0: Uh-huh.
1: Ang nagasakit ang aton nga tulaan, ang muscle ta doon naga-weak, naga-fatigue o kon nagakakapoy kita, ina tungod sang kulang kita sa vitamin D3. Ang D3 amuna siya ang makasulbar sa pagsakit sang aton nga tulaan, nga daw sing modo daw gapanalupsop gid sa sulod bla. Ina tungod sa kakulang ka sang vitamin D3, ilabi na gid sa mga older o kon adults mga kagipayb. So dapat nga magklinika D3 bio kita kay kulang kita sa sunlight. Maghambal kita sunlight ang silak sang adlaw nga aga patungod adlaw na kita gabugtaw. Kun kay isa pagbutlak sang adlaw samtang gapangapi kamo sang DTX coffee mix lakat-lakat kamo da sa guwasang balay nyo kag magpainit kay isa ina ka makapapag-on sang inyo immune system kay ina siya D3 pero kun daw adlaw na kamo pagabugtaw kag gusto nyo nga permanente bisan wala na kamo sang UV rays mga kakipayb ultra violet mga kakipayb kun silak sang adlaw mag D3 kita plus pa sang virgin coconut oil mga kakifay.
0: Na, amo nang importante kay jaton. So kinanglano naton mga kakifay ang D3 bio.
1: Yes.
0: May TC siyempre ginapawako diyan aton nga immune system. Para nga hindi kita matapikan kag dali-dali nga ma piktuhan sang mga balatian. Ubo, hilana, trangkaso, kag iban pa mga kakifay. Kung pigaw imo sini nga immune system, ubohon ka, sipunon ka, Ah, kagapin pa akong mag bulubaylo, alaala. Grabing init, tapos masusulod ka sa opisina, porti ka tugnaw. Pagwa mo, init naman, pigawin mo immune system, magsipuro ka na dayon.
1: Amo na kakipay, babes, nga kung ikaw gwardiya, gapulaw ka, wala ka sang plastaran, bisa nagabutan ka pa sang kayang-kayang, o kung hayob-hayob da, pareho kay tumaro, maapiktuhan siya gid sang tunog kakipay, babes. Ulanan, initan, tunog. Mahina ang immune system, mapiktuhan gid ang imong ikaayong lawas. Gani nagatik gid sang mighty sea, si Tomaro, mga kakipay, isa ka gwardiya nga mapisan magubras ang hayob-hayob kung gabi. Kung tungang gabi na matulog-tulog man siya kung kaisa. So, siya naman ang balantayan. Siya naman ang balantayan kung gabuktaw siya. Pero ang iyang tigawnan kilala mo na? Tigawnan?
0: Wala.
1: Inang ang ginagamit nila na mo ng tigawnan. Ang ginagamit nila magpamunit. Nagatong-tong ina sa iayubayo nga may paon dito spuntang tigawnan. Ano pa, may gakaholik man.
0: Sige. Okay. Alas 5:05 na mga kaki-5. Pinagabahin doon sa kaluan man sang DTX Coffee Mix. Ma-commercial kita na eh. Balikay kita matapos ni.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabakal nga butihan. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butihan. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sa labas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: K5 News. K5 News FM. K5 sa umaga.
0: Last 5 Jess na mga kaki-5 sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5, ha? Nagpabakod ba sa atong sininga resistensya? Batok sa sipon, virus, kag-infeksyon. May alkyl glycerols nga nagabulig man sa pagpugong, mga kaki-5, sa common cold, kag-iban pang mga sakit, mga kaki-5. Nagaprotector man, batok sa UV radiation. Nagapahupay, nagapahaganhagan sang psoriasis, dermatitis, kagakne. Nagapugong man mga kaki-5 sang premature aging. Pinagi sa antioxidant properties. Mga kaki-5, tiyan mo ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Din mo ni mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5. Squalene Capsule. Arias,
1: kung aga magpaligo ka mo, hindi nyo gid pagkalipatan ang DTX Beauty Soap. Kaya mo na sang maistang cup sang Madrid di Cacao, bayabas, nagpapaya. Antibacterial, mga kaki-5, kang nagapahamis ang kutis bangod sang papaya extract. And of course, ang inyong ilok na, hindi pagkalipatan, kay budlay kung mamanimaho ka mo, hasta ang iba nagasimhot man sa ila ilok kay siling nilabas ikonway sila ka pang roll on
0: na
1: gali sa imo yalis kisa nagkatabon ano mo makapanimaho ka blas nimo ayo naman ako mabaho gali kay siya gali yang may baho pawala lang siya kay wala siya ka
0: no kasaho sa no
1: wala siya ka roll on sang DTX roll on ato no mga kaki-5.
0: Sige. Kay my
1: Clinica Deo Fresh.
0: Mylene. Kay Mylene Fajardo. Dira sa may kuana, sa may Dulao, Bago City, nga pamatig isa subong sa aton si Mary Grace Position. Si AIDS. AIDS. Si Migoko Eduarda. Pabalo sa may Dulao, sa may Salong Dulao.
1: Oh, Sir Edward, pabalo lang ko nga ang Mighty C hindi lang na pang adults, kaya may ara kita nga Mighty C Zero para sa inyo nga mga kabataan. Available na mga kaki-5 ba? 180 to 200 pesos ang Mighty C Syrup sa balon nyo lang si Sir Babes kag ako para sa inyo mga kabataan.
0: Correct. Sige. Rodelen Fernandez alias Porangkay sa Purok Busay. Kabog mga kaki-5, araman si Ricky Aguirre alias Conrad. Maricel de la Cruz alias Gabutana. Si Jesseline Grimio alias tirahan ako dyan.
1: Nini de Laurao, kag Cecilia Banson sa Mandalagan, ba ma'am, no, ang mga utan mo da kag paksiw daw, hindi kita kalusot siguro da, kay busy kita this day. I don't know kung makalusot ko sa udto. Try lang nato na, no? Taga Mandalagan da, mayong agagid sa inyo, nga pag-upod kag sa taga Bata, si Ma'am Jocelyn Chavez, si Ma'am Nanette Corsiga sa City Village, mayong agagid.
0: Kag,
1: yes.
0: Si Rowena Villaran Erbito.
1: Oon.
0: Dira sa dulaw na niya, no?
1: Dulaw, bago na na mga
0: kakipay. Ano ka na yung purok na iya na? Pag-asa?
1: Nalipat ko sang purok niya daw. Purok hulo, guro na da. No?
0: Purok hulo? Boy Consolacion alias Boy Tupa!
1: Sir Godofredo Cotejo, dira sa Vista Alegre, sa mga case leaders natin da, Almadronila, nga nag-upod man sa aton nga pagpangalagad, si Ma'am Winnie, kag si Sir Venus Leo, no? Mayong aga da sa inyo nga pag-upod sa Purok Alunan, kung nasinda Alunan, Granada.
0: Oy, sa aton sini nga mga suki, ha? Dira kansi di man silingan, mga kakifay, available lang aton sini nga products, aton coffee. Dere sa Kansi Mansilingan, sa kay Sir Fresh Carbosa. Dere sa Bridco Port, mga kakipay. Likod lang daya sa kuan, sa Kamol. Kato-kato sa Bridco. Ara dira ang Kansi di Mansilingan, mga kakipay. Ni Sir Fresh Carbosa. May DTX Coffee Mix kita da. LB2 Pass by Vista Alegre, Norma Store sa Loc Bago City, Judith Medina dira sa Sumag, Tricky Store sa Maabonan Bago, Phoebe Store, diba, sa Long Dulao, Bago City. Kay Rico Baranal, mga kakifay, dira sa Dulao, Bago. Gingging Store sa may Purok, Gunsaga, sa Mansilingan. Araman sa kay Marian Store sa Paglaom Village, kag Sunny Store sa kay Sanita Vinigas, Paglaom Village, mga kakifay. Charlene Store sa kay sa GR Tourist sa Singkang. Kag Sharon Store na kay Mr. and Mrs. Rex Montalbo sa Busay, Cabug. Reglado. Available nga itong sining ang mga products nila.
1: Ron Smart Relia sa Pahanukoy, mayong agahid. Kag the Starlight Store sa Pahanukoy, mga K-5, Ma'am Inde Villasa. Sa Bangga Kabug, kag si Carmen Cita Olvido sa Bangga Tutong, mga K-5.
0: E-check ta na mga K-5 para na itong patrol. E-check ta na mga K-5 ang itong sining patrol sa Bantay Mercado Updates.

0: K-5 Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kaki-5 babes, kaki-5 Robert sa Gagapon, Libertad Public Market kita, Mercedes Avenue, kaki-5 babes. Ang aton nga kahawaan, Nayanaya, kaki-5 babes.
3: Oo, kampiyon.
1: Nayanaya ang kahawaan, ha?
3: Nagpatimaan sa isa kamaayo nga buwas damlag. Ang kahawaan bangod ara na sa iya kabugwason.
2: Bokam yon na kang aton nga mga negosyante diri medyo mayong yung kayti way ga panago way ga pamoto sa ilang baligya kay babes
3: ang nakakalo kaiti, blue kag ang nakakalo gray daw ka kampi na man karon mo.
2: Arita this on the spot ka kay babes Robert sa may Mercedes Avenue.
1: Mercedes ka?
2: Oh, luto ta ka kay babes.
3: Luto ta?
2: Anong minuto subong ginataan nga lang ka kay babes? Tangka subong tagstinta ang kana ang tonga sa kilo. Pwede ka makabakal
3: kay babes. Kamahal gid man lang ka subong.
2: 140 ang tinuktok nga lang ka kay babes.
3: Amo na gani nga kun may bakante ka muda sa ugsara nyo, tanom ka mo lang ka, kaya hasta sa kapwa-apuhan nyo, makaon sang lang ka.
2: Di, kung magluto ka na ginataan, may gata nga lang ka, dapat tangan mo munggo. Munggo, 43 man ang tunga sang kilo, sang munggo, kakibibis.
3: So, ibutan tabi, magsinto 40 ang lang ka, tunga sa kilo, bisan 1-4 na lang, no?
2: 1-4 na lang.
3: 70.
2: Abi, preparar mo, abi, pagpanyaga.
3: Ang munggo, abi, ang munggo, pilang...
2: Kata 26, ah. Ang 22 ang 1/4 kay kibabe.
3: Akada mo na. Bisan mag 1/8 lang abi.
2: May kasi pa mang adlaw.
3: Sige.
2: Luto kada. Budget. Budget mo sa amo ni bilito ko ko karon panyaga. 22 nga 1/4 nga bugo. Kag langka. Putan tabi tunga stinta. Putan tabi kwan na bi at 30 nga langka.
3: Ano pa sang kapya?
2: Pinakas nga bulaw kay kibabe.
3: Sa kabilog lang abi nga pinakas.
2: Pinakas sa kabilog bitay kiti 80 ang 1/4 sa kabilog goro ti dagan kana 30 man sobra goro kay babe.
3: Mao man mo ubos ubak
1: ka. Mahal mahal man ang
3: kihadon mo man mo.
2: Kaya sabit mo ba para hindi mo ako ni Mimeng? Sabit mo, kag tunga, adlaw,
3: ikihadon.
2: Kiyaron, kag dasan nga adlaw, ang munggo mo nga nabilin dito, amo naman ang imo nga kwan i nagaon da ka gano ti dahon kamuti pwede ka makabakal na 20 pesos
1: aha
2: kumpiyon kay
3: kipay so budget babes, budget ang gata ya ang gata
2: na ton pwede ka makabakal 20 damo na nga kipay babes
3: ang batuan
2: batuan may araman pwede ka man bakal 15 pulo
3: amo na mga presyo da sang sangkap mo
2: amo na na ang plano kung may plano ka ang inog panyaga mo ka kipay babes kipay ba Robert
3: kampiyon
2: Libertad Public Market mga kakipay ba namit na masaburoso.
3: Kondo, budget ka kay Vincent, linapuan lang ang kamote, tagpilang bugkos, linapuan niya kamote.
2: Eh, pwede ka kabakal, 20.
3: Kondo, alang-alang, grabe ka sustansya na. Lapuan lang kang isaw-saw sa langgaw, ayos na na.
2: Butangan mo, David, patis.
3: May uga ka lang nga, pares, ayos na.
2: Kampiyon, kakipay. So far, amarang ton menu for today kay Pegs. Nga way kala bot ko ro sobra sen no, sobra sen man kay Pegs.
3: Budget?
2: Budget ya sobra man sen.
3: Pagata na tapang.
2: Pagata pero ti ang bilog ng pamilya ga enjoy na namin na kay Pegs healthy pa. Siya pa paano may utang dira tanan.
3: No may innovation.
1: Tikon may mga manog bakal be kag ang iban way pakakanto da sa Libertad di sila marikta dira lang.
2: Yara mo sa mga tulot changi na.
1: Awa.
2: May nato nila. May mga market may talaga kay babes. May mga market.
1: Ah, magulo adlaw karon ng Mercedes. May tawahin na na, no?
2: Tawahin na ni kay babes.
1: Kay mga himos na sila mo.
2: Kay prepara ng ibang ti luto. Mo ginaginog bugtaw.
1: Mga himos na sila kay para maglabay si Councilor Homer Baez. Tawahin na dalan.
2: Tawahin na sila kay babes. So, may nga gadra kay Councilor Homer Baez. Kay babes. Kagangatan mga kotora na. Ining menu for today, kinadala sa inyo, nadulong sa inyo, sang DTX Coffee Mix, mga kaki-5. Kung magpakay na, manamit nga kape, mga kaki-5, hindi lang sa mga malam. Pati sa mga konsulo pa kay kaki-5 Robert, mga pamatanon, nagapangapi naman sang DTX Coffee Mix natin, mga kaki-5. Kaya tig, likaw man sila sa may temprano pa, bata pa sila nung kakipi, babes. Hindi na pagulaton nga may edad na mapaggalikaw sa mga matamis nga pala noon.
3: Napayuho mo si Councilor Homer Baez, kakipi Vincent?
2: Bawa.
3: Grabe din man ng abilidad mo.
1: Sa buong palanga daan, nag-yuho na sa?
3: Abi. Anong kanta niya da?
1: Sa buong palanga daan, nag-yuho na sa?
3: Panamiwa na eh.
1: Para sa Arkes. Kaya nga may saon, hindi sila gusto nga lawago ng kunsing. Ano ka na ka mag-a-listener?
2: Kunsing.
1: Kaya pamati sila yan.
3: Why na da si Purangkay?
2: Nabili din si Ma'am Norby, si Big Big, si Dabla, Ma'am Jo, Ma'am Shedra. Nagabili din ang monitor sa atin.
1: Araya.
2: Don Martin Pin, Tatay Gijon, si Ping Ping, ara nang monitor sa ating open store.
1: Uy, ano ning akon nga na kuan ba?
3: Do ni gani ka relate ko?
1: Ako na lang makanta.
2: Ang ating mga kaki 5 ba? Hindi makalipad sa Liwata, basically John mga kaki 5.
1: Abe?
2: Dini.
3: Bo, ano na?
1: Sabi ko na nga ba, kapwa'y marong pag-ibig na lihim. Pagkat sa tuwing tangkita na ang ating paningin.
3: Cheryl Cruz!
1: Iwasagot di magkatagal at
3: kainakulatal.
1: Di ba't tandayan ng pagmamahal? Hanot!
3: Hanot!
1: Ang na-play ko, kwan eh. Ang na-play ko, karaoke.
3: Liwat.
1: Sige. Okay naman ta.
3: Do si Rem Crossman.
1: Aber. Hanot.
2: Alam mo nga lang na kahit tagal na kitang pangalan. Sabi ko sa puso ko, ikaw lang talaga. Ang nais na makasama. Ngayon at kailan pa man, kung hindi ikaw, wag na lang sana.
1: Ay,
2: kung alam mo lang.

0: Aral na. Oh, sige.
1: Okay, Brad and Jen. Bago lang nabalik eh, sa kaakig ni Itan, ginatumukan niya, nag-chat off kita. Oh.
2: Ito si Itan na lang.
1: Good ka mo, Brad. Itan, ikaw diyo. Kanta ka pala diyo. Nga natumukan niya, mga kaki vibe. Ay, hindi, hindi. Brown out, Gili. Brown out.
2: Ay, alam ko na dula.
1: Brown out. Da birada ka na to. Hey, liwata, be, liwata. Liwata,
2: kung alam mo lang na kahit tagal ko na naghihintay upang malaman mo
0: hayaan
2: ang aking buhay.
1: Hindi pagbasa ha. Hindi pagbasa ha. Eh, oh, konsulta. May nagpangapi na, may nagpangapi.
2: Kalo kong uuna. Okay, man, sir, okay, man.
3: Okay.
1: Natong daw si Cheryl Cross, man.
2: Doon si Cheryl Cross, man.
3: Okay. Kaya wala lang ang bibaklan na hindi sa mga blubaligya. Okay lang kami.
1: Hindi. Eh, kumara ka na subang, baby. Tigit-tigit, baby.
2: Hindi pili. Doon mabuotis lang doon.
0: Ang pamangkot. Ano pamangkot, abe?
1: May bakal.
0: Di pamangkot ako, no? Kung ako mo nang ginay mo, Gor. Mabaklan ka pa na, eh?
2: Ano mo nang ginay mo, sir? Mabakal ka pa siya, eh?
3: Tama, no?
0: Mabaklan ka pa?
2: Mabaklan ka pa na ginay mo ko?
3: Muli ka na, sir. Ano na mo, no? Kaya di ka. Ano ka dyan? Po kami na wali. Ganoon na
0: mo. Ayaw!
1: Amo nang anis. Ikaw lang yan sa dyan. Pagadigad.
2: Pagadigad na lang. Mga tondo yung sir. Kami ka sa Green Shell Block.
0: Oh, Green Shell ba?
1: Kaya wala ko nung sila
2: binta. Okay, sir. Okay, man. Okay, man.
0: Nakamusta ang binta?
3: Okay, man. Okay, man.
2: Paldo.
1: mahina ko nung binta ni Manong, no? Amo na nga nag-entertain kami sa inyo kay nakamataman ko sa kantan Sir Vincent. Okay. Thank you.
0: Salamat pa Pang Vincent.
2: Opo sa patrol kaki 5 Wilson Villena. Ina naman si kaki 5 Vincent. Kurado para sa kampiyon. Yung balita, servisyo publiko kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Balantay Merkado. K5 sa umaga. Balitang K5
0: sa umaga. Salamat kay Pabang Vincent Coralde.
1: Sige, agad ang pamangkot kay ito dahil bakal bugas pa.
0: Nagka-problema siya yung wasin baklan.
1: Si Rod Cordero, kakadlaw sa imo. Maria Lustrica Plaza, kag si Bing Delphine.
0: Check tala mga kaki-five, ha? Oh, samtang ka-report mga kaki-five si Red Salgado. Plastar na daan ang patrol na tana. Sige. Driver nga nag-hit and run mga kaki-five sa motorsiklo. Dala sa may barangay Zone 15 sa Talisay. Wala pa akong magsungka. Tob-tob subong. Ay, why mo na yung balaan ko na anong plate number yan, eh? Aber, kaki-five Red Salgado.
4: News FM. Kampyon Report.
5: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sinigabangasuki, ka mga tagpalamati sa programa Gabalitan K5 sa umaga. Ang aton sinigabalita, subong tiining driver siyang salakyan nga nag-hit and run dira sa isa ka motorsiklo. Tumtum subong wala pa sa gihapon matumod, KK5 Babes and KK5 Robert. Mm-hmm. Sa madumduman, September 19, adlaw sang Sabado, pasanulan sa isang gabi, ining motorsiklo ang ginbunguan dira sa Maydalan, Acropolis. O galing ka manti ining driver isang salakyan ang nagpadayon sa iya sininga pagpadalagan sa salakyan na ginapatihan dito nagwa sa may Lacson Street. Lapos na siya sa main road nila sa boundary isang Talisay kag Bacolod, KK5 Babes and KK5 Robert. Tiining ginsiling sa ato ni Rami Jimenez, bata sinisang biktima nga magluwas nga ti nakaangkon sa pilas ang iya sininga inoy kamanti during that time ang driver sinisang motorsiklo among iyasin nga bayaw nga si Ryan Asuncion kag sakay man ring iyasin nga utod nga babae nga si Virgie Asunsyon, ting iyasin nga iloy nga pungko dira sa pinakapuntagid sa motorsiklo, among ining natam-an kay mati magluwas nga na bali ang iyasin nga tulaan sa kamot sa iyasin nga ribs may bali man eh kag sa iyaman sini nga tiil na dula pagidining memorya ni nanay Violeta, iloy ni Rami Jimenez, KK5 Babes and KK5 Robert. Tikaroon, iring utod niya kagbayaw na kagwa na sa ospital. Prong iya sini nga iloy, padayon pa kaginabulong dira sa May Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital, KK5 Babes and KK5 Robert. So panawagan sa mga pumuluyo dira sa Barangay Bata o kundra sa May Ayala Subdivision, nga kung may ara sila sa klaro nga CCTV footage, i-report lang sa pulisan o sa mga kafamilya dira sa salakyan, pwede man nga magpamalu iya sa Talisay PNP KK5 Babes KK5 Robert agud na buligan man sila sa mga balayran sa ospital. So muna ito sininga balita, subuga aga dulong sa ato sini sa Power Trio agaton sininga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupon si Patrol KK5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga. KK5 News FM.
0: Madam, okay, salamat KK5 Red Salgado. Graceline Nagrimio, Susana Lipio, Boy Consolacion Maingagalanda, kay Josephine Bayog Cordivilla, morning KK5 Gantalaw and KK5 Robert Pacardo. Mga KK5, paliog tamyaw sa Barangay Burgos sa Kapitan Edgar Siando, Family Gordovilla, Family Fortunado, Family Cabrera, Melinda Cartel, nagatamyaw Josephine Gordovilla sa Barangay Burgos. Din ang Barangay Burgos, kadis ni? O sige, i-check na ito mga KK5, this time si KK5 Wilson Villena sa patrol.
4: KK5 News FM, Kampyon, Kampyon, Report!
0: Son!
6: K5 Babes, K5 Robert, Marihaga, no kabihaga, masyado si nagpalamanti sa balitang K5 sa umaga. So, si Bacolod City Mayor Greg Kasataya ang nagpaanda, no kagapon, sa ginpatikayon ng flag ceremony sa Bacolod City Government Center, so, especially sa mga empleyado, no, sa nag-gobyerno na may mga armas pala K5 Robert and K5 Babes. So, ang iyaman lang din ang panawagan K5 Robert and K5 Babes na maging magkalong pala sa mga nagapanag-iya sila sa armas, especially sa mga kabataan sa ila sa tagsatag sa kapanimalay o kung pamilya man na siguraduhon nga hindi malabot sa konsino man o kung hindi ma-access sa konsino man nga sunod sa malay ang mga armas kay Fire Robert and kay Tadeza. Dugang pa no sa alkalde sa siyudad man kay Fire Robert yan may ginmahanda man sa paggamit sa AI pala o kung auto ang ganito ang sinihinan na AI pala ang generated ng mga photos kay Travis at October kaya duwala ng inong purpose it's either makakulig sa tao or it's either makaguba sa tao. So sa duwa sinis armas kaya sa AI siyempre maging responsable gin ang isa kag-isa no, sa paggamit sa inindua ka mga bagay na posible makapulig man o kung magkabug makaguba sa ato sila nga pagpapuwi sa Vincent Kevin Robert.
0: Okay. Na-discoveryhan nga may mga armas sa mga empleyado?
6: Actually, kita kita Robert, okay pala nga may armas kay Lisensyado. O ba, nakatifaluwig pa lang sa incident sa Buanga, sa South Kota Bato. Nag-remind naman ng alkalde pala. Kasi mostly sa mga tag-iya sa armas o din namin sa mga kabataan ni Piyado sa gobyerno. Eh.
0: Okay.
6: So that's why kasi hindi nag-backdown siya. Parang this month, kasi pa paano, mapukaw lang man sila pala ang atensyon nila.
0: Correct.
6: Kaya halungan, hindi lang ila siling armas.
0: Emotion sensakto. Kinanglan mangin na responsible gun owner ka.
6: Yes, sakto ginang kay Five Waves. Kung hindi, butlay pala kay kung ano man matabo, kapiton mo sa lahat yung tao, ibo armas.
1: Grabe na ginang pag...
0: Di pagipasayang-sayang, kinanglan taguon kay ang kabataan, basta ikaw yes. Makita alman nila.
1: Ay, gaka-influensya ng mga kabataan, dugangan pa sa hampang sa social media.
6: Imo ginaya responsibilidad.
1: Nag-trend, nag-trend subong ang, ano no, umpisa lang sa Tacloban.
0: Oh,
1: nag-trend subong ang pinamatyanay sa mga eskulaan. Ang pinakaulihi sa South Cota Bato. Kabay nilang matabo diya sa aton sa probinsya sang Negros, sa Bacolod, kag sa Region 6.
0: Sige.
6: Sabi na lang kayo sa Nelson San Robert na balita na ito kay Kansa Makalusin ng Government Center na kinatulong sa inyo sa Kalwan sa Main PKB 3 by Apo at ito si K5 Vincent Coralde na naman sa K5 Bulsan Tiniana para sa kapiyon sa balita sa Bisho Publiko kahit kalingawa sa Negros K5 News at
0: Madamugin nga salamat Wilson Villena sa patrol mga ka-K5 sa atong sininga mga KSS dira sa may Porok Mabinuligon sa Sumag. Sa pagpamuno ni Lida Sigurado mga kaki-5 maayong aga aramada si Mildred Mendoza and Evelyn Moico si Jose Sigurado maayong aga landa kagdira sa may Busay Kabog mga kaki-5 sa atong sininga mga KSLs dira sa may Porok at Tilingban sa Vista Alegre sa kay Nenfa Estokia, sa mga Estokia family dire ha. Amay nga agalan da sa inyo.
1: Sir Jim Erika Plaza, kag si Sir Jonathan Sarad, may aga dira sa Sumag, mga kaki-5, kay Nunoy sa City Village Kabog, kag subong man, mayong aga mga kaki-5 dira sa Kalubihan, sa kay Ma'am Elnora Shasat, kag sa tanan niya mga KSS members, thank you so much.
0: Kag kay Gloria Estrella, o dira sa may Porok Mabinuligon, mayong aga. Maria Luz, Rica Plaza.
1: Engineer Danilo Herotse, kag kay Inday Gamay, may aga kay Sir Majubi Tumlos, sa Adila, kag sa mga nagamonitor sa aton da, may aga.
0: Bings Delphine. Kay Bings Delphine, mga kaki-5. Kamusta yung migo ko si Albert Alcansi, mga kaki-5 dira sa Victoria City, Mr. and Mrs. Nelly, kag Elmer, Purgadilia, mga kaki-5 dira sa Tangob, may nga galan na sa inyo. Sakay, sa mga KSS natin dira sa Seaside, sa Porok Seaside. Sa Tangob, mga kaki-5, may nga galan na sa inyo sa pagpumuno ni Rafael Dolduco.
1: Meredy Montorio, mayong aga sa imo, dira sa Adila, mga kaki-5. And of course, sa aton yung mga listeners, dira sa Alihis mga kaki-5 sa security guard sa isa ka subdivision. Galanog da kag sa gwardiya sa Granada sa may dina sa Cerrito Heights mayong aga.
0: Ang Ninya and Ninyo soft number 5 dira sa Alihis. Available man ang aton sininga DTX 500 D3 Bio may TC Alkaline Vitamin C kag ang DTX Coffee Mix. Kampiyon. Higop ka mo sa bawa. Salom-salom ka mo sa sabaw. Para magbakod ang inyo tuhod sa Ninya and Ninyo Store Soft number 5. Kay Mama Vanessa.
1: Kay Gillian Rotas, mayong aga kagipe babes. Kasi sa taga Puro Kapisan, Vista Alegre. Kay RJ, mayong aga.
0: Sige. Sa kay Willie Ivanies, da? Sa kay Miguko Willie Ivanies, tagiyabala sa The Jutams. Namit man ng ilap sa borda mo. Why na ko kabalik siya? Katuan ta kada ya boss. Kay Willie Ibanez siga pamati kasi subong saton. Aga pa siga pamati.
1: Yo,
0: sige. Salamat gid ha. Ara na nga aton sininga Iloilo. Tan ang aton sininga K5 kamustahan diri na kita mga K5 Binks Delphine. Nakamataman ko ba? Kay Norma Store dira sa Talok Bago City kay Tita Rems. Tita Rems, dira sa Talok, Bago City, maying aga lang da sa inyo. Available man ang atong sininga products dira. Ayos! Sige! O, dira na kita mga kakibay, matabid na kita sa Iloilo, sa sininga mga tinion. Mga kakibay, sa atong sininga K5 kamustahan, sakit man siyan ko kadlaw kay Sir Vincent ba? Sila yung Neruina Villaran Erbito. Ikaw bala Ruina Villaran Erbito, kadlawan mo lang nga si Sir Vincent, ha? Amo na to yung paninguha niya, ha? Kadlawan mo sa, ha? Pero good vibes lang na yung ato na.
1: Mayong aga kay Angel Hinanda, Angelica Jocalia, Maria Lia Patrata, Marilyn Estokia, Marisa Pabli Almonicar, Marilyn Almonicar, Meryl Olitani Ning Estrella, Nito Quinto, Rizel Quinto, Ria Kanapit, maayong aga kag GGR Biles. Junila Flores, maayong aga.
0: Sa atong sininga mga suki, dira sa Araw, Vista Alegre, maayong aga, kay Marilo Langgamon Manaay. si Roslyn Delicana. Good morning lang. Sige, matabid na kita sa Iloilo, sa sining mga tinon sa ato nang K5 kamustahan.
7: Ang oras, ganoon sa atin sa karawan sa Klinika DTX Beauty Soap, mga ka-K5 para sa mahangis kag makinis nga kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap. Diretso na kita mga ka-K5 sa aton sining nga mga labing talalapang doon nga mga balita sa bilog nga Western Visayas, Negros Island Region. Kamusta na nato ng aton sining nga mga K5 anchormen sa nagkalilain nga mga K5 stations sa NIR kag Western Visayas. Diretso kita mga ka-K5 sa aton sining mga anchorman dira sa may Bacolod City. Good morning.
0: Maayong morning, Sir Ray.
7: Nakamute sila.
0: Maayong aga lang, nakamute kita.
7: Ano to na on? Okay, nagkakalabay pa si Mr. Barney sa ila sining likod. Sino kita anay sa
0: sino to?
7: Antike, Antike, good morning.
0: Ah.
8: Malipayon nga aga kaninyo nga tanan K5 Western Visayas, Sir Ray. Good morning AVP kag sa mga tagparamatita sa Western Visayas and Negros Island Region. Naka-emergency kami dia pirmi ah. Pero safe balik kanimo AVP.
7: All right, salamat gid ka K5 Melmar de la Cruz. Sa iluhanta si ang aton sining team sa Bacolod. Good morning.
0: Maayong aga, Sir Ray. Kung kampiyon na, kampiyon na.
1: Oh, natumpok na nitan.
0: Ayos. Ah, sige. Why problema? Ah. Naka-DTX Coffee Mix na kami. Kampiyon signal mo niya pang.
1: Maayong aga. Galida sa kwan. Sa KSS Buena Vista Gimarasga monitor kay K5 Ray. Kung aga. Si Jade at si Maricel Magallanes.
0: Grabe, Jade ba? Jade, sige. Ah. Kampiyon pang back to you, Lilo.
7: Hey, Maricel, pabilihin patada nga kape, kagalit ba yun? Pero wanta si K5 Jobert Lagos sa Pilar Capiz.
9: Good morning, ABP. Good morning sa ato mga kaupta ng Bacolod, Antique, Kaga Clan. Gabong ang signal sang Iloilo, Sir Ray, mga ka-K5. Aga pa, naka-Mighty C, kag-DTX Coffee Mix ng mga taga-Capiz. Back to you, Iloilo.
7: Salamat, kid, Sir Jobert Lagos sa Papanyaga sa akong siligad ng adlaw. Good morning sa Iluhanta, si ka-K5 Michael Silorio. K5 Michael.
10: Good morning, Sir Ray, Sir ABP. Good morning, Sir Jubert, kag Antique, Sir Nestor, Sir Milmar, kag Bacolod. Kampiyon ng signal, naka-DTX Coffee Mix na kita. Manay-nay ang tiyempo di sa Amon. Kag mabaskoy ng signal. Balik sa imo, Sir Ray.
7: Balik sa imo, ka-K5 Michael Silorio sa mga balita. Go ahead.
10: Sa mga kampiyon niya mga balita sa Banwa, sang Kalibok, bilog ng probinsya Aklan, ginlubong na kahapon si Petex Aklan o si Gerald Roldan. Amo ni ang kilala diri sa probinsya sang Aklan nga road safety advocate mga ka-K5 matapos nga ma-involbar ini siya sa isa ka vehicular accident sang August 30 mga ka-K5 kung sa diin ang suspect nga nakabunggo sa iya kin patigayon ang pagbawi sang lifetime ban gid sa pag sa iya lisensya mga ka-K5 no. Ang rider nga si Maynard Ingaling nga nakabunggo kay Petex Aklan ginrekomenda sang LTO 6 nga lifetime ban sa iya lisensya. Si Ingaling ginatudlo subong nga may sala sa natubong aksidente sang August 30 sa Barangay Pudyot sa Banwa sang tangalan mga ka-K5 kag sa lima ka pahinang agin nga resolution yung ginpirma ni LTO Regional Director Attorney Gidospan II sa nagligan nga September 18 na pamatud-an administratively liable sa reckless driving si Ingaling matapos nga ginag-overtake siya sa solid white lane mga ka-K5 kag nag-overtake siya ang ginadala niya 1,000cc nga Kawasaki. Kag nabunggoan niya ang si Petex Aklan o si Gerald Roldan nga nangirason sang iya kamatayon. Duga naton nga mga balita diri sa probinsya Aklan ah maga nakatalana subong magpatawag sang

0: ginapangita, kaya wala gihapon siya makita, no? Kay may search and retrieval operation na subong ang atong Coast Guard kag atong MDR na tabo ining mangisda nga nadula. Nakita na lang baruto niya galutaw pero siya wala na dito sa banwasang numan siya. Balik sa imo, Sir Baby.
1: Salamat kid da, Sir Michael, na tutukan na muna ang mga reklamo da sa mga barangay, no? Especially sa tagtaganay sa BBM Scholarship Program. Kung sariin may pila ka mga barangay or SK kagawa ng mga nagkilibiyon da nga, wala gid makabaton sa 20 mil pesos nga ayuda para sa mga deserving mga scholarship beneficiaries. Sa ilo ang balita sa may Antique with ka K5 Nestor na Palinga, Executive Assistant for the Governor and ka K5 Melmar de la Cruz. Go ahead.
2: Sa mga balita, regya sa probinsya kang Antique, dead on arrival ang isara ka minor di edad matapos nga naka-aksidente kag nakabunggo sa poste ang ginasakyan nga motor kang tinalikdan nga gabi regya sa may barangay 5 San Jose de Buenavista. Ginapahayag nga ang diyang biktima nakainam K5 Western Visayas kag wara kang nasuksok nga helmet.
3: Sa iban pa naman nga mga taralupang doon nga balita, nag-viral ang Laraguay, K5 Western Visayas, kang sangka emergency response vehicle kang barangay Alangan, Sibalem. Matapos dyan nga nabulaan kang Laraguay sa sulod kang lodging house, K5 Western Visayas, na kibot ang netizen kung ang concerned citizen. Kung ano nga klase kang emerhensya ang ginahimo kang emergency vehicle sa sulod kang nasambitan nga lodging house. Di kay matapos nga mag-viral dyan na istorya na mong si Kap, hambal ni Kap. 10 minutes lang man tanan naghapit sa nang parinti rito sa may lodging house. Amurang dipinsa kang punong barangay kang nasambitan nga Baryo K5 Western Visayas. Pero bangod sa natabo, ang LGU kang Sibalom nagpagawa kang executive order reiterating sa insakto nga paggamit kang emergency vehicle kung ano man nga sahi kang sarakyan kang mga barangay nga ginapanag-iyahan kang gobyerno. Di kung ano man tanang nga emerhensya, to ang ginagi ni Kapto sa may nasambitan nga lodging house, wara rin takaraka maan sa Ray, balik ka ni mo.
1: Amo na siya ang kung 10 minutes lang sa aton sini nga terminolohiya ila binagid sa kay K5 Babes Gantalaw kag kay K5 ang tawag siya wiki okay
4: pwede ka sabat
1: sige sa iluhan na ang Bacolod kay may banat gid sila sinadira
5: ang banag naroon na sa kay Robert Pacardo.
4: Hindi na pagpadugaya. Ang ining 10 minutes lang at sa sunod sa lodging house, ang dako nga pamangkot, pila ka minutes man yang gintiner sa nagpicture da sa iya.
5: Mga balita na mo diri sa sunod sa Bacolod, mga kakibay, plastado na ang traffic plan kag security plan diri sa siyudad sa nga Bacolod sa patagayunon nga Mascara Festival sa masugod na sa unang adlaw sa Oktobre, mga kakipipe. Sa gin patagayon nga press conference sa itong dati na likdan nga Biyernes, mga kakipipe, ginapayag sa nga pamunuan nga hindi magnubo sa isa ka libo ka mga personnel sa Philippine National Police ang igapahamtang sa syudad agod nga mas masigurong ang seguridad kag madasig, mga kakipipe, ang pagresponde sa mga emerhensya. Mayara man nga mga rescue personnel, rescue units kag vehicles nga mag-standby sa mga strategic areas.
4: Sa piha kabahin, lalaki naglisensya lang sa iya live-in partner nga magbakal sang Sudan, ginlagas ang tatlo ka lalaki kag ginlabo madamo sang kapilasan sa lawas kag among resulta nga mo naman ang pagkon ginbawian sang iya nga kabuhi. Sa natabo ini sa Purok Sigay, Barangay 2, Sudad sang Bacolod kag gabi langgid kag ining lalaki nagaedad sang 39 anyos nga ginkilala kay GR Versosa. Grabe ba? Ano ni Gardo Versosa? Natabo ang insidente sang ini siya maglisensya sa iya live-in partner agud mo bakal sang Sudan pero may nagabantay nagali sa iya. Ginlagas pa, malagyo pa kuntani apang nadakpan gid siya kag ginlabo. Suno sa anak sang biktima nga nag-usar kuno sang ginadubili ang yadruga ang iamay pero sadto pa naguntat subong suspect at large mga kakipay.
5: Aman ang mga balita namo diri sa syudad sa Bacolod, Negros.

0: Island Region, back to you, Sir Ray.
1: Report ka K-5 Babes Gantalao ka K-5 Robert Pacardo. Saluanta ang expert man sa Quickie ka K-5 Jobert Lago.
2: Naalangan si Kapitan. Masubong ang mga balita din sa amon sa probinsang Capiz, seksyonal sa Rojas, anak ginbuno patay sa iya kaugalingon nga amay. Natapo ang insidente mga K-5 sa barangay Mangusa sa Banwa Sang Sigma matapos ini mga kauturan nga nakainom ang nasabit nga sus nga biktima. Kag ini na makontrol sa iya sini nga amay mga kakifab ining 43 anyos nga biktima, isa ini ka miyembro sang persons with disability mga kakifab dire sa Banwa Sang Sigma. 36 anyos ang tatay ha, nga nag buno patay sa iya sini nga bata bangod nga ti asaway kag permilang hubog mapauli mga kakifab. Wala na makontrol sa amay, nagbaisay sila bangod sang kwarta ang nasambit nga mag-amay mga kakifay. Ito, inunahan na sang suspitsado mga kakifay, papisar nga ti anak niya, siguro kapoy-kapoy ng tigulang. Ay, binuno niya na lang ang bata niya mga K-5. At large ang suspect mga K-5 sa karon. Palayon pang investigasyon sa aton sa ni mga katapos ang kapulisan sa Sigma PNP. Samtang isa paginang patay, samtang isang-isa na kuryente na hospital, matapos ang duha nga ini na kuryente sa Banwa Sang Hamindang. Nagataod-taod sila sang wiring para tani sa supply sang tubig sa ila motor, sa ila balay mga K-5. Sang natumba ang steel pipe nga naggrounded sa area mga kakifay. Nabawian sang kabuhi si alias Seidel samtang ang iaupod nga si alias Juben nagapabilin si Keron dira sa main sang Mambusaw District Hospital. Why did ka prikatar mga K-5 ang ining nasambit nga mga persona? Samtang kahapon, tingin patigayon ang rally sa mga coast-oriented groups diri sa Sunod sa Rojas, may kaangtanan sa ika-54 anibersaryo sang martial law diri sa Banstan sang syudad. Ako naman nagapanguna nga mabalita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, kag Sunod sa Rojas. Back to you, ABP.
1: Salamat kid ka K-5 Robert Lago. Diretso kita sa mga balita na diri sa may syudad sang Iloilo. Pila sa ulo kag sa liog ang naagom sang isa ka 20 anyos nga soltero o kung siyang lalaki matapos mga kakipayb nga ginampusan siyang butilya siyang minor de edad sa distrito siyang Arevalo, partikular na sa barangay Project Porok 5 barangay Sooka Arevalo mga kakipayb, no? Natabo ini kagabi, nakuha din sa CCTV ang paglampos ang butilya matapos nga magbakal ining lalaki o puring ilipin partner kagiya sininga bata sa Changi. Ginamantayan na siyang 17 anyos kasi alias Badoy ang ining lalaki kag siyang nagtalikod ginampusan gali rin siyang butilya. Ginayon naman nagwa ang grupo ni Badoy sa computer shop kag ginagas ang ining lalaki na rason nakaagong pagid siyang dugang pilas sa liog. Gindala naman sa ospital ang ining biktima kag padayon ang ginapatigayon ng hot pursuit operation kay alias Badoy kag sa pila ka mga grupo sini nga nagbulig sa pagsapute sa sining biktima mga kakipay ba. Natalana naman nga magsinapol ang barangay para nga i-kilalahon ang mga identities ng sining mga kabataan sa ton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sa dugang na ton sining mga balita, update sa gintiro to nga mag-business partner sa Niway Barangay Tambal, Niway Iloilo, no, sang damlag lang September 20, ginpanglutang ining mag-business partner nga si Nini kag si Junjun. No, ginatiro ni sa ulo, patay sa aton sining mga kakipayb. Ang suspect subong nga gi-identify sa mga pulis amo ang anay kalibin partner ni Nene nga si alias Nuno. Kaga ang upod sini nga ginapatian nga nag-upod sa pag-ubra sang sining krimen. Palayo naman ginapangita ang ining duha ka mga suspect kas pinaagi sa hot pursuit operation kag natala naman nga ipasakaan sang kaso may kang tanan sa kaso nga murder. Amo ni ang mga balita naton diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Wenta oras. Salamat gid.
0: Salamat gid Iloilo was antiki kag kalibo. Salamat gid mga kakipad sa aton sining mga sister station. Dire sa aton sa siyudad sa Bacolod og ginakulabos man kita mga kakipad. Salamat gid am. May oras pa man pero hindi na aton. Ma'am Mary Rose Lingaya kag George Lauso sa Totong Store. Salamat kay dira sa andumanan mga kakifay. kay Magdal De La Rosa. Mayong aga. Elms Toledo, Itabas. Detex 500 Morning Newscast, masunod na with Kaki 5 Colin, kopyahin sa Ravan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes, Gantalaw.
3: Ako naman si Kaki 5 Robert Pagardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigitian ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Cheers sa barkada nating
8: night shift,
7: OT,
8: breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
4: Charmy, let's go with the flow.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog walo ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
3: This is a mental health class. Take time for us. Generic name salon pass. Symptoms persist until doctor.
2: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calripo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Philippines sa isuno sa ngaga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
9: K5 News FM.
7: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
7: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
8: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nag-apply ng DTX 500 Morning Newscast, sumungado sa Martes, Setyembre 22, 2026.
10: Makita kagbabakaan kita live and where in the world. Pinagi naman sa mong official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kagbacolod K5 Station.
8: Para sa ating mga pangulong, dinalan.
7: Balitang Regional.
8: Iloilo City Comelec handa na para sa barangay kagsangguni ang kabataan elections 2026.
10: Minor de edad patay patapos makserente sa San Jose Antique.
8: Pagpanglutang sa Banga National High School, planado na sang sospek ng estudyante.
10: Lalaki nakilatan samtang nagapangista.
7: Balita International.
10: Ginatos ka fly sa Japan, ginkasilar bangon sa typhoon na Duwon.
7: Balita Sports.
8: Kayla Sanchez duha ka beses nga nakahimo sang Philippine national record sa Asian Games.
7: Balita Entertainment.
10: Canela 4 of Spades kagas B19 nagapaguna sa 2026 Awit Awards.
7: Balita Negosyo.
8: Sa detalye sa mga balita.
7: Balita Regional.
8: Ang balitang regional ay nadulong sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa balitang regional, lalaki ginlabo patay sa Bacolod City. Patay ang 39-year-old nga lalaki matapos nga ginlabo sa Purok Sigay, Barangay 2, siyudad sa Bacolod, Lunes ng gabi, Setyembre 21. Ginkilala ang biktima nga si JR Versosa. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod, naglisensya si Versosa sa iya live-in partner nga magbakal sang sudan sa guwa sang Ilabalay. Sa iya pagwa sa balay, hinali lang siya nga ginlagas ang tatlo ka mga lalaki. Nadakpa ng biktima ka ginlabo. Pila sa duga na wong kagtsana na angkon sang biktima, rason nga ginbawian ini sang kabuhi. Gilayo naman nga nagpalagyo ang suspect matapos ang krimen. Pahayag sang anak sang biktima nga nag-ausar ang iamay sa iligal nga droga sadto, apang madugay na ini nga nauntat. Padayon naman karon ang investigasyon sang kapulisan, agud madakpa ng suspect kag matumod ang motibo sa krimen.
10: Pagbuno patay sa senior citizen sa Bacolod, case closed na. Matabig na nga case closed sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa Purok NEDF, Barangay Handumangan o Kunhandumanan, siyudad sa Bacolod, sa atong tinalikdang nga Bernes sa Tiyamri 18. Inimatapos nga nag-ako ang suspect sa ginhimo sini nga pagpatay sa biktima, sunod kay Police Captain Lilani Laguting, ang hepe sa Police Station 6. Ginkilala ang napatay nga biktima nga si alias Okon Segfredo, 80 anyos, samtang ang ginatudlo nga suspect amo si alias Paul Biantino, 9 anyos. Base naman sa medical legal, nagkaangko ng biktima sa mga pilas tuga sa pagpambuno sa bayan sa Gliog kagpaa, kagiban pa ang mga pilas sa lawas bangod sa pagdepensa sa biktima. Aminado naman ang suspect na nagagamit sa illegal nga droga. Samtang magapangatubang naman ang suspect sa kasong homicide.
8: Oras sa K5 News FM Philippines sa ISA, sang aga.
9: DTX 500 Morning Newscast.
8: Sa dugang pa ang balitang regional Iloilo City Comelec, handa na para sa barangay kagsangguni ang kabataan elections 2026. May balita si KKFM Jenny Kaoyonan.
9: DTX 500 Morning Newscast.
11: Preparado na ang Commission on Election Iloilo City para sa palaubuton nga barangay kagsangguni ang kabataan election kun BSKE sa Nobyembre 2026. Sino kay Election Assistant Officer 2 Mr. Jonathan Saino, yara nas 95% ang ilo opisina nga preparado kag ginahulat na lamang nila ang election paraphernalia. Dugang pa ni Saino, kompleto naman ang manudlo nga mag Serbe Electoral Board sa eleksyon. Sa diin mayara sang 970 ka mga manunudlo ang ginpaidalam sa training sa masunod nga bulan Oktubre 16 to Oktubre 28. Natala naman nga magapatigayon sang coordination meeting ang Comelec Region 6 agud talakayon ang security measures sa pagpatigayon sang eleksyon. Samtang sa Setyembre 24 naman magameeting ang Election Registration Board o kung ERB para sa sealing ka confirmation sang listahan sa mga certified voters sa syudad para sa posting sa mga voters centers.
12: Report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kaoyonan para sa kampo na balita sa Serbisyo Publiko Tagalingawan sa Iloilo. K5 News.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Lalaki nga missing, bangkay na sang Masapuan sa Hasaan Misamis Oriental. May balita si ka K5 Sai Olivera.
9: DTX 500 Morning Newscast.
13: Ng mga otoridad na ang bangkay na natagpuan sa Purok 3 Barangay San Nicolas Hasaan Misamis Oriental ay si Jason Castillo na reported missing mula pa noong August 21, 2026. Natuklasan ang kanyang labi sa isang mabundok na bahagi sa ilalim ng puno ng saging kasunod ang search operation ng mga otoridad nang unang makita ang isang bungo sa lugar. Nakilala si Castillo dahil sa suot nitong itim na pantalon. Ayon kay Police Master Sergeant Makaindig na walang nakitang foul play sa pagkamatay ng biktima habang inihahanda na ang pag-aayos sa kanyang mga labi. Ito si K5 Sai Olivera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning News.
8: Menor de edad patay matapos maaksidente sa San Jose, Antique. May balita, si K5 Eileen Magbanwa.
9: DTX 500 Morning Newscast.
14: Dead on arrival sa ospital ang menor de edad nga driver matapos nga nakabunggo sa poste ang ginasakyan ng motor last 11:55 sa gabi Setyembre 19 sa Barangay 5, San Jose, Antique. Sa interview kay Police Lieutenant Cheryl Sepinosa, ang Deputy COP kang San Jose MPS, ang naging pahayag na residente kang Barangay 1 ang biktima. Sa investigasyon kang kapulisan, naghalin sa Barangay 1, paagto sa Barangay Malaiba ang driver, apang pag-abot sa lugar kang insidente, ginapahayag na pirangan dya, rason nga nawadaan kang kontrol sa manibela kag nakabunggo sa poste. Nagagwa dugang sa investigasyon nga medyo madasig ang pagpadalagan kang driver nga nasa impluensya kang makahurubog nga irimnan kag wara tig nasuksok nga helmet kang natabo ang insidente. Las 12:15 sa kasanagal Setyembre 20 kang nakitaan ang biktima sa diin las 12:21 gindara sa ospital apang ginbawian kang kabuhi. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Permanente nga pagbawi sa lisensya sa nakabunggo patay sa motovlogger sa Clan Ginduso sing LTO. May balita si K5 Leonard Viray.
9: DTX 500 Morning Newscast.
15: Ginduso sang Land Transportation Office Region 6 ang permanente nga revocation sang lisensya sang 24 anyos nga si Maynard Ingaling matapos nga napabantudan nga administratively liable sa reckless driving sa fatal crash nga ginalakipan sa nga motovlogger nga si Gerald Carel Roldan o kilala sa pangalan nga Pitix Aklan. Sa resolusyon nga ginpagwa sa tong Setyembre 18, ginrekomendar ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Piglio Span II ang perpetual revocation sa nga lisensya ni Ingaling. Matandaan nga natabo ang aksidente sa tong Agosto 30 sa Barangay Pudyo, Tangalan, Aklan kung sa diin nabungguan sa nga driver suspect ang biktima matapos yung nag-overtake or nag-counterflow sa National Highway sa nasambit nga lugar. Base sa kuha sang CCTV, police report kaga mga witnesses sa lugar, ginapayag sang LTO 6 nga may ara nga bastante nga ebidensya agod nga mapanabat si Ingaling. Samtang sa piyak kaparte, ginlubong naman kahapon adlaw sang Lunes ang bangkay ni Pitik Sakan sa Kalibo Municipal Cemetery. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Bernard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
8: Oras sa K5 News FM Philippines sa is 11 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, 5 ka wanted persons arrestado sa separado nga mga operasyon sa Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
9: DTX 500 Morning Newscast. 5
16: wanted na individual ang naaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na operasyon sa Bulacan noong Setyembre 11 at 12. Dalawa sa mga suspect ay kabilang sa PNP PIDEA Unified Watch List matapos mahuli sa bypass operation sa Barangay Santo Cristo, Baliwag City. Nakilala mga ito sa mga alias na Onchi, 45 anyos at Day, 44 anyos. Nakumpiska sa kanila ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 68,000 piso kasama ang marked money at cellphone. Samantala, 3 most wanted persons ang nadakip noong Setyembre 11. Sa Plaridel, nahuli si alias Undo sa kasong acts of lasciviousness. Sa Baliwag City, naaresto naman si alias Nato dahil sa paglabag sa Anti-Carnapping Act. At sa San Jose del Monte City, nadakip si alias Kuya DC kaugnay ng kasong panggagahasa sa menor de edad. Ayon kay Bulacan Police Acting Director Colonel J.B. Baybayan, nagpapatuloy ang pinaigting na operasyon ng pulisya upang matiyak ang pananagutan ng mga lumalabag sa batas at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa kampyon na impilan, kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nagaman mumugon sa Negros Oriental na kabaton sa masobra 57 million pesos nga buli gikan sa DSWD-NIR. May balita si K5 Rufa De Vero.
9: DTX 500 Morning Newscast.
17: Kapamahagin na mahigit at 57.5 million pesos na tulong pinansyal ang DSWD sa Negros Island Region sa mahigit 5,000 na mga magsasaka ng tubo sa Negros Oriental na napagtuhan ng matinipag atake ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSS DTI. Ibinigay ang tulong sa humagitan ng programang Emergency Cash Transfer o ACT upang matulungan ang magsasaka na wala ng produksyon dahil sa peste. Ang Mabinay ay nakatanggap ng pinakamalaking halaga na 25.8 million pesos, kasunod ang Canlaon City na may 8.8 million pesos at Baay City na may 8.4 million pesos. Nakinabang din ang mga magsaka sa Amlan, Basay, Bayawan City, Dawin, Himalalod, Pamplona, Santa Catalina, Chaton, Tayasan at Zamboanguita. Ayon na sa DSWD-NIR, magpapatuloy ang pamahagi ng tulong sa buong rehiyon upang matiyak na mga pamilya apektado ng peste ay makatanggap ng kinakailangang suporta mula sa pamahalaan. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
8: Sa katapusan nga balitang regional suspect sa pagpatay sa isa ka lalaki sa Bacolod, ginapanawagan niya magsungka sa kapulisan. May balita si K5 Red Salgado.
9: DTX 500 Morning Newscast.
18: Pamilya sa lalaki ginungkang patay sa barangay Dubanan, nagapanawagan sa suspitsado nga magsungka sa kapulisan, kagbuligan sila sa mga galastuhon sa pagpanubong. Nga nagapanawagan ng mga himata sa lalaki ginlutang patay sa Proc Saturn Barangay Dumanan, Sudad sa Bacolod sa itong Setyembre 20. Ang pagsungka sa suspetsado nga si Romark Mardocchio sa kapulisan agud mahatagan sa ngustisya kabatayon ni Rene Abibas ay para mabuligan man sila sa mga balayran sa pagpalubong. Ginsiling sa stepdaughter kabiktima nga si Daniela nga pigado ang ilang pamilya. Kag may lima pa kakabataan ang iyang iloy kag nagasandig ang ilang kinanglanon kada adlaw sa pagbiyahe sang e-bike sang iyang father.
19: Nung kabalo ko nung makita mo ni nung, pero diba nung ginsturya, taman kabala nung mo, mahiwai pa tagani nung ginsturya, taka ginpambalan, taka nung hindi lang, may lima sila kabata nung mo, bisans para nalantani sa mga manghud ko nung pamisaron, nalantani nga, paano ko syempre pisa, nasa bala nung makita kwarta, para lang sa mga bata, iya. Tapos mo pa nang ginimo mo sa sakit. Tapos hindi lang nga muna. Gintimo mo sa tubang sa mga mangod ko. Lain-lain nga trauma niya sila. Masara magdaku sila. Makita nila nga ang amay nila. Munang pagi sa paglutang mo. Sakit-sakit na yan. Nung yan. Tani, kung si Shaon ka nung maako ka na lang tani. Magwa ka na lang tani. Nung. Pas ngayon kung si Shaon ka tani. Isang ginubra mo nung.
18: Tanaw ni Daniela nga may dako kapanghangkat para mabuhi kag makatapos sa pag-eskwela ang iyang mga utod bangod wala man sang trabaho ang iyang nga iloy. Para sa DTX 500 Morning Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
8: Para sa K5 News FM Philippines sa 6:16 sang aga.
9: Balitang National.
8: Pagpanglutang sa Banga National High School, planado na sang suspect nga estudyante. Planado sang estudyante nga shooter ang ginhimo nga pagpanglutang sa Banga National High School sa tinalikdan nga semana. Sino kay Deped Undersecretary Malcolm Karma, nagpangita ang estudyante nga shooters nga sang alagyan antes nga ginpasulod sa ang armas sa sulod sang campus nga ginsundan sang pagpanglutang. Ginkumpirmar man ni Garma o kon ni Garma nga may magamay nga buho sa isa ka bahin sang eskwelahan nga wala pa mabutangan sang pensa. Kag diri nag-agi ang estudyante nga nagadala sang armas gani wala ini makita sang mga gwardiya. Sa karon nagapangita pa sang dugang nga pondo ang DepEd o kon Department of Education agud mapabakod ang mga pensa o kon perimeter fence sa mga eskwelahan.
20: Lalaki na kilatan samtang nagapangitsda. Nagahamyang ulaman ang isa kalalaki sang maabdaninis sang otoridad matapos siya ang maigo sang kila sa Legazpi City. Ginkilala ang biktima nga 26 anyos kagresidente sang Albay. Nagapangitsda naman sa Old Port ang biktima samtang nagapanaguob kag mabaskog ang ulan sa naglutad ng insidente. Galayon man nga nagresponder ang Emergency Quick Response Team Legazpi City apang wala na sang sinyales sang kabuhi ang biktima.
8: Sa katapusan nga balitang national, ginaplano nga Mindoro Panay Power Link kinahanglan sang bago nga mga planta agud mangin posible sunod sa NGCP. Ginpayag sang National Grid Corporation of the Philippines sa kon NGCP nga mangin posible lang nga ginapropose nga Mindoro Panay Transmission Line kun matukod ang dugang mga planta sang kuryente sa Visayas. Sa payag ni NGCP Lead Specialist Reagan Alcantara, limitado lang ang impact nga mahatag sang isa ka madako nga transmission backbone kun kulang sa gihapon ng power generation sa mga nagkalain-lain ng mga lugar sa among system. Ginkumpirmar o kung ginkumpara ni Alcantara ang kuryente pareha sa tubig nga ginadulong sa mga high-rise nga building. Iya gineksplikar nga bisan pa kung mayara sa dako nga access sa tubig ang building sa ground level, hindi sa gihapon makalabot sa mga ibabaw nga panalgan sa building gamit lang ang gravity kag ginahanglan ang mga booster pumps agod nga makalabot ini sa ibabaw.
0: Balita International. International.
20: Ginatos ka flight sa Japan, ginkansilar bangon sang Typhoon Duan. Wala naman ginpanugutan nga makabiyahe ang 275 ka flight sa Japan kahapon Lunes. Bangon naman sa mabaskog nga ulan dala sang Typhoon Duan. May dalaman nga mabaskog nga hangin ano sa bitaman nga bagyo. Kabangdanan nga timprano nagsarado ang pila ka mga establishmento sa capital sang Pungsod. 120 ka domestic kag 12 ka international flights ang ginkansilar sa Japan Airlines. Saptang 140 ka domestic flights naman agin kanselar sang All Nippon Airways. Sa piyakabahin, gisuspender man sang serbisyo sa pila naman ka mga railway operations sa Tokyo. Kagiban pang arhiyon.
0: Balitang Sports.
8: Para naman sa aton nga balitang sports, Kayla Sanchez duha ka beses nga nakahimo sang Philippine national record sa Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
21: Duha ka beses nga nakahimo sang Philippine national record si Kayla Sanchez sa women's 50 backstroke sa 20th Asian Games IG Nagoya 2026. Naangkon ni Kayla ang record nga 28.24 seconds sa heats. Kun sa diin mas madasig ini sa iya sadto ani record nga 28.47 seconds sadtong 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Liwat ini nga nalapawan ni Kayla matapos nga magka-record sa 28.19 seconds sa final. Para sa balitang sports yung ginadulong sa DDX500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
20: Janela, 4 of Spades kag SB19 agapanguna naman sa 2026 Awit Awards. My report, si KK5 Ivy Cordova.
22: Magpanguna sa Dayonela, 4th of Spades kag SB19 sa ginpatigayon nga 39th Awit Awards. Apat ka awards ang naangko ni Dayonela kun sa diin. Ginpauli sini ang Best Vocal Arrangement, Best Collaboration, Best Rap Hip Hop Recording kag ang Best R&B Recording para sa iya single na Ikigay. Ang 4th of Spades naman ang ginpasidunggan sang Album of the Year para sa ila ikaduha nga album nga Andalusia, kag ang Song of the Year para sa ila single na Aura. Samtang ang SB19 naman ang nakakuha sang Best Pop Recording, Best Dance Electronic Recording kag Best Music Video sa ila nga Dungka album. Ang group leader naman nga si Pablo ang ginkilala bilang Songwriter of the Year. Ini nga balita ginadulong sang DTX500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang negosyo.
8: Para naman sa aton nga balitang negosyo, presyo sang krudo madugangan sang masobra 8 pesos kada litro subong nga Martes. Isa ka big time price hike ang ipatigayon sa mga kompanya sang langis sa presyo sang krudo. Base sa datos nga gin-release ng Department of Energy o kung DOE Lunes nga adlaw Setyembre 21, madugangan sang 8 pesos and 82 centavos kada litro ang presyo sang diesel sumugod subong adlaw sang Martes, Setyembre 22. Madugangan naman ang presyo o kung madugangan naman sa mga masunod nga kantidad ang presyo sang gasolina kag kerosene. Kung sa diin madugangan ang presyo sang gasolina sa 4 pesos and 88 centavos kada litro subong man sa kerosene nga may 6 pesos and 47 centavos kada litro. Magaka K5 amuyato ang dalago ng mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. 94 days na lang, Pasko na! Kasi ka K5 Zyro Van Hulya sa Albay!
20: Kagako naman si ka K5, Kulina Manzanares Cubia!
8: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM!
0: K5 News FM! K5 News FM! News FM!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Yes, yes, yes. 94 days to go before Christmas.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon. Standby.
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pilat ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
0: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
0: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Okay, good morning, good morning.
5: Foro de los Pueblos.
0: Mayong aga sa atong pinalanggang katagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
0: Palatuntunan nga ginahulat-hulat sang kadaman, ginakalangkagan sang tanan. Certified number one, mga ka-K5.
5: Foro de los Pueblos.
0: And in behalf sa aton regular nga anchor man, regular nga partner sa sining palatuntunan, K5 Eljan Castaño, temporaryo. K5 Eric Tenerife, mga inkaupod ninyo, tub-tub sa takna. Last 9.
5: Foro de los Pueblos.
0: Kamusta, kamusta, kamutanahan daw ang galom, ang tulutalithi. Kahapon sa hapon, pinusdakan kita sa puwerte kabaskog nga ulan nga may dala nga pangilat, daw ginpahid lang sa kalangitan.
5: Foro de los Pueblos.
0: Talain sa lakat sa panahon, subong noon. Nakanami sa lakat-lakat. Mo imagine at 3 at 2:30 in the afternoon, Dris Bacolod, 40 degrees ang nag-register sa akon nga init. Pagka may ginsudlan ako nga opisina, pagwa ko ga postdak ng ulan, gulpi na lang drop sa 28 ang temperature. Grabe mga K5, hindi mo gin mapakta ng lakat sang panahon. Amuna nga, hindi nyo gin kami permi mabasol. Nga ginasulit-sulit na muna ni K5 Eljan sa inyo. Mighty C, mighty C, mighty C. Sulit-sulit na nga istorya. Why? Because hindi mo mapaktan ang lakat sang panahon kung kulang sang immune system nga mabaskog ang lawas mo mga K5. Baldabid kagid niya. Baldabid kagid. Abit, misa na ano, pa mo ni mga tigulang sing unag, hambal nga, hindi ka magsagi kagwa kung nagaulan kag nagainit. Trangkaso, ang usbong sang duta. Kahapon mga K5 ang utong tabo sa Bacolod. Pwerte gid kainit. Gulpi lang, malas 3 ang hapon, las 4, nagbunok. Baskog-baskog nga ulan nga mga K5 ga, ang immobility, tag-tatlon lang kami, metro mo. Tapos ang kilat, grabe. Ang mga salakyan sa Bacolod, kagapon, masugata, kugasiliga ng mga suga. Kay dulum-dulum kayo. But 1 hour before that, init-init kayo, 40 ang init. So amo na mga K5 nga hindi magwantang init kag ulan, hindi kabasyado ka unpredictable. So you must have a very strong immune system to survive the day mga K5.
5: Foro de los Pueblos.
0: Okay, katulad siyang kinandan sa aton gawi na diri sa K5 kag sa palatuntunan Foro de los Pueblos. We always start our day with a thanksgiving prayer sa aton nga mahal nga makaako. And so let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, salamat sa isa naman kamatahum nga adlaw nga imo ginregalo sa amon. Lord, we implore you, please protect us from all harm and danger. Bantayin man ang amon familia, ang amon mga kabataan, kag ang tanan nga mga nagapanglakaton. We pray especially for our schools. Keep our students, teachers, and school communities safe and peaceful. Palayuan ang amon mga estudyante sa mga sayup ng mga dalan, kag sa mga butang nga makahalalit sa ila kabuhi, hilabi na gid ang mga makahalalit ng mga online games. Guide our young people to choose what is right, good, and pleasing to you. Hatagi sila sang wisdom, strength, and good influence, dear Lord. Guide and protect us today in all that we do. Amen and amen.

0: Nakatabo sa mga eskwelahan. Hindi ko mamangkot kung sino ang mga mahayara isang licensed firearms dere. Kaya we know nga damo dere ang may mga licensed firearms.
1: Si Mayor Greg Casataya, mga ka-K5, may pahayag parte sa mga empleyado sa siyudad sang Bacolod nga may mga armas nga dapat ilagid paghalungan tungod sining nagakalatabo tatlo na kaasud-asud nga mga school shootings ang natabo sa pungsod Pilipinas. Bantayan ang kompleto nga detalye karon dugay dugay sa balita ni K5 Wilson Villena. Dalon ni K5 Wilson Villena sa una gid nga parte sang aton pagpangalagad subong nga aga mga ka K5. Mag-aarangkada si K5 Wilson, matas ang K5. Unahon gid naton buena mano. Pagkatapos commercial alas 7, matas ang K5, may tamburong nga nagtahos. Unahon naton mga ka K5. Magasunod ang mga maayo nga balita, igadulong ni K5 Carla May Defensor Lunga. Sugdanta na isa maayo nga balita, makwa-kwa na ibuilo. Si K5 Carla, magadalas ang balita, case closed. Kadumdum ka mo may isa ka senior citizen nga may construction ng ilabalay, ginpatay siya. Ang hambal sang kapulisan, case closed. Kilala na, nadakpa na ang suspitsado. May official statement ang pulis. Pang good vibes kita nay, bantayan dugay-dugay. Si K5 Red Salgado, may ibalita nga ang mga kapulisan nakakuha na sang lead sa isa naman kaginpatay nga 40 anyos dito sa Handumanan. Good news, kay ang background sang suspitsado, bistado na sang kapulisan. Pagkatapos ang commercial takaron alas 8 mga ka-K5, magabalik kita, very extensive discussion ng aton nga pagahimuon mga ka-K5. Extensive discussion, parte sining nagakalatabo sa aton nga mga eskwelahan, school shooting. Istoryahan takaron, kayang isa ka bata nga nakasurvive. Exclusive ipakita naton diri sa inyo, dito sa Banga, South Cotabato, Coronadal mga ka-K5. Ang isa ka bata nga nakasurvive, siya ang natawag nga local hero, kay kun indi tungod sa iya, damo pagid nagkalamatay, ginbatuan niya ang classmate niya orang schoolmate niya nga nagapaniro. Grabe mga K5, bantayan, karon dugay-dugay, step by step, iistorya sang bata, ang natabo kung paano siya nga nakasurvive ka kung paano niya ginbuligan ang iya mga classmates. Ano nga mga games ang dapat bantayan sa mga cellphones ng inyong mga bata? Dugay-dugay, isa ka Filipina nga pulis sa Estados Unidos nga nagatuon parte sa mga online games mga ka-K5. Patpaton niya isa-isa, manginbisita naton sa aton palatuntunan subong aga at 8 o'clock. Ang isa ka pulis sang Estados Unidos, kag-iistorya niya sa aton, ano gidbala ang mga games nga dapat naton bantayan sa kabataan naton kag ipahilayo sila sa amo sini nga mga online gaming mga ka-K5. On the local scene sa siniman nga balita, si Mayor Greg Casataya mayara tikang nga pagahimuon kag iya gin remind ang mga may mga armas nga empleyado sang syudad, be careful, taguan nyo sa mayo sa inyong mga baul ang inyong mga armas. Ini ang unod sang balita at 8 o'clock mga ka-K5. Mga ka-K5, at 8:30, magalibot kita or 8:40, thereabouts, magalibot kita sa siyudad sang Bacolod, magalibot kita sa norte nga bahin sang Negros Occidental, tanawon ta ang

0: sang Bacolod City Public Plaza. Damo sang wala nakamhimutad nga amuna ni subong ang itsura sang Bacolod Public Plaza. Mayo nakikompleto na kita sila ni Bings Delfin Arena, sila ni Sir Kenneth Chongko nakapuesto na Georgie Montipio Bataday, Alex Tikling sa Inubaan nakapuesto naman ang aton nga mga on-air consultants sila ng mga kakomente arena. Because this morning mga K5, ipakita ko liwat sa inyo ang fountain sa sulod sang Bacolod City Public Plaza. Nga ay pakita ko kagapon na pagwa ko na ini, but today I would like to emphasize on this one, mga ka-K5. Emphasize kid naton ini, bangod, damo ang wala kakita. Kagdamo ang namag-o, nga amugali ini ang itsura sang Bacolod City Public Plaza.
1: Foro de los Pueblos.
0: To, ipakita to, ang itsura sang fountain sa Bacolod Public Plaza. Wala lang audio, roll tape. Mga ka-K5, here we go. Himutari ninyo sang husto, this is now the fountain of Bacolod City, mga ka-K5. Amuna ini ang itsura sang plaza sang syudad sang Bacolod nga after years of renovation sa idalom sang Tourism Investment Economic Zone Authority or TIESA. Gingastuhan nila inisang minilyon mga ka-K5. Kadpyar kamo nga ginkudala nilang plaza. So amo inisubong ang ginobra sang TIESA. Nagsugod ini pagi sa offer sa kay Mayor Albi Benitez Santo. Ginsalo ni Mayor Greg Gasataya. Nagugtas ang syudad sang Bacolod kay hindi ta masudlan ang plaza ta. Kag nagligad nga adlaw nagtesting na. Amo na ini ang itsura sang aton Bacolod City Public Plaza. So himutadi ninyo sang husto mga ka-K5. Kay panalagsa ini nga makabuhay na mano kita tulok sang itsura sang aton plaza. If you will notice, tanawan nyo mayo para mabuligan nyo kita komentaryo subong aga. Ang tunga sang plaza, halin ikaw sa San Juan Street mga ka-K5, ang idalom sina, ilagin tiltig sigurong siminto, kag ginbutangan mga ka-K5 sang suga, ginbutangan sang buho, ginbutangan sang tubig nga nagapiswit-piswit. So kung tanawon mo siya, si May Dagay Almensyo na miyang niya, wow, katahom. Ang iban siniga komentaryo, sinya basi maglabay kag mabasa. Ang akon kagapon niya, ko basi makadanlog ang kabataan. But just the same, this one looks good. No? This one looks good. Doka kwan siya eh. Doka nami tanawon. Pero amo lang na siya. Tanawan nyo, eyes to the board. Basiway pa ka muna kakita sinika nagigad ngadlaw. Ari na. Po sabi na to, post, may isa ka area nga may fountain, no? Na, may fountain. So, ang fountain, may ara sa tunga, may ara sa kilid. May ara sa tunga, may ara sa kilid. Ma'am Jodji, Ma'am T.P.O. Patadhay, Romar Duran, Ma'am Bings Dilpin, tanawan nyo mayo. Ma'am Gina Borja, tanawan nyo. Amo ini siya ang lagawan na ton. Now ang question, alma imbang niya beautiful. JR Ateneo Diget niya, wow. Well, makundada, basi maglagaw kami da, sir. Makadanlog kami da. Oh, kita mo na. Johnny Mayri Tita, ginabasa ko na subong ang mga komentaryo niyo eh. 156 ang aton magic eye, subong pasakaapan ninyo. Because si Joseph Fernandez naka-thumbs up. We want to know how you feel sa plaza sang Bacolod. Tanawan yung plaza sang Bacolod. Maghambal ka gani, Bacolod, prime city, capital sang Negros Occidental and the attraction of North Negros Island region. Katahom sang kolor, Bings Delfin. Sir Eric, good morning. Gatanaw sila kuno, si Mikayla. George Siblag Sildora, wow, amazing. Romar Duran Bacod. Good morning, Sir Eric. Good morning, Kuya Kenneth Oy Mayong Aga. So, tanawan nyo mga kakita, mga ka-K5, this is the Bacolod Public Plaza. Amo ini ginapakita namon sa inyo, sneak peek lang ini ha. Joseph Minor, wow, ang ganda naman. Langgabang Mike Garcia. Abaw ga Langgabang.

0: naman siya. Oh, sige.
1: Foro de los Pueblos.
2: So, amoy ni ang itsura. Milka Matos, wow kanami. Katahom, George Sinonigambal ni George Siblag Sildora. Katahom, Mambali Choliculado. Imelda Mercado, wow katahom. Katahom, namian sila mga K5. So, kung tanawon ko damo sang nanamian. Wow, super! Flor Salvador, mga kakaiba.
1: Foro de los Pueblos.
2: So, amoy ni siya, kabay pa nga mamintinar. Kay looking at halakatahom, Jacqueline La Chica. Lapakabol, sir, magmaskara. Lapakabol ni. Pwede lapakan. So, tell ka GGR, no? Lapakabol. Nakita ko subong, majority sang comment is ga-appreciar sang katahom. So, I hope nga mamintinar ini. Kag I hope ga sa maskara magapakitang gilas ining fountain nga ini.
1: Foro de los Pueblos.
2: James Rain katahom. Julius Alisan Arnado tahom. Extra careful ang guro kay basi makadanlog. May dagay alminsyon. It's rock, amudin, blah, blah, blah, blah. Wow, dako gid ang kinalain. Dako gid ko nung kinalain. Juni Mayri Tita, very nice. Dailin Samson Tronco, wow. Ang ambal niya, Edita Lopez, wow. Pila budget, bravo, ikaw na member.
1: Foro de los Pueblos.
2: Ang budget naman, pila nga tonda. Iya inis ang Chesa National ni. Nagligad ng akig na ni si Mayor Greg. Sila ni Mayor Greg niya kadugay-dugay na namamaskara na kami. Saan nyo buksan na? Nga sir, dali na lang makahingagaw maskara. Tinagligad niya si Mana, ginakadlawan ko pagani ni kito hindi kaabot. Nakabati siguro ang taga Chesa, taga mga Tagalog. Nga buksi-buksi, ipakita kay K5 Eric. Nung kikadugay reklamo na to si K5 mo. So, amo na ning itsura mga K5. So, do, medyo okay, damo pabor ha. Wow, kanindot lang tawon watching from Escalante, Erlinda Mahinay. Grabe sir, kadamo sa kolor, ang bang ni Bings Delphine. Joseph Anino sa Magalyon, Gatulutan Aulang. Okay. Tahom, Leonardo Sevilla. Very good, Jesray Gubat Sevilla. So, dodamo, gina namian. Bao daw mayo, ha? Kenji Lazari. Leonardo Sevilla, wow. Jonalyn Rondes Galila, wow. Lesel Montero Alforo, wow. Mapuro wow ba? Grabe. Daw wow, chicks ko ba? Okay, mga ka-K5. So, damo na tahuman. Kanami, si ni Bings Delpin, Nenet Marquez, kanami, gitser lang tawon. So, ginapatanaw ko ini mga ka-K5 sa inyo, agod nga may ara kita bird's eye view of what we expect for the Maskara Festival.
1: Foro de los Pueblos.
2: Philippine Standard Time, makomersyal ko anay mga K5 pagkatapos balikay kita i-unload ko lang ni mga paid advertisements naton pagkatapos mamatas ang K5 direkta na kita sa mga dalagko nga balita sa aton pagpangalagad subong aga pizza 22 sa bulan sang September 9-22-26 larga bola 6:53 in the morning standby.
3: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
5: K5 News FM. D3 Payo Health News.
6: D3 Payo. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na.
7: Ibalik kag protektahan ang memorya.
6: Mag D3 Payo ka na.
7: Sarang makuha ang kitong
6: sa D3 Payo.
7: Nga isa ka sahi ga brain food.
6: Kag gantin luman sa aton uto.
7: Rason nga gandami ang memorya.
6: Mag D3 Payo at lawaglaw.
7: D3 Payo.
8: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Payo. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
6: D3 Payo.
7: Ang D3 Payo.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
0: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil?
9: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tinabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganom D3 Bio kag Spore Biotics.
10: Uy, amun ang teknik da, ha? Mag-Probio Tandem, kids.
11: Yes, kanilang ilanggit kita sa hanggang natuwag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung mayara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-bulig na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
12: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
0: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hinilibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
9: Ginabiring.
0: Ginabiring, sakit ka tama.
9: Kulang ka kalsyum.
0: Kulang sa kalsyum. Mm. Nga, kulang sa kalsyum, kay kulang ka sa vitamin D3.
9: Mm.
0: Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
9: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
0: calcium maabsorb gid sang tuon. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
10: And lastly, no, last but not the least, Klinika D3 Bio combined with Klinika Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
9: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
10: Oo. Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
0: Vigor.
10: Vigor. Iba ng word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw naka puno ka sa ginatawag nga vitamin E.
12: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
21: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
22: Mag-usar sang salon pass.
21: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
22: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
21: My long-lasting relief.
22: Tugtog 8 ka oras.
21: Para sa nagkapanalakit nga baka.
22: Liyaw kalikot sa Lone Pass.
23: This is what mental to call acetic camphor is a generic name of Lone Pass. Symptoms persist until the doctor.
21: Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga.
22: Liyaw kalikot.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K-5 News. K-5 News FM.
4: Delos Pueblos.
5: Okay mga K-5, balik na kita sa pagpangalagad sa aton palatuntunan, inyo palatuntunan.
4: Foro Delos Pueblos.
5: Arangkada na kita sa mga balita, subong nga aga kagabay pa ang inyong mga DTX coffee mix na inom na ninyo. Inang kapib lang nga pag inom mo, masagamsaman mo gid ang paghaplid sa tilaok mo sang mga chia seeds mga K-5.
4: Foro Delos Pueblos.
5: Ang kape ng bayan, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: Foro Delos Pueblos.
5: Okay, antes kita bito magsugod to pakondisyon anay bing timsong anay sang ang timsong anay sang mga Foro Delos Pueblos sabi pakondisyon anay tira

0: Foro de los Pops. Foro de los Pueblos.
1: Mainit lang isubat ko sa binabayan. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro. Okay, nakapakondisyon ang tanan. Arina, salyada na kita. Larga bola sa balita sa kahanginan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-K5, unahon ta buena mano. Mataas ang K5. Kuhaon ta si K5 Wilson Villena. Kay may isa naman kanakitan ang mataas ang K5. Problema, isa katamburong nagatahos. Kuhaon ta si K5 Wilson Villena. Ready si Wilson to? Butangi abi itansang intro sang matasang K5 para daw gwapo sa blaitan. Wilson, butangan ta ka intro sang matasang K5 ka mang nanaw naman kita mga katamburong burungan. Itan pakita nang intro ta. Ara na Wilson Villena.
3: K5 News FM Live Report.
2: Matasang K5 Wilson, good morning. Naotod ang matasang K5, nag sunglass ang mata.
0: Foro de los Pueblos.
2: Huwag kisap-kisap pa si Itan kasunlugalon, giblayitan si Momo. Dahil lang, tanahon tang live report ni Wilson, kay may tamburong naman nakita ang matas ang K5 nga nagatahos. Okay, checkeron ta kung ano kagdiin ini nga lugar, yari na si K5 Wilson Villena. Wilson, birada!
4: K5 Eric, good morning.
2: Ari ng mata mo, Noy?
4: Nakasunod kita kita dere.
2: Gakisap-kisap pari ng mata mo, ginakuha na mo na. Go ahead, Wilson.
4: So, kita dere, pari kita dere sa may hair na street. No, sorry, kita medyo hindi kita natin. At doon nga pamatsagan. So,
2: sige lang ah.
4: Duty sa kya po kita dere. No. Pari kita dere sa may hair na street. No, dere sa may barangay Kakulay.
2: Son, son. Dali lang. Son, saka-saka, Jutay. Kito ginakulbaan ko to. Dang imong passport daw na humanay. Oh. Tapos tiyog jutay ang kamera dre sa babaw, ang kamera sa babaw kay ga backlight ka. Ang kamera ni, ang kamera lang. Ang
4: maliso na lang ako kay sa
2: okay. Ga backlight ka, ga backlight ka kay Five Wilson, hindi mayo ma hindi makita ang tuck-in mo nga ang buyon mo na dula na kampyon. Kampyon lawas ni Wilson. Okay, go ahead with your report.
4: Ang balokang concern nato dre, hindi pa lang i-aside sa amo na delikado nga ra gusto nga dalan. Yung mabungguan ko, but ang antrik kita sa Eric, ang tubig na ini, oh. Kaya hindi ganyan marami ang baho, sinigay sa Eric. Although, kung yung ilok, kung nag-aklag kita sa Eric, no, masagang taman mo ko na palimahuan, lugid ang baho. No? Kaya ini tubig ni kita sa Eric, hindi inihalin sa guba na tubo, kundi halin sa nagatahos na tamburo, nga rin sa kulikod ni kita sa Eric, oh. Kaya amo niya, no? So, kundi inihalin ni tubig ni kita sa Eric, kaya kung nag-motorsiklo ikaw, nga nag-duty ka kay Sir Eric padulong, ikaw sa ibang siling opisina, may nahina at nag-dire. Kay once mag-sikan niya kay Sir Eric, tiyo, mag-duty ka ganyan nga nag-panimaho, kasang tamburong kay Sir Eric. Actually, in is ang first time natin na yung padulungan nato ng ininga lugar kay Sir Eric, no? Kapila na nato, inigin na kinakantuan at matagaan sa pinayon niya action, but as of now, why pa sa Quiapon sang sa solusyon?
2: Wilson, ay, ang una nga na biktima dira si Itan, kaduwa siya madanlog da sa sina nga lugar?
4: Oo.
2: Kaduwa siya makadanlog na tumba si Itan, daga bulid-bulid mo?
4: Sakto na kay Frederick, itanlog na naangit sa tamburong. Why kita kabalo kay Frederick kung may mga sebo nga naghaharanin sa ini nga tamburong? Kay Frederick, no. Nagresulta sa madadlog na dalan. Ang siyempo na ito, subong, gati, alang init kay Frederick, pero basta ang dalan, no, alin dito sa may punta, hasta gin sa may, dreo, sa may
2: ano liwat nga kalye, di nga lugar ni Son?
4: Herna Street, sa may barangay Takuli,
2: lapit sa Bangakore? Lapit sa Bangakore?
4: Bangakore kay Frederick.
2: Ah, okay, go ahead. Asa okay sa gasoline station, gali na, okay, go ahead.
4: Yes.
2: Go ahead.
4: Amo ni sa kita sa record situation, okay lang ni iba nga mga motorsiklo kung makita ni mo sa tunga ang agit. Pero most of them, kaya sa direct, nag-panalihid rin sa likod, oh. Agot malikawa na tubig, kaya sa direct, especially may mga motor, malang nga kapila, na ganyan na nag-aaragi, dire. Amo na ginobra, nag-alipot sila, dire, oh. Kaya para hindi lang sila yung antikan sa tubig, kaya sa direct. Isekta ini no sa may city engineer's office kasi mo sa pabili lagi din ini action ang kirang ladri kay Federic kasi ang tamburong ang concern eh. Although may taklob siya kay Federic no ang tamburong even ang taklob niya
2: nag-usmod
4: na kaga may mga ano na may mga lumot ng iyat ng ano ang taklob kay Federic kaga sige sa Gapon tahos ang tubig no even ang iya ka tubig kaga ng Driga area kay Federic ko nag-itom na kaga ang bato hindi naging naman namin no so ko na ikaw galang guys ko lahat ng number of commanders ka mga duty kay Federic puti imo tanan niya bayo si man ka man puti imo nga bayo tanan maglabay ka di ka mag-motor siklo ka magsikan ka kay Federic ni imo kita na nga higko alindre sa tamburong
2: ano na siya son nang halin sa tamburong o kon iya ina sang gasolinahan nga approach
4: halin gid sa tamburong kay Federic so sa tamburong gid ka halin ang tubig
2: okay
4: so amo ni tamburong ang ginatudlo kon ibang tamburong mo gid ka halin ang kwarta tubig so base bala may clot sa dalong kay Federic ka nga hindi maka-flow sa insakto ang tubig kasi ko nga masaka na lang sa kaga diri sa gagwa sa iyang taklob
2: oy so, hello Wilson ay, may ga may ga comment ni sa aton sa live oh. Almost 7 years na ina dira, grabe kabaho na da si Toto Jobs de Guzman ga pamati subong taga dira guro. Dugay-dugay na kuno na Wilson, bulon mano grade 1 na gali na ang edad ya.
4: Lawig na kay Federic. Actually, hindi ako ang first nga reporter nga nag-cover si kay Federic. Masagan ko gani, kwan ini ng initiation rights ng reporter sa K5. Kasi kay Tybrand din, ang feature na ni.
2: Yes.
4: K5 din siya, tagin feature naman ni. Ako naman subong kay Federic.
2: Nag-kwan
4: sila nagtutok naman rin. No? Sa ini pa tupuli, matagaan nato din sa solusyon. Kaya kita ipalabota ini sa City Engineer's Office. Agad makita ni kahintangan din. No? Kaya tuba, naging kadelikado kay Federic. Especially nga kanabo sa mga estudyante nga nagalabay diri. O kita mo na o may tricycle nga nagakarga sa mga estudyante. So kung nagalabay sila diri, kag matahimingan nga may dako nga salakyan kay Federic nga haras-haras sa dalan. Si magsikan ko sila kay Federic. Imagine mo lang estudyante. Imagine ang isa katao nga nag-duty nga maansikan sa nga lua. Ano diri sa nga nagapanimaho nga tubig diri kay Federic na mapadulong sa ila siningin sila.
2: Okay.
4: Kung sa ulubrahan kay Federic.
2: Di nga, ano na man ng tamburong kung tamburong sino na city engineer?
4: Yes, city engineer si Kisa Derek. I-check na ganyan eh. But I don't know kung DPWH yung city engineer si Kisa Derek. But it's either sa duwa ni Kaahimsak na si tamburong na yun eh. Why naman di sa tubig di nga ano ganyan linya sa tubig na mapadala nato niya sa kung anong manda nga ako sa prime water hindi yung tamburong alone ni Kisa Derek ang concern nato niya eh. Kaya nagagawa ng tubig niya eh. Hindi niya limpyo. Higko niya Kisa Derek ko. Nagapamahaw na nagasebo pa ang nagpapahigat sa loon. May pareho si Nakin Femere, kita mo ito, may harap sa ras ng jeep.
2: Drake ka lang, abe. Pag-interview ka lang sa pihak mo, tangin ay patrol na na. Masi ko, madalasa ka.
4: Kung ari ka din, Kefe Merik, imagine na ba lang ang motor, Kefe Merik, ang motor tupad mo, no, ano, harap sa ras. Sikat din ka, siling yung saludon mo kita muna, oh, mga muna. Saludon mo kita ang baho sa tamburong. Amo na sa concern di. Actually, okay lang na ako nagasalakyan di kita meri kay Wayne ay kultima. Kung ikaw yung kultimo nga nagamotor, ikaw, pero yung siling gabay ko. Kung naras-aras mo saludon yung ang tamburong, wala ka nagpagsag, oh.
2: Amo na sa... Kalain to, no? Grabe. So, baho-baho na Wilson, mag-amuna, tanan nga higko na sa drainage, sarada.
4: Kaya sa pera, gabay ko ganit sa imo, klat na ganit ako, nga ilong, purga lusot, kita yung gapon. Amuna sa kalala.
2: Ina, nakatakin ka pa. Nakatakin ka pa sina.
4: So, maus-us ang ako, nakatakin sa baho, sa tamburong, babe. Ang baho yung kay Federic naglapta bangon ang tubig nga haling din naglapta na sa bilong kadalan palibuton kung kay Federic ka oh dire pala ka dahan makita mo na kung ano na
2: okay.
4: Palapatis ang tubig
2: okay.
4: Baliso ko sa piyak oh hasta pag ito sa punta kay Federic kung ano kalapat ang ginlapta sa tubig na baho oh
2: mayo lang kay Five Wilson oh. May mga pamalay da sa piyak mo na doon may mga pamalay mamangkot na daabi sa mga tao kung kawakul ano na da
4: si Sir Aritreta PWD ni Ganto.
2: Basi gaw babayo na? Gaw babayo? Pasok sukanay? Pasok sukanay bayo yan?
4: pahinga doon talaga yung FPWD, Mr. Secretary. Ako, ang kulang audio, adra lang tapos pwede ka, dira. So, lawin kami nga problema, adra, sir.
5: Lugay na nga problema, eh. Ang pahinga nila, nung pilak pa natin ating mga motor.
2: Uy.
5: Bako, dito, sir. Bako ka talaga mo, eh, gatiner ka sa tulog mo. Siyempre, gabao sa kung ano, kung maglugay na.
4: Kaya lang sa pinaka mga tagalabay, di sir, nga kakaatsikan, mga mayroong estudyante.
5: Araw na estudyante, hindi lang estudyante, mga gulang pang isa. Nang nakatry to ball blood, nang isa, aras-aras na mga PUB na.
4: Okay, pero may require kami ni kita, ay kita mo, sabi sa baba, yung mismo nagambal ng mga aras-aras na PUB.
5: Sample, sa wala. Oo, ito, libertad ka. Sample, sa walang muto, ang threshold. Liberty ka sa mga private, yung mga PUB, tamsak, kasi sa iyo, no? Mga animahaw sila.
2: Grabe, no?
5: Yo, sa ngayon nga, lo, yung talagang sila ganyan magtumugay.
4: Ah, tumut sila, man. Imagine na kita, okay. Eric, ang baha nga alin ulan yan eh, nga tiga pangaking na tagani ko mabasa kita how much more pa na ang i-adjek si Imo in Bornal.
2: Well, so on, Noy, mamangkot tabi sa interview, wait ha, mabatian niya ko.
5: Oo, mabatian, sir.
2: Tayo may yung aga, K5 Eric Tenerife, ni sa K5 News FM.
5: Oo, klala na, sir.
2: Oo, very good, very good. Tay, mamangkot lang kita sa Imo. Mga estimate mo, mga pila na katuig ining nagadanaw dira sa tubangan sang gasolinahan da sa Bangka Kore?
5: Mga dira dira, mga manatinyer.
2: Kadugay-dugay naglisina?
5: Oo, dugay na sir.
2: Tinga nga wala git ina dira makay. O nga anong problema sinaman?
5: Sir, kung kayo, isang DPWH.
2: Pero
5: ang butang at tubo, nga tubo lang humok pa sa, kwan, humok pa sa papel.
2: Oo. Te?
5: Eh, gitlapakan sang, lapakan sang guma, nga, gamay lang ang guma, yupok, yung iulingit minto, uno pulgada lang.
2: Ako na mo, ang iya nga taklob na ho, nga siminto nga dapat, ani, medyo damol-damol, nipis.
5: Damol-damol.
2: So kung malapakan sa truck, nag-ausmod, balik naman ang tubig.
5: Man. Kung mag-siding, parehas na mag-areas, sila pasayro, siyempre mag-siding sila sa gutter.
2: Correct.
5: Eh, dagdag sa guma nilang, ginubong mga tubo, gamay ang siminto, eh, siyempre mabigay.
2: Ah, okay. So kinanglan, galitani na, kan siguro, no? Sintido common may utok ba ang pag-ubra?
5: Oo. Ang may utok man guro ay kinugra nila. Galit yan. Kulang ang kulang-kulang ang utok.
2: Ay kanano man na naman. Ano na siya kalog na las dalom?
5: Ang sa pinis niya sir, may pag-ubra siniyagin preparaan na yan ang inkaso magbutang drainet. Hindi na sila may turbong ilamig gusto niya sa una.
2: Oo.
5: Yan na yun sa tiyak kalog. Tinga makante, YG na tiya. Ako nang iniyang ito, bisubong nga galing din na kakakuan sa dalan, alin na sa manhole, sa pinek, kaya ni sila yung may drainage, sa nila yung preparasyon kita.
2: Ah, okay. So, halin sa manhole. Okay. So, oh, kinanglan na, ano na sa city engineer ang nag-ubrada ng ligad?
5: Hindi, ang,
2: City engineer.
5: Blaga po ulit sa takuleng.
2: Sige. Italahon ta ko i-follow up naton ina kay number one, delikado damo sang nakakatumba kambal mo. Number two, ang halit nga ginahatag niya sa pamuluyo nga nagalabay kag ara dira amo nang halit. Ano nang gasolinahan gandar pala dami damo nga gasolod nga kagatugong adlaw-adlaw.
5: May kon sang una sir na di bigat nang to eh alos adlaw-adlaw may gakakatadahog. May bagras, may silas, may bale.
2: Oh,
5: wala lang yan patay.
2: Mm-hmm.
5: Wala lang yan patay. Kung mapatay ang gorote, basya mo palapad pa nila.
2: Bo, kasubo man sina nga klase sitwasyon. Okay.
5: Pero masakit na.
2: Gani. Okay. So, salamat, Gid. Kikatahom si Imo, ginasaysay sa amon. At least may giya kami subong kay dalon inisang matas ang K5 sa DPWH kag sa city engineer. Sir, salamat, Gid. Wilson, back to you.
5: Oh,
2: kaya balak, teko
5: na
2: yung minto
5: na.
2: Okay, sige. Larga mo na, Wilson. Ate, very good, very good. Salamat, kid. Mga listener, tagli ni. Salamat, kid. Noy, salamat, kid. Ha? Salamat, kid, boss.
4: So, kay Feberic, amo tanong na batian na doon si Sir D, ang isang solidarito siya nag-atinerman sa tubang sa nga, sa likod din sa nga drainage mismo, kay Feberic, sa may kasulinahan.
2: Mm.
4: So, sige lang, ipalambot na lang.
2: Kuna mo, Wilson, no? Grabe, ha? Dugay-dugay na kuno, kaga ka natumba ng tao na. Gingkay o man, pero ang ginbutang nga taklod sa baba, Wilson, humok pas papel, pag-agay isang truck, naglusod, balik naman sa uno.
4: Okay, Feberic, nag-asebo na ganit ni Rio sa akong ginatindugan. Yung hindi kakakita, siyang duta na ginalumutan pag ganyan kay Feberic. So, buksin mo lawig na ganyan ka ginabasa kag nag-inis na rin. That's why na nagtubo na damol, mga lumot yung Feberic. So, one of major concern, and of course, delikado na no, sa mga motorista na nagalabay din, aside pa sa maho, ang na-disgrace siya kay Feberic, no? Hindi naman malikawan.
2: Standby, Carla.
4: Kaya tugas ang Juan kay Feberic no, sa setong upod sa tubig mag kay Feberic. So pala po talang ito sa nagkaigo ako na ahensya no,
2: yes,
4: na makabulig kay Feberic ka solusyon sa inyong problema diri sa mayang sa street sa maya barangay Tapulig kay Feberic.
2: Ipalabot lang kay Five Wilson subong nga aga, and maybe we can check on that area again by tomorrow para mabalanta kung may update. Kag kung ano man ang resulta sa istorya mo, i-report mo na lang buwas ang parte dira sa follow-up mo sa DPWH o kung sa district engineers, ano, sa city engineers. Bago mabalanta ko kay Sinogi din, ha, obligasyon na kay Five Wilson.
4: Yes, kay Frederick, alam mo doon, tanong ang duwak ahensya, doon natumot na kung sinugit man sa ilang responsable sini nga makabuling kapag resolva sa isang problema, dari kay Frederick. Bantayan man, sa atong sini nga matas ang K5, no, kay Frederick, after sini nga matagaan na itong solusyon, ipakita na ito sa inyo ang poste nga nagalupad kay Frederick. So, ara sa nag-aangot sa kurente, wala sa nag-aangot sa tuta kay Frederick.
2: The flying poste, ha?
4: Yes, the flying poste. Aray man niya, along the area, malaki Frederick, kaya nalabyan na ito, no? Ago na matagaan, masusolusyon, kasi may mahulugan, may mapukulan, mala sa isa kablooking na kahoy, kay Frederick na kudako. So, pantayan man inano sa mata sa ang K5. So, direkta direk kay Frederick sa Maherna Street, Barangay Tapuling, kag ginakabalita, ginagunod sa inyo sa Kalwan, sa MyTC, distribayo kag DTX 500 para sa mata sa K5. Iris si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyon publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News.
6: Foro de los Pueblos.
2: Salamat kid K5 Wilson Villena. Grabe. Tinuig niya niya, hindi niya sinimana. May ragambal 7 years, may gambal 10 years na nga problema. Dira mismo mga K5. Malapit lang niya sa Bangga Kore. Kung halin ka sa Libertad, antes ang Bangga Kore, siguro mga 100-120 meters or 200 siguro maximum. Ara ning isa ka gasunin na handa nga sirado. Inaabi ko kung tubig lang ang gatahos. Gali kay ginchecker ni K5 Wilson, dugay na gali na nga problema. So DPWH or City Engineering Office. Paliog Solbaronta. Kay wala labot sa baho nga tubig nga makahalalit ang iya nga ginadulot aksidente. Husto tong hambal sang interview ita kay ina nga PWD nga maghulat pa kita nga may mapatay antes naton Solbaron ang problema sa sina nga lugar.
6: Foro de los Pueblos.
2: Kuwaunta si K5 Carla may defensor lungga mga ka K5. Good news, pang good vibes kita anay. Nakadumdum kamo sang report kahapon ni K5 Carla nga may isa ka tigulang nga ara or senior citizen nga ara sa sulod sang iyang balay sa andumanan nga ginaparenovate. Igo na sa puan, the following day, nagabaro-ro siya, may mga pilas, patay na ang senior citizen.
6: Foro de los Pueblos.
2: Dito ini sa barangay Handumanan kag may mga pilas ang kamot niya. Possibly, base mga defense wounds. May mga pamalay sa kilid, ang report kahapon ni K5 Carla, nga may TB sa sulod sang balay sang biktima, kag base kung ginpatuduhan ang TB, amutong wala mabatian sang kaingod nga may nagakatabo na sa sulod. So, yari subong may detalye si K5 Carla, kay suno sa balita, case closed ang ininga kaso, ang suspetsado sikop na.
6: K5 News FM Live Report.
2: K5 Carla, good morning. Carl? Carl, kalain siyang signal. K5 Carla?
0: Foro de los Pueblos.
2: Plastar na K5 Carla may defensor Lunga balikan ta ikaw. Plastar gid mayo kay ka importante sini nga balita mga ka K5. Nga agindala ta ini nga balita. Kahapon gindalaman ini ni K5 Carla, but this will simply show that crime does not pay. Kag maskinano panimo kapanago, malabot ikaw mga ka K5. So amo ni nga gidadala ta ini nga balita kay direta makakuha leksyon. Kag direta makuha ang isa ka anggulo nga ginasiling naton, basta gani ginaimbestigar, may solusyon.
0: Foro de los Pueblos.
2: Balikan ta si K5 Carla. Carl, morning.
7: Yes, sir, K5 Carla. Good. Good morning. Makabig na nga case closed ang pagpatay no sa isa ka senior citizen sa barangay Handumanan na ka K5 Erika. So, ini ka K5 Erika ang suspensado ang nadakpan ini siya o kung nag-surrender ini siya sa nga tinalikdan niya weekend ka K5 Erika. Kag tinatigayo naging ini siya na makasakaan sa kaso. Pagkahapon niya daw nag-istorya ini siya sa pamilya kag nag-ako naging ini siya nga ginhimo niya ang krimen ka K5 Erika. So, posibilidad din eh, ginalantaw man sa ato sa likapulisan kaya hindi directly mahambay na marangawat ini siya kay Kisa Marike. Wala ini siya kuno niya intensyon na nga marangawat. Iambal din ni Police Captain Lagoting, may posibilidad na marangawat ini siya. Ugaling kiti, may krimen na ini siya nga nahimo, kundi wala na ini na dayon na isa niya kaplano ka Kisa Marike. So, base sa medical legal sa nga biktima, may ara ini siya sa puno din, o kung may pilas ini siya, din sa may liog kay Pag-Eric sa mga kamot yun sa iya sininga palad. So, gin-confirm ina sa nga medical legal sinisa nga biktima kay Pag-Eric. At the same time, tiyan mo na to, ginistorya sa kapulisan ang suspetsado, kaginistorya man ini siya sa nga pamilya na isugid na ang tuod. So, gisugid niya ang tuod kras na, ano na to, ginhapo niya na ang insidente kay Pag-Eric na ginapatay niya ini ang senior citizen. So, yari bala? Pamatian naton ang napahayag nga nagikan kay Police Captain Lailani Lagoting sa Police Station Tena.
8: No result ang ato nga medical legal which is ang iyang kwan is duwa ka stab wound no sa liog, isa sa paa, kag nasari-sari nga pilas sa iyang butkon sa depensa ina niya Sir Sigfrido.
9: Ah, okay. So, ma'am, ano na daring aton sini nga ginalantaw nga rason nga aging patay gini siya, ma'am, kagadamo sa iya nga buno?
8: Ang hambal sa aton nga suspect, no? Di ba una-una hindi siya mag-ako nga siya gid ang nagpatay.
9: Mm-mm.
8: Tapos nag-alibay siya that may upod siya nga iba nga tao, which is hindi mapatiyan. It's because that nakita siya lang gid siya sa CCTV. So later on pagkadto sa pamilya ng hambal ko, nag-ako to sa nga siya gid ang nagpatay. Kaya ano na ang tawag sini nang nakonsensya siguro sa pangabay sang pamilya nga tatawaron sa ako unyang sala nga ginimo ya nga hindi na bala pag ialikaw pa bala ang istorya sa iban nga mga senaryo. Inambalan ko man sa nga saling ko wala man na sa nga kabatuoran niya hindi na magwa saling ko. Dapat saling ko batunon mo kung anong imo nga kwan with my advice siguro kaga sa ano naga ano sa no ga pakay sa pasensya sa pamilya.
9: Mm-mm.
8: Na ginimo itong krimen kag base man sa iya wala man siya kuno motibo sa pagpangawat kay wala man kuno siya maging kwa pero ang ano is that nang nagsulod sa siguro under the influence of drugs ini siya kaya pag imo ina sa ano kay ano siya mo may ara na sa daan record ya. Kag nagag ano man siya K5 Carla nag-ako man siya gamit sa droga.
9: Okay. So bali ma'am ano wala ka naman na mo isulod niya lang to ang tigulang tapos kimpatay doon mo na ma'am?
8: Base sa iya siling ko sa iya anong pag ano ang himugin niya motibo kay do ka dasig bala sang itabo mo nga pagtulod niya alas 7:45 dito sa ginatulugan sa biktima.
9: Mm-mm.
8: Nagwa sa mga manug alas 8, Dasig lang.
9: Oo.
8: Ginpataya da yun. Kasi siguro, base kung na nagkumpunta na yung silang aduha, basta kibot to si Choy.
9: Oo.
8: Kaato to sa sasulod. Kasi siguro, this because na, siyempre, may ara kasi nga daan niya karga.
9: Mm-mm.
8: So, amo to nag-escalate kay nagbato ang aton biktima.
9: Oh, okay. Pero wala kasi yung purpose ng pagpangawat.
8: According ko na sa iya, wala sa kunong plano. Pero ti, base dala na nada. Oh. Kaya sa lang wala sa tiga yun, kahit because nga nakaimo sa sanguna nga krimen.
9: Oo. Oh, oh. So, bali, ano ginadari iya? Sini nga kaso, mangin murder o kon homicide sa Gyapon?
8: Homicide sa Gyapon, it is because of the sign of struggle sa ato niya biktima. Kaya ang element niya sang ano mong element niya sang inatawag na murder kag homicide is different.
9: Yes, ma'am.
8: Ang murder, may treachery or ginlipot ka nga wala ka kabalog, impatay ka, huay ka kaatubang, impatay ka. Mga. But then, kaya sa natabo niya kaya Sir Sigfrido, naka harap-harapan niya pa. Kag, as you can see, no, sa result sang iyang medical legal may ara sa iyang signs of struggle which nakita sa mga kamot niya na nagdepensa makuntani ang aton nga biktima.
9: Ma'am, ano ni nila ginalisanay as we mentioned before?
8: Ay, hindi, di ba ba kung hindi siya klaro sa aton nga audio just because kita nagkabase lang kita sa nabatian aton sa CCTV nga may audio nga doa katao nga naga dalinsay kay nagataas ang tiko to manabla. So amo na nga ang ako na nga kwan is that siguro tungod kay nakilala siya kagaway guro niya na ano ang aton biktima nga masulod sa siyempre sinulod niya nakibot siguro kay siyempre kay kilala siya na ano yan na himo ito nga mo nang agreement. So
2: Claro. Carl
10: Yes, sir, KK5.
2: Claro, claro. So, homicide lagi galing kaso, Carl? Homicide lang?
10: Yes, so,
2: okay.
10: Carl,
2: mas interesado ako, Carl, nga ang nag-surrender siya sa Murcia. Ano na tabu nga ang nag-surrender siya?
10: Aba, si Dirisa, kung sini nga mga kapulisan, KK5-Eric, nakikangot, hindi mo sila sa living partner, sinisa nga suspektado, KK5-Eric, yung istorya nila, kung diin inibala ang suspektado, kapitigin pakita ang CCTV, kapitigin confirman sa living partner nga iya na partner, KK5-Eric.
2: Very good.
10: So, tinigin nga nyo, kung pwede mag-surrender, no, sa ginimo niya sini nga incident. So, muli ang, ano ni, ang resulta, nag-surrender ini siya sa Murcia PNP kagatigin na tawagan ang police station 10 kagatigin po dito siya kagagin patigayunan sa investigasyon kasi sa atong sa interview yan nag-deny din siya yung kakisa gari kag may ara pag ini siya yung iba niya ginatudlo pero ito sa ulihi nga pag-istorya sa iya ginistorya mo siya sa pamilya nagapakitlooy nag-ako gini siya sa incident kakisa gari kung mag kung madumduman natin kay Kisag Eric, may era sa 3 cases din na asod-asod, mga tabo dito sa area sa Handumanan. Sunod rin kay Police Captain Leilani Laguting, sulbar na ini, isa rin ang gindot mga patay na senior citizen sa Purok MADF, isa ka stroke survivor at ariyaman sa Handumanan, naging kawatan na balik na ini ang mga ATMs kay Kisag Eric at arestado naman rin ang involved no, kung na ang kawatan na kay Kisag Eric kag ang ikatatlo, among ini ang may stabbing incident man sa area sa Handumanan na si Patigayo, iga Patigayo pag ito gapon sa hot pursuit operation. Amo ni karon ang update ta pod. So isa na lang gid ka kit ang duha, sulbar na ka K5 ari ko. Dos na sa tul sini nga mga kapulisan sa City Police Station 10. Kay ti si Ma'am Leilani bago lang hiniliwat nagbalik dira sa Police Station 10 na kay K5 ari ka. Grabe gid ang pa-welcome sa iya. So dako gid ka K5 ari pero ti at least no, may duha na ini siya nga casing na solve na kwantin na kay K5 Eric. Sana lang gaya na ginatinguan man sa atin sa mga kapulisan sa Police Station 10 na masulbar man kag mahatagan man sa hustisya ang pamilya kay K5 Eric.
2: Okay. Very good.
10: Yes. Kakaiba Medic Report, gikan sa patuloy po sa pagkaka-K5 Vincent Coralde. Ini nga balita na dulong sa inyong Salgi EX provided my PC ka D3 Bayo. Hindi si kakaiba girl at ito para sa kampiyon na balita. At ito siya tuloy ko kang kalingawan sa radio sa K5 News Asad.
11: Foro de los Pueblos.
2: Salamat kay K5 Carla Defensor Lunga. Kuwaon taman ang report kay Red Kidwa ni kabalita sunod-sunod. Puro handumanan, puro patay ni nga balita. So tanawunta ang dalagan sa mga balita mga kaka-K5.
11: Foro de los Pueblos.
2: Antes kita magpadayon, ginatamyaw naton happy, happy birthday. Ang akon amigo, dira sa Banwa sang Hinubaan. Happy, happy birthday, Armando Rilado. Armando Awi Pandayan Rilado, happy, happy birthday. Ang suspicho ko, taglima na si Buong Kabilog, baboy ang ginapang ihaw para sa birthday ni amigo ko Armando Awi Pandayan Rilado. Happy birthday, my friend. Happy, happy birthday.
11: Foro de los Pueblos.
2: Mayong aga lang kay Mr. Russell Gaudiel ga-monitor subong Toto Christoph. Mayong aga lang ga-monitor subong aga sa aton mentras nagadalagan ng ila sa lakyan. Good morning kid sa inyo. And by the way, ginapabalutan lang gali ang milling season mag-start na October 1 kag ang First Farmers Milling Corporation mga K5 magabaton ang ilang nga mga transloading stations all over. Magabaton sang tubo sumugod September 28. So September 28 ang mga transloading stations sang First Farmers magabaton na sang tubo hilabi na gidra sa Kalapnagan biak na bato. Baton na sila tubo sa September 28. All over na niya, all over na. Sugod na galing. Happy days are here again.
11: Foro de los Pueblos.
2: Okay. Sina ni Leo Dibuyan sa Sipalay, sige lang pamati, ginahulat nila ng report ni K5 Red Salgado. May balita si K5 Red, mga ka-K5, na suno sa iya ang suspitsado naman iya sang kaso nga pag kaso kontra sa isa ka 40 anyos dira sa Barangay Humdumanan, ang suspek ko no, pwerte man kadamo sang kaso, gininvestigar gid mo. So muning nami subong kay ginainvestigar ining mga murder cases naton. I-check tabla. Because there is another case in Humdumanan nga 40 years old naman ang biktima, kag ang suspek, pwerte kadamo kaso.
12: K5 News FM Live Report.
2: K5 Red Salgado, good morning.
13: Good morning, kay Pangyari. Kaya sa atin sinig mga tagpalabati sa programa ng Foro de los Pueblos. Kagapon nga at laugin balikan natin nila ang crime scene kung sinitig ang inbawian sa kabuhi. Ining 40 anyos na lalaki na tingin kilala nga si Rene Abiba sa 40 anyos ang iya sinigaydaan na tagin siya ang ginlutang patay sa iya sinigaingon magra na si Romark Mardocchio.
2: Okay.
13: Hindi kay Kipay Merica, nalabot natin si Police Captain Lelani Laguti. Agaton sinig Station Commander sa Police Station 10. Suno siya, badamo na ni isang kaso iling si Romark Mardocchio eh. May ara pa rin siya sa kaso ng pagpanakit sa isa kabata. Kag may ara man sa kaso ng paglapas sa Republic Act 10591. Kag may ara man sa kaso ng pagbaligya sa illegal na droga. Kamati inikitin Erika, ara sa Badak Watchlist. Hiring si Romark Mardocchio ng naglutang patay sinis sa biktima ng sirene Abibas. Di sa madugdumal sa kitin Erika, natabo inang krimen September 20. Dragon pasan dolo stress na kapon pro anti sina ginpatpat sa aton sang iya sini nga bata nga si Daniela iya sini nga asawa nga si Ronaline na away-away ini mag-asawa dra sila sini nga puluyan na batian sini sang suspitsado wala ba lang kitang Erika nagpadulong to sa may tumangan sang ila sini nga puluyan kaging saway niya doon kumbaga pa doon nang hilabot siya sang away sini sa mag-asawa dito pagpakalma na siya sa isa sa mga bata, sinisang old stepdaughter, sinikikitim Erika, sinisang biktima. Kaya manti, ikaduwa ni magpamana, iling si Ma'am Ronaline kikitim Eric, Abibas. So, dire, dito, tahaw na to, doon naglabot, pag-uro mga alas 12, sa itong nag-gabi, ang pagpakalma, sinisa kay Romark, which is actually the suspect. And then pagkabuhas na nagtrabaho ni Rigbata, kakitin Eric, nakibot na lamang ining si Daniela nga dito na ginpalukpan na siyang sulpat ining biktima kay Kita Derek. Kay ang story na dere sa 20, naginuminom ni sila Kita Derek sa iya sinigabyan eh. The day after, nagikumprontar to sila ginsaway itong paaway sa mag-asawa, nakainuminom, tapos noobo ni siya nagwa to sa may gate series ang suspitsado, doon ginangkat ni Balakulong Kita Derek na wa na.

0: konsensus tiksado. Pidinto, wala ni pagkaong, inin siyong mga bata, nga gumawa liwat ang suspect. Ti may dala na ganit niya nga sulpak, tingabi to siyang bata, nga ti, masiha, panbala, tapungulay, tumupad ang suspect kita Merrick, gintuon, inin sulpak, gintitik, patay, dito ni kita Merrick, sorry, gito mga rin pamahaw, sabong ba't gumawa, inin sapay, sa tiyan ni victim, ang natinang inin, diba si ito, hindi sa wala ka bahay siya sinigat siya ang kinemerik eh. So dito na, nga ti natumba ilang biktima, and then suspect bumalik siya sinigat puloyan, suruk pa sa asawa, doon maghihimos dito, maging kuwa ding importante nga mga bagay. Pero intensyon doon niya is malagyok kinemerik. Yung dala pa rin sa hospital ilang biktima, o galay ka matiging bawian, yun isa sa kabuhi, sa may kurason loksin, Montelibano, Memorial Regional Hospital kasi Tim Eric. So, directly, nagpanawagan, karoon nangyay atawa, kaya punta ni, magsungka, ining suspitsado. Diba, si Tim Eric, lima, ang iasinig bata sa kay alias o kay Rene Abibas. Si Agira Taligan, namang bring amo ang pagbiyay sa ibang eh. Kag-dari Tim Eric, kung madula, kayo na patay na si Rene, ang magatindog di karo nga do amay-amay among yasin nga subang at talaga edad ni 19 anyos. Kaya kabudlay pa na daan kaya nag-eskwela pa rin sa elementarya may ara pa sa mga galas tuhon sa ilang sinig-eskwelahan ni Kita Merrick. So dako na karo nga panghangkat man sa pamilya.
1: Grabe man rin nga pangabuhi na rin, no? Kapigado na, patay. Tungod sa inom, tungod naman sa nano. Di ang tao to kasuspitsado to, di na to sinagkanto, may pamilya. Ara man na balay niya stupad?
0: Well, actually, kay Kita Merrick, itong bangay na nang sinasang palay, itong mga 15 metros ng distance, napit naman actually Kita Merrick.
1: Di na siya?
0: Sa balay na, siya lang na ang nag-star na eh. Kag ang asawa, bulagay man sila sa yasin ng asawa sa mga puluyo, gara sa lugar. Kag dumibata man siya Kita Merrick, pero galikit siya lang yung star gara. Ang yasin ng ginikanan, patay naman. Karunti, hindi pa niya siya matrace, kundi siya nagkanto, ining suspitado ka Kita Merrick, but as of now, dumailid naman ang ato sinigang kapulisan, hindi lagi ba into public, kaya masin wala malagyo kay Merrick, at di ba mo daya naman ang kapulisan ato na sa pagdakop sila iya sa tutsitsado. So, Arkin America, ang panawagan sinisang asawa, diyan si Mamu Ronaline Abibas sa suspitsado. Niya magsungka na siya, kagbuligan sila sa mga grasuhon, sinisa pagpagbong sa iya tinigabana kay Kita Merrick. Yari ang iya tinigapahayag.
1: Okay. Haring asawa.
2: Sa siya, sa kasagin mo, yung yaging pagi, yagi sa armas, yung isa kahubog, iya kontra, dapat. Kaming saro niya man tani, kami lima kabilog na bata, ang ano, puro pa estudyante. Hindi ko na makuha ko rin sa pabalon sa iladladlaw. Tani, makonsensya, agi sa iya sir, mapiliso man sa sir, kung kayo din patay, agi dyan akong bana mo.
3: Wala man ni ma'am nga doon may selos nga pan wala man
2: kaya nga ako nabala bana sa ito kasiluso man nabala sa mga inang nga basta kasiluso lang bala
3: pero wala ka mo yan sila nga doon communication sa suspect
2: wala
3: man ginasilusa mas kasi wala nga lalaki doon kasiluso pero ginasakit ka sa bana mo
2: wala man
3: doon hamba lang
2: oo sa hambal niya lang pero wala man gato pa
3: galing kiti siya yung suspect ba dinumuto
2: oo
3: amutugin sa
2: kadasig siya may
1: okay grabe manirid no tungod sa inom-inom so ang bana niya gali medyo nagpangimon to sa suspect
0: imon na ni Kulog Bana kay Kita Merrick eh. Kung sa pinamangkot na ito, nilang isawa, ti dumanghot na ni Gani, actually, ini suspektado Kita Merrick eh. Pero galing kay Manti, ang pamintaron, guro sa niya si Nigabana, kada yung masturya, na tungod guro ka tito, sa palanggang niya si Nigasawa, kag may information magkita nga makuha, nga ining biktima, kung makainom, kuno gahod, ginmati Kita Merrick eh. Pero galing ito na anad, na ginmanda mga tao, dira sa palibot, kagaling siguro ba sinapuno man bala kay Kita Merrick kini nga suspitsado pero kung hindi man makainom ining biktima buot man siya eh nagpanapag kag kung magpangapi na gani kung sa dry potion man gani kay Kita Merrick ang mula na galing kunti ko makahurumog na kalimnon gani kung magsulog siya si Ligalawas may pagkakulit ining biktima sa mga tao na nakamakita yung which is kilala yaman kay Kita Merrick okay. Pero ari man na kompirmasyon ni protected nila ni Laduting tuhoy, sila sa mga kaso, sila sa suspitsado, na nagpatuloy.

0: ay siya kay Alias Rene, dira sa may purok soccer, maragihan dumadan kita ni Eric Eric.
1: Okay. Roll tape. Ma'am Laguting, mayong aga.
2: Foro de los Pueblos.
3: Oo, nakatilang ina sa prison, no, sa 2020 siguro naga ang iyang kaso na da sa mga violent yung mga ano bala pero na sa kaso about sa bata nga iyang agin na ano no nga daugin na sakit or somewhat in ano yan no padapatan tapos may ara man na sa mga kaso dito kaga sa Muntinlupa dito sa yung priso kaga gagawa sulod man lang sa ano mga sasyon tag prison. Ang una yung galing na kaso sa 10591 year 2007 diri man sa station 10 no tapos nakalaya in siya nag star naman balik diri no sa Purok Tutong so by the way sa Sumbong it is because that armed and dangerous in siya remark. So, amo si din dapat kayo na masubong, sir, at pursuit operation pagi sa ako niya ma-operatiba na madakpan siya, no? Kaya, itos niya ang pamilya ka pangayo man to sa justisya. At the same time, no, kasi kung na may arap pa sa kama biktima.
1: Okay.
4: Ma'am, nang may ari mo na siya kaso mo do illegal the person no do in.
0: Ni police captain Lenani Laguting ito yung mga kaso ni siya kag ti padayon pa rin nila sini nga hapot ito operation kag ti ka dangerous ginakabi kini delikado kag armed person iring biktima kag kita very ke. Sa oray ni suspektado. Ya mo na kung nagkuha sa impormasyon di pa sa ma into public ini mga impormasyon nga nakuha nila kay basi wala mong palagyo na hindi na madakpan ining suspitsado kay kay kay gusto man sa pagkiha nga matagan sini sa opisya kamatayon ni Rene Abibas idugang ko talaga kay Rene kay mantika live garod ni KK fiber ko gakit duwa ka dalagko ka mga kaso ang nagluntag nga sa mga gitumana hindi tapat ang isa 82 anyos ka lalaki and then ang 40 anyos mga lalaki sa tiparado mga lugar sa mga gitumana hanggang kinibalos ang barangay 2 isa ka lalaki ang ginlabu patay hindi sa ginkilala nga si J.R. Brizosa gagali kayo merek si Proso ka nakuha natin dumunog baka laman sa portari sa Sundan o galing yung Sundan ini sa tatlo ka mga wala makinal ang mga persona pero galing kayo yung investigasyon sa atong siling na kapulisan din siling sa atong ni Police Major Ron Del Tapang ang atong siling iyang ti Special Commander Police Station 2 na sinusig iya posible na magkakaranay ining biktima kay suspektado eh. Kagati nakahambal pag aninig bata ng Kim Eric nga aging patay nga nagiyas sinig nga amay. Kanain siya natabo kagabi kay Kim Eric kaman ti do nalupyak gid ang iyas sinig nga kwan nga dalunggan pangod siyang paglapubala. Pag kung nakita na ito sa video, putod ang kudlo sinig nga kwan na hindi palang lapit sa kamaling kikluwagin. Kag may mga pila siya sinigalawas kita meron ko na misak
1: bala. Anyway kay Five Red ang nanotice ko daw damo kita mga cases subong ng mga crime against person ng mga do hilit-hilit hindi bala mga celebrated yung mga tao pero mga ara sa barangay nga isa ka tao gintiro sang kaingod isa ka tao babakasundan labon daw mo na nanotice ko kay Five Red no I think ang tao daw medyo nagapasingit sa ground level subong Red alang-alang ko sa Chimpoy would like to thank you sa imong mga asod-asod nga balita and we will try to check and follow up sa masunod nga mga inadlaw Red thank you Ged.
0: Okay, so ako na ito sinig balita kay Eric yung madulog sa programa ng Poro del Espejo. Dulog siya ito sa Power Trio. Nga ito sinig ang DTX 500 by to stick ang D3 Bio, DTX, DT Soap, and DTX Coffee Mix. Dapat si Patrol ni K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapitan ng balita, ang serbisyo publiko, pagkaling ako sa Negros, K5 FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Steady la pamati ni Lucia, si Denyo Loredo sa Inubaan, Emilio Magbanwa sa Kabangkalan. Sige la pamati nila. Ang aton nga ma-commercial ko ano yung mga K5 tapos sa iluhan ta na ining mga padalagko na aton nga balita alas 7:55 ang aton sibong attack na standby.
5: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Rio Kagliko. This Time Check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
7: Istoryahan ta karon ining isa ka form of allergy, which is angioedema. Anong balay ni? Kaupot na sila kasi yung diskasyon si Dr. Ramil Uy. Anong balay ning angioedema, Dr. Ramil?
8: Ang angioedema, Sir JP, ang paghabok o swelling sa lower layer sa tissue sa idalom sa panit or ining ito ang mucous membrane. Kundi nagasupot ang fluid kag nagadilate ang blood vessels. Usually, ang mga affected na parte sa lawas, mamamuguya. Na imo dila, bibig, kamot, tiil, kag delikado, kung liog, lungs, kag tinai, pwede man maghabok. So, dere makabulig sang dako ang pag-maintain sang DTX 500, MITC or pure si bangod kay may ara ni siya anti-inflammatory properties ni ang iyang anti-inflammatory sini kag ang action sang MITC or GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
7: Madamo sang underlying causes ang angioedema kaangay isang drug reaction kinum ko bibulong allergic sa bulong infection, genetics, stress kag ang pinaka common nga cause ni amo ang allergy.
8: Bangod nga ang main cause ang angioedema amo ang allergy, ang power combination sang DTX 500 kag MITC or PureSee ang dako nga mabulig sa pagtapna sa onset sa sininga balatian.
7: Gusto, no? Ang lain ang paghabok sang angioedema kun ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit. Bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pag-collect sang fluids kag nagadugay sang inuras kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo.
8: Delikado, Sir JP, kun ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract bangod ini nagaresulta sa tuman ka sakit nga babatyagan sa tiyad kag palanuka. Subong man kun ini ang magtuhaw sa lungs bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kun sa tutunlan bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwa kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to asphyxiation. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid DTX 500 kag MITC. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magandingin pala ang imo nga uho.
9: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500.
7: Now, tuman ka abnormal nga response ang immune system, that's why nagadevelop sang angioedema. Ang chemicals nga histamine kag ining bradykinins ang gina-release ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat samtang ang bradykinins naman nagaregulate sang blood pressure.
8: So sa simple nga paghangop, Sir JP, ang allergy ang resulta sa mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masal-an niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas, that's why nagarelease ang histamine kag bradykinins kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. So with MITC nga isa ka alkaline nga vitamin C, ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation syempre sa sininga combination. Mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy.
7: Gusto.
8: Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka gina allergy.
7: Oo, hindi na na yos to.
8: Di kung adlaw-adlaw ka inom DTX kwan.
7: Maganagan.
8: Maganagan, manubo. Tub-tub nga makuha.
7: Huwain na.
8: Kung ginapatihan mo nga base allergy lang man ang ginahalinan sang angioedema, maghimo sang listahan sang imo mga ginakaon. Prior sa gitawag allergy attack. Agud, ma-identify mo kag malikawan ang mga allergy triggers. Kung nagapalang hugot ang imo tilao kag hindi ka makaginawa after an allergy attack, makabigin na nga isa ka medical emergency. Gani, kinahanglan nga gilayo yun nga magpadulong sa emergency room. Hindi na magulat pa nga maglalai mo allergy, hindi na magulat nga mapatay ka. Balon gid permis ang antihistamines kag bronchodilators. Kag ang mag-correct sa imong angioedema, imong mga allergy wala iban. Adlaw-adlaw inom gid DTX 500, Mighty C pure si agud amat-amat nga makorek ang imo allergy. Mabot ang panahon nga hindi mo na kinanglan ang mga antihistamine.